0: antswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xiyamu
1: hi ku dumela tijabato to sombela GCRFM rito ra xiyamu.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Mr. X. Mexicano. Mr. X.

0: risimura kahle mi kiseri kusuka ka the one and only Tsokombela risimura kova ku u vuyile ni sato mina ni khensa swinene risimura ku ri tshiwe kahle u vuyile lowa ngamu ni va mandla ri vuyelela xikan'we ka mikera mi kiseri nkwakwo nkwakhu rongo niseri kova vito ra mina tlemi ro tijamo fra vari mr patrick loko ni fika no frani frani frani frani ngera maxi ni nga gongondzanga endlekelo wa mina namuntlha mixo mi kiseri hi katekisiwe tiawara tinharhu ekusuka laa ka awara leya nharhu ko ndza fikele ka awara liya ya ntsevu ni ngene kahle double play mi kiseri wa mina ena ni nga ku nyiketa risimu kusuka ka madala bijan ni loko nsati wa mina hi tikwandza tsimu leti nga tshama tiva babembela swinene ivi ti tlhela ehenhla ka tona ti va na swivutiso ku kahlekahle madala bijan wa ko i munhu wa njhani hi ku twa rito ntsena hi mhaka ya ku hi nkarhi wa koho thekinoloji a hi nga si yi tolovela kahle kumbe a hi nga si yi tiva ku fika laha ka leswi hi swi tivisaka swona namuntlha hi twisisa ku antswa swinene thekinoloji mi kiseri wa mina hambi swiri tana mi kiseri tanihi ntolovelo sweswi nkarhi wa ku va mina na wona hi vulavula la tiqingweni ka nambara 060 875 942 and kona ni yimekulu nga mi byeri mi kiseri wa mina kumbe xaswiro mhla u ni kuma kahle u ri ku yi tlhelo ra koho tanihi laha u tivaka mi kiseri lexi xinyanya lexi hubutaka xi dya swivungu swa ku nona mi byeri u dya swivungu swa nona u ri ku yi namuntlha hi ku mina na wena mi kiseri na mi ka siku ra namuntlha hi hubutile van'wani va ku vutlhari bya mangele ku hubuta mi byeri mi kiseri ni tlhaveri ka nambara 060 875 942 kumbe u ni kuma eka WhatsApp number i 060 875 942 tlhelo va kona xikan'we ende le ka xiyenge xa mbulu xa Facebook u fika u sechenisa ro GCR ku space ku FM hi laha mi na ku mi kiseri nga ta va karhi i famba i ku hoxa xandla hi ku tirhisa tindlela to teto ti ri tinharhu mi kiseri wa mina hinkwato ka to ti le ka touch line hambi swiritano sweswi ni laha qingweni fikile mi ni tlhavile nambar 060 875 942 tsi tlhavile la
1: vulivuli
0: e likayi na
1: legayi
0: awa ri dziwile
1: yeka luliya mmalezila
0: leri yini
1: yeka luliya mmalezila wa yaka kuya xalasi
0: e
1: kata mwanati
0: ya lidwa
1: e ya
0: ri yasi ri zo kubona ya leba ya ziva mara
1: e ya ri yasi ya ri luliya mmalezila lingise ka xalati
0: awu na mthatha ke lebule ka mata ke ri kulukulu
1: Lebakiano wa guruguru.
0: Eh dankile beli jaje le botsa kere.
1: Eh ya walla beyalo.
0: A danko. Eso so ke. Hamsa tara mixer no nga skoda ka tara. Ti khabile la.
2: Eh bam malizi ya zo bona wena. Eh DJ.
0: Eh papa.
2: DJ.
0: Aye papa.
2: Ah okay, khabile.
0: Alele total.
2: Yale ke yaledwa.
0: Oh, ke yalebuwa kere.
2: O lebuwa nna mane ka mo steamini ke lo dutse mizanele. Ke yare ke tso dana zo. E no ba malizela wena.
0: No, ah, yale. Yaledwa.
2: Thank you DJ.
0: Ke do ba malizela. Yo, ke mo dola rasiala, ke lebuwa ka batha kere. Le don tswarla nyane. Tsi, ntlabelela. Kuna munda ai go stiko mga kuna munda kambe kambe sorta mixer enga tlhe skota ku tirhisa xiyenge xa mburu ku ba ho xa xandle ka ngono kone le ka mixo sorta ala ka WhatsApp ala na ko ri bani me khlunga mixer ro bani me le ku ba ni bula na nwina la ya enga ro mana kandi swa nwina kumbe ringula hi ku tsara ku nene la ka WhatsApp number 060 875 942 e ba ko ri le ka mixo sorta ba already tshus mena ro bla bla mixer e ba nga endla WhatsApp me tsa itela ku fana rap
3: rishile na vaxumi kaze enhle ka website ya www.gcrfm.co.za la ni nga kona ni Ranches Park le Midrand xikarhi ka Pitori na Johannesburg kaze a hi veni swin'we until awara ya ntsevu mina ni papa muhlori sizeka Richard Records ka yale Robin ka xiveko 7 Dylan inkomu kaze

0: 땅콩. 띵, 자베리라. 아이.
1: 예, 띵, 띵, 띵, 예.
0: 내 스트라 갈 때고 센 펌바라 왜 이리라.
1: 예, 아, 이 자베리라 좀 하시게.
0: 께서 스네는 바띠니.
1: 그래서.
0: 땅케.
2: 자완 자브 아 능선으로 간다 아니라 에포스터 스톨 이따가 수능에서 썼록 땡기
3: 에르실 모아시 나 자수 공부선노나 에르과라가 쓰연다는 모아시 망가레 오보다 자수 공부로선노나 요사란다고 이자쇼온다 엔코자니라가 쓰연다니 바이
0: Kesa sna re kuzana ka dzingi dzingi la misbeki kuna dzika ngofu mani ku leyo leyo bubuda le ita le sonona ai tibangwa na
4: ai tleme e datu ngusa kunono iri kwala ka mapu ko kwana va diona na ku hlula dango
0: kesa sna re ku kona ku hlula na diona va kona vanga na ti ntabeli me
5: ti detleme
0: ai papa
5: ndo tsokeni
0: hla saka sna na mjarungwe na
5: a na na tsokeni
0: mm
5: na yena ndi fela ko antswa na ku dance vungusona na iri la MB9
0: la mawa block 9
5: ngene ti ga mukwa a mutaja sa ri bolo veli bolo va tavanta ente abisa muto ko na ka ho kana ka ho va mzaro va ru
0: le ya u thoka le msila
5: ya thoka le ku tshela morena ya kimpondi
0: ya u baiza kamada
5: Ah, vare diga kole mane yeki gitimisa muda ere diga gwa kole bo. Muda abe kidiga na mukwai
0: pia. Ai koni u balansa.
5: Awa, ai balansa.
0: Gere dila bo za gere.
5: Eh, mitu tuni ta mana ma man ma asha na.
0: Vari.
5: Ah. Abare mitava malizila, matava malizila yini.
0: Ai lo hinda hindi sa swa swa kutania.
5: Vhara ni ta vhanwe na mazinyongo.
0: Kahle ngopfu.
5: Ni ta ta ni teka timhaka hale vuluveli hale ti ta ku halani ka vamasevo wa vona.
0: Hi swa ku mina ni ta va ni ri bridge.
5: Iya.
0: Ni mutwile.
5: Hayi tola la mi nge swa ku masenya ro maleke la ma block 9 la.
0: Kese sine la MB9 la.
5: Ayi nene hambara kwale ka 6 shot.
0: Thank you baba.
5: Thank you.
0: Sto tsakisa hi ku ni ta va ni ngari mali drava ku ta va u ri na mali dzila wa swi twanyana ne e swa hambana phe ti ni tlhavelela ku na munla
6: 5 minutes to iyo mikarhi ya hina yale
0: mikarhi ya makumu
6: hi kwala ka manghena kwala South Africa I thank you mistakenly
0: mi lo cukumeta CD ya mina kasi na
6: Iku tekiwa ni kata june Gele Inga iti kumeti kashi
0: Ma iti wa kwaere ka iti wandala
6: Kwaere
0: Imbeleza
6: Iku tekiwa ni kata june Ani kwaere
0: Kese se dere kata jone ai mat mamare Si tavelila
7: Taman tav
0: Tavek tava se semgwetlo chopa
7: E ikhale ne kin khuba
0: Au she
7: E go se isungula go diwa sesa
0: Mm
7: Mara opukile mngane wa masilo
0: Sharp said my friend o
7: Ai no lo varam ke go se a hlaitsile go bona
0: Amen
7: Tan tabana wa no go se go ya basikise mngane wa mina
0: Kese na mgwetlo chopa hlaitsa ka
7: Longeza umbula kuti vana ke dine. Dange.
0: Tango.
8: DJ Tleme ri shile na ti jela sungusa kunona. Ri la hansi ka muganga wa ndhuni Elka na Mchana. A block 20 ka Sikhinyana ku na papa a xiluwana fana. Ni lo tete n'wana mukhalabya.
6: Ri shile Tleme. Ri shile na vaxume. Ni ta sungusana ni ri la ka mapuve la chamandula. Ela nuku yingisa kalo ku antswa ni ri kona vijani wa masilo hi mina dai
9: ahe matlemi ni dya swivungu swona na ni ri la ka mapapila tavhele ya kumbe danko
0: kesa swinene maitavitavi ti ntlhavelela
10: ndhawu ene DJ wa mina

0: Javelina.
1: Ah, mon bantu tavana.
0: Ai bantu zeni baba.
1: Papa gift joko pa eka mshana abapuki.
0: Mm.
1: But first that's tole kan dindane abapuki.
0: Yeah.
1: Papa Alex arar maluleke e babangu abapuki.
0: Mm.
1: Aba pusha emagoda ka mkhomi hlayisekani ripindi ro pastor humna rolero ku twe
0: keza swina hlayisekani ripindi
1: xihleko xexo
0: ai but mamara magoda a mi ni nga hlekangi mani a swi na mhaka mara na swi rhandzana mehexem ti tlhavelela ku na mula ayikho a ku na munhu laha network ya va xandzele mpahla a va ta ri khomela swinana swi navelele ku va ni karhi ni vulavula na vola riqingweni laha kambe ke hambi swiri ta ri mixer ena karhi na khensa swinene karhi na vona WhatsApp ya mi ya karhi ku tsayitela kombe ku va kona vanhu laha loko khensele swinene ti ni tlhavele la
2: ora ku na mhana mina ku nga n'wata ni kwala ka masasa hinkwayo niku mhana mina vavesa saseka kwalaya ka manghele ni kombe ku endlisela hi munhu wa nkoka ku nga mandhaveni kwalaya ka voko laha
0: Mm. Matlotlwana. Ke zwine matlotlwana hlayisekana?
2: Ku kurula.
0: A dankshakarame.
2: Ya.

vari va fika laya va tihlamulela swa khavhere leswo rhandza va humaka swona va ku me ni tsakhe ngopfu ni xavele khavhere swa ku na ku rhandza kumbe njhani va ku haya leyo rithi xambetsa na yona ha impela mali matloko a yi zi yi vutisa yi vutise swivutiso swa ku tala ku akasi rhandzu ra kona no xaviseriwa na yo va yi tiyela ka spotify khavhela yi ku we ivi ya yi khomini ku nkata mina leswi u nge te u lava khavhera hi leyi impela na ku rhandza ri ni ta ku leri rhandzu ene vuya na yona khavhera xambetsa kusukela ndhawu letiya tele ka rivala i vumelerisi bya DJ Choir malembe ndzhaku mani loko ni dlina ku vona ku xipikara xa tshama henhle ka guva i minkarhi leyi a yi risimulera ri ku beni ka bembele amtirhota ri mikiseri loko ka ku fileshani moyani ku amukerisi swinene eka nongonoko morning bres ni ri ka mixo siku rahlaya mixo wa ra vumune i ti 15 swi van'wani yi nghenile yi tlhela yi hundza sweswi vona ku lombeni ka yin'wana sweswi mina we hi vulavulaka mikiseri ve kesa swinene xiyamu ni va mandlaribiyela ka sika hi tsumeri xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa facebook eta ri ntorobe leswi ngu lava nga kombaka ku vona ku famba na mina hikuva va react-a kunene laha ka facebook laha a hi tsumela kutaka va mani lava nga kona namontlhela i xigome xa vantsena ni kesa swinene xigome xa vantsena va kona mani laha maxincintani ngoveni i va kona masiri mazivana yela hlurihlurile ni kwesa swinene ka kukona nto to visa nwayila boys men so chan ke swinene le spray chaba mlungu ntima ni sine hisi humbulani ne chirem ne chirema na ne chi simanani tengela ni mgwene mkhaya lavo kora shadibedi maduleke mana bombo dosti nyeko ni ke swinene le ka le ngono mina mabasa ukusa njema ka mkolen shuma bakora rama falo lucent tenkateko eric tarimbe la bulu ndaya and ke swinene le ka amkela jinangani jlo koza tembi tembi bakora mana ti nyeko maduleke e bakora jason hlungwa bakora challenge mduno mashaba bakora mana ngumara kara kamera ruga mchizi e bakora judas rgedi mkateko mathebula ni ke swinene le ka eri enkateko sambo vakona masengwana vodonga mtoko tsikani fela mana kankura zamari vakona tevuwani devine ramuwada khalvin makananise abaranda mrimi vachadi vambiri matimba erols mashele swaboha swaboha basari ngwana vanphosa vakona mani la i mama cancelar singa viola elsimelani la ka makoxela vakona manungumbarakara kambela i amus maamu vato vakona manon matubias la rungulani chauke mana blessing vakona tavilia kumbe eleka papapila maitabitabitabitabitabi vakona manungumbarakarakambela matimba maseth machevele mushii vakona mani labo david ndabukwane xipejwan maxwell mashele vatalunga vandiguyu vakona mani mazambara la grand farm la hano ndabe samchabi ni kishina rona manganyela ka bokisi la jeffrey sugar shivambu mhluri polite rikhotso vakona walter mukwati vakona mani maria rikhotso vakona pinkis chauke vakona solomon gwente kuloka xithwayimbe ni kishina nele ka dinas hlungwane sifasonke tichara point of menyera mathebula ni kishina nele ka rekim hlongo vakona sizeka richard rikhotso khazilava vakona karen kambala ni kishina ne kodip holeni ni kesi nene kwa kora kazi vai satili ndanga maluleke rikhotso ene bona na manla embuya lonkuna ni kesi nene emli vashibiti eva kora manla ilo dog maluleke eva kora rayas ubisi eva kora mani gedi kumboza la kusuka la ndauta kankobe tinyi kuti jima basa ni kesi nele kangwina ema kesh bongana gosimbeza washgubu na boro kei ni mbeza washgubu ni kesi nele kangwina shkashari ndere ni kesi nele anambone marangala ka zingi zingala ndofu kazi kuna flipompo bakania mabizera mabizera bakania ni kesi nele kangwina nubona katlena le kingo bini emina na shamina bakona bona nchao keva kora shlobo maluleke eva kora ndani madoba ni kesi nene nele ka mafacing lamza keni hlungwane ni kesi nele i munhu duma xikanyakanya laha ka zz2 laha mkhetsi laya anzi petunia ni kesi nele kangwina ne a vakona mathemathe ni kesi le mfane wa goxa kusukana ka mapumela va famba kan'we kwalaha kusuhani ku na ngami ya vona i rulani chavalala ni kesi swinenene i vakona peters matonsi ni vona na hlekani maria makamu ni kesile and va mandla rivuyelela valava hinkwavo lava va nga fika va tirhisa xiyenge xa mabulu xa facebook va kona ku famba ni kun'we va fika va react-a kunene laya sweswi hi tsutsumela xikan'we ka lava nga tsala kunene laha ka comment section na we mingiseri nga tlhela swi kota ku endla tano mingiseri me fikasa chetiyani ku GCR space FM GCR FM yako yi tsariwe hi marito lamakulu the caps alright wo sungula sungula eka mixo sungula mhlamikisere i khazi va xisati leyi ndamaluleke rikhotso i va ku vaxumi my lovely top dj ani kombela ku pixa swikonisami mhani swivongile makhumele nkata vodirixi laha ka ndhambi la my lovely sister ku kona ku hlula la mhani maximbye la gera section a na mhani kei la la ka mapayina va pfuxa kahle hi mama mhlori leyi nda kombeleleke la roben ka xoko ni kesi nani mama mhlori va ku ri mana mhani maria ma rikhotso va ku ri xele ngona ngona kombela ku pixa my sister sesidloria kwena ndi ya khaxani la mhlakongi la na boti gian baloyo lava yehlela ende tetelela hi tatana alex maluleke harare lava bangu na va pfuxa kahle hi mani maria rikhotso la ka magiva location ungona nga kona ni ku tlhavakana kambela mati i tisela na vuma rikhotso va ku ri xiyele rodo yi on mavulavalo ni pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa n'wazita vanhu va khuvele grace la gandlana ni ka khandla fm ya va hi tlangeri gan baloyi na churena ni ta hetelela hi vo patije ya master munyayi va pfuxa kahle hi tisela na vuma rikhotso kusuka lanyagelani ka xihoko va kona world time court va ku ri xiyele mavulavalo ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa fm ya nyagelani i papa triple n shoes like mhlongo
waterfall ami dirandira kasi dzakari chadiri koza la rastemendilanla enta itelela ikokwana makapulela kashikona wapushika kahle Walter Mkhwatuneri la nyagelan akashokurike swina kusuka la nyagelan kashokona ngwana kakona Richard Bisi vaku hina wena Brahmina Tlemirod Jen kombela kupusha vanhu lava ndzira kani kombela kupusha naki slow poison makhuvele kusuka la ka nkura sifasonke ni pusha boti dzakari chadiri koza la rastemendilanla kashokona na sesi imani makhuvele nkatabo tiri chila ka ndambela wapushwa kahle Ebra Richard Bisi kusuka lalulekani matiko xikaya vaku danke bro rijilo koza va good morning we are together all the way from Belfast emakazini thank you so much va ku ri ma ningwana kana kambela ilo duk maluleke va ku va xume emilambyani kombela ku pfuxa vana vana ndzelakani kombela ku pfuxa mansufi la ka vapapela the frigin fm ya vahi tlangeri gan baloyi na hi talela hi mfana wa goxa la ka mapuve emorisi maluleke la ka mapuve va pfuxa kahle hi mani longa ri fm ya ka mphambo ludwik maluleke la ka mphambo lani kheswi nani va ku ri mani la kenneth khambani va ku ri xiletle mradijen kombela ku pfuxa vana vana ndzelaka frank manganyi la ka mavalani la pesinomela masenyana ka mbatlo la virginia ndlovu la ka mapuve chamani va pfuxa kahle kenneth khambani la ka mbatlo la va ku ri matimba seth machevela ximuxiyi va ku good morning we are together from Mahonisi village ni kheswi nani la ka Mahonisi la va kona tichara ponene maniyera mathevela va ku ni pfuxa nomen nonga swela basani ka hlaniki laha nomen malesa basani ka hlaniki ni ta hitelela yin'wana nga advice mathevela kusukela ka dzingidzingile from po nomen ya ri mathevela ni ku aware vachada vambeli va ku ri va ku swin'wana ri kulambeli xidawulo ndzo ni vonga mandla t va ku ri vanlani ni va kona sizeka ri chadiri cause va ku hi mina number one fan ya morning birds ai virine kazina va ku ri va ningivona kana kambela hi kokani makapule va ku good morning tlemiro the jen kombela ku pfuxa vana va ndzeraka kona mukhathi Walter Mkhwathi kusuka la nyagelani ka xoko laha sizekari chadiri khoto la nyagelani ka xoko na tatana Alex Harare maluleke la babangu laha va pfuxa kahle hi kokani makapule la ka xikokwani ke swinene kona makapule makash bongani la ku simbetiwa xikumbi na vona va ku ri xiyele tlemiro the jen kombela ku pfuxa mani aniki mahlanga mani aniki mhlanga makhelo na gsr fm la ka siyana laha ai mani maria maswanganyi la ka maswanganyi la enta hi telela hi dlori maluleke la ka kala pfuxa kahle hi papalonene makash bongani la gosimbetiwa xikumbi na bolo kusukela ka xikuwani stadium va kona mani la swi swa vanhu the junior jojo va ku swin'we ni ri kula green farm khe swinene swi swa vanhu va kona mafacim lambya va ku ri xiyele tlemiro the jan kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka ni kombela ku pfuxa kona the junior la jelongo la kokona va ntotela ka mapuve la ni ta pfuxa na mhani sungulani i hlevisani xa mina la b9 lava pfuxa kahle hi mafacim lambya ni ri kwala b9 khe swa swinene va ku ri vanhu tlhava kana kambela hi gate kumbe vuzaman gate va ku ri xiyile muhaxi wa mina lonene ni kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka ni kombela ku pfuxa vunene ra bava kusukela ka ngovela ni pfuxana gianderik xivambula ka ngovela ni ta hitelela hi nceka wa makasana wu ku pelu a pfuxa kahle hi mani gate kusukela ka ngovela khe swinene mani gate kusukela ka ngovela va ku ri vanhu ngwana kana kambela i free jones machaya va ku ri xiyile tlemiro dijon kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka ni ku yingisela kahle ni ri la dzinga hi village venta lipopo province kwala south africa kwala ni kombela ku pfuxa vhele machaya maxonela machaya na khensani maluleke ni khensa swinene va ku ri mani laha manes nkulu lava ku va xume tlemiro dijon kombela kombela ku pfuxa randzum jaji la ka dzingidzinga polaitini amos ma am la ka dzingidzinga la mandhawu la ku tsakela ka sikhunyana ni kombela ku tlhelelo ka birthday ka pretty nqumalo la ka nkombela na papa alex harere maluleke la babangu la na nkotiso maluleke la ka thomba pfuxa kahle hi vatlhe vana va leriwa kahle hi manese nkuna la ka dzingidzinga xintomanini ni khesa swinene va hi ta va ku tsi mavhulavhalo kaske ku ri mani la tg mabazi tinyiku tg mabazi va ku ri xiyele tlemiro dijen mingisela ku antswa ni ri kwala ka malivelele ka xihlelani swin'we ku fika awara liya ya ntsewo ni khe swinene tg mabasa i tinyiku lava ni khe swinene xa munhu ba mandla ni vuyelela masini madzimandini va ku ri va ku swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni ni kombela ku pfuxa calvin makananise vo petra muhaxi na khathu muleya ende ri vonga mandla t va kona mani la emmanuel matubias va ku ri xiyele tlemiro dijen kombela ku pfuxa sisiarati hlungwana la ka makoxara ni pfuxa na sisi l similani la ka makoxara ende hi telela manana kanyela ka huma 14 a i nceka makasara va pfuxa kahle emmanuel tobias ekusuka la ka makoxa danke maxi wa mewa best in kesinani mikiseri ma wu rhandzeka lugawu muchidzi va ku bamanini rirothenderiwa nga mandla tin'wana miyanga matimba seth machivele muxiyi va ku ri xiyele ni muhaxi ni kombela ku pfuxa family hinkwayo ya ka muxiyi la ka Mahonisi village laha family hinkwayo ya ka xinghema ekusuka la jim jones layani ni ta hetelela hi mama kensilar singa view a pfuxa kahle hi matimba seth machivele muxiyi ekusuka la ka Mahonisi lani kesinani kusuka la ka Mahonisi lugawu muchidzi u bamanini va ku hi rirothe u bamanini ndoriwa nga mandla t andani madoba va ku swin'we ni ri kwala tukuta block 4 good morning morning to you too andani madoba va ku swin'we ni ri kwala tukuta block 4 good morning morning to you too va ku ri va ni kwana kana kambela i vona ni kuna va ku

0: ka seke bongwananka kona la isaya sozang kona ba ko ba shumetle mo dijeno ko ba ko shama bona ndraga ko ba ko sha mazamara la grand farm la ya ne pusha na manli ndamalo le ger khotso la robene ka sho kona ta tele la iko kwano wa the junior la jilongo la ba pusha ka sei isaya kona ner la sha ndi makaya kuri la ka dzingi dzingi ka zwana ba ba talonga fan de goi ba ko ba ko shile ma shwa melo do ma tsei tlaba ne tlaba en ko ba ko sha bana ro tsena ko ba ko sha december johnson tobias and a driver ya chopa ba ba pusha ka sei thola phi kwa ka mabalane block 6 la en ko mo brame tlaba ne tlaba tlaba one tsei ni kesa zwine thola phi e ba ko mo ngutlhoka kana kamba seso la i matimba seth ma chebele e ba ko ri shile ma shino ko ba ko sha bana bana zaraka okay kesa ne e bona bele la ba ko mo ngutlhoka kana kamba i mathemathe ba ko ba ko sha sis basa one phosa la ka ngobela manam dona e la kan sane ke la phonya ka makoba la shaula block 7 ti ka tarre ba pusho ka hleri cha mathe ksuka la thlothloka block 24 akswe na ntsaba so le mangwe try imbe ba ko ro ba ko ri shile ma vula vula brahman ko ba ko sha e manjo sven tlongwa ksuka la ka show sanda manu ba ko bela u section f na xibejo wani wa kusela maxiyela kusukala ka mapuvela va pfuxa kahle hi ntukulo ka xithoyembe mina ni solomongweni la xifundzeni nkulu xa Gauteng ka hi le robert ka xoko ri kesela eric bishop ra xihule va ku hi swin'we ni ri kwala n'wele ndo liwa nga mandla thingwe na mianga e va ku rimala hi laha ki given mixingu given va ku rhulana vaxume dj tlemi a ni kombela ku pfuxa vana vana zaraka ni kombela ku pfuxa colin xuma la ka mudevula salan eric termeni la bolweni la xaron nhlanhla a xikokani la ka nkuras fasonge va pfuxa kahle hi laki nandzo si chavalala ni ri laka nombelani danko tsi va kona hi ri enkati ya ku sama va ku swin'we ni ri la okmor ni khesinani kusukala okmor la vo david ndambukwari va kona va ku swin'we ni ri kwala makhado lost richard ndo liwa nga mandla thingwe na mianga e va ku rima nin'wini manakana kambela i swoboha va ku swin'we and mingisela kontswa ni ri laka makoxa kokwani swa boha hi mina laka makoxa khatsa n'wana nga kona roni manganyi laka bokisi lani khesinani roni manganyi laka bokisi e va ku ni kombela ku pfuxa vana vana ndzaraka ni kombela ku pfuxa malume wa mina exibelani james mtilane a la thema ka maxamba la the general patson khosa ka xita xikambatlo ena solomongwe xithwayimbi la robin ka xoka va pfuxa kahle hi roni manganyi ni ri laka bokisi la vo hetelela hetelela ni va tekaka sweswi le ka nkarhi lowu hi nga ka wona ne ehlekani mariya makamba ku ri ku rhulana vaxume tlemi lo dijani kombela ku pfuxa vulavula ndzaraka ni kombela ku pfuxa manjejani la ka mchepisi la pfukani ku pfukani chavelia kumbe la ka mapapila la i ku pfukana mani elisa makamu la basani ka mthethweni a pfuxwa kahle hi manhlekani va manyoni kusuka la zone 4 ka papazela ni khesa swinene and va mandla ni vuyelela ka mana mani la nga hoxexa nhleka nongonoko na le ka mixosro la mingiseri wa me swi vekela kha awarali ya ntlhana henhleka nhloko nkarhi wa ko vula swona kumbe na n'wehe sweswi hi tsutsumana xikan nkarhi va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp kumbe va karhi va va dzudza laya ka sike vo sungula eka mixo siku ra mitla hila
1: vupfukani siku ni wa mina tsakani rozi maxinzi ka mapayeni pfukani tihetisele mhana khavisa ka ngove vana kwana mhani va ri ka bilakule ka misi block 2 danke
2: avuxeni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa mhani joalaitin pfuxa mhani makhovela lowo duma misava hinkwayo jikelele ni hetelela ku pfuxa kokwani gaveni ka makoxi a pfuxa mhani wa xitichi xa jesu a ri laka ngove
3: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa nuna mina Rogers Makhuvela lama wa block 9 kokwani Mangi ka Mukhomi Mantsongo mani Sibongile mani Makhuvela ka ndambu wa Dzumeri a va pfuxa hi mani Flora Makhuvela ma wa block 9
4: jani mahachi na hi pfukini mani u li ka mlingisa block 3 pfuxa mani Lizi ni pfuxa manili ni pfuxa sisi Brenda Miriri a khurhweni a va pfuxa mani hulu nkomu
5: ka vhula ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mani magoda driver ya teretere pfukani mi ta tefa yila teretere mi ta xava swakudya hala giyani ivi ni pfuxa mani magoda makhela wa ndhuna hi xitsavi ko kwalaya ka mapuve ni kombela ku hetelela hi n'wamchingu miss maluleke ni vula ni kata mufana wa goxa pfukani exini i pfuxa hi kokwani gaveni namuntlha ni nghene ka mapuva ni kwala ka makoxa mina hlayisekani ni ku rhandza hi rhandza ra lavo mufana wa mina hayira yankoa
6: ku rhula DJ Tleni tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa bhaka la xaka Dawul Manganyi ka Gongongo ni pfuxa kokwani wa ku hlula i Botmore Siguyu mfana wa goxa kusuka kona kwala tikweni ra ka mapuve a hi endle ka nkomo hi ya dya khekhe ni ta ni ta hetisela hi kokwani Joe Gift Kubayi kusuka kona kwala tikweni le aka Mswana ya pfuma ngoma vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Mkhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapuve na nkhesa papatsongo wa swihlanu
7: Avshen tlema DJ Mr. Party mavula vala mfukene na moyi va pusha pfuka hle khulukolo ko teka vanharo eh nta pusha mali mashinzwe ku kona ku hlula ku suka gang section A ava pfuki kasi kuna ku kona the junior aswa jlongo eximomundi ya ava pfuki nta tele ku pusha magoda ku sikaleka mkhome ava pfuki vanhu lava hinkwa pfusha tla hlamusa mavoko hi ko kona swa box ka makoshani kan lo papa hla ma double mbuya mina vele na khatsa
8: Mr. Party, ndzi pfumelela ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na Bodibongani, Makesh, Mbetsa wa xigubu ka xikukwani stadium. Pfukani, ku na tatana Masenyani Ronald Maluleke, ama wa block 9, na n'wina pfukani ka baba. Nda hetelela hi tatana MT Makhuvele ka xigamani, na n'wina pfukani. Vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani, handle ka manana Maria Masanganyi, mina ni kwala ka Masanganyi kwala, mina le hansi ka vosi.
9: Jaga wale no mashango mpatso na atekwe kona no sweswi danko ni va madness last to manene aka dzingi ava pfuki ni pfusha bila counter mhlongo kusuka laha ka ndhambi na vona ava pfuki ni pfusha kokwani dala wanga lava kusuka laha ka thoma ava pfuki lalawa pambulana ku va pfusha hi wesanjema ka kusuka laha ka ndhambi inkomo
10: a DJ Tlemi inkarhi wa ku pfuxa mana xihlovo le France laya ina mani na loko a nga ri yena DJ Absa la kusuhi na hodelaya xilumani laya nda hetelela hi makhelwani wa mina mana kavisa la ka ngove i mani loko a nga ri yena vhelevhele la ka ngove la
11: Rixile Tlema DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na Matimba Maxele le ka xikukwani ku na Papa Masenyani Ronald Maluleke le mawa a block 9 ku na mana ihluke 16 ko Maluleke ka ngobe jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxiniki ngobeni avehle
12: ni njhani tlhavantlhavo ni pfuxa Manrose Hodzwani ni pfuxa Masofi at Fridgine ni pfuxa Human Fish a grounding va pfuxa hi Mandizima Joka mningisa block 3 inko
13: Tlemi lowa DJ kuna mhani ri khotswa ka ta Botmonika laha ka njhakanjhaka laha ka tikunanwa ndhave zita original laha ka Mswana laha kuna mhani Maria Blankulu laha block 2 aka mninginisi hinkwavo a va hlanganela kala xaka i W Manganyi mentsa makati ku ri le ka gongo ni khensile tlemile wa DJ Hosi ya mina ne boboy
14: tlhavantlhava ni ta ka esimilani ka makoxa pfuki ni ta ka fane ku ri magoda ka mukhomi na yena pfuki ta hetela boti leki ngoveni leve hehle hinkwavo vanhu lava pfuxa hi Foster Story ka ndindani danki
15: Rishile DJ Tlemi, kombela ku pusha vanhu lava landzelaka. Sesi Rulani Chavalala, kata mfana wa goxa ka mapulu, ni ri pfukani. Ni pfuxa sesi Brenda Mrimi ka Rivala, ni ri pfukani. Ni pfuxa kokwani Makabulo ka xikukwani, ni ri pfukani. Hinkwavo lava a va pfuxa hi mathebula vukateko kwala ka xikukwani ka OTR, ni khensile muhaxi wa mina wo rhandzela.
16: Enkomu, khaze, kuri wa vumune ku tita. Tana we ma Josephine hlungwane vele ka xihosana va ku muganga i wa wisana mhlengwe kokwani makapuli lava vele ka small chicken le ka xikukwani kwalana xigodo isha monzo muyila la basani ka nhlaniki pfukani ka hey lava hinkwavo a va ri na papa muhlurisi zeka Richard Rikotso ni kwala Ranches Park hi Midrand kaya ku ri Robin ka xihoko e7ndela ni nkomu khase
17: Rixile my Tlemi ni kombela ku pfuxa mana ihluke 16 ko Maluleka a jamela 2 ni pfuxa Queen of Limpopo ka Homa Ngombe Kral ni hetelela hi Majosephine Hlungwane ka xihosana va pfuxa hi tavhele ya kumbe ni ri kwala ka mpapila thank you my Tlemi
18: Shilas Day ka mani Maria Masanganye ka Masanganye Shilas Day ka sesidaye na ntukulu wa hosi ka Sikonyane Shilas Day ka manana k- kanya a 14 alad banane very one and check on makasano kupelu me pushwa iponyo kama kwa akaya shawala block 7 at katari manomusana vola vola manikese guru guru magadia
19: vashumi DJ Tlemin kombela kuva pusha ni pusha kokwan mangi kwala kamkhumi vakavaka ai khomanene ni pusha kokwan gabeni kwala kamakosha vakari vakubaya ni etelela emanina ni etelela emanxalati kwala kamakosha vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritirini i dirayivha ya teretere yeleyo dangu
20: rixile DJ Flavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta ya le ka mapuve ni ya pfuxa mfana wa goxa pfukani rixile mixadzi ivi wa vumbirhi ni pfuxa sesi Rulani Chavalala na vona esati wa mfana wa goxa ivi ni hetelela hi ku ya pfuxa sesi Sakani Rose Mashimbze ka mapayeni va pfuxa hi Gezani Class Maluleke hikwalaho ka huma 14B danki Vulavala
21: kurhula Master Party kambela ku pfuxa vana va landzelaka xo sungula ni ta ku ni pfuxa ni humela murisugoyi va ri kokwalaka ya ka mapuve ni ku pfuka ni bava dyambu rixini ivi ni heta loko ni pfuxa mani na papa kala xaka Dawule Manganyi va ri aka gongongo ni ku pfuka ni papa mina ivi ni hetelela hi mani na ni hetelela hi mani Dlawela ku tsaka Maluleka va ri laka Sikhinyana ni ku pfuka ni mani hinkwaro ka n'wina mpfuxa hi Rulani Chavalala lowa nkata mfana wa goxa ni rhakaka ka mapuve dani
22: kombela ku va pfuxa n'wana tati ku na mana Oscar emhantini ku mani makapuli laka xikukwani loko a va pfuki ku na mani khotso a njhakanjhaka mandlele ni ku pfukani ni ta etlela hi makhelwani i manese laha xitomanini ka dzingidzingi ni ku pfukani ka makhelwani lava n'wi pfuxa kokwani wa risima kwala ka Boden Casey n'wana tati
23: DJ Tlemi ni pfuxa malume liki ngoveni a vihehli ni pfuxa mana advice a n'wakhuwani ni hetelela hi malume xikwembu xikona kwale ka nkomo wa goxani a hi fambeni ya ka nkomo ya dya khekhe ra mani Nxumalo pretty Nxumalo kwale ka nkomo mana lula emanikhela kwala ka mapayeni danku
24: rixile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Gezani Class Maluleke 14B ni pfuxa leni n'walomeni mavasa ka Mudavula Masele Josefina Nhlongwani ka Xihosana lava pfuxaka Reni Maluleke ka nkhuri hlayisekani DJ
25: rixini ka boti ni kombela ku va pfuxa a ku pfuke munhu wa mina exibodongwa laha ka bon'wana pfukani ka bava dyambu rixini ni ta pfuxa mhana Kennedy lava va matsongwana Donald Brown laha hansi ka Royal Tama va pfuke dyambu rixini ni ta hetelela hi va gift jokuba ka Mswana va pfuxi n'wama wona ka siendani danki
26: rixile DJ Tlemi a ku pfuki papa Nkuzani laha ka siandani ku pfuka na Ntsumoni Benkwini ka le eka Minengisa Block 3 ni ta hetisela hi swa va va tiveka makhahlelo kwale ka Minengisa Block 3 lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi mina munhu ni ri one laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mchaa papa a xilwana va fana hi mina ni lo tete n'wina mukhalabya
27: erexini muhaxi ni kombela ku pfuxa vanharhu laya section A va kona kokwana wa Ntshembo na Gelani ni vatweni va vuyini Minginisi Block 2 ku na mhani Maria Blankulu a va pfuki ni hetelela hi kokwana swa boha ka makoxa a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi Nkuzani laha ka siandani bayani
28: rixile DJ Tlemi ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa khochi ya vana va hina ni vula Makhexa Mbetsa laha ka xikukwani stadium pfukani ni ya ni ya pusha mani loko kungari manjo swina hlungwana kwale ka xihosana pfukani mana mina ni ya hetelela hi mani loko kungari hanu wa mina mana meli la ka xikukwani la pfukani hanu wa mina loyi a va pfuxa i mama Albi la ka xikukwani inkomu
0: ahe DJ Tlemi ni pfuxa baba bakani ya Phineas Mahimele ka gongongo Bud Morris Guyu ka mapuve kokwani wa Khenso na Xivono ka mapuve va pfuxa hi mana Khavisa ka ngove inkomu
1: ahe Tlemi ahe ni kombela ku va dzudza n'wana mani ni kombela ku dzudza mani wa James pfukani ka mani pfukani mana mina mi yimayima ni ta ni ta dzudza Morris Guyu pfuka ka bava pfuka rixini ni hetisela hi malume va ka n'wamankena malume Khilo Rikhotso pfukani kwale ka n'wamankena kwale mi ya ti tekisena ka maxele ka n'wana mhani va mi lava ve tanana hamba mi ya tiva ntirho wa n'wina lowu mi tirhaka wona i mhani ma horu kwala ka mapuku kokwani wa dyono na ku hlula dango
2: ahe Mr. Tlemi ma yi va pfuxa vanharhu moya le jilongo leyi hi ya pfuxa ximomundiya ximomundiya wo pfukani kata jikijela na mtilini pfukani no sese ivi ni ta ni ku a 14 eyi loko mhana anakanyo nceko wa makasani a wu beli ku n'wungu wa mina ni ri pfukani na n'wina ivi ni nghena la ka makoxo la ni ku sesi xalate pfukani na n'wina na swi ta ku n'wina amiseri dzongo na munhu wun'wanyana pfukani ka ta swi levanhlandla mi pfuxa hi mani mahori ka mapuva sika sport center inkomu
3: a ri xile DJ Tlemi ni ku tse loko ni pfuxa Bramasilo la ka mavalani laniwani ni ku Oscar Rijombo la ka xikukwani ni ta hetelela hi Tony Chavalala la ka Nkove vana va hinkwavo a va pfuxiwa hi Cake Hotels tiva ta wena la ka Nkove. Bye bye.

0: Ntlabelela.
1: Ke balukhali. Eh, kuna baba Elias inhanda yaka sport. Kuna isikhala phi na bona ukumeke kola ka mafoto. Ita etelela hi dra mina amukela ntambani a singa dzila wani a kusa hi mawelele ma ndzi ndzi kwala ku singa dzila hangu
0: kesa sinene mawelele hlayisekani a danko ano kombela vayingiseri va mina xem loko hi nghena ka xiyanimoya a hi timeni xiyanimoyane loko hi nghena loko mi ni tlhavela timani lexi mi nga ku swi yingiseleni ivi hi kota ku va hi karhi hi kota ku twanana hi mhaka ku swa ni vavisa mativa ti ni tlhavelela ku na munhu aiko a ku na munhu la xikan'wekan'we ta vhela tsutsumela xikan'we le ka WhatsApp leyi va ku ri ma nga kandziyisa hi lapa
2: kun'we ta pfuxa va landzelaku kona mama Khisi a pfuke a vona ku yini yini ku pfuka na Morris Guyu ku ri le ka mapuvaneni a pfuke ku pfuka the general Patton Khosa ka xitaxi kambatini ta le makapulo ka xikokwana a va yi butuxa parita murobonga sitse a yeni mama
3: a ku pfuki vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa xikaya xa le ndleleni ka Mahlathi ni pfuxa Maseve mhana Ntalo xikhotani la ka Mapuve ni hetelela ni pfuxa Malume ka la xaka W Manganyi ka Gongongo va pfuxa yanu wa Masilo Virgin Ndlovu ka Mapuve a Chamando danki
0: kesa swinene la Chamando la Virgin Ndlovu yanu wa Masilo e va kona va nga va kandziyiselela ka WhatsApp yetu kubari
4: kurula ku ve na n'wina DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa lava ni pfuxaku va tsaka na vona ka mhana Nhlamulo aka Mapuve makhelwani wa ndhuna xitsapfukani ka manana ka papa Mhluri Sizeka Richard i malume lava le roveni ka xihoko pfukani ka malume Barul papa Xiluva na vafana la ka Sikhunyani mugangeni wa Elkan Michavi pfukani ka Nhlave ka a va pfuki vahlavi va lotete va dume va ri voxe la mugangeni lowu vanhu lava hinkwavo a va ri na mina mburi ya ntshava hlangana ntawencivi laha ni kumeka kona kusuhani na xikolo xa vutivi na polo light yingologe hi ku dume mina ni te tani la face one a hi tirha tirhi DJ tile mi teka van'wani tlhava tsitsi
0: ti ni tlhavele mi
1: o deri kuswambuka ngove a va pfuki nghena la ka Mapuve la kuma mhandru laha ni kata buti morisbe pfukani kata buti ka ni vulekela ka xiendla ni ku mhandru dia pfukani mhana mina va pfuki mhana a nihlanga makhela wa jesu a ra kwala ka xiendla na black 19 ka makhe
0: kensa swinene ka makhe
1: va xeni va govini ka makhe
0: kensa swinene makhelwani

0: Rishini mahashi moyi vapfuxa ni pfuxa ba mathebuya enyizani eka xikukwana ni pfuxa buti matimba maxele eka xikukwana ni pfuxa mana anyakanyana F14 lava isivara lava a va pfuxa hi buti chimbro eka xikukwana inkomu muhaxi
1: khensa swinene buti chimbro kusukela ka xikukwana laha ti tlhavile la ku na munhu la aiko
2: tshola tshola DJ Clemmy go pela tsa ba tswa ba latela o bona ka makho ba gali ka darin ke ke tumela go skimi no no mo mo mo tshele ba rekele ba go matsane wa tsho no wa go ba ga matso ga ke tumela ga MWB 9 ke ma o block 9 ga re ba ba ru mo ba tswa ba tswa ga ra mo di mo re mo tswa ga ra mo di mo ona ga le ke kuma na ga rust dust ke tsa tsa ba ro go tsa magolotsa
1: go tsa magolotsa yo tse tlhavile la
3: khabantha
1: tlhave ke tlhava
3: lejana ka
1: awu shem kumambiri tlhavi timinete yi bele hundzile wora liya ya ntlhanu hi lavan'wana tse tlhavile la
4: exi wa ta e khale ngo ni ke ni ku lavalavala ni ta ku rhuma ka miko ni ku kuma sweswiwani wo ni ku rhuma le ka va mungani wa mina va gumbagumba Elias Novela u fika ku Robert uri pfukana.
1: Mm.
4: Oya ka manda heni le khoneni le ndlopfini leni ofuka ku Robert uri u le kuteleni ka mtonga.
1: Mm.
4: Evini pfusha na mfana wa mina la thola pila ka mavalana o sungula ku tarito vitelela Robert anga ri tipe o ti va ri masilo ntsene lo thola pilo.
1: Na mina ku hlamala ri pheku i man Robert se.
4: Vana va hinkwavo ka vona DJ Tlimi a va pfuxa n'wini wa buti wa Biki Ndlopfu a nga masilo a ri laka mavalani ngwetli wa chopela nkulu kungwalo South Africa tola pfa nga ri tivi ta Robert o sungula ku ta ri twa namuntlha a nge mungani wa mina
1: kesa swinene bra Robert
4: nange
5: rixile Tlimi lowa DJ tlhavantlhava ti kombela ku va dzudza mama Albi kwala ka xikukwana kwa a mugange wa ndzindlana a va pfuki na vona ni suka ni ya le ka mbilu ya vava le bochimbro hayi pfuka ni ta hetelela hi mani na Saddam ngove xivenganyama a va pfuki na yena ni tlhela ni ya le ka mapayeni ni ku happy birthday ka pretty sis pretty Shumalo ndambi ya mukata ka ivanele vanhu lava a va navelelwa no pfuxiwa hi matimba maxele ni ri kwala muganga wa ka xipenani kwa tanku
6: ma DJ Tlimi hambileko nkuku wu nga ringiri taxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki papa mukhacani weleri gidi leyi aka mininginisi ku pfuka papa Sizeka Richard Rikhotso leyi a Robin ka xihoko tihetisela hi papa vuxokoxoko information soya leyi a sukumekari vanhu lava a va pfuxa hi mani Rikhotso ka njhakanjhaka Mandela ka ta buti Monica n'wongo va nyamatsi va ri vangona vanhu n'wanko mati mana 3 boys and 1 girl kokwana wa nene u ri ukame and u ni thathile bye my DJ Tlimi
1: kesa swinene hlayisekani kokwana wa u ri ukame ti ni tlhavile mi ku na munhu la hayi kho a ku na munhu la loko netiweke yi xandza mpahla yi kutani hi to swi yini mara kwalaha makumembirhi nongo timinete yi bele hundzile awara liya ya ntlhanu hi lo sara timinete nimbere ntsena ku va hi yaka xiyenge xa ku hetelela hetelela xa nongonoko morning birds a hi tiki van'wana va nga kona va kandziyisile la
7: aswimaxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa xikomba yi tshembange kwala ka makoxa ni pfuxa bot Emmanuel Matibias kwala ka makoxa ta hetele kutonga ni gaveni kwala ka makoxa a va pfuxa juliatmoni kwala ka makoxa swi dangi
1: kesa swinene la ka makoxa laha va kona van'wana se la qingwela a hi ti ku maybe u netiweke yi ta va tsatsela hi le lava tlhavile mi ku kuna munda awsham ai banga nkano network yi banga nkano network ya ndzinza ndzinza ndan khomela swina ndoku swina vhele ngum tekela riqingwene mon korselela
8: njani Mr. Tlemina hi pfukini ni pfuxa Man Maria vaka hi xesho ka nhlaniki ni pfuxa kokwani ni pfuxa man jajani aka mchipisi ni hetisela hi ku pfuxa Man Maria vaka n'wadekeni kwele ka nhlaniki lava va pfuxaku lava i Man Burisa va rilaka mapayeni ka magezi wa njhini inkomu
9: DJ Tlemi bra mina ka ha ri mixo lowunene nakambe mo hi va pfuxa mani tshemba ma hlayisekile ni nghena la ka mapuve la ku na mhana Masevo wa mina i mhana mina na mina i mhana wakho i xingoma mutandza lava wani ku buwa ngoma ku za ku nuwa dzovo la pfukani ri xile dyambu ri ri mhani mi ta pfuna vanhu ni nghena le ka nkurisa doma leyi ku na jaha ra titlapani ri nga ni phata tihlaya n'hweti leyi nga hela hi mpama ni ku ya suka namuntlha tihorini tihlaya gurupanani na bra wena xitiva kweleyo a yeni ni ku ni nghena le ka GCR FM ni nge rivali mani vayingiseti na va GCR FM hinkwavo ni ku pfuka ni ri xile dyambu reriwani mataleni mina ni ri lavenda DJ danki
1: kese swinene mataleni emonteka va hetisela riqingweni la ti mo hetelela riqingweni la ku va dzudza
10: muvabyi wa mina
1: mi ngiselo mo wu rhandzeka
10: a mo ni hetisela na munhu
1: hayi
10: ni ta sungula hi khadzi ni xizeka ri ta ri kona ni ri a va pfuki ni tsutsumela laya babangu ni elec harari maluleke hayi le ku teni ni tsutsumela le ka minginiki ni ku Masevo wa mina i Sara va ka Hlungwani ni ri a va pfuki na vona ku xigodo xa mondzumuyila nakona la basani ka hlaniki bye bye
1: ni khese swine nihlayisekani la basani ka nhlaniki la
10: hi swo sweswo muvabyi wa mina
1: danki mikisero mo rhandzeka hi sweswo ke ya miseri ta ri mikisero khe swinene ka mandamandla nga kota ku xa xandla kondza hi fika laha hi nga fika ku ro sweswo sweswi swi le ka xiyenge xa ku hetelela hetelela xa nongonoko makumenharhu timinete yi bele yi hundzile awara liya ntlhanu makumenharhu timinete yi nga se yi ba awara liya ya ntsevu hi laha
11: Felicia Mbesario eka vanhu lava landzelaka Felice Stupenio Felice Ricopiani Shariza aka vanhu lava landzelaka
12: Salvation Copia
13: Hey, Grastic Buffet, there is a dog in.
14: gratis Donkey, gratis
15: doggen. Yeah. Gratis de popier, sa doggen.
16: Gratis an in dogger.
17: Gratis for fair, there is called the dem.
18: Driving for funds for doggen.
19: Dragged for sale for government.
20: It's a gratis goddamn, it's a government.
21: Hala.
22: Gratis popier, drafogen.
23: Gratis for there is a government.
1: I nkarhi wa koming se rindzeri tiva mana tlangela ku siku ra yera ku velekiwa na ngambe ku siku leri fanaka na rona namuntlha namuntlha 8:15 ta October lembe ra 2026 ku lo xicalame ntsene kambe siku hi ro i mani u n'wi tivaka mingiseri mi ya a bethaku na Sidwell Matimba Mavunda ni tlhaveleka nambari 060-8875-942 ni yime ku lunga mina ku va ni teka riqingho ro rero ri nga tlhela swi kota mingiseri ku va yi karhi yi tirhisa na xiyenge xa mbulu xa WhatsApp eka nambari leyi fanaka hi 060-8875-942 hi va byela ku gratis buffet there's a dog gan twan hi lavo sungula ti mo sungula ku va navelela
10: muvabyi wa mina
1: mi ngiseriwa mo rhandzeka
10: a ka ha ri xigodo xa mondzumuyila la basanika
1: ni mitwa kahle la basanika hlanekela
10: ni navela ni navela
1: a mi ku yini
10: la babangu elec harari maluleke
1: ya
10: la babangu tikweni ra kona ni ri a va kule va kula va kula va kula na lava van'wanyani hayi na va navelela ni nga va kule hinkwavo va kulaku na elec bye bye moi.
1: Kese swinene nhlayisekani
10: hiswo sweswo
1: edako endawe mingiseri nga swi kota ku tlatela ku vana navelela ka nambari 060-8875-942 loko switsa swinene a hi magic a vori ni tlhavela ka nambari yaliya ya ndhuma hi laha van'wanyana va kona laha ti mi ri gratis ka mani la gratis ka mani ku na munhu la Aiko, ene toke ba xandele mpahla thelo leri vanga ka rona vatani khomela swinene. Yani swinavelele ku va ni twa ku va tiva mani la tlangela ku siku ra hi ra ku velekiwa, kambe ke ivi ku rhandza ka netiweke swi nga fambi hi ndlela. Vatani khomela swinene, va ni khomeli xem, a va ni khomeli na karhi na mbona la ka WhatsApp yi sungule ku tsayitela WhatsApp ya mina kumaku va kona vanhu ti mi ri gratis ka mani la ku na munla yo ya. Ah, swa famba swi tika hosini xam a hi twi lava nga kona hi lava van'wanyana va kandziyisile la
0: inkomu khaze ni ku twile ku i birthday ya MC wa ndhuma mano wa divoyisi matimba sudwel mabunda ntshembo le ka siyandhani loyi heyi mun'wanati hi mukhalabye wo basa Alex Arare Maluleke la baba ngu birthday ya msasikile ni vatwile man killer vaku i birthday ya man pretty ngumalo la ka nkomo hey kotiso maluleke ka thomo na birthday ya msasikile na ngwina enkwa vana vhelela ya papa mhlorisi zeka Richard Records ni kwala Robin ka shoko 7 dilan inkomo khase
2: tsawan tsawa sumatan tsoma shala 15 biya thamo phone ndongwa bona ntanta pushama
1: ke ziri ngene nkarhi wun'wanya dipa a swi na mhaka mara ni khensa swinene ni
3: crushes for fair there's a dogen aka ses pretty la ka nkomo laya kulani mi kula mi kula mi vona lamo tala malembe na hinkwavo lava xerhaku siku leri na vona a va kuli na vona va kula va kula va vona lamo tala malembe a va na naveleriwa gracious for feathers a dog and lay hikokwani wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapopi na nkheso papa tsongo wa swihlanga
21: kombela ku navelela vanhu lava the best day ku na kotisa maluleke ka thomo pretty nxumalo ka nkomo papa alex arari le a babangu vanhu lava naveleliki ngobeni avehli
1: kaza swinene lava yehlela ti mi ri gratis ka mani la ku na munhu kwala u na le muthu ka mo awuxe ayaya netiweke yi phika xichosa yi ku qha ti ni thavele la ku na munhu la
24: ku na mina eswantshi na khano tshi ni ene ya yima le kule le ni ndle ku swi twa ku ni nge suki ni nge seza ni twa ku tshi what call you me
1: mi nga swi twa ku yini
24: va davelelani
1: mi nga swi twa ku yini what you what yini
24: what is please call you me nga zani ve vala yima ni ku gracious for fair aka mshengu chavalala aka thom lava bibele wa khale lava loko ku huma giyani va ku i giyani chavalala va le ka thomo kulani mxingu kulani vinyi va tiko leri kulani mikula va ri ku na nkotiso maluleke xitukulwani kula kula kula ndzaya xikwembu a xi ku endleti ntswalo ku navela ka wena a ku humeleli nkotiso va ri ku na sisi prichi nxumalo a ka nkomo kulani sisi prichi kulani miss nxumalo kota kuna misi xivuri xa makhombo le aka michipisi i makhela wa vakhela wa mayini kulani ka misi xivuri mi nghena ka radio siku rin'wana mi ta tiphina na hina hi ta ku goxani na n'wina kulani mi kula misi xivuri ni ku veri goxani sesiya epiepiepiepi aka gwi wa malenga Alex Harari wanuna wa kukomo wanuna wa ximayili a kulani ka maluleke xikwembu a ximendle tintswalo kulani mi kula mi navelela hi kokwani gaveni ni kwala ka makoxa loyi ni nga n'wi siya a ni khomeli lisi danko famba mi ya wisa n'wana ngani
1: kese swi nendla yisekale
24: ni ku landzela rhandzi va lava papa ayira
1: ayira baby
24: a xilungu xa huma laha no va na xirimo boti
1: danese swi nendla yisekale
24: xapuxapu mfana wa mina
1: Kese
25: Alex
10: Harar Maluleke la Asada. No son Jano, la Plantela, Matan Chita Machu, la Tama. Where did they Sala, Yabong and Tagaba?
1: Naming Bogia Kulum Tagaba.
10: Le,
1: I don't call.

0: driving for bread of the goddess.
1: Yeah? Yeah?
0: Driving for bread of the goddess.
1: Mm.
0: Eka lava valandelaka.
1: Mm.
0: Kuna nkotiso maluleke aka thomo. Papa Alex de Harari ababangu. Venile kama payini ikono kwa nga sutangu mavita ya wana kuviru imani. Na hinkwawo lava birthday yaku vana va le le mani mahuri ka Mapovaska Sports Center i ku mu fambani mi ya wisa Mr. Clean.
1: Khensa swinene xem ni le ku fambeni ka ri khale ngopfu ni khensile na va ku ri van'wana va kandziyiseni na vona la
2: gratis for feather sedogen ka malume Alex Harari Maluleke ka babangu gratis for feather sedogen ka makhelwani wa mhani jajani ka mchipisi mhani lizi xivuri ka mchipisi gratis for feather sedogen ka n'wana wa mino pretty Nxumalo kwale ka nkomo i mhani wa vanhonya vambirhi na mfana wun'we epi na le ka hinkwavo lava best ya ku mhani khela kwala ka mapayeni
1: Sí, meu gratis Kamala.
3: Gratis for Fabre, for Dogue.
1: Mm, yeah.
3: Mm. Aka, aka man kritimu mayo, aka nko, ver leka nko amo.
1: Mm.
3: Eh, leka lava nga babula boti, leme ver man.
1: Si duel matimba mabunda.
3: Eh, ver deka bona na bona.
1: Barandar iso a gratis for Fabre, la baya.
3: Meren
1: Baranza loko mu gratis for feather sa dogen.
3: Eh, mir gratis for feather sa dogen. Eh, so mama.
1: Mm.
3: Tene ka papa Alex, nane ka papa Alex ya rere maluleke a babangu.
1: Mm.
3: Nane ka makhelo no wa mani jajan le ka mtipi.
1: Yeah.
3: Na nkwa vula ba desi ya mam ka mir gratis for feather sa dogen aka bona nkwa.
1: Kesa sine hlaise ka. Kesa sinene wankuna a kusuka ka hlaniki la.
3: Thank you.
1: Thank you.
2: My Tlemi, gratis for feather se dogen. Ka nkotiso maluleke ka thomo ka pretty Nxumalo ka nkomo 22B. Mwana makwenu wa mankeila kama payeni. Gratis for feather se dogen. Ka papa Alex Harare Maluleke e babangu. Na leka manlizi shivuri makhelwani wa manjajani kama chipisi. Kaya gratis wa itaveli ya kumbeniru kwa laka mpapili. Thank you my claiming.
1: Kasa sinari maitawi. Ay teke wangwana wakwana larkunguela. Ti miru gratis kamana.
4: Gratis for feather se dogen ka malume Alex Harari kule babangu na valava va nga hlayiwa hi malume iyo leswi ku malume hi se xithaveliya ka mapapla hina ha thaviwa ha phaphami swi loyini mi hungutela ka gratis for feather se dogen ka hinkwavo
1: ehemaxitigracious
4: pefulur kwala river plus
1: ta mi khongerisa mingavi leni
4: Ay, na tronca de cacham.

0: Mani burisa va ri la ka mapayeni laha va karhi ku birthday ya n'wana Mandlozi mani khulu wa wena veri happy birthday ka wena mani burisa la ka mapayeni ka magezi wa njhe inkomo
1: khesa swinene hlayisekani sweswi me se no lela njhe hi yo ni kandziya nyana la katsoko laha loko ni vuyela hi ta va hi kharhi hi hambana mina na wena njhe.
2: Sweswi hi ya ka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki, hina vagajari ya Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand, laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hop, mudyangwani, middle beef, feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, siyakhula, qpro, eagle rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na bibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti hi tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swinkwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka Patro Superquick kusuhi ari Marovela endzhaku va khoma. U nga va kumeka 0686709673. Gajaria Agro, tsundzuka hi na competition leyi nga kona laha muwini a nga ta tiwinela 2400 Jojo Water Tank loko u tirhisa 5000 kumbe ku tlula, na loko u tirhisa hansi ka 5000 ku nga va na nkateko wo tibuketela bara eka lexa. Muwini u ta tivisiwa hi ti 23 December 2026.
1: Alright, ndlela leyi mi nga ri khesa swinene ka mana nga kota ku xa xandla ka ringana ku neleka mixo samhlaro ka mina esene u mara ni mrandzile ne ni mrandza ikwene ni mrandza rhandza ra mina na ba xinkwa ba jisa ra fam mara hi ra baby loko sisi rhandzile swinga swinga ka mixo samhlaro ta bona ku mina no ni tlhela hlangana ka sekura landza ka mtukulu gratis for feather so dogana ka ikwene ngwa mtanga ka sekura ngwa ku belekiwa hello busi ra de ba ku izo yicinge impilo ya abshe.

hlile eka GCRFM The Voice of the Nation. Misho wa siku ra namuntlha xaka ra mina. Mfundisi Hlungwane TS va kereke ya Cornerstone kwala Giyani. Bari a itsutsumeli ka rito ra Xikwembu Isaiah 41 loko hi hlaya verse 10 yiri minga chavi hikuva ndi na n'wina. Minga rurumeli hikuva ndzi Xikwembu xa n'wina. Ndzi ta mi tiyisa, ndzi mi pfuna, ndzi mi hlulela valala hi voko ra mina. Eka mixo wa siku ra namuntlha n'wana mani, loko ha ha yisa nhlokomhaka ya hina emahlweni leyi nge ku xaniseka loko i nga le ka kona se ku fikile emakumu. U ri Jehovha u nga chavi hikuva u na wena. U ri u nga rurumeli hikuva hi yena Xikwembu xa wena. U ri u ta ku tiyisa, a ku pfuna, a ku hlulela valala hi voko ra yena. Mixo wa siku ra namuntlha, mina na n'wina hi nga va hi ri eku tikeriweni. Swiyimo leswi hi hlanganaka na swona swo tika swi ri karhi swi hi chavisa. Satan a ri karhi a chumayila etindleveni vusiku na nhlikani ku ri kusukela hi January up to far or up to this far a ku se endleka nchumu. U vona onge Xikwembu lexi xa yingisa swikhongelo swa wena xana? Hlamulo eka mina i ku ina. Loko u tshembekela Xikwembu xona hi xoxe xi ta ku hlamula. U nga khongela malembe swi tikomba onge a ku na ndlela, mara siku leri Xikwembu xi yimaka hi xoxe hi milenge u ta humelela. Eka mixo wa siku ra namuntlha, ni navela ku tivisa ku ri u nga va u ri kona. U tele ematihlweni ya wena hi mihloti. U le ku khongeleleni ka vana swilo a swi le ku tshamisekeni.

Alright, so I can say, Silo Chico Twala, Kulwamuna, Gabriel Cafete, 5th June, 1963, is a South African singer and record producer. He has produced many hit singles for well known artists in the country. Little Katakban Bakfana, Kosasana Ku, Dim, and Bung Tibakahle, Lango Melisaban Bakfana, but the late Brenda Fassie. Kameke in the 1970s, Twala played in soul bands, including Moja and Sipho. Yeah, what sticks, man? Weather service. Ah, kuta kakuf mela mingsir. Kuta kakuf mela. Gela mola mela na sukula na munda. Wale kuti ndauta kuta la shtene ngof madropan. Kwele na madropan. Tsongo kwa wale hifunze niku lishia. Esha alipopo kuta kakuf mela shtene ngof. Sile mkiso. Sosho ya nga kujela soa na kusuwa kase kaba. Ubo ya bufumbe abata mashele baka ikona. Kuta kakuf mela shtene ngof ule mele. Kambe ke ban abata mindutini. Banu amati ya kuta la shtene. Endlela loyi kambe ke loko nangusa kahle egiyani le ka 17 ku ya le ka 13 malamulele le ka 17 na yona ku ya ka 13 eka mixo wa siku ra namuntlha hayi kona 36 a ri tari kari ku tari kari balansa la swinene ngopfu wo ni tsutsumela kahle ndhawu leti ya tele old days le ka 22 ku ya ka 34 bilabila 20 ku ya ka 34 liphalale 20 ku ya ka 34 livhopho 19 ku ya ka 34 makhadi kumbexana lo strichad yi le ka 18 ku ya ka 28 makopani i 19 ku ya ka 34 langusa kahle doroba ra misina yi le ka 22 ku ya ka 35 Palabora, yi le ka 20 naru ku ya ka 36. Polokwane yi le ka 17 ku ya ka 31. Thaba Zimbe, 20 ku ya ka 35. Thohoyandou, 20 ku ya ka 34. Kambe ke Tzaneen yi le ka 19 ku ya ka 31. Namuntlha la dorobeni ra Giyani hi tlula na Misina. Ve le ka 35 le ka 36. Ku ta ka kufumela mingiseni. Va ri a hi tshamile mindutini hi nwa mati. Eba kahle swinene hi ndlela leyi mingiseni kambe ka hi ku nyika kahle the top stories making headlines kumbexana mahungu lama vekiwaka na woho ku va marhange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa the big breakfast zone mingiseni wa mi wa ku saseka kasi manda swizwe kumbexana wanuna a gweviwa ku tshama ekhotsweni vutomi hinkwabyo endzhaku ko dlaya khale ka murhandziwa wa yena Manda sizwe nkosi wa 36 wa malembe ya bukhale u gwebule ku tshama ekhotsweni vutomi bya kwa hinkwabyo hikwalaho ko dlaya murhandziwa wa yena Nomfundo Bembe a yi fundzeni ku lexa Mpumalanga hikuva a vula leswaku a nga ha n'wi lavi kasi Mandla a nga ha amukelanga kumbexana a nga amukeli ku tshikiwa hi khale ka ntombi ya yena leyi a yi tirha tanihi muongori kasi eku vikiwile leswaku hi nkarhi lowu Nomfundo a tshamile etindhawini endlwini na sesi wa yena va hlamarile loko gezi ri tima hi xitshuketana naswona a ri timile ntsena endlwini ya vona a ri timiwile hi Mandla a sungula ku balisela no dlaya Nomfundo vumbhoni byi kombisa leswaku wanuna loyi endzhaku ko dlaya u ya a ringeta ku ti dlaya na yena kambe ke hi laha a nga vuya a kha a tsandzeka ku va a kha a hirisa vutomi bya yena kasi Rosemary Ndlovu na Nomsa Mudau va gwebiwile ku tshama ekhotsweni ekhume wa malembe hi xikungu xo dlaya nuna wa Nomsa ku laviwa mali ya ndzindzakhombo kasi khale ka phorisa Rosemary Ndlovu na Nomsa Mudau va gwebiwile ku khomela malembe ekhotsweni hikwalaho ko endla ringu ro dlaya nuna wa Nomsa kasi eka Rosemary i milandzu yo tlhandlekela tanihi ku se u tirhela eswigwevo swa ntsevu swo dlaya swirho swa ndyangu wa yena ku ri xikongomelo xo tifumisa hi mali ya ndzindzakhombo hi swo swin'wana swa mahungu mixed swi va ka swi kha swi rhange mahlweni ku na vanhu lava hetaka va tekaka vutomi bya vanhu hikwalaho ka ku la ta vuyeriwa so hi le wun'wana se swi va khele matluka hi ndlela leyi so swin'wana swa mahungu mixeri leswi va ka swi kha swi rhange mahlweni ni le ka mixo wa siku ra namuntlha kasi timanajara tinharhu ta vhengele hi leri nga ta ka nga ri boxi vito tibalanselo leti hundza emisaveni etindhawini ta
KwaZulu-Natal emutirhi loyi a nga hlongoriwa entirhweni endzhaku ka ntshamo wo tshinya. Leswi landzela ku va mutirhi a hlongoriwile ka ntshamo wo tshinya kumbe xana disciplinary hearing endzhaku ko va a yelevhini hi nkanu. So swo swin'wana swi nga ku rhangeni emahlweni ka mixo wa siku lama. Ta tsuka mingiseni nkandziyiso loyi hi vulavula ka hi wona. Nkandziyiso wun'wana nga zeku sokhuleta swinene ngopfu mani eka swiyenge swa mabulo eka siku lera ra tolo laha ku nga siya vanhu va ri traumatize mingiseni hi mhaka yin'wana yo ka yi nga tshamisekangi. Social media hi nkarhi wun'wani wa mingiseni woni ku byela ku social media a hi rivali. Just imagine vana vavasati lava va hlangana na mikandziyiso liya ka swiyenge swa mabulo va tiva ku vatswari va entirhweni. Where to find out ku ri loko va nghena ka Facebook va hlangana va hlanganisa hi mikandziyiso liya swi ta va traumatize vutomi bya vona hinkwabyo. I mhaka yin'wana ya ku va va swi tene ngopfu kambe ke nkateko wa koho i ku jaha leriya kumbexana muendli wa mhaka liya hi leri nga vekiwa ku va ri kha ri khomiwa kumbexana ri rhosela hi tisimbi hi ndlela leyi. I mhaka yin'wana ya ku va va swi tene ngopfu ku va vatswari va suka va ku va ntirhweni for ku tirhela vana va vona kasi hi laha ku ya ku va ka ku ya hela vutomi bya vona hi ndlela yoleyo. Kasi hi swona swin'wana vhele leswi hi va ka hi mi khomele swona mingiseri eka mixo wa siku ra namuhla. Kasi ke leswi nga ta swi vula i ku moya wa vona a wu wisi i kurhula mingiseri hi ndlela yoleyo. Hi le ka nongonoko the big breakfast zone eka mixo wa siku ra namuntlha hi va hi kha hi ku nyika kahle mahungu lama va ka a marhange mahlweni. Kasi ka xiviko lexi ni nga ku nyika xona xa ku gwevo ka Rosemary Ndlovu ku tshama khotsweni khume ra malembe hi vone va NPA kumbexana va huvo ya vuchuchisi lava nga va ya va kha va amukela xiboho xa khoto lexi nga va yi kha yi xi teka ya ti swa timhaka ta ku va va ka va va kha va kote ku va gweva kwalomu ya ka va khume ra malembe ekhotsweni i ndlela leyi ya mahlweni ku nyiketa swiviko swa mahungu leswi va kha emikhomelo swona vayingiseri va mehwa ku saseka eka mixo wa siku ra namuntlha. Kuyo sala nkombo wa timinetse mingiseri a kuse ba kahle awara ya manna lo nga ri awara ya nkombo eka timinetse mingiseri a kuse ba kahle awara ya manna lo nga ri awara ya nkombo eka mixo wa siku ra namuntlha. Kasi eka siku ra namuntlha khoto ya

President wabandla wa African National Congress deputy Paul Mashatile orambi leswi ba aki ba boxeke mitlotlo ya ku hlaya mapfumba ya gangisela nhlawulo ya karhi ku tswala mihandzu. Mashatile arangele pfumba ra nhlawulo ra vandla eka Katlehong ebusheni bya Joni eka siku leri ra tolo endlala leta tsutsuka vandla ra ANC ri ri mapfumba ya nhlawulo ya yile ku tswaleni mihandzu eka nkarhi wa sweswi. So swin'wana vhele swa mahungu leswi va ka swi kha swi rhange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha hi ntlawa leyi mikiseri wa mi wa ku saseka, kambe ke a hi mahlweni hi famba swin'we le ka sayiti leriya ri ya audio streaming ya www.gstarfm.co.za hi swin'wana swa mahungu mikiseri leswi hi va ka hi mi khomele swona eka mixo wa siku ra namuntlha. Kasi loko hi langutisaka man'wani mahungu lama va ka ya marhange mahlweni eka a mixo wa siku ra namuntlha, masipala wa xifundzankulu xa Vhembe meyara wa vulawuri ekhaselamiya lani Chauke u nyiketele xifumo project yo borha mati eka mukondloteri loyi a thoriweke emugangeni wa Phugwani ehansi ka masipala wa muganga wa Colis Chabane ku funga goza rin'wana ro antswisa mfikelelo wa mphakelo wa mati lowu tshembekaka. Ta tsutsuka mikiseri no tiko ra na Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati vanhu va le ku rileni swinene ngopfu loko swi ta ka timhaka ta nkayivelo wa ku phakela ka mati mikiseri. So swi swin'wana vhele swi va ka swi kha swi rhange mahlweni ni le ka mixo wa siku ra namuntlha. Kasi ke mikiseri eko sala munhu wa timinetse a ku seba kahle awara ya manala ku nga ri awara ya nkombo eka mixo wa siku ra namuntlha. The Big Breakfast on nongonoko n'we mi nga ku chayeleni mikiseri i ya mahlweni mi kombela leswaku chayelani kahle hi vukheta hi vurhonwana mi fika lowu ma kona ma hlayisekile hi ndlela. Kambe ka vanhu va le ku kombiseni swinene ngopfu ni vona ka swiyenge swa mabulo vele ku kombiseni timhaka ta ku khumbeka swinene ngopfu hi timhaka ta nkandziyiso lowu ni nga vulavula hi wona nga ku rhendzelekeni ka swiyenge swa mabulo ku kombisaka mujahana kha balasela vavasati vanharhu. Hi man'wani ma mahungu etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ma nga ka ti-headlines kumbexana ma nga rhanga emahlweni hi ndlela leyo mikiseri. So swi vava swinene ngopfu mani, swi vava swinene ngopfu mani. Wa vona vanhu loko va tisukela amhaka ya vona va ku hayi khona va ringeta ku ti hluvukisa va hetelela va hlangana na khombo lero i mhaka yin'wana. Tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku ri kahle kahle tanihi manejara loko munhu a fanele a hlongoliwa ntirhweni u fanele n'wi hlongola ntirhweni u hlongola munhu ntirhweni u hetelela u dlawa. Se xivutiso i ku loko munhu swi fita ku a nga ha laveki ntirhweni ku fanele ku endlisiwa ku yini? Ringo Matlingo Sondela. Mahungu ya awara nkombo ya landzela na mutirikuloni. Remember ngopi. Good morning.

0: Halo ngobe.
1: Aye kukwani gabe.
0: Aye njani.
1: Bari mafamba loko mngani ma.
0: Anda ni hlamulela ngopfu swona sweswo swa gift ririmi wa man Julian nga na mhaka ni la ku hlamulela ku ta hi kaya hinkwenu. Ngopfu n'wina vanhu va leswo titimela hi wun'we va sungule n'wina.
1: Vari n'wina va mahayihaye. Mahayihaye. Hayi mahayihaye.
0: U ta sungula hi n'wina lavatsongo ngongo lavanhu va xikwembu muteki mi ta ku va kula mola mapatwini. Hlayisekani.
1: Dagi.
0: Vaya.
1: Hi sarazo kokwani gaveni khensa swinene ngopfu man. Alright, kuku tinsuna, kuku mumu, wala wambani, lembe leri kahle kahle ani swi twisisanga kahle ku kule ku humelela. Kumbe to tihele ta kona, ni ta twa mani ka kokwani gabe, kumbe to tihele ta kona titi. Hi koko oxiwa ka koho tihelini. Alright, ni ta ka miyingiselo wa ku hetelela ni famba na mina laniwani. Alright, avuxeni.
2: Ahe.
1: Minjhani?
2: Ni
1: kona ka smart.
2: O nghenela ku vula leswi na vo van'wana va fambaku hi roho hi famba hi roho rero. Na mehe ni yimerela gift lereni.
1: Bye bye and the year.
2: Ni ni mbelanga la 2007.
1: Enkomu.
2: Danko.
1: Ya, ngilazi mfoko. Hi vona va nga te gift lereni. Po gift lereni munde emisaveni lembe ra 2007. Ya, hikwalaho ka accident ne. Sebete ba tlangela RSM ra phesi mfana ba hlupa hi network lo boka vanga buyi nwe mngete lesi manyathela unlucky ne but lo engu laba la mpho gift le reme bjana ka bile ko lebera 1984 nda msabeni 2007 ana 22 wa mara o butini mi saloyina ni o bebo yang last

tirhana. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika R4,000, plan B R4,500, plan C R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khome xibukwani kasi na

0: Business with Shoko Shoko 074-751-4932. Heke lento kwenye shako. Hivu isaba ranzo wa mwina kusuka e Johnny. Hivu wise limpopo mahala. Harma Rovela Funeral Services. I take the chance.
1: Gazankulu Traditional Shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
2: Sesi hi eka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela da siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na bibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madleve swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwana leswitsongo i 1250 va kumeka ka patro super quick kusuna a ri marovela endzhaku va khoma u nga va kumeka 068-670-9673 gajaria agro tsundzuka hi na competition leyi nga kona laha muwini a nga ta tiwinela 2400 liters jojo water tank loko u tirhisa 5000 kumbe ku tlula na loko u tirhise hansi ka 5000 ku nga va na nkateko wo tibuketela bara eka lexa muwini u ta tivisiwa hi ti 23 December 2026.
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
4: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza.
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
5: Leswinene swo hibe kambe mfumo wa sweswi va dya voxe va yiva timali ta titliniki leti faneleke ku tirha vusiku na nhlekani na ya ku basisa mati a ku na vukorhokeri a ku na mapatu nkululo lowu tirhaka kumbe vukorhokeri a ku na mintirho ya vantshwa lava heteke tidyondzo hi karhele ku rindza ku hlawula swi le ka hina ku hlula kumbe ku fa votela EFF.
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
6: I nkarhi wa leswaku mali ya hina ya swibalo yi hi vuyerisa. I nkarhi wa leswaku ku lunghisiwa na ku akiwa switirhisiwa swa masipala. I nkarhi wa leswaku vanhu va hanya endhawini leyi baseke na leyi sirhelelekeke hi nkarhi wa leswaku vaaki va hina va ti tekela swiboho hi nkarhi wa leswaku vatirhela mfumo wa masipala va tirhela vaaki hi nkarhi wa leswaku hi vhotela vandla leri nga endlaka leswaku leswi swi humelela hi nkarhi wa leswaku hi vhotela Freedom Front Plus, vhotela VF Plus hi ti 4 ta Hukuri hi nkarhi.
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.

0: impela u tshembekile azahlulana basivara basivara vanga tisa mali yo barara risumbula kahle vele mix risuka kahle ka Master Pri ba fambisana kahle na Captain Pro risumbula kona twantsana leswaku Yehova u tshembekile u tlula batswari atlola baboti kahle ka atlola makwaba atlola vanhu kwaba laba existaku ayimpela u tshembekile esimula kahle vele kusuka kahle ka Master Pri ba fambisana kahle na Captain Pro eka mixo sukana namuntla namuntla ira vumuna esikola swikhongela swa mbanana yo mhaka hi ku tlangela na vunanga bya ximoya wo mix eta suka la kulaka nakona kwa mid morning life kutaba kona xikhongelo laka fumela zikupela kahle vana khume yo mhaka ku tlangela kahle na vunanga bya ximoya eka mixo wa suka la muntla mpfukile Master Pri la ndzawini tiya tala ka mkhomu la mpfukile ndhava ezithana mixo kahle na n'wana mutshama ndotini mini wa mati mani mi hlayiseka swinene ngopfu 48 after 8 o'clock on the dot hloko mhaka yi khensa swinene ngopfu ku na mangu xitalo eka wena kaya sweswi mina nawe mixe tsutsumela kahle ka mhaka ya siku hloko mhaka ya siku yi kona hloko mhaka ya siku la ikona hloko mhaka ya siku ikona hloko mhaka ya siku na taku hi va hi kha hi langutisa eka mixo wa siku ra namuntlha muhumelerisi va yi tisini yi kahle swinene ngopfu la yi sasekile yi kahle na la ku twa wena mikiseri ku wo angula ku yini enhleni ka hloko mhaka hi leyi mhaka ya kona mikiseri va ri xana xirhambo hi xihi lexi faneleke ku xi ala hi ku lexi i short notice kumbexana xi fike leti a fane a ni rhambe khale munhu u pimeriwa malembe mangani tin'hweti tingani kumbe masiku mangani xana hi xihi xirhambo lexi hi faneleke ku xi ala hi ku lexi e-e xi fikeleti se short notice a fane a ni rhambe khale nakona munhu u pimeriwa malembe mangani tin'hweti tingani kumbe masiku mangani mikiseri 060-8875-942 Abibizad, good morning.
1: Yebo.
0: Mkhulu wa stage. Aye.
1: Hello.
0: Mkhulu, mkhulu wa stage kokwani phahlani?
1: Aye.
0: Aye.
1: Mfukile.
0: Mfukile njani?
1: Mfukile.
0: Mm.
1: Ya mina ni vona xirhambo xe tshofana na sweswi swo hluvula. Tshofana sweswi swa mucato, swilo swo fana na sweswi swa tiphati. Hi ku swileswiya swi va swi swi ri na nkarhi wo ni swi tiva ku ri next month or next of next month ni fanele ni va na phati or ririwa. Loko i nga ni byeli i ni byela ku ha vhiki leri ta ku phela a wu swi tiva ku ri ka hluvuriwa a ku ri na phati. Swileswiya i swilo leswi the most loko i ya ka swona u faneleke ku va na ti-gift to karhi. Se loko i nga ni byeli i expecta ku ri ni fanele ni fika ni endlisa ku yini. Se hi swin'wani i nga sala i ni zonda ni nga talangi ku va ni swi attenda swilo swo fana na leswiya.
0: Ni mitwele mkhulu.
1: Hikuva ni swi fanele ku rhanga eswipapilani swi hi kota ku na nomo a wu kahle ka swona loko swa ha ri na tin'hweti timbirhi tinharhu. Ni fanele ni va na xiphephana lexi xi kotaka ku tshama xikarhi xi ni tsundzuxa ku kambe rinirini ni ya lehe ku a wu wexe ka vanhu lava va ni tivaka.
0: Ni mi twile kokwani phahlani mo hi twa van'wana mkhulu. Enkomo. Khesa swinene ngopfu kokwani phahlani mkhulu stichi kusuka laka n'wamatatani ka R578 hi le ka nambara 060-8875-942 hi la ku twa wena mikiseri ku angula kwini ka hloko mhaka leyi vaka hi kha hi ku tisela yo na muhumelerisi wa me eka mixoko wa siku ra namuntlha kandziyiso
2: jaha ra valandzwa njhani na hina hi pfukini me lexi ni vonaka ingaku i short notice i ku va i ni byela ku n'hweti leyi taka kumbe i ni byela ka hasele 2 months i va i ni byele late i fanele loko i lava ku ni rhamba i ni byela kumbe ka hasele ya ma 6 months kumbe lembe ku ni la ta ku rhamba ndhawini ya soso i nyika na papila loko a ni rhamba sweswi ku sele 2 months me already swi swa mbe swa 2 months leyi taka na swi tiva ku swi ni fanele ni hlayise mali ya ku ni ta yi kuma kwihi. Se hi sweswo me ni vonisa sweswo 2 months kahle kahle kusukela ka 6 months ku ya hansi ku va ku ri short notice ku ya mina mavonelo ya mavonelo mamani chavalala ka mabu hansi ka chavala.
0: Enkomo hi khensa swinene ngopfu mani hi le ka nambara 060-8875-942 jaha ra valambya notice i 4 to 6 months ekokwani wa ku hlula a gian section a khensile ekokwani wa ku hlula i bamandla yivelela na n'we mingiseri mi nga yi rhumela kahle voice note kumbe xana mi tsala kunene kumbe xa mi bela riqingho eka 060-8875-942 rixile mingiseri good morning.
3: wena mpukeni.
0: E mpuka swinene ngopfu mani Rose.
3: Mpukeni.
0: Na mamukela mani wa mina.
3: Hey, wa tiva swina va eka itiva ku andza ka tin'hweti ta 5 ku ya ka 6.
0: Mm.
3: Entsalela xipapilani mani Rose, ntava ni ri na ntirhunyana wo karhi.
0: Mm.
3: Even kota ku ku na mina ni veka cheleni kumbe swin'wana swin'wana sweswi ni nga ta va ni swi kume hi mavoko ni kota ku tana swona.
0: Mm.
3: Mara leswi swo impela sweswi ku copeta ka tihlo i ku phela mi swi tiva ku vhiki leswi ta ku hahluvula.
0: Ani cheleni wa fika kwala na kwala cheleni mani Rose. O fika cheleni mi twisa ku a swantswa hi swi herisa cheleni a ha ri kona.
3: A ni nge ko ni nga swi koti ku ni teka ximalani xi ka ngove ximalani xa mugayi ni ya ni ya tirha hi xona entirho lowu ya ku ri ku ni tshame minkarhi leyo tala hinkwayo ni nga swi tivi. A swi titsandzeli a swi na mhaka hamboni zonda a swi na mhaka hayi ku hi ri maxaka byinge swi hi swona.
0: Ni mi twile mani. Enkomo mani Rose otswana kusuka laha ndhawu letiya. Ku na nambara 060-8875-942. A ngula ku yini mixer botlink?
4: Rixile mlandzwa rixile ka vayingiseri ya twakana nhlokomhaka emlandzwa ni kombela ku sungula ni kombisa swin'wana mikarhi leyi hanyaka yona ni mali yona yi vulavulaka mali yona yi endlaka ku swilo swi ndleka mlandzwa xikombiso hi lexi i nge vi na mucato ene rhamba ku sele 3 months 2 months ku wa cata hi ku i expecta ku na mina ni ku telanyana na something lexi at least na wena loko ni fike na xona xi nga ta fika xi ku khoma kahle i nge expect ku i ni rhamba ni ta ximandlamandla se lexi nga kona nkarhi lowu mi ni tonge wu nga fanela ku i nga ni byela at least ka hasele tin'hweti ta tsevu ku ya ka nkombo ku ya ka nhungu i ni tivisa hi ntirho wa wena kumbe ni ta kota ku sungula ni wu budgetela hayi ku ni ta ximandlamandla kumbe ni byela ku sele 1 month sweswo ni vona ngaku xirhambu xexo a xi amukeleki leki ngombe na vehli.
0: Kesa swi nene ngopfu lapho yehle.
2: Rixile na vaxumi milandzwa kwala xitejini.
0: Mm.
2: Xirhambu lexi munhu a fanelaka ku dzwa vaxumi milandzwa kwala xitejini.
0: Mm.
2: Xirhambu lexi munhu a fanelaka ku dzwela nkarhi na nkarhi a nga ku jumi.

0: etindhawini leti ni nga ti hlaya etindhawu leti i fanela ku i va i ri na something i fika i nyikelela se etindhawu leti ni vonaka ku loko munhu a ku byela i fanele a ku byela ka ha ri na nkarhi emavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwani inkomu.
1: Right, khesa swi tele ngopfu mama Albi la ka xikukwani vonelo ra n'wina hi ndlela leyi mikiseri ayi mina na wena mikiseri se ho fane hi famba sweswi. Nkarhi wa mehe vula swona leswaku ni fanele ni famba kambe ka mingiselo sa FM hi khesa swinene ngopfu n'wehenkwenu mi nga va na xiave ka nongona wakho kusukusela la ka 0608875942 van'wa mi nga rhumela mikandziyiso van'wa mi nga tsala kunene na n'we hi site leriya ri audio streaming ya www.gistrafm.co.za a Limpopo a Mpumalanga Northwest hinkwako la mi hi kuma mi ri kona vayingiseri hi khesa swinene ngopfu ka mixo wa siku ra namuntlha kusuka ka mina ngovena pinas aka jara va landzani peace and love and happiness mwa lembe ra nikwema ka hlayisekani mina na n'wana ya hlangana kahle ka nongonoko wa Gistra Talk laka vana khume ka fika le ka wa raya na ra matshan'wini ya don khalanga ni ta va ni ri kona laha hi nga ta va hi kha hi chukachuka timhaka ti tela tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi hlangana kahle ka wa ra 12 ku ya fika le ka wa raya nharhu eka nhlekani wa siku ra namuntlha tata na famba mikiseri mara va cauke va fambisale kahle na xama khombo joni tiphinerisile.

Destiny ivito ra simu ra kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ri simu ra kahle kusuka kahle ka Sahara n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka one of our queen icon moya wa yena a wu hetlele hi kurhula. It's only 18 minutes past 9 loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mikhe mi ni yingisela mi ri kona ta mikhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombile ya ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni tlhela huma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle i vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani a hi fambeni ya tiphina kahle swinene nongonoko wa mid morning life kwala ka stajini xa n'wini xa xirhango xa GCRFM the voice of the nation. I rhandza ku tata khensa swinene ka vatirhikuloni hikuva va ni serile nkarhi nongonoko BBZ wu sungule kahle le eka awara ya tsevu va ta va ta gimeta kahle lanwani eka awara ya nkaye ni khensa swinene jaha ra valandzwa xikan'we kan'we na malume X ni khensa swinene bujikjela mi khe mi ni serile nkahle nkarhi and then Department of News ta va khe famba kahle na remember ngoveni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka lexi mina mi tshembisaka xona i xilo xin'we ntsena mahlahla ni ta pfuka ni nga mi disangi. It's 060-8-7-5-4-2 inombro leyi mina n'wi nga ta va khe famba kahle hi yoho hi yoho yaleyo that's our special number vayingiseri va mina mi ni kuma kahle ka WhatsApp mi ni kuma kahle ni le ka tinqingho hi yona 060-8-7-5-4-2 and then mi tlhe mi ni kuma kahle hi sayiti leriya ra ku va mi ni kuma le ka Facebook page ya xitichi exikan'we na TikTok page ya xitichi it's at GCRFM mi nga ni kuma kahle le ka 106.0 i gandlad i xihondzo le ka radio leyi na ku tshemba na ku pfumela ku ri a yi khona mani siku yi sasekini siku ri le ku fambeni kahle maxelo ma xe swona a ri hisa ku dlaya giyani a hi balekeni vayingiseri va GCR FM hi languta kahle ku ri siku ra namhla ri tshamise ku yini laha ka nongonoko wa mid morning life is TBT eka siku ra

namhla throwback Thursday tiva khe hi tiphinisa swa sweswo na vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi van'wanyana va khe va ku ri hayi mani i siku ra swikhongelo swa vomanana khe hi kongoma kahle hi ku kula kahle gondzo ra kongoma kahle eka mahelo ma vhiki vayingiseri va mina va ku rhandzeka awara yo sungula hi ta va hi khe hi tiphina kahle hi ti-top stories ya vumbirhi hi mina na n'wina na nhloko mhaka hi balekisa sweswo ya kuma kahle tinsimu timbirhi laha ka 10 to 11 ta kuma kahle ta gospel tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri namuntlha i siku leriya ra swikhongelo swa vomanana vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then endzhaku ka swona hi mina na n'wina na ti-birthday wishes loko o tshuka ku va na swin'wana exikarhini ka nongonoko ni ta va ni kha ni mi update-a a hi balekeni ha languta kahle ku ri dintshang site leriwani ra Facebook page ya xitichi ti-hashtag ti tshamise ku yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mandla ni biyelela ka munhu wa ku fana na kokwani makapoli ka xikokwana na ku tshemba na ku pfumela ku siku ri le ku fambeni kahle kokwani makapoli wisani jay makamu ka ndhambi va ku ri xi na vaxumi Marilyn Sherenda ni mingisele ku antswani ri na n'wina ri la ka ndhambi village hashtag eka munhu wa ku fana na mana triple r va ku hi swin'we ni ri na wena ri la stulop a kaya ku ri ka makoxa ehansi ka vukosi bya ndhuna mngoni i mana triple r mana risana rinoko na ringano hashtag eka munhu wa ku fana na thembani gajeni ndlovu ka nhlaneki mbana siku ra kahle le kusuhani na xikolo kumbe ehansi endzhaku ka xikolo xa macema high hashtag eka n'wina solani nhlongeni hashtag eka n'wina laha ka dzingidzingi ni ba mandla ni belela ka munhu wa ku fana na fanuel mangai hashtag eka n'wina hi magoda laha ka mukhomi laha mugangeni wa ngolombi mi va na siku ra kahle tiyiwa ka rhangani hashtag eka n'wina le botholeni hashtag eka munhu wa ku fana na lindiva lee egwevani mi va na siku ra kahle laha basani ka nhlaneki bishop remy rasipi na mbona kwala na dzimawo le pheli kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na tuva ra nhova begasdorp hashtag eka n'wina aka ni xinangani na mbona kwala gandlanani kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na Rodney Mnyoko ka Ndindani va ku radio yi twala ku antswa ka Ndindani hi Marilyn kasi ke ni ba mandla ni bela ni tsisima kahle ni languta kahle ka Facebook kumbexana TikTok page ya me ku hi le ku fambeni kahle na vamani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Jonathan Mabalani wa Guyun khensa swinene munghana laha ka mahonisi na ku tshemba na ku pfumela ku siku ri sasekeni egoyo production na mbona kwalani wa tsakisa masevo wa mina hashtag eka wena na ku tshemba na ku pfumela ku siku ri le ku fambeni kahle hi kokwana wa ku hlula mini wa mati hi maseve kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Tessa school boy welcome back Tessa khale ni nga ku voni na ku tshemba na ku pfumela ku siku ra sasekeni Phumu chimba hashtag eka n'wina na ku tshemba na ku pfumela ku ri siku ri le ku fambeni kahle kumbe siku ra sasekeni hi ndlela yaleyo otherwise ke 060875942 mina na n'wina hi va hi khehisa sweswiwani amahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then va ku ri xile Marilyn ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri la a Johannesburg aforest ni khehise swinene eganyu production ni khomele ganyu every time loko ni hlavi tra wena ni ri guyu a ni swi tivi ku hayi ni kombeni mi ni khomela hi ganyu na ku tshemba na ku pfumela ku siku ri sasekini siku ri le ku fambeni kahle kwalaha mi nga kona otherwise ke ni khe ni ku hashtag eka van'waximautsa siku ra n'wina ri saseke ku navela ka timbilu ta n'wina a ku ki ya humelela ti-taxi association si khensa swinene vukorhokeri bya n'wina loko a ku nga ri n'wina a hi swi tivi no a hi to swi yini mumu lowu exikan'we ka n'wina ti-taxi ta n'wina kumbe ti-taxi drivers ta n'wina ni ba mani lembele ka vanhu lava nga le ku tirheni kahle emaxopeni xikan'we ka n'wina le ti-restaurant a ti-hotel ni le ti-salon siku ra n'wina a ri saseke ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ki ya humelela lava nga le mphewukeni wa doroba we really love you guys we appreciate you mitirho ya n'wina hi vona va mathula jajini ha mi languta kwalano hi hambi vona siku ra n'wina a ri saseki xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina ku ya humelela lava nga le ti-brick yard xikwembu xa n'wina a xi mi pfune xi mi katekisa xikan'we kan'we na ti-brick layers lava nga le ka xo famba xa mani na mani siku a ri saseki ku ya mahlweni hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina loko hi ku n'wi himaku hi joyina ya mamukela kwala ka GCR FM rito ra rixaka mi va na siku ro saseka ku fana na timbilu ta n'wina a ri sasekisi sweswo siku ra n'wina ri saseka ku fana na timbilu ta n'wina loko hi ku n'wa mina mbilu ya kahle a ni swi tivi ku ya humelela yini mara hayi mina ni te siku ra n'wina a ri saseki ku fana na timbilu ta n'wina it's only 9:25 loko hi kumaka ku yi joyina mi endle swona too late for mama ekusuka kahle ka Brenda Fassie Mabry good morning.

Alright, 0608075942. Re simoleriwa re suka kahle ka Master George Maluleke and van'wana ti sisters volume number 14 va ku leswo yila hi leswo yila i vito ra album ya koho n'wamapatu i vito ra risimu. Good morning to you too, ya government baloyi na mbona kwala ka TikTok. Otherwise ke hi nga se nghena kahle ka xiyenge lexiya xa ku mina n'we ya kuma kahle nhlokomhaka. Okay, hi nga se nghena kahle ka xiphemu lexiya xa ku ya kuma kahle nhlokomhaka. Ku na xitiviso laniwa ku na xitiviso n'wina vanisari va mina va ku rhandzeka kusuka kahle ka CBI va ku ri va hlamusa timhaka ta ku ri va ta va va ri kwala etindhawini ta doroba ra Giyani ndhawu hi le Astron Garage laha khale a ku ri Acaltex siku i ti 16

0: 060 875942 va ku ri xile Merlin. Mina leswi hi swi endlisaka swona loko hi ya kumbe loko va tisa swikhongelo, ku va ku ri timhaka ta ku yo va ofara, ku hava ku hi ta ku va fane va hi byela ku hi fane hi endla yini, kumbexana va ku va lava mali yo karhi, ku va ku va ofara. And most of the time ku va ku ri yoho cold drink yaleyo kumbe juice. So hambi muti wu ri less privilege, we do go kumbe va ta va ta hi tisela swikhongelo. 060
1: xiwumi hi va xomisesi ntswalowu swa ku mhaka yan'we ya twala. Mina hi ku twisisa ka mina a swi bohi ku loko ku te vanhu va tisa xikhongelo ka hina ni sweka, swi ya ku mina na swi tsakela na. A ko va xikolokolo ngo vuya Pitori leswi nga bohiwa kerekeni ku loko munhu a tiseriwa xikhongelo ku fanele ku swekiwa. Swi ya mina ku loko vanhu va heta ni lava va hlamba mavoko na, loko ku ri ku swi le mandleni swa pfumela na sweka. A swo bohi ku va xikolokolo na sweka, ivi loko va heta ni va vune va tivisa ku hayi loko mi heta ku khongela ni kombela mi tshama hansi mi ta hlamba mavoko. Na lava nga riki na swona xikhongelo va xi deserve, va fika xi va endlekela. Ivi loko ku hetiwa sweswo vo to va ti hangalakela, hi to ti hangalakela hi ti mukela, hikuva ni ku va un'wana swo dya. A swi byi swi chavisa vanhu lava pfumalaka swa le mandleni ku vitana swikhongelo. Swi ya hi wena ku i swi lavisa ku yini, nakona swa le mandleni swa pfumela ku xava swo dya na. Mavonelo lama ma xitici i ma mhani Chavalala ka Makuvanzi va Chamani.
0: Khensa swinene mhani Chavalala, mba na siku ra kahle. 060 875942 mi yingisele mi le moyeni.
2: Ahee.
0: Ahee.
2: Na le ka hina hi ya ku hisa xikhongelo, ha languta muti lowu hi yisaka xikhongelo ka wona ku loko hi fika hi dya a hi va xanisa na. Loko hi languta muti wa kona hi vona ku lowuwani loko wo dya ku na problem ha dya, mara ngongongo hi na van'wanyana va kona vo fana vafundhisi minkarhi yin'wana a va dyi no dya, mara swi ya hi ku muti wa kona ha wu vona ku loko hi dya ho wu tikisela. A ni swi ya hi ku ha vona laha languta muti wa kona ku vanhu lowuwani va na swa nchumu na. Loko va nga ri na swa nkoka ha wo vuya njhe swilo swo taniya, a swi bohi ku hi dya loko hi vona hi nga fambi hi tikisela vanhu swilo swo tika tanihi vana va Xikwembu. Vana va Xikwembu ho va kota ku vona swilo hi swona n'wana ngo
0: ni khense swinene.
2: Saseka
0: 060 875942 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka, mi ri mi swi endlisa ku yini n'wina loko ko tshuka ku ve na xikhongelo emutini, mi requesta swakudya kumbexani mi va mba byerini ku loko va heta ku laveka yini, kumbexani vo titwela swi endlisa ku yini. 060 875942 mi yingiseri mi le moyeni.
3: Ahe myale
0: hayi kwala niswela ni xoko u pfuke hi vo mafonwa tata otherwise hi nga ku kuma yi fufunhile tshwile hi mumu pfurini.
4: Ni ve ni pfuka ni tshama handla nza ni nga ndla swoswo hi ka hi yisa la
0: kahle kahle tiya kwala ni yiniwa hi vo mapastry nampundu loko ko ze ku bafa yi feature yini.
4: Hayi na swa tiya hi pfuki jilaza
0: hayi timhaka ta kona
4: loko dya swivungu swo nona hi ku vuswa hi 3. Eh ha mina ni vhele loko ku ri ku ni na xikhongelo ni vhele va byela vafundhisi va mina ku ni ta kombela xikhongelo la kaya, mara ni ta kombela mi byela va kuke rikuloni ku swakudya sweswiwa ni nge qualify ku nge dyiwi ku to khongeriwa, hi ku ni xuwa ku loko hi ta ku khongeleni n'wana n'wana gena swa yena phela se hambi ku nga dyiwi ni loko ni vhele va byela va nga languteli swakudya mati ho va nga ta ma kuma munwa swakudya ku hava. Ku va nga hlama loko se kereke hi hela va sungula ku ni langute ti matihlotu
0: mi sungula ku sondolota
4: sungula ku sondo ku loko hina hi ya kha dya a tlhela a tlha phindaphinda mara le kaya nga hi nyiki nchumu
0: ni tivisa
4: ku hava leswi vonisa swona la zoze mangombe krali ku va ta hi chavisa ku ndla swikhongelo phela hi ta chava
0: ni mi kuma kahle
4: ayi
0: thank you. 060 875942 iva yi kha yi dyondza yi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana va ku hayi swikhongelo leswiwani Marilyn loko mi la ku ofara swi ya hi n'wina, kereke a yi na xiave henhleni ka swona sweswo. 060 875942 mixer mi le moyeni.
5: Marilyn
0: hi pfukile minjhani?
5: Hi pfukile swi la hi nwa mati ra hi ta dyanga
0: swi la ku nwa mati
5: mani nghena ka nhlokomhaka ya twala swinene loko mhaka leyi be ku ya hi mina na mavonelo ma mina ya vukhongeri lebyi ni nga ka byona leswiya swa swakudya a swi bohi swo ya hi ku ka muti walowo swona swi kona na ende ku va ku ri matitwele ya wona ku va va endla swilo swo fana sweswo. Hi mhaka xikongomelonkulu i ku ya hi ya hi ya khongerisa ndyangu luwa hi tlhela hi tikhongerisa na hina. I xikongomelonkulu xexo swakudya a swi bohi swinerimini ende a xikhongeri kayiwa hambi ku ri hava swakudya ku va ka khongeriwa khongeri swilo swi tshamiseka.
0: Ni mi kuma kahle.
5: Xikongomelonkulu i xikhongelo khongela a hi swakudya ngopfu.
0: Khensa swinene mama. Danke va ku swi ya hi va mote a yi zange ku xikolokolo ngopfu ya Pitori va ku eMaryland se loko va hetini ivi va hi longa vana lava nga sala laha mutini ke a hi longi a ni swi twisisi ku why va longa lavan'wana mara mina a hi longi hi mina xikalavito 0608 75 92 mingiseri mi le moyeni
6: mpfukile
0: hi pfukile minjhani.
6: Hi pfukile. Xikhongelo lexiwani xa Maryland swa hambana ku na xin'wanyana xa xihatla xa ku mi kerekeni namuntlha hi sonta va ku hi sonta ku ta va na xikhongelo se ni nge vi na nkarhi wa ku ni nga prepare kwalayani hi to vheti hi ta khongela ku hangalakiwa nkarhi wun'wani vafundhisi xa huma xilerisi va ku ku na xikhongelo a ku dyiwi swi ta va hi ndlela yaleyo se loko va na xikhongelo va ku ta va na xikhongelo n'wina n'hweti leyi taka ka n'wina loko ku ri ku mina n'winyi naswona swa le mandleni na va hleketelela ku van'wanyana va suka va ri kule loko va suka va ngo nwa mati a swi bohi ku munhu a ya suka dina xikhongelweni ko va ku ya khongerisana nkarhi wun'wanyana swa swi nga swa pfuleka hi xikhongelo xa wun'wanyana kwalaya se a swi bohi kwalano Church Maryland va nga fambi vanhu va chava ku endla swikhongelo va ku hi ku a hi na nchumu a hi endleni swikhongelo hi khongerisana swin'wana swi ta hunguteka ma vonela Brendam ra mikwala ka rivala inkomu.
0: Ni khensa swinene.
6: Danke.
0: 0608 75 942 nabayingiseri va mina va ku rhandeka mina na n'wina hi yisa sweswo mahlweni hi nkarhi lowu ka u nga heteku mbilu hi ta ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu loko hi vuya hi ta va se hi khe hisa kahle mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka na nhlokomhaka ya hina moni yi khoma hina
7: riendleve leyi hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
8: Justice na Thema Thopa ilwanga va ri karhi ni kambulavulo eka IEC leyi a yi vi kona ku na ku va va ri karhi va langutela eka mhaka ya mihlawulo eka n'hweti leyi taka maphorisa va le ku yeni emahlweni va lwisana na vugevenga laha xifundzeninkulu mahungu xitalo le ka awara ya 11 ri xi
7: riendleve leyi hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
9: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsana installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u nyika custom u kuma 2500 u nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 0627924318 0627924318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
0: 0875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi ri mi swiendlisa ku yini swiendlisa ku yini kwala ka n'wina miyingiseri va mimi le moyeni n'wina
10: minjhani
0: hi pfukini minjhani
10: hi pfukile
0: m
10: eya leswiyani mativa loko ko va ku humi xilerisi ko fana kwala ka hina ni loko va ku veri ku na xikhongelo vanhu va titsona a endla xikhongelo lexi xa ku munhu a titsona mavona ni loko ku ve swi le mandleni naswona na swi kota ku vanhu lava ni va release nyana ni ku hi lema mati munhu
0: mi va release hi mati
10: kumbe ni xava ti-code ring na mabazi
0: ni mi kuma kahle
10: se mara loko va ku kuna xileriso a kerekeni xi ta xi ta huma ka mina va ku a ku endlisa swo swo dya ha titsona hi tikhongelelela ma swi vona ntirho ku kota ku ya mahlweni a swi vuli ku loko ku na xikhongelo hi lava swo dya ma vona ka mani
0: hi khensa swinene
10: mi hlayiseka na muma mi nwa mati ka
0: i ta ku yini fanta yi nga tsandza
10: mati a yi fanta hi tsandzani tata giyani mani
0: alright
10: tata kunene mi nga vhizi mi hela mbilu ka
0: danke 060-87-5942 mumu lowu futhi loko wo kuma i tshembisiwe ekhoderingi va ku hayi ta yi ta yi kuma n'wana tate i tshama yi ku hwi hawu wo vho ku tima i timeka miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina ahe
11: mpfukile mara
0: hi pfukile minjhani
11: kona mani xikhongelo xikhongelo n'wana mhani leswiya swin'wani so hi mina ku na swi rhandza ku va ni nyika lava va nga ta va ta ni pfuna ku va ni khongerisa na a hi ende vona va nge futhi va vulava ku sweswiwani wena endla swi swo karhi mhaka ya ku hina hi tini hi lava kereka swi va swi nga swa kereke leswiya mina hi nexi ni ti twelaka ni ku hayi ku mi nge suku mi nga niwangi mati mi nge suku mi nga kuma ku xikuletani laha hi ku loko mi ni kha ni hi ku ya hi le ku mi ni kha ni titwisa yisona hi leswi ni swi vonisaka swona tati wa mina la ka mapfuva hi mfana wa goza tati xumaxumaa
0: ni khense swinene
11: danko
0: danke 060-87-5942 mina n'wina yi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka mo ni kuma kahle minkandziyiso ya marito
12: Rachel Merlin na vaxume na nhlokomhaka ya wena swa loko loko va heta ku dya loko ku ri na xikhongelo a swi bohi sweswo ko va matitwelo ya wena ku loko ku huma xikhongelo wa swi tsakela ku va nga sala va dya na mara a swi bohi ende na vanhu swi ya hi vanhu ku muti walowo va wu vona wu ri njhani wu fanerini ku va nga endla swakudya na swi fanerini ku va nga ka va nga endli swakudya na mara hi ku ya hi swona a swi bohi ku loko ku ri na xikhongelo emutini va boheka ku loko xikhongelo xi huma va suka va dyini a swi bohi sweswo i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
0: 0875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi twa hi timhaka ta xikhongelo ku ti ri yini
6: ahee va xumise simeyirini na yi twa nhlokomhaka ya n'wina mina ku ya hi mina ku vanhu va nyika swakudya loko va ni tisele xikhongelo a swo yo va swi huma ka vona vanhu lavaya i ku titwela ka mina as munhu ni ti byela ku ri i va yini va nga ni vhakela ni fanele ni va nyika something va dya a swo boha swi ya hi munhu ku ri yena u swi hleketisi ku yini Nkhensini i mama Emily ka xitlhelani ka chukela
0: khenso swinene mama Emily ka xitlhelani ka chukele va ku avuxeni vaxomi hi Marilyn ni na wena ri la ka ngove ka papasayi hi sweswo iskheke 960 hashtag ya kan'we 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina right manteka lava Gstar FM hallo
13: Ahe
0: mjani zwomini. Ifukile minjani. Ahe. Ahe
13: mjani.
0: Ifukile minjani. Alright. Banita vaku ahe minjani vana voice sweet njani. Inga kuva ngothle bavuya. 0608075942. Mina ngwe by case so so mahlweni. Mingiseri mile moyeni.
14: A xitichi magar masa iseka mishulu
0: him khangela ya hosi ya kahla iseka bishop ka nwa matatani nwina ke
14: isa iseke u tlanga ri toku hlaiseka mpela ayi leswi ya swa ku endleriwa swa ku dya mpela hi mani vulavula ntisa a si boy loko vanhu mi va khongelerini mi va khongelerili loko va ri hava va ta swikuma kwihi a swi endliwi hi rirhandzu ra ku va na swona mhaka leyi laveka ngopfu aka loko hina hi ri vakhongeri hi yisa xikhongelo aka vanhu lava hi swi tivaka ku hoya ku vakhongeli leyi a hi langutelangi ngopfu swakudya swakudya a swi endli ku xikhongelo xi fika matilweni swakudya swi hi ngo nyikiwa tanihiloko ku ri ku swi kona mara leswi swa ku no he hi ku a hi nge khongeli hi ku a mi nge hi nyiki swakudya loko kereke yi huma aha swona vanhu va ta nghena njhani kereke va koho vanhu vo pfumala va lavaku xikhongele va ri hanchumu mhaka ya nkoka loko a swi endla hi ku tiboha ka mbilu ya yena a na rirhandzu ra mbilu ya yena ma n'wi endlela sweswo swa mi tidyela swakudya sweswo loko mi famba mara mhaka ya nkoka ngopfu a hi xi a hi mhaka ya ku khongeriwa ku tlhela ku dyiwa xa nkoka i ku khongela vanhu va hangalaka ku dya swi hi swona swi kona mara a swi bohi ku dya vanhu va nga chavi ku vitana swikhongele hi mhaka ku va ta ku va lava ku dya vafundhisi va lava ku dya vakereke e-e a swi tani vakereke va yisa xikhongelo ku munhu yaloye a pfuneka ka xikhongelo lexiya a xi kombelaka ka vona hlayisekahlayiseka loko ku ri na swin'wana mi lava ku vutisa na famba a xikhongelo a xi a ku dyiwi ho ya ya khongelela swi ri lava nga hava va nge khongeleriwi musi loko hi languta swakudya
0: hi leswi a ni kha ni vutisa swona ku ri lava nga less privilege se vona mbandlisa ku yini mara se hlamulekile
14: hayi swi bohi swi sweswo loko munhu a ri na mali a endli ku rhandza ka mbilu ya yena a swi bohi
0: lekuva kahle
14: hlayiseka ni mixuma kahle kwala xitijini
0: a swi vetanele ka n'wina
14: banki
0: 0608075942 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka ni mi rhandela sweswi n'wina ma ni mi nyika kahle nkandziyiso
13: ri xile Merlin ri xile eka vayingiseri kara hi twa nhlokomhaka emara loko ni langusini Merlina swi ya hi wehe ku hi ti twisa ku yini na ku xikhwama xa wena xi ndlise ku yini matitwelo ya wena na xikhwama xa wena na hikuva u karhi u khensa xikhongelo xexo kumbe vuyeni byebyo swi va swi kha swi suka embilwini ya wena kumbe mapfali ya wena leswi ya ku kombaka swona no pfumela ku hi leswi endlaka swona mara xin'wana Merlina no twisisa ku na le tikerekeni leti swin'wana swa kombisiwa ku haloko hi tshika hi tekiwa le kaya kumbe hi famba kona phela loko u ya ka yin'wana mindyangu i vona ku kha ku dyiwa se van'wani va chava no vitana xikhongelo lexi ku hi leswi ka malimali ma nga fika va va nyika xana ka mina ni ta fika ni va ndlisa ku yini so i pressure leyi kumekaka yi ri kona mara a ni ta tsundzuxa ka tikereke leti ku hayi a ku chumariwa avhengeni yaliya ya ku hayi hambiloko i nga ri na nchumu a kota ku tisa xikhongelo se nkarhi wun'wana loko swa ku swi nga chumayeliwi swi ta endla ku vanhu va chava no tisa swikhongelo emindyangwini ya vona ende vanhu swikhongelo va swi lava a vi hehli ku na le ki ngobeni
15: ku rhula ku ve na n'wina ntombi ya bava a ku twa ku wa pfuka na nhlokomhaka yo we hala ka tlhelo ra mina ka laha ni khongela kona ni a zi hi vula ku na swo dya hi ku ha swi tiva ku hina loko hi te ku khongeleni xikhongelo xa hina i xa wa vinharhu xa va manani hi hlangana loko ku ri xa wa vinharhu loko ku ri xa wa mitlhanu xa wa mitlhanu loko hi hlanganina ni va nga languteli ku va ta famba va dye makoso heyi va swi tiva ku hanwa mihavulo wa mati ntsena lamo basa pa hi xurha hi kuma hi ri kahle ene hi ta cina strong loko swakudya swi ri kona vo ta swi vona ku namuntlha ku na masi ku na tiya ya masi na tiya ya hinkwaswo hi dya na swona mara chukele a ri kona loko ri ri kona loko ni tsakile ni va xavela na ti-cold drink ni va ndlela ti-juice ka loko ni ri na swona ni va swekelanyana na tihovenyana ni yo tsaka mara loko xilerisi xi ku no hayi tombi ya bava a wu ri nambure ya tshava hlangana ni thawenjepe mina loyi ni kumeka kusuhani na xikolo xa vutini wa pololete ringologele face one ku dume mina ni ri nexe
0: 060 mi nga va endla yini vanhu vo duma va ri voxe i n'wa gems ekusuka kahle le ka bungeni ka njhakanjhaka hlangana ni RDP a face one va ri ku dume vo va ri voxe mani n'wa gems mani ku
16: ahe mihaxi makarhi ma hlayiseka mixola xitiji na hi le ku hlayisekeni swinene ku tlula na ta ku hlayiseka timhaka ta ku boyelela ka xi ka swakudya loko ku huma xikhongelo a ti bohi loko va ri hava ke va ri hava lexi hi fanele ku xi langutisa i ku ni twisisa ku hayi loko vakhongerile vakhongerile xikwembu xi swi twini loko ku ri ku tsakela ka loyi a hi khongelela yena a ri na swona a nga hi nyika loko swi nga ri kona a swi kona hlayisekani mixumo xiticini bishop hlongwani ka n'wimatatana hi mina danki
0: 060875942 bako swi ya hi ku mina ti twisa ku yini ku endla swakudya i matwelo ma mina a hi matitwelo ma kereke hi sis Marilyn loko kereke yi huma swi ya hi mina ku na vanikana i mhani leyi na vhuki a yaka nghove emugangeni wa ka makamu danki 060875942 ni khe ni yisa sweswo mahlweni miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
17: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani
17: ukuphile hayi hi ku ya hi mina a swi bohi why na a ni kotaka ku khongerisani ku ku khongeriseni ene loko va ku khongerisani layana swa vona swa pfuleka mara mina siku ni nga vitana xikhongelo ni a swi tiva ku xi tava xa rini ivi no matleke ya mina 25 ivi ni ku mabakitini mambirhi loko se xi huma laya loko se xi huma loko hayi vanhu vabi va kha va nikana tisifoyini kwalano va xewatana va kumanyana va endlelanyana vunghananyana kwalano ivi no humesa madleke ya mina a ku na loyi a nga ma tshika sweswi wa mina va manini ni swi vona ku na madleke ivi swakudya swin'wanyana ni vuxa kahle vana hinkwavo bi va ku karhi ha man'wanyana mara a swi nga bohi a ku ri matitwele ma mina i mhanjwa ku va ka xihala ti ka mukhomi ni ri kwala ka mandlilazi
0: se loko no va lava madlekela mona ni ma kumisa ku yini
17: loko mi ma lava no mi tsakela ivi ni mi pakela mapita
0: mi ni tisela mi va na siku ra kahle kwala ka mandlilazi mani
17: Danke
0: 060875942 swi ti komba vanhu hinkwavo va khi va kombisa sweswo swa ku i matitwelo a swi bohi va ri i matitwelo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swa fanela ku va va endleriwa swakudya hi ku n'wina loko van'wani loko va tlhelela makaya van'wani a va nge swi koti ku va va fika va endla swakudya va va va karhele hi va endlela loko mi fikele loko mi fikelela kambe loko mi nga fikeleli naswona is still fine in'wana no mena apolokwani ni khense swinene 060875942 miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina mi twalela hansi
18: minjhani sesi mi tikulela hala ku va na xihani moya eka ku xarhasa minjhani sesi mani
0: ahee
18: xikhongelo ngopfungopfu a hi swakudya swi to endla loko swi ri kona xikongomelenkulu i ku ya hlongola mimoya liya yi nga kona layani hikuva xikhongelo ku na xikongomelo yo va vutanani mi ta tisa xikhongelo lwa kaya la swi nga ndla vona va lunghisile va ri voxe va swi tiva ku fane swi ndzisa ku yini kambe lexi xi nga kona ndza ku ta tisa a swi bohi na swisongo wo endla hi tintswalo ta wena ti kezile namuntlha sweswi thank you
0: ni khensa swinene 06

0: 0878 75942. Mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina va Instagram na va ku rhandeka. Opa a ku minjhani hi sweswi Marilyn hi swin'we ni ri na n'wina ri la Sowethola a kaya ku ri ka Bode i opa nkuna ka Bode ma hi tsutsuma hi ya ka Bungeni ya twa mhani lava ya va ku faneriwa hi phodo u va ri yini vona
1: maxirindza masi wa n'wananga enhlikani lowunene hayi hakara ha yi twa nhlokomhaka loko xi ri xikhongele n'wananga a swo boha ku ku dyiwa mara hi ku vona ka mina loko vanhu va za va tata nghena a muti wa wena va ku tisela xikhongele hayi ku va va huma va nga nwangi mati me ni twingaku i xihoxo na swona switsongo sweswi nga na swona va niki hi ku loko va za va suka makaya va ta va ku tisela xikhongele i swilo swa nkoka ngopfu swilo sweswo a xikhongele a xi bohi ku ku dyiwa mara loko vanhu va za va fika muti wa wena va niki va dya hambi ngo to dya masiku hinkwawo ni vo to dya namuntlha va nga ta ntsena ma ni tshikisa va vula sweswo va ri xitaratani xiya 4 Avenue kwahala ka Bungeni i mhana tintombi na jaha bayi n'waxirindza
0: ni khensa swinene oledi na ku tshemba na ku pfumela ku hayi khona mani siku ra ha ri ku fambeni kahle yo sala ntsena na 2 minutes n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka hi timinetse timbirhi leti mina n'wi nga sala kahle na tona ta va yi khehisa kahle mahlweni hi twa ku mi swi vonisa ku yini n'wina
2: minjhani sesi Marilyn o hi pfukini mara mina hi pfukini a swi bohi n'wana mhane a swi bohi ko va loko i ri na swa le mandleni loko i nga ri na swona a va zi va ku veka nandzu mana khulufelo hala ka avele
0: hi khensa swinene le ka avele le mba na siku ra kahle oled 0608875942 teka kahle mingiseri wo hetelela mingiseri wa mina mi le moyeni
3: ahe mana fana hi pfukini
0: ni pfukile minjhani
3: pfuke swinene
0: na mumu
3: hi wu tshamele ka mhani that's why nuka hi nweni mati vana
0: vanweni mati
3: a hi nwaneni mati n'wana nga ku hava murhi handle ka mati
0: ni mi kuma kahle mi ri swi endlisa ku yini le ka nkozani le
3: mina ni ta vulavulela tlhelo ra mina
0: m
3: kereke leyi ni nghenaku yona ku na xilerisi lexi va vhelaku va ku na mati manene a ma nwiwi loko ku ka ku khongeriwa kwalano
0: m
3: ivi i ntiyiso va ta ka swikhongelo sweswi nga ta va sweswi va nga ta va swi vurise swona kumbe xa wanharhu kumbe xa wantlhanu va ta va ta ni khongerisa va huma va famba hi kona swi nga ta va se xipetsekile swi nga ri futhi a ku na ku wa va twela kumbe a wu va tweli ku moya wu vule swona ku a ku ti ku ta khisa mwa ku khongeriwa ku nga niwu mati ku endlisiwa sweswo
0: m
3: i mhani rozobyani ni le ka nkuzani n'wana a nga hlayiseka sweswi
0: ni khensa swinene mba na siku ra kahle
3: na wa swi vetani gel
0: danke 0608875942 ni va ni khe ni hetisa sweswo n'wina va yingiseri va mina va ku rhandza ni nga le ku ni tweni ni kambela mi ni xewetela kahle i ximomondhiya mani i xitekete i mhanuhulu ni xewetela vona va le ku ni kaleleni vhiki leriwani mi va byela ku mhani ntsongo va ri minjhani otherwise ke 0608875942 ni vula vona kokwani wa the June mo ni jikalani wa loko ni vuya hi mina n'wina na tinsimu letiya
4: sweswi hi eka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina va gajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela da siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na bibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madlebe swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwani leswitsongo i 1250 va kumeka ka patu ra superquick kusuna a ri marovela endzhaku makhoma u nga va kumeka 0686709673 gajaria agro tsundzuka hi na competition leyi nga kona laha muwini a nga ta tiwinela 2400 liters jojo water tank loko u tirhisa 5000 kumbe ku tlula na loko u tirhise hansi ka 5000 ku nga va na nkateko wo tibuketela bara eka leyi
5: hi ti 23 December 2026. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
6: Greetings South Africans, I am Thabo Motau, the National Coordinator of Service Delivery Party. Service Delivery Party is a community-centered political organization dedicated to building a South Africa where government delivers, communities lead, and public services rooted in accountability, dignity, and development. Our communities deserve reliable basic services such as water, electricity, roads, and sanitation. Service Delivery Party is a vehicle that will ensure that we have access to these services. On the 4th of November, we urge all South Africans to vote for SDP in all three ballots. We are not here to rule, but to serve Stupa.
5: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
0: 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Ku ta sela tinhenha mahungu lamanene, kumbexani ke hi famba kahle hi risimu leri nge Hosi Xikwembu kusuka kahle ka Khiba at the 7. 060-875-942 i tinsimu ta yini buku letiwani. A yeneni ya ya tlangela hi twa ku miri yeni n'wina. Ku ta sala tinhenha mahungu lamanene, kumbexana Hosi Xikwembu u Khiba the 7. 060-875-942 i famba kahle hi risimu ra mani mingiseri milemo yini.
7: Mimiri ku ta sala tinhenha hi mahungu lamanene.
0: Ni khensa swinene. Mamativa marha na mahungu lamanene.
7: Ni mativa kahle ni zini ma vona marha mana xihundla.
0: Ni khensa swinene. 060-875-942 ku ta sala tinhenha mahungu lamanene, kumbe Hosi Xikwembu o Khiba the 7. Mingiseri wa mina milemo yeni n'wina.
8: Number 1.
0: Ni khensa swinene.
8: Swona sayiseka.
0: Thank you. 060-875-942 ba ku minjani hi swin'wana ri la Pretoria. Akaya kore kama pope, ebutomi V, ni kensa shunene ebutomi. 060-875-942, mingiseri milemo yeni.
3: Kutasalatinena.
0: Kutasalatinena.
3: Imandro zogza, nchaiseka si.
0: Thank you. 060-875-942, kutasalatinena, maungula manene, kumbe Hosi Xikwembu, Khiba the 7, mingiseri wa mina milemo yeni mwina.
9: Number 2.
0: Number 2, ni kensa shunene.
9: Thank you.
0: 060-875-942 na baleka ni tsuma kahle ni ngena kahle eka WhatsApp hi bona ku tumesa yini ba ku kuta sala tinhenha hi Marilyn Mr. Mabasa ka bode ba ku kuta sala tinhenha 060-875-942
10: kuta sala tinhenha hafa malonga sa sethechile dzima makheso assistant swalo.
0: Ya, assistant swalo liya yilo tshikileriwa hi vomu liya. Ha, 060-875-942.
11: Hosi Xikwembu, a hi fambeni Hosi Xikwembu, manchavalala hi mino.
0: Ni veni mni ka roho leri manchavalala i ra n'wina. Famba mi ya tiphina hi rona, na lava va nga fona va ku number 2 hi leriwa. Otherwise, u ta sala tinhenha mahungu lamanene hi ta huma hi rona ka nongonoko.

0: xilawu hi ku tisela wona handle ka rivengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na Remember Nguveni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu i ya awara ya 11 ka GCRFM rito rerixaka vayingiseri rixile ku langutseka ngungule ka yekiseke mahlweni na ku va ri karhani ka vukorhokeri eka lembe ximali ka lembe ra 2024-2025 hikuva va ri karhi va ndlandlamuxa gondzo ro nghena hi mulato kusuka eka gravel ya pavement leri hlanganiseke Sedan Bone Ntsako Berlin na miganga ya mulato eka wadi ya 2025 ku hlanganisa ka muganga ku va kona eka swikolo leswi tumbuluxaka vumundzuku byo antswa kun'we na ku va va ri karhi va vona leswaku magondzo hinkwawo ya masipala wa Greta Dzanin hi lama veke ma ri kahle swinene. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya 11 ka GCRFM. Maphorisa eVillanora ya le ku lavisiseni ka nandzu wo onhiwa ka switirhisiwa endzhaku ka mhangu eka rin'wana ra mapurasi eka ndhawu leyi. Ku ehliwa leswaku mumangari wu sukile epurasini siku ra emugqivela siku ra vukhume eka n'hweti leyi kwalomu ka awara ya 11 kutani a vuya hi musombunuku hi siku ra vukhumembirhi kwalomu ka awara ya 3 ni nhlikani. Loko a fika u ye a kombela ku ya epurasini laha a nga kuma leswaku bokisi ra gezi hi leri ri nga va ri karhi ri tsemiwa kun'we no onhiwa ka swin'wana swa switirhisiwa. Loko a yise emahlweni a kambela u xiyile leswaku.

0: kula switulu hi ku hambana na ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytents.
1: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku la dumadwe Giyani na Malamulele va kumile swilo swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe la duma where you save and score.

0: risimu ra kahle suka kahle ka khana mhlongo va kumiyela mbilu yanga a yeni ni ya kuma kahle rito kusuka kahle eka mfundisi wa hina eka mpundu wa siku ra namuntlha ri xino kuma mukeka
1: inkomo muhaxi ni khensa ku ni kuwa nkarhi ka lowu nkarhi mi hlangana Pastor V kusuka a ri Singer View ahansi ka kereke ya The Power of Redemption Church ni khensa eka mufambisi wa xitici xa hina xa radio ya GCR eka tatana wa hina ni khensa ku nyikiwa nkarhi wa ku tirha ni rhandza ku xota muyingiseri un'wana na un'wanyana loyi a nga le ku ningiseleni eka lowu nkarhi ni rhandza ku xeweta na program director ya hina mhana hina Pastor Mitileni na khensa ku va mi nike nkarhi hi tsutsuma swinene hi ya ka rito ra Xikwembu hi ta hi ya kuma rito ra Xikwembu eka siku ra namuntlha ka buku ya

0: Samuel chapter 1 verse 11 leyi hleka ku indlela le Yehova wa mavandla loko u languta na ndzwa wa wena ni loko u n'wutsundzuka u nga rivali katekisa hi n'wana wa mufana ni ta tlhela ndzi n'wi nyiketa yena vutomi bya yena hi laha u nga heriki a hi khenseni ku hlayiwa ka rito ra Xikwembu papa Jehovha wa matimba hi rhandza ku khensa ku hlayiwa ka rito Xikwembu xa matimba a vulavula na vutomi bya hina amen and amen. Halleluya, halleluya, vayingiseri va xitici xa redio ya hina ya GCR, halleluya. Lava ku vulavula na n'wina eka lonkari, lava ku vulavula na n'wina eka siku ra kahle ra ku xongara wa mune, siku ra vamanana, siku ra xikhongelo. Ririto ra Xikwembu n'wansati Hana a tsutsuma endlwini ya Xikwembu, endlwini ya Xikwembu a ya khongela. Ririto ra Xikwembu a ku we Yehovha loko wo ni nyika n'wana loyiwa wa mufana ndzi ta tlhela ni ku nyika yena halleluya hi laha u nga heriki hi rito ra Xikwembu n'wansati a ya ka Xikwembu a ya rilela Xikwembu n'wansati a ya ka Xikwembu a ya rilela Xikwembu a ku Xikwembu ni katekise ri rito ra Xikwembu loko Xikwembu xi va xi nga n'wi nyikangi n'wana a nga yangi a byela maxaka ku vaviseka ka yena a ku ina na wa ni rhandza ina nuna wa mina u va kona hi masiku hinkwawo endzeni ka vutomi bya mina ina na swi vona leswaku hinkwaswo swilo ni na swona mara ni kala n'wana halleluya mara lexi ni tsakisaka a nga khathalangi leswaku i va mani a va n'wi hleka ri rito ra Xikwembu penina a n'wi hleka masiku hinkwawo a ku wena a wu na swihlangi mina ni na swihlangi a n'wi hleka masiku hinkwawo ku vukati byi ta ku helela hikuva mina na rhandziwa ni na swihlangi yimani mi byela ku loko yi karhi hi hanya vamhani loko yi karhi hi hanya vasesi loko yi karhi hi hanya tiko hinkwaro ra South Africa loko ku ri na swilo leswi hi swi lavaku ku na vanhu lava va hi hlekaku hikuva hi nga ri na swona ku na vanhu lava hi vulavulaku hikuva a hi na swona swilo va hi vavisa timbilu mara a hi faneni hi ya fana na n'wansati loyi Hana hinkwaswo leswi a swi vona ku sapeteriwa ku ndliwa swilo hinkwaswo a nga yangi a ya byela nuna wa yena ku ni hlangana na yini a nga yangi a ya byela mhana yena ku ni hlangana na yini a nga yangi hambi a ya a byela mupriesta hi vona n'wansati a ya khongela until heli a n'wi vutisa ku lo ntsontsuwa na a ku a ni ntsontsuwangi n'wini wanga ni n'wansati loyi ni chichulelaka ku vaviseka ka mina ka Xikwembu ni rilaka ri rito ra Xikwembu Xikwembu xi tlhaveka xi ri ka tilweni xi twa marito ya n'wansati halleluya loko a ku loko ni nyika n'wana wa mufana ni ta ku nyika yena beki n'wana mhani swi la loko swilo swi tsandza vuton'wini bya hina hi nga ri na swona a hi fambeni ha approacha Xikwembu hi ndlela ya ku hambana namuntlha ni tisa hungu n'wansati ni tisa hungu mhana mina ni tisa hungu sesi kwala yi nga kona ni ku famba byela Xikwembu ku Xikwembu loko wo ni nyika ntirho lowuwani na swi twisisa ku namuntlha va na wu na vona mara a wu le ku tirheni wena namuntlha famba byela Xikwembu yi ku Xikwembu loko ni nyika ntirho ni ta teka mali leyi ni yi tlherisela ka wena u tlherisa mali hi ndlela yini hi ku humesa vukhume i tlherisa mali hi ndlela yini hi ku nyikelela swisiwana hi ya ka Christmas sweswi ku na vanhu hala handle va kala vatswari vana va hlupheka wa swi kota ku xava tintangu wa swi kota ku xava timpahla i va famba ambala wa swi kota ku loko n'hweti hi hela xa cosmetic i ku n'wana a nga famba swi tirhisa sweswo i ku va u tlherisela ntirho kumbe u tlherisela mali ka Xikwembu rito ra Xikwembu ri ri mali yi humaka Xikwembu Xikwembu yi mu provide leswi u vulaka ku hinkwaswo xaka ra mina loko u ri na swona famba swi tlherisela ka Xikwembu halleluya i kona wa tirha mara mali ya wena loko i khoma a wu na nchumu xo xi komba mutini mhani vana va wena a va na swilo swa kahle u hava na yindlu ya kahle u hava na darada mutini wa wena nkarhi wun'wanyana le ku tleleni ka yindlu ya ka yi nga ri kahle maybe ya pfuta mara famba ri nga Xikwembu ku hi mali leyiwani n'hweti leyi na nyikelela we Xikwembu i ta vona Xikwembu xi ku pfuna khale kha yi tirha nkarhi wo leha swilo swa wena swi tshame ndhawu yin'we famba ri nga Xikwembu namuntlha halleluya hana yilo ri nga Xikwembu a ku we Xikwembu loko wo nyika n'wana n'wana loyi mina ni nge tshami na yena n'wana loyi a nge vi wa mina i ta ya ka Xikwembu yo mhaka ya ya hlaya hi Samuyele i mhaka ku n'wansati yi endle xitshembiso andzhaku ka swona a fulfila a hi ringeteni ku fulfila halleluya hi ta vona Xikwembu xi hi tlakusa hi ta vona Xikwembu xi hi endlela swin'wana ndzeni ka vutomi bya hina a hi fambeni hi approacha xiluvelo hi ndlela ya ku hambana halleluya nkarhi wun'wanyana hi le vukatini a swi le ku fambeni kahle a hi hlamulani kahle na papa nkarhi wun'wana mali ka papa a hi humi swona nkarhi wun'wani papa va khahlakahle na swihlangi nala nkarhi wun'wani i sale ndzhaku marriage wa wena wa swi vona ku a swa ha tshamisekangi wa swi vona ku rhandzulela mi nga hlangana hi rona a ra ha fani yimani ku byala nwana mhani ku nga lahli thawula he mhana mina famba khongela xikwala inga kona i ku xikwembu nuna lonini ke hi wena na sweswi wa nta n'wi tlheritela ka wena famba endla swin'wana ku fikisa marriage wa mina famba endla swin'wana ku hi twana na laha mutini famba endla swin'wana leswaku ku va na unity halleluya i ku xikwembu nuna loni ta n'wi nyika hi wena bag swi vula yini na nuna u nge n'wi nyiki vanhu kambe n'wi yisaka xikwembu i cancer i ku xikwembu na cancer hi nuna loyi loko a ku xavela groza loko a ku ndlela swa kahle ku xikwembu na cancer loko a endla swin'wanyana ku xikwembu kahle halleluya he mhani nkarhi wun'wanyana a wu le ku tirheni a swi fambi kahle famba byela xikwembu ku xikwembu loko u nyika mali ya xitoko loko u nyika mali ya matamatisi loko u nyika mali ya ku endla leswiya na leswiya ni xavisa vuhlebuhle ni xavisa va Justin ni xavisa swa ku hambanahambana ni xavisa swakudya laha bank store swi xaviwa ni ta ku nyika bag halleluya i xitirhela xikwembu i endla leswinene loko ri xa na mpundzu ya kukula kereke loko ri xa na mpundzu u nyikelela vutomi bya wena ka xikwembu u ya va intercessor hi ta vona xikwembu xi famba halleluya hi kona vapfundhisi laha hi nga kona ministri wa xikwembu hi vonaka ku a wu fambi a hi fambe ni a byela xikwembu hi ku leswi nga swi taka we hoxi hi ta ku nyika back ka swona hi ta tisa mikhenso loko kereke yi famba hi ta tisa mikhenso loko va tinyimpfu leti nga nyika tona ti ni yingisela hi ta tisa mikhenso eka wena vuyelerisa hinkwaswo endla swa matimba xikwembu he va ka hina i swi ndle njhani swa kereke i ku loko swilo swi famba a wu khompyuti na vanhu i ku loko swilo swi famba a wu tikungumuxi i ku xikwembu glory yi ta ka wena i ku xikwembu u tirhela hi so ta vona xikwembu xi endla swin'wana halleluya a hi fanele na hana endla swin'wanyana hi ta endla swin'wanyana mahlweni ka xikwembu hi ta tsaka ri rito ra xikwembu ka Samuel chapter 2 hi vona hana loko se xikwembu xi n'wi hlamurini a ku mbilu ya mina yi tsakaka Yehovha wena xikwembu u nga miyeta vana lava mina na ku dzunisa wena hi ribye ra malembe hi va ka hina swi nga khathaleki ku January ku ta fika sweswi October a swi fambangi kahle ni ri na hi vito ra Yesu xikwembu xi ta haxa ku ndlela swin'wanyana na wena u ta ya tsaka ku fana na hana mhana mina swa vana va wena swi nga fambi vana va wena kumbe a va feyila kwala lembeni swa vutomi bya wena swi nga fambi hi tindlela mara emani ku byela ku tin'hweti leti ta tsaka ti ta ku i ta tsaka hi December loko kuma report ya vana va wena hikuva sesweswi i ta ya rilela xikwembu loko swa vana va wena swi nga fambi u la ku rila namuntlha hi ku khongela loko swi nga fambi u ya ku rileni i ta ya khensa xikwembu hi January ta khensa xikwembu i ku ti-result ta vana va mina ka grade 12 ti kona va pasini sesi i ta khensa xikwembu kwala eka kona i ta khensa xikwembu ni include na va papa loko swi nga fambi ndzeni ka vutomi bya n'wina a hi fambeni hi ya khongela hi rilela xikwembu hi ta vona swa mindyangu wa hina swi famba hi ta hi ya khensa xikwembu hi ku xikwembu u kahle u nyumise valala xikwembu xi ta nyumisa valala penina u nyumile loko se xikwembu xi hlamule i hana na wena valala va wena va ta nyuma loko se xikwembu xa ku hlamula u ta teka risimu ku u tshembekile Yesu u ta teka risimu ku kahle xikwembu hi tlhela hinkwaswo hi nga rivali swi tlheriselaka xikwembu u vavisekile laha yi nga kona xikwembu xi ta ku sula mihloti mhani u nga ri kongoma mahlweni xikwembu xi ta ku twa xikwembu lexi nga hlamula hana tampeleni na wena xi tati xi twa xikhongelo xa wena a hi khongeleni inkomu papa xikwembu xa matimbana ha khongela hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta kombela leswaku u hi pfuna xikwembu u hi nyika mbilu ya ku fana na hana u hi nyika ku twisisa i hi nyika matimba ku khongela ku fana na hana hi rilela wena xikwembu yi nga rileli vanhu hi ku vanhu va karhala hi swiyimo swa hina hi vito ra matimba ra Yesu hi pfune xikwembu xa matimba u tlhela u hlamula swikhongelo swa hina hi pfuni hosi ya tihosi u hi nyika ku twisisa hi kongomisa ku ya mahlweni hi khongela xikwembu xa matimba hi ku hi kombela tinhlamulo hi kombela ku hlamuriwa hi wena ku khensa xikwembu ya ku dzunisa amen and amen ni khensini muhaxi eka nkarhi lowu mi nga nyika wona mi sala mi xuma kahle inkomu
1: danke 0608875942 n'wina vayingiseriwa mi va ku rhandeka mina n'wina hi va hi khehisa leswiwani amahlweni 0608875942 hi va hi khehisa leswiwani amahlweni hi ta va nyika kahle tinsimu timbirhi and then endzhaku ka tona hi ta va yi se mina n'wina yi nghenaka ka xiphemu lexa xa ti birthday wishes it's only 22 minutes past 11 loko hi kumaka ni joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomi mbeke mi khe mi ni yingisela mi ri kona mi khe mi famba kahle na yena mari leyi ni waka xirindza i ntombi la ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini leti ya ta ka bungeni ka xitachi vito ndi ntswalo yin'we i ntombi ya bava i hlavekiso ekusuka kahle ka sifiso ya sungu na vayingiseri va mina va.

0: ndleve le hivi nhloko makata mahungu eka Jisirefe
1: ni khensile ti nhloko makata mahungu ya awara ya khumembiri. Maphorisa lama va lwisaneke na vugevenga lebyi nga kona xifundzeninkulu xa Limpopo. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Oda Sunguve u yise emahlweni no nyika vukorhokeri ka vaaki va tindhawu ta masipala wa Tzaneen. Mahungu hi xitalo le ka awara ya 12
0: rixi.
2: Sweswi hi eka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala, kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand, laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef, feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DA, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo ka 5,000 ku nga va na nkateko wo tibuketela bara eka lexa. Muwini u ta tivisiwa hi ti 23 December 2026.

0: ke go abo ikai ere simra kahle ere simrisiwa kahle ka doctor Thomas Chauke ba ku kego erandu ai ke go buya kaya loko swivone swinga endli ka place ka tisela wo ti vuyela kaya ke go otherwise ke ere simra kahle ke swa kahle ka doctor Thomas Chauke ba ku kego na xinyore sisters enwe na ba nsirwa mra wa kurandeka shimatsatsa number 28 Iswele mete vitra album le one. As in swele mete, yes. It's 20 minutes to 11, kome 20 minutes to 12. And when I'm saying from Naba Kurandeka, a yen and ya tangala kahle ti birthdays, ebo mani batangala ku kahle ti birthdays tabo, eka sukurana moncha, lokukuwe utangala kahle birthday wena eka sukurana moncha, GCRFM, yuku nabelela kahle ti njombo. N'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka a yeneni ya ha tlangela kahle ti-birthdays ku na swin'wanyani laniwani swi fika ku swi nghenelela alright 060875942 mina na n'wina i yisa leswiwani emahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha Jisela femini mnavela kahle tinjombo ku navela ka timbilta nwini aku ikia umelela ikia kuma keke ma keke pop ma bodela pop champagnes mingisiru wa mina milemo yenu nwina
1: Sonapa
0: Ehe nwena baba
1: Ipukili
0: Ipukili minjani
1: Ipukili Kuna aleki harari malileke kushuka na kikwelele pa baba Kuna kotisa malileke kusika la Block 7 akathomela Dan Chabalala kusika la Block 7 akathoma. Kuna mabizi shiburi kusika la tukwewe kan chipisi. Kuna priti ngumane kusika la kankoma Block 22. Na ikuwa muna mapete kuna wana wana chukwa mbati waniki mkateke shiwa nikala manwata nshala la keke itamama. Abama ya puma ngomu. Nini gift chao kubayi kusuka la tikuwe nrega msani Tindambu anastali ya papa nikuwe hite
0: Tungwana baba Danke 060875942 mina mwe bakhe isa soso mahlweni Muna bangi serba mina ba kurandeka 060875942 Ebo man batlengala kahle ti birthday sta wana eka sukura na muntla
2: Ahe ntali ya papo Hei na mumu mwe vana velelo Kuna nkotiso maluleke akathomo. Papa, veri papa Harare, ababangu. Kuna pretty, kuna pretty akankomo. Kuna Giani Chabalala akathomo. Kuna Misi Shivuri akathomo. Michipis. Nara ba best day ko nkwawo. Bana vele le manima hore ka mapoka ska sport center iko.
0: We ba case so so mahlweni ngwana ba ngiseri ba me ba ku randeka. E ba manima tengela kahle ti birthday sta bona. Me ngiseri ba mina mile moyeni ngwana.
3: Epi. Makeke. Ka vanhu lava landzelaka la. Kotiso maluleke ka bode papa rama e babongo na se strutinyo malo kama le ka komo le na kotiso maluleke ka thomo na manle ze shiwuri ka mchipisi vana va xikomba swi vande ti tswala mukate ka tile ya vanele mukhohlana wholi ka mhani kunene
0: sinele magodo
3: How old Mkutwani na mrandango vuka? Goodbye.
0: Thank you.
3: Awana na mafarazozo.
0: Mafarazozo, impel.
3: Hai, siku.
0: 060875942 mina ngwe bakhe isa swa swa mahlweni ngwe na bangi seri ba mina ba ku randeka. E ba mani ba tlengela kahle ti birthday sta bona ka siku na namuthla mingi seri mile moyeni. E just ra fema hallo.
4: Hey, mana fana happy birthday ka boteri ga semaluleke a babangu. Happy birthday na lava va tlangelaka na vona siku ra ku velekiwa hinkwavo va naveleriwa hi mahandri rozobyani ka nkuzani hlayiseka gele
0: rikhese swinene mhana mino mi va na siku ra kahle
4: Na wena swivetane nwa mati mwana.
0: Thank you. 0608075942. Mina nwina ba case so so mahlweni nwina ba inserva mina ba kurandeka. E ba mani ba tlangela kahle siku ra bora kuvelekiwa. Mingserva mina mile moyeni nwina.
5: Ntako hi birthday eka manli zishu vuri le ka mchipisi le makhelona manja jana ba kuri swinene. E nika birthday eka nkosi somalile eka thomo. Nepo emantreating umalo afa ka nkomo 22B even boti Alex Harare la ka babango la abakolo boti wa mina ne nko vula thread up na bona bana ba hi mfana ko saka mapo thank you so mina
0: cancel shinene
5: thank you
0: 0608075942 mina ngwe ba case sweswa mahlweni ngwe na ba inser ba me ba korandeka mon kumala mingser wa mina mile moyeni ngwe na Gisela Fema, alo.
6: Amina, ke no ke mo ka tsamela.
0: Yo hlwela.
6: Eh, mana go happy birthday ka mantriti, aka nkomo.
0: Mm.
6: Nele ka papa Alexia re maluleke, a babangu. Na nkwa bona ba birthday ya kuna motho, bana ba le mani Alexia mankuna, kwa ka tlhano ke la mgangu wa campaign ke se merile, no famba me ya uso.
0: Ni kense swinene, mam.
6: Oh,
0: thank you. 0608075942. Lo salantsene na khume mune wa timinetsi kuva mina nwe ke hambana. Ene mbili ya mi ya ba, iku mina nwe ifane ya hambana. Bari mahunga maheli ku hela nkarhi. Mingisero mina mile moyeni nwina.
7: Ah, loko nkarhi u hela swa boha mfamba mi ya ti vonela ngamula ya hina liya.
0: Timhaka leti nga kona, ti va ngaveni ka makoxi.
7: A da n'wini. Yo ndiko ye birthday ka mana fana na navelela vanga tswa vona munthla. Kuna unwana namphethi wa ka mavundza anga vula hi tle mana ha ngutivi na bona vakuli mihlava ne. Ndiko ye happy birthday ka tati preach ka nkomo kulani. Aka miss xihuri ka mchipisi na kona happy. Ivi bete kuna nkotiso wa ka maluleke na yena happy. Kuna Mr. Alex Harara, ababangu, kulani kuyi wa malenga. Kuna mshengu, vinyu batiko ndere, igiani, chavalala, akatomo, kulani mshengu. Na nkwa vula wanga jari wana munda, wakua nigabeni bari hepi, hepi. Chaisani miya uisa miya ni mamati, mini shewetela ngamulo.
0: Nikesu shtere kukua nigabeni
7: bari shewetela fana, danke, baya.
0: Danke. 0608075942 ngo bang serwa me bo krande ka mina ngwe isa so so mahlweni kula salantsene 13 minutes go mina ngwe ya ba ke hambana mara ke a inge 0608075942 ming serwa jisa family mo yeng wena
8: happy birthday ka manli ze shivori kwele ka kamchipisi happy birthday naleka e malume Alexia Harare maluleke kwele ka ababangu Happy birthday ka Pretty nwana wa hina kwele ka nkomo ka nyumai. Happy birthday ka yena. Happy birthday na le ka ba ba chavalala kwele ka bona na vankotiso. Happy birthday ka vanhu hinkwavo lava birthday ku ka jambu ra namuntlha. I mani burisa va ri la ka mapayeni ka magezi wa njhini inkomo.
0: Ni khenso swinene laha ka mapayeni mani burisa mi va na siku ra kahle.
8: Thank you.
0: 0608075942 mina ngwe ba ke isa tsho mahlweni nguna ba inser ba me ba kurandeka. E ba mani ba tlangela kahle sukura bora ku velekiwa. Eka sukura na montha na baleka monteka la ba hetelela mingser mile moyeni.
9: Aye sesmerino.
0: Aye ses gracious.
9: Ni pukile mingta no mara mane.
0: Hey, an puka ngi nam khutlano nwan man.
9: Hai. Minga bilele loko mona wa mato ta ha.
0: Ah, ti magata kona.
9: Hayi mpela loko mo mati awu silavi juice as lavi ko drink leswi sila mati
0: sila mati
9: kompela ku navelela ti birthday hi ti birthday ka malume Alex Harare maluleke kwele babangu na le ka manlizi xivuri kwele tikweni ra ka vona na hinkwavo lava va nga naveleriwa hi mani burisa vanhu lava va naveleriwa hi maxidi gracious nteku ni ri kwala river plus hansi ka vukosi bya ka kubayi
0: Kese shinene ses gracious.
9: Kese lina mino.
0: Thank you. 0608075942. Mwana bang serba mna bakurandeka mina mwana ya hambana. Iwo nkari lo wan. Mo inga se hambana. Nimniketa kahle. Mkandiso. hi site leri one. Mama Kenzi.
10: Hello. Moi va navelela ti birthday. Ni ku happy happy birthday aka Papa Alex Harar Maluleke ababangu. Kula ni mukula skim sami miranda zwinene hi happy. Mama Kenzi va ri happy happy happy happy happy. Ni ku happy birthday aka Sidwell Matimba Mabunda. Ni ku happy birthday aka Senzani Sibula ari Juza. Ni ku happy birthday aka Pretty Ngumalo aka Nkomo 22B. Ni ku happy birthday ni le ka Manlizi Xivuri aka Mchipisi makhelwani wa Majajandu. Namuntlha Makhekhe Malonini ni ku le ka va Manlizi Xivuri leyi na Papa Alex Fara Harare Maluleke ababangu. Vanhu lava hinkwavo a va navelela hi Mama Khensi Nwahulela wa muta mona kusuka lari singa view.
11: Happy birthday ntswalo yin'we, hi kombela ku navelela, hi navelela bahararu wele tikwera ka vona bahararu kulanba. Happy birthday aka Topisa ka Thomo kulani maxaka kulani swinene i mani mahuru kwala ka mapuko kwani wa diyona na ku hlula dango.
12: Happy birthday ka malume Alex Harare Maluleke ababangu. Happy birthday ka Manlizi Xivuri ka Mapapila emakhelwani wa Manjajanda. Happy birthday ka n'wana wa mina n'wana wa n'wana mhani Pretty Ngumalo kwale ka Nkomo i mhani wa vanhwanya vambirhi na mfana wun'we. Happy na le ka hinkwavo lava birthday ya ku mhani khela kwala ka Mapayeni danku.
8: Happy birthday ka mhani Suzane vaka Xivuri le ka Mapapile ka va mhani Jajani. Happy birthday ka vona. Happy birthday aka baba Alex Harare Maluleke kokwana wa mina. Happy birthday ka vona. Happy birthday ka Pretty Ngumayo n'wana Manlosi ri kota ra ka hina. Happy birthday ka yena. Happy birthday ka man Pretty man Ngumayo. Happy birthday ka n'wina n'wananga ka. Happy i mhani nkulu wa wena mhani burisa kwala ka Mapayeni ka Magezi wa Njhini inkomu.
0: 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi nga famba kahle hi yona eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka eka www.juicerfm.co.za. That's our audio streaming vayingiseri va mina. Mi nga tlhela mi ni kuma kahle hi sayiti leriya ra Facebook page ya Xitichi xikan'wekan'we na TikTok page ya Xitichi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Loko a ri mina ya mina ndzima ni herimile ku ta fika kwala ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu va ku fana na Man Promise. Va ku ri xile ntombi ya mina wa tiva ni pfukile today ni ku hayi khona wo ni ku yingisela ni ri la Johannesburg laniwani ni khensa swinene tinsimu to xonga swinene le ku katekeni hi Bayizani ni khensa swinene hi Man Promi na ku tshemba na ku pfumela ku ri hayi khona siku ri le ku fambeni kahle. 0608875942 nsima kahle ni languta kahle hi sayiti leriya ra Facebook page ya Xitichi ni va ni kha ni languta ku ri hi fambe kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha. Nongonoko Mid Morning Life wa kha wutisiwa kahle hi Juicer FM The Voice of the Nation. Els Milana mbona ka makoxa Mr. Timan Mati a ri singa view Brenda Brenda Moremi erivala kumbe ka rivala va ku inkomu judgment avanyisi na mbona kwala ni khense swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Chilidzi Mama Kenso le Sunset Villa le Wisan J Makam na mbona kwala ni Thembani Gajeni hashtag eka n'wina Solani Nhlongane mi vana siku ra kahle la ka dzingi dzingi laya Sizeka Fumani hashtag eka n'wina ni ba mandla mbuyela ka munhu wa ku fana na vo Piti Ramuhashi mi vana siku ra kahle Lucky Given Mshengwi na mbona kwala ka Nombelani kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Malaki Hokane emakhuva Sloof Basan Chamango ka Nkomo 22B mbana siku ra kahle General na mbona kwalani 0608875942 ni ba mandla ni biyelela eka munhu wa ku fana na Rodney Manganyi ka Bokisi va ku happy birthday eka mukhaya wa mina Vavzo the Tall la ka Bokisi le happy birthday Vavzo kasi ni mbala kahle munhu wa ku fana na Tavelia kumbe baku ni mingise loko antswe Marilyn ri na wena ri laniwani ka malamulele taxi rank ni khense swinene police tenga mbana siku ra kahle ni tsutsuma kahle ni ya languta hi site lerin'wanyana ni languta ku hi famba kahle na vamani bayingiseri va mina va ku rhandzeka King George va ku ri hi swin'we Marilyn i King George Maxakeni tindhawini ta le Rotterdam kasi ni mbana kahle munhu wa ku fana na tola mafurha va ku ni ku ngisele ku antswa ni ri na wena ri la Soweto lowu va ku bye bye Marilyn u va na siku ro saseka kusuka le ka homu a 14A i masonto bongani ni khense swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Jonathan Mabalani wa Gui a ri Soweto mi va na siku ra kahle n'wana mukhalabya 060875942 ni tsutsuma kahle ni languta kahle le a fasitereni ni languta ku ri ku tshame vumani Jonathan Mabalani wa Gui u nghene kahle ka wara leyi havumbirhi kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na n'wa tsakisa masevo wa mina hi sungule na vonongonoko opa a hi nghene swin'we ka nongonoko kusuka kahle le a Johannesburg exifundzeninkulu xa Gauteni hi khense swinene mani a kaya ku ri aka Giyani kwala a bode opa nkuna King George tanihileswi va nga hlamuseta va ku vona va huma kahle le a Rotterdam kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na tola mafurha ka tsandza hashtag eka wena kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na Sevesi mi va na siku ra kahle 060 n'wasambo na mbona kwalano xivatlankombe hashtag eka n'wina 060875942 ba ku hi swin'we Marilyn ri na wona ri la Jamestown ka ku ri ka Mavalani Eric Mabonda ba ku ni huma kahle a Phalavubeni mi va na siku ra kahle loko a ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala vayingiseri va mina va ku rhandzeka a mi khe mi famba kahle na hina Marilyn wa ka Xirindza intombila ka mahuma leyiwani kusuka kahle tindhawini ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswa loyin'we n'wina vayingi

Indeed, makume mbiri ntlhanu wa timinete mikiserisiwe kahle eka wara ya 12 eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Nhlekani Mix House FM, nhlekani yingisela xitichi xa wexe xa Giyani Community Radio u ri ka yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Mikiserisiwe nakuma mukela eka nongonoko wa Jesus Talk, nongonoko lowu teka wena musumbunu ku fika ra mitlhanu hi le ka wara ya 12 ku ya fika le ka wara liya ya nhlekani wa siku ra namuntlha. Nghena hi noti wa kahle swinene ngopfu kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke na Xinyori Sisters mura kona a ri twantsa leswaku tsaka nona wa mina eka beke mikiserisiwe no kamukerisa sweswo la yingisela ka xitichi lexi kona vhere ku hlekani wa kahle ku hlekani wa kusaseka ra vumune ra kahle ra xikwembu mikiseri kasi namuntlha hi le ka siku leriya ra 15 hi le ka n'hweti ya nhlangula hi le ka lembe ra 2020 ntsevu Afrika-Dzonga hi ri karhi kufumela swinene ngopfu hala handle mikiseri mani hayi ku le ku kufumeleni swinene ni tshama ku vanhu va hlayiseke swinene vanhu va tshame mindotini vanhu va relaxini mani vanhu va le ku languseni ka dyambu ku ri ku va kha ku humelela yini vhele hi twela mahuma ya vhumba vukorhokeri bya ta maxelo Afrika-Dzonga va South African Weather Service lava nga va ya va kombisa ku ka ri khona mani lembe leri mumu lowu nga ta wu ri kona lembe leri a yi khona u ta ku kha ku kufumela swinene ngopfu mingiseri kambe ke ni tshama ku vanhu va hlayiseke swinene lomu va vaka va ri kona vhele eka mixo wa siku ra namuntlha na ku amukela mingiseri wa mina Jesus Talk nongonoko lowu teka wena musumbunu ku fika ra mitlhanu a wara 12 ku ya fika le ka wara ya nharhu la ku amukelaka mingiseri Ngobeni Happiness aka i jaha ra valambya ni ntiko lava nkomati wa mawelele vandla nga mandla ka mavuza hi le kaya mingiseri n'wana khazamona wa xikoci wa kokwani balati lowu twaka tshame kahle tintangwini ta mitrikuloni don khalanga don mathebula ematshakwini ya yena mingiseri mbale kahle tintangwini ta yena hi famba swin'we la ka wara 12 ku ya fika le ka yin'wa wun'wana a sisinene kusuka kahle ka Mid Morning Life kusuka kahle ka ntswalo yin'we ntombi ya bava emirini wa ka xirindzela ka wara nkaya ku ya fika le ka wara 12 ku vanisile karhi nongonoko Mid Morning Life hi khensa swinene ngopfu makwerhu famba wisa mense ndrima ya mina ndzima awara 12 ku ya fika le ka awara liya yanharhu kahle kahle mingiseri wani ku byela ku fambe kolomu ya ka 288 wa masiku ever since hi nghene kahle ka lembe ra 2020 ntsevu kambe ke ku sala 77 wa masiku leswaku hi nghene kahle ka lembe ra lembe ra 2020 nkombo ku yo sala 77 wa masiku leswi hi nikaka tin'hweti timbirhi na 17 wa masiku Afrika-Dzonga i ndlela ku yo sala masikunyana matsongo swinene leswaku nghena kahle ka lembe ra 2020 ntsevu a economic seri timhaka ti tele swinene ngopfu Afrika-Dzonga khesile remember ngoveni ku va witisile kahle mangu ya wa 12 ta vuya kahle la ka finance kupile kahle wa 12 mingiseri a yi nika kahle tihlokomhaka eka mixo wa siku ra namuntlha hi famba swin'we na ka wara leyi ya 12 ku ya fika le ka wara nharhu mingiseri timhaka ti tele Afrika-Dzonga mani ti tele swinene nene ngopfu mani tiko ra hina Afrika-Dzonga siku na siku ku hala ka ngati la tikweni aha tivi ku swi vula yini kahle kahle tanihi maAfrika-Dzonga swilo leswi nga ku humeleli siku na siku.

0: la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hileswo siku na siku efanele hi ta hi twa ta vanhu lava va hetelelaka va tekeliwa vutomi bya vona hi ndlela yin'wana ya tihanyo kumbexana hi ndlela yin'wana ya ku chavisa swinene ngopfu mikiseri i ta tsutsuka ka siku ra tolo ku ve ku na nkandziyiso lowu nga va kha wu rhandzeleka ka swiyenge swa mabulo lowu kombisa timanejara tinharhu eta vhengele ro karhi kurikumba swinene ngopfu ro xavisela swakudya exifundzenikulu xa Gauteng laha va nga vuya va baleseriwa va hundze emisaveni xivandleni xa mhangu exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal hi mutirhi loyi a nga hlongoriwa ntirhweni endzhaku ka ntshamo wo tshinya leswi landzela ku va mutirhi a hlongoriwile eka ntshamo wo tshinya disciplinary hearing ririmi ra vadyahlapfi endzhaku ko va a yelevhini i nkani kumbexana leswiswo mi kuma ku munhu a nga tangi ntirhweni se va n'wi yisa ka ntshamo wo tshinya lava nga vuya va tsandzana lava nga hetelela va n'wi komba gede kumbexana nyangu wa vhengele la nga vuya teka xibalesa a teka vutomi bya vaxisati vanharhu la sweswi hi le ku rileni ka vaxisati va 11 etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga lava nga kumeka na vo va hundze emisaveni tlhandla ka mbirhi van'wa vanharhu va tekeliwe vutomi bya vona swo vula yini tanihi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga leswi nga ku humeleli mikiseri hi ndlela i mhaka yin'wana ya ku chavisa swinene ngopfu leyi va ka yi kha yi humelela siku na siku i Jesus Space FM ka Facebook nambara riqingho i 060-8875-942 nambara waleyo mikiseri lemuka leswaku wa rhumela kahle nkandziyiso wa rito wa yi bela ni riqingho eka yo u tlhela ku tsala kunene na SMS ya pfumeleriwa mikiseri loko u lava ku angula ka timhaka leti vaka kha yi bula hi tona mikiseri kambe ka yi kona mhaka leyi lavaka ta ku kha yi bula yoo ni ta ku nyiketa yona laha ka finetse ku bile kahle awara ya 12 daka nhlokomhaka na mutirhi kulori remember ngoveni na ta ku hi va kha yi langusa mhaka yin'wana kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku kahle kale na ku tiva swin'wana hi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ka xiyimo lexi hi nga ka xoho ta tsundzuka futhe hi le siku ra vumune eka n'hweti ya Hukuri hi laha hi nga langusela nhlawulo wa mfumo ya muganga kumbexani ya leswi tiveka kahle swinene ngopfu hi mfumo ya miganga kumbexana local elections hi ndlela waleyo mikiseri siku leri ra ti-4 ta Hukuri hi lembe ra 2020 kambe ke ti-special vote lava nga va ya kha kombisa hi siku leri ra ti-2 ta November leyi ni nga ta va kha ti sungula hi ndlela waleyo mikiseri kambe ke sweswi ta kuma nhlokomhaka na mitirhikuloni remember ngoveni eka mixo wa siku ra namuntlha ni ta ka nhlokomhaka ta va ni kha ni ku tisela kahle mikiseri timhaka leti lavaka ta va kha hi bula hi to eka nhlekani wa siku ra namuntlha tshamisa sweswo mikiseri hi leyi nhlokomhaka nhlekani remember
1: riendleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM
2: ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we meyara wa masipala wa Greater Tzaneen loyi a nikeke vukorhokeri ka vaaki va tindhawu ta masipala wa Greater Tzaneen wa xisati wa malembe ya 20 vukhale u languteriwile ku va ri karhi humelela emahlweni ka khoto mayelana na nandzu wo koxa vutomi bya n'wana wa malembe 2 mahungu xitalo le ka awara yan'we enhlekani
1: riendleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.

0: Hile kama kume na rumbiri watu bine zimingisiri suge kahleka waraya kume mbiri kahleka na wasukura na muntla nungunungu kuchisa talk ijarama la anjo mingisiri tabaika ifamba shuimwe laka waraya kume mbiri kia fika lika waraya naru kahleka na wasukura na muntla remember ngobili kia student talk maka shumula ntela kulika waraya mwe waraya mbiri ya nungunungu kuchisa talk kahleka na wasukura na muntla itabaika ikume kahle e ba ungu shtalo ndlela makale laba kutako ikhaya blabla yona mixer wa SFM eka misho wa sukura na muntla kana ngono kwa chisa talk swibiko swikomisa timhaka tikura hina mixer ra Afrika Dzonga ra ha ri na mintlhontlho ya ku tala swinene loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri eka vaakatiko mixeri hi leswi mbaka mi tshama mi kha mi swi tiva sweswo hi nga langusa kahle timhaka ta ku pfumaleka ka mati ku kala ka mitirho ku pfumaleka ka mpfuno kusuka eka tin'wana ta tindzawulo ta ku hambanahambana leti vaka ti ri kona mixeri yin'wana ya mitlhontlho leyi hlanganaka na yona tanihi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga mixeri hi yin'wana yaleyo ni ngo ringeta ku ta kombisa hi yona tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ra ha ri na mitlhontlho yo ku tala swinene loko swi ta eka timhaka ta vukorhokeri eka vaakatiko loko swi ta ka timhaka ta mpfumaleko wa mphakelo wa mati ku kala mintirho ku pfumaleka ka mimpfuno kumbexana ku nanayila ka mimpfuno kusuka eka tin'wana ta tindzawulo ta ku hambanahambana leti hi nga na toho kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga so xivutiso i ku xana mavandla lamo tala ma nga titsarisela ku va ya vhotiwa na ku va ya nyika a swi tshembiso swa woho u vona onge ya nga swi kota ku tisa vukorhokeri eka vaaki kumbe vo lava ku tivekela xinkwa etafuleni a ku na lexi nga ta ncica kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ke siku na siku hi ta mavandla ya tipolitiki lava va ka famba ma nyika papila ra switshembiso kumbexana manifesto ya woho ka tindhawu ta ku hambanahambana siku na siku mavandla ma tipolitiki ma le ku spendeni ka timali ta ku tala swinene ngopfu ku va va famba va kha va nyika switshembiso eka vaaki xivutiso eku mingisiri tanihileswi etiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri nga na mitlhontlho ya ku tala swinene ngopfu loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri eka vaakatiko swa ku fana na ku pfumaleka ka mati ku kala mintirho tindhawu tin'wana ti hava magezi mapatwini ku pfumaleka ka vukorhokeri kusuka eka tin'wana ta tindzawulo mingiseri ta ku hambanahambana se xivutiso eka mhaka leyi i ku xana mavandla lamo tala ma nga titsarisela ku vhotiwa na ku va ya nyika switshembiso swa woho u vona onge ya nga swi kota ku tisa vukorhokeri eka vaaki ke kumbe vo lava ku tivekela xinkwa etafuleni a ku lexi nga ta ncinca ke hi ku se hinkwavo vanhu lava va lava ta vhotiwa va lava ta ku hina hi va tsarise hi ti tsarisela ku va hi hetelela hi va vhota kambe ke tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri na xiphiqo xikulukumba swinene ngopfu loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri siku na siku tin'wana ta tindhawu swa swi ni vulavulaka mingiseri swi na 15 years na mati manena a montho a mi swi huma se lava va nga mavandla lava va fambaka siku na siku ma famba ma kha ma gangisela ku va va kha va vhoteliwa u vona ingaku ma kona mavandla lama ma nga swi kotaka ku va ma fika ma ncica vukorhokeri kumbexana va fika va ncica timhaka ta vukorhokeri lebyi va ka byi ri kona eka vaakiki hi ku hi ri la hi mintirho hi ri la hi vukorhokeri bya mati xana mavandla ya tipolitiki lama nga kona lama nga tala koho kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga u vona ingaku ma koho lama nga swi kotaka ku antswisa xiyimo lexi loko la ku langutisa i mavandla ya ku tala swinene ngopfu mingiseri hi lama nga va ma kha ma titsarisela ku va ma kha ma vhotiwa eka lembe ra 2026 mingiseri ma tele swinene so xivutiso i ku ma tarise hi mhaka ta ku vanhu va lava ku pfuna vaakatiko kumbexani i vanhu lava va lava ku ta tivuyerisana a ku na ku cinca loyi u nga ta ku vona hambi yo vhota mani hambi yo vhota mani ku cinca hi nge ku voni ke 060-8875-942 nilata ku hi va hi kha hi langutisa mhaka yaleyo mingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha yi na nkoka swinene ngopfu ku va hi kha hi langutisa eka mixo wa siku ra namuntlha siku na siku vhele hi twa hi ta ku hayi khona hi va ri ku hume mabazi emekwinikwini ma mavandla ya swona so ku hume mabazi mekwinikwini mavandla swona i vona ku cinca hi kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga na kumbexana vanhu se vo lava ku ti nghenisela xinkwa tafuleni na ndzengana ku jisa talk eka nhlekani wa siku ra hlekani mingiseri ni mamukelele ka jisa talk ke va balekisa sweswo 060-8875-942 nhlikani
1: ahee minjhani
0: hi pfukile minjhani papa
1: kona a ku na nchumu e papa
0: mi vula yini loko muku a ku na nchumu papa
1: a ku na nchumu vo la ku teka cheke vanhu lavaya phela loko u la ku rima ne a wu yimeli mpfula yina
0: Va balekisa sweswo 060-8875-942 ku na mingiseri la hlikani mingiseri
2: ahe mpfukile
0: hi pfukile mpfukile
2: hi pfukile mlabo
0: mi yi kume kahle nhlokomhaka
2: nhlokom
3: phakathi ni-2033 hi mavonelo ya mina ku nga va na ku cinca hi ku na sweswiwani swi yo cinca khale ka khaleni a ku ri na dyandza hi sweswo ku tekiwa vanhu va famba va pfala mapatu ku tekiwa vamani ma va ya ka mirimisi le swikwengeni na yinini swi yo cinca swi leswiya na tigaliyoni a hi ri na tona kwalano giyani ti yo tekiwa u komba ku i ku cinca swisweswo se loko ho ku va ri na vandla leri lavaka ku korhokela leri nga ta korhokela vaaki ku fana na mati na yini yini yini xikomu xi nga vuyela mbinyini iva ma kona mavandla lama lavaka ku tirhela vanhu ni nga nika xikombiso malama hi nga tsutsumaka huma mabunu loko mo langutisa khale mati sweswiwa khale swijojwani swa sweswinyana ku nga nghena vandla leri nga kona va hi nga swi tivi na swijojwani because khona yin'wana yin'wanyana a yi ri na xiphayiphani and a hi swi tiva ku loko miya ni ta fika mi kuma mati vamhani a hi swi tiva ku loko ku ri nkarhi wa so ku na dyandza ku le ku pfaliweni ka mapatu ku se leri nga kona vandla i tithendara leti ti nga ta vona va nga ku dyeni ka mali leswi vulaka ku a hi vanga a hi mavandla hinkwawo ma nga titsalisela ku ma nga titsalisela ku lava ku va ma teka xikwama veka tafuleni ma kona lama lavaka ku veka xikwa tafuleni mara ku na lama ni ngo vula va DA ma veki khale xinkwa tafuleni ku kuma ku loko mo va ka chance ma nga swi kota ku va ma kha ma tirhela vaaki hi ku hetiseka hayi leri hi nga ka rona vanhu leri nga ka rona vandla ri lo lowhusana n'wana laha a nga xikolweni sweswiwa mutwi a ha langutisa buti wa yena yi le ka grade 12 buti wa yena nge se za kuma na ntirho i beti bachel i hume hi ti-degree xi lexi hi nga ka xona sweswi a hi vandla i vandla ra marhavela i vandla ra vugevenga ANC so loko ku ri keri a hi kota ku cinca hi nga tshiki ku vona a hi vutheni mara hi kota ku teka vandla leri nga ta kota ku ri kota ku swi ta ku vana va hina va dyanga lava va langutisi ku vana va va dyanga just va pfuka va dye dorobeni loko va vuya vo fika va tlela va vutisi ku vana mi sale mi dya na Kesini Mash
0: enkomi khensa swinene ku nga ri hi ku tirhisa mavandla mo karhi ku vandla rini mi ri hlaya mavito ma vula kunene ku ma kona mavandla vhele lama ma nga swi kotaka mingiseri kambe ke emakumembirhi wa timinaleswi mingiseri kongoma kahle le ka wara ya n'we hi na xiphiqo xa ku tala swinene ngopfu tikweni ra hina Afrika-Dzonga mitlhontlha ya ku pfumaleka ka mati mi rila hi mapatu mi rila hi ku ndhawu yin'wana ku na gezi kun'wana mi ri magezi swibedhlele mi ri swi hava mati hi laha mavandla ma famba siku na siku ma spenda timali ta ku tala swinene ngopfu va ri n'wina mi va vhothela n'we xana mi vona ingaku ku timhaka ta ku mavandla lama nga kona ma nga tala la tikweni ra hina Afrika-Dzonga i yini i timhaka ta xinkwa kumbexana hi langutisele vukorhokeri lebyi nga ta helela swi fika ka vaaki na a hi tivi swi le ka wemikiseri 060 w875 940 nhlikani i nhlikani hi pfukile mpfukile a khensa swinene
4: kesa mina ya yi twa enhloko mhaka leswaku hafanene va lava ku ta yi tirhela ti-organization leswi hinkwaswo lava ku talaka tona na va kona va lava ku ta tirha va swi vonile na mina loko a ni ri na matimba a ni ta huma xa mina xindledyana hiku na mina na swi lava lava va ku endle sweswo va swi lava kosa va huma kona phela hinkwenu na mina hi sungule ku vhota hi sungule ku vhota hi 1994 a Gauteng na ha ri girila lerikulu na ha ri komoreni a ni tsake njhani nkarhi wa kona na loko swa hela a ni twa swi swo tsalatsariwa hi swilungulungu ni twa hi nga ku ri kumbexani hi swona hikwani nga swi fi kahle but now I'm here carefully yes ya tindleve ta mina ti pfulekile va ta ku tirheni vanhu lava va lava ku ta tirha vanhu lavawani a mi voni sweswiwani se hi fuma hi mifumo ya tlengela why swi ri tani ku humela vakulukumba lahaya lavo tlhariha ku hindza mina kute mani tlharihanga lavo tlhariha lava va dya na vona lava va nga na swivati va kombe swivati van'wana va huma vandla ta vona kona hi vona ka swikiveni siko westetan vana na mani vana na mina se swi fika kumeni because seke swi swa van'wana a hi swa mina a swi ni fanelanga ma ni nga swi tivi leswaku ri ku dyondza xikolo ngopfungopfu a swi pfuni nchumu a ni nga swi tivi leswaku ri swi vuli leswaku ni nga dyondzi xikolo kambe ku na xikongomelo se swi vonile va swi kombisa sweswi va ta train ande yin'wana na yin'wana loko yo kuma chance sweswi yi ta tisa ku daya hambi ku ri yaliyani miketeriwa vamanimani e yaliya hinkwenu ka hina a hi ri ka yona mara hi nga swi voni ene a ri kuteni loko yo vuya e a ni la vulavula hi vito a loko yo vuya futhi va swipini ende va nge pfuki va ndzini swin'wana van'wani ve ri a va nga ndzi swona va dlaya vanhu a va ba vanhu vo ri byel sweswi loko mi vona vanhu va ri group ne datiswe valungu hayi valungu ne lava va hakelaka lavaya ni vula vona i valungu mara ni vuli hi nghohe lava vo hakela lava hi ku munhu un'wana na un'wana i mulungu loyi a kotaka ku hakela munhu un'wana a va swi lavi leswaku vanhu va va ri group amintirhweni va swi tivela va zemba group ne amba hansi swa ntirho that is why a va nga swi lavi leswaku hi yima hi ri ti-group hi vulavula swi swo karhikarhi hikuva ku nge vi ni nge fambi project a ku nge vi na nchumu hi to vulavula dyambu ri pela ive ntirho wa mina wu sela ndhaku vo ni vula sweswi va ta ku train loyi a nga va ta ku train i le ku train kwala hi nga kona sweswi a ni ha swi tiva hi le kwihi sweswi mara ma ni kona masikunyana ni humile se sweswi vela ku train ande ku na yin'wana hi timatimba lama ku na van'wana va ta hela matimba lama kulukuta sweswi yes a va ri va matsalani van'wana kwalaya se va swi vonile leswaku ri leswa swi ndliwaleni hinkwaswo phela leswi ndliwa kwalaya hi va kona hinkwaswo a hi swona hinkwaswo ka swona yes ya swi ku tifeme namuntlha swi ku tapa namuntlha ti fambile ma hi vona jani jijani a ni vulavula hi leva ma 2000 vana va sweswi ni vulava va nga humanyana kwalaya va swi tiva a ku humelela hi la jani va swi tiva leswaku a ku ri na le jani wetcos vapatsan'wini a va tirha na vona lava ni nge va na nghohe liyani ya ku khanya a ni vule valungu hi ku na kokwani valavayani a ku ri valungu cost a va hakela a ku ri na madyandza a ku humelela ni nkarhi ya swo a ku ta kuma ku ri busy lawani cost a ku hlanganiweni ku ndliwa xilo xin'we namuntlha sweswi voni bela switsongo leswiwani ni vule khale mina futhi ni vule khale you raise your hand hambi wa ni twa a wu ni twi hi vulavula hi mbilu ku na hemba am not ability cost tiva sweswi za duma loko mina ni nga swi koti ku langutisa matiko ma mina va ri odat heavy edition 1 ni vulavula hi xivono sweswi premises 1 ni tiva varhangeri ende va kona ni va vona ni nge se tshama ni vulavula na vona ku twa hi mavulavulele ntsena wu twa ku loyiwani yeh ni ta ni ta swona because mapfalo ma munhu ma vulavula se amuntlha ku yiwa kona sweswi a ni tivi i mani loko ri ku level taku wa ha tayima i ba toyitoyi ku veni a wu fana sweswiwani i ba xihambanu i qacha hi wena miqachi wena ni miqachi mina sweswi ni swi vonile so va ta ku train hinkwavu ka vona hambi yi le xileni leti ka va ta ku train va nike chance ta swivona leswaku va ta ku train se ni nge vuli mina ni ku hava ta ku train va ta ku train va dyela mani va ta dyela mina ni nga voni ku chumu kambe loko u vona chumu ne a ku na munhu na un'we laha nga ta andzahandza swi swa wena problem a hi swi koti ku langutisa ni vula swona mani yes a hi dyondzeni va kona vanhu va kona ende va ta pfuna hambi swi nga vuyeli amatshan'wini recordingly but hafu ku ya le mi ta swi vona leswaku hakati ne swilo swi kona swi lava mina a ku na mata ku na chumu mativa tele leswi ku laveka vanhu lava tivaku ti-pipeline lava tivaku ti-saveya va endla ntirho kona ntirho tele ngopfu la va tshame hansi va jasmani va hosa va ti-3 rand 350 i ta beja hi mani i ta beja ni va xava airtime i mani ta teka swa tiwaka mani i ta ndla hivi i ta xava movha ka mani hi ku laveka timovha sweswi i minkarhi ya kona sweswi ku laveka vanhu va swikolweni sweswiwani va va ti-IT doctor va va hinkwaswo i vanhu va nga sentence kompona somuti vanhu va ka hina tani matihlo ka lweni ka vona switimela swa fanti lawani vona swita hinkwaswo i mhaka va manjana na i mhaka ASC na vula sweswi tani ale ta tshuvula xipao lava tate big machi because now I vote at the biggest one that the guys are sweswi un'wana na un'wana a switivi leswaku misavale ya xikwembu na hinkwaswo leswi ka yona a ya munhu misava leyiwani xilori va varhangeri ene va kona va fanele va endla swona win of swilo hinkwaswo a tshame xiluvelweni hi vona like king of the king na vula sweswi king of the king i khome swilo hinkwaswo i lava varhangeri i vurina kuri i lava kutatikacha varhangeri va yena lava nga ta fuma hi ku lulama lava nga ta risa tinyiku ta yena hi ku lulama va swi ta ku vanhu va hola mali nkarhi muni lo i hola hi ti 25 wa hola mantsi la kun'wana a wu nga ta jampa siku hi ku a ni tiva before a hi ku tetete loko xota sente a ni ya obisini ni ku yeye kangsee wes up before sunset a mi seku toto yi nghena wa cost a ku tirha vona lava nga dyondzisa vanhu ku artisini mixa hinkwaswo ku endla simbi ni wu va kona ni vula swona ni tshame kwala
5: emitwile bestbuza
0: Kesa swi tele Mr. Nkuzane ekhumembirhi wa timina ndzi mikiseri kongoma kahle ka wara ya n'we right hlikani
6: nkomo minjhani
0: i pfukile minjhani papa
6: i pfukile ahayi xitwa xivutiso na tana nhlokomhaka leswi nga endlaki swona ku ri mavandlela mo tala ma tele ku tirha ma tala ku tifumisa wona na loko mina ni nangutile kwalaha ma nga humahuma kona ma ndla swivandlavandlani hinkwawo mavandlavandla lama ma humaka vandla rinhle hinkwawo lomu munhu languta kahle se laha loko ma kha ma humaka vandla rinhle ku vi ku langutiwa nga ku ri vanghana lava nga rhangela va dyela kahle va dyela ivi un'wana na un'wana a ti humela laya a ndla riphata ra yena tlhela ku na mina ni ta va murhangeri ni ta kota ku byela ku fana lava nga phambeni ka leva ka laha ni phatluka kona ni nandla xin'wana xirhabyana na languteni kahle ni nga jangi hinkwawo ma humaka vandla rin'we mandla swivandlavandlana swi fana na tikereke ku na tikereke to hanya laha misaveni leyi mara kahle kahle loko ma nga ta swi kerekekereke leswi nga kona swo tala tale leswi swi huma andzeni ka tikereke letikulu ku va ku hi ku vona ku mfundhisi laha ka kereke aka kereke leswi nga ku va dyela ku huma kumiwa laha ka kereke leya ka endliwa swiphazaphaza swa swi kerekani kerekani swa swiphazaphaza phela leswiya se swi fana swiphaza leswi nga huma swa swa wun'wa tipolitiki swi phazaphazanyana leswi swi nga huma leswiya kasi kahlekahle yi ri kona leyi a yi ri kona leyi nga na mabuloho lama mpfula yi nga leyikulu a ma fambi ni nga ni tlhela leswi mabuloho na swi kotela swi le khulukeni yi kona leyi hi tivaka hi nga kuma yi ri kona leyi kha yi tirha mani na mani loko ni vona leswi leyi a nga kahle byongweni wa yi vona ku yi ta lomu kambe ku hi nga vuli mavandla hi nga vulavuli hi mavandla mara amarhumbini n'wana n'wana wa swi tiva ku davuka kwini u ya kwini amarhumbini n'wana n'wana wa ku tiva marhumbi hi lembe le kwini lama a ma ri marhumbi ma vanhu lava nga tiya kahlekahlekahle leyi ndhawu ku hi taka kona hi taka swifana namuntlha hi nga fika kona leyi hi nga kona i miraga leyi hi nga ka yona hinkwenu namuntlha la ku kona marhumbini a ku yiwu marhumbini le marhumbini leyi hi suka na miragani leyi nga yi endlekela hi tlhe endlela swiphazaphaza swa rhumbarhumbarhumbarhumbarhumbani laniwani laha kona ku la ku ta dyela ku ni va mirhangeri wo karhi ni ta kota ku dyela a koteriwa nchumu swivandlavandla leswi swi tele ngopfu ene swo hoto tumbuluka ni swi ta tumbuluka a swi ta hela ku tumbuluka swivandlavandlana swo hoto va kona i vula swona ku tukuriwa gaveni ku ri ko va madyele ku la ku dyiwa laha a ko va na nchumu van'wana nasweswi va kotiwa timata va 300,000 yinene leyi va kha va ri lava ba mataleni masiku wani ni kahi 300,000 wa ximanimani 300 a va se nikiwa va ba mataleni na sweswi hambi ya ri ni 300,000 yinene mara namuntlha sweswiwani va le ku vulavuleni ku vona va ta kota swo karhi mara va tale ku humesa 300 ku nyika kulukumba luya leyi ba mataleni i ri lama siku nkwa ba mataleni ha ba mataleni hanwuti yalaka ya xiyani moya 300 rand mara namuntlha va va tondla varhangeli a va rhangele ku va vona ku karhata valava i madyele lama ma laveka ku tiwa gaveni vulaa sweswo ku ri a ko va na nchumu na nchumu i madyele ku ri sweswi ku kahlekale ku hava na fome na yin'wana yi nga yi un'wana a nghena a byela ku ri fome na yi nga yima kusukeleku ku sivurisi evandlero karhi yi le kwihi sweswi la ku nga ta chuwa vanhu angeni moyena byewile kwini na mani vitoya leyi mani femu ya ko sweswi na vulavula hi femu leyi nga teka vanhu sweswi hi ku hi femu ya kona
0: anda hi vulavula hi kwalomu eka vo 546 wa ti-political party leti nga rejistara ku va ti-contesta
6: a ti nga ta ndla chumu a ti nga ta ndla chumu tipolitika ti nga rejistra teto leta a ti nga ta ndla nchumu kahlekahle emadyele ma rihlaza ma laveka ku ra un'wana na n'wana i la kuva mina hi mina and na kwalaya ka teto ti nga tipfuleka sweswo kota wana n'wana ka rihlava va huma kwalaya ka swivandla vandla swa vandla swona tlhele ku lava ta kuma ku ri kona ku dyiwa a kona bava laha a yeni marhumbini loko mpfula yina swo mabuloma kona ma tsemeke loko mabuloma yina mpfula mari lama nge kona mabuloma ma mavandla ma sweswo loko mpfula yina swi khuluka hinkwaswo ta wena ku ri a ku na mali leyi kumekaku yi va yi humesa.

0: swa khomeka la ka mablo lama kova kwa msava loko pfula yena swibuluka swifamba swithovekela mablomo kona mara yi ri kona ni ngama ka mablomo mo tiya na namtlhela sweswi ha tsuma henhla ka wona mablomo kona loko ri rin'wana kona miti ri kona ibloo rin'wana ra Adolf Mingela i ra khale hleketa loko rindliwa hi va mablomo ra Adolf Mingela rindliwa hi va ma ma vona ma ku namtlhela ma ku mablomo ma vona ku hava tsetserele a byana ri tlhela ndzhaku vona ku byela ku na nchumu swa gelelula sweswo
1: se n'wina kahle kahle ma ha ri hava ntshembo ka varhangeri va vanhu va ntima hi ndlela yin'wana
0: a mina ni laba rivhese na movha ya tender bava i rivhese leyi lavaka yaku hei malaya a ndhaku leti rivhese vala rivhese yi tlela ndhaku rivhese wa gevenula sweswo i rivhese
1: mi hava na nkarhi wo mi nga va nyika chansi kumbexana va nga vona swin'wana
0: a ni ka vamani loko mi halata ni ku va fana na mina ku tlanga hinkwaro swoswoleswo un'wana na un'wana lo yo fana na mina mi ta ni ta ni vona mina ni wo tshuka ni wa ntima loko ku ri i munhu wa ku lava ku fana na mina ni nga wa ntima yimaninyana na loko ni vulavula rimi leri ni ri vulavulaka kumbe rin'wana ra von'we xindhevele ra xiteri yimaninyana a hi yeni leyi ka lava va vulavula riri van'wana va nga ta kambe va ri yini lava ni va tli kahle ya vona xizulu loko i vulavulaa xitanyana xindhevele a xitanyana se a tlhela ka lava kun'wana hi nga ta va a hi vatlwi kahle kambe va rini i van'wana va hi torokela nyana hi wo nga ta kota ku ndla swilo swi famba lavaya
1: ni mi twile
0: lava ku loko va mi kuma mi le ndhawu yin'wa mi kha mi lava ntirha va fika va ku yini va fika va komba va ku 1 2 3 4 5 a yeni se lava ka lava ka rhanga yima a lehisa nhamu a korhamela hansi wa ha languta ku a nga teka wini lava va fika 1 2 3 4 5 a yeni ni entirhweni valava
1: ni mi twile ntikolo
0: va tivaku na leswi a va tekisa swo khale a va nga tlakukela henhla leya a ya hansi a kumeka yima ndhawu ya 1 2 3 4 5 a yeni loko ri ra 5 mara hina namuntlha la heyi i ta n'wamina leyisa na mi languta le ndhaku nangutela matlhela a tutla manyana hi n'wina na
1: nimitwilenyana
0: n'wilou
1: inko
0: dange va mikiti wa gavini vula sweswo
1: khesa swinene ngopfu tikolo gavini hi ta vuya mani tele ku vuyeni 060-875-942 u vona yini wena mingiseri u vona yini tiko ra hina Afrika-Dzonga ri na mitlhotlho yi kulukumba swinene ngopfu loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri ka vaaki hi vulavula hi ku pfumaleka ka mati mapatu magezi hi ku pfumaleka ka mitirho swi za swi hlamarisa tiko ra hina Afrika-Dzonga i vona madokodela mamatha ma union building va ku va lava mitirho vanhu lava nga thwasela lava mingete xikolo xi na nkoka fambani mi ya dyondza mi ta kota ku kuma mintirho 060-875-942 hlikani
2: hayi muhayisi minjhani
1: pfukile minjhani papa
2: pfukile
1: ni mamukerile
2: loko languta aka nhlayo ya va ya lava khanibasaka ya tiphati leti nga kona leswi ko va ko va vanhu yo ka hi nga swi voni tiphati muhaxi a ti ri so I'm sure ivi mi kuma ku vo tala va vona va humaka tiphati to tala ngopfu yi humaka vandla rin'we ivi mi kuma ku loko a vona ku ri lani a swi fambi kahle a jampa la ku pfula phati la ku jampa ku pfula phati na vanhu va fanele va pfuleka mahlo ma vanhu lava meni ri hungry lion is always aggressive. Commander is underlined. Loko hi languta muhaxi hi ngo languta ka vandla leri ra ANC mi kuma ku a ro tsandzeka ku va ku mi kuma ku swi nga koti ku endleka ku na ti-factors leswi endlaka ku swi tsandza xo sungula mi kuma ku ri ti-province hinkwato mali yi kona

0: filtara. Hi ku tela na thangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri laha ku nga na thangi, hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation. Ku ku borhela mati hi mitara i R300, 3 meter steel casing i R2500, transport i mahala. Loko u hi nyika custom u kuma R2500. U nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318. Xikwembu xa bowl jikelele, hi ku borha mati a hi na ntanga.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa, kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane. Laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga na tibishop. Hi xavisa beka mina, Mthabalisinde, Mabona, Hoza Hoza, Mrumelele, Vulindlela, Mpetswa, Malamba Kuphikwa, Vuma, Mkhanyakude, Mbatapani, Vula Vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke. Naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonela ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Leswinene swo hibe, kambe mfumo wa sweswi va dya voxe. Va yiva timali ta titliniki leti faneleke ku tirha vusiku na nhlekani, na ya ku basisa mati. A ku na vukorhokeri, a ku na mapatu, nkululo lowu tirhaka kumbe vukorhokeri. A ku na mintirho ya vantshwa lava heteke tidyondzo. Hi karhele ku rindza. Ku hlawula swi le ka hina. Ku hlula kumbe ku fa. Votela EFF.
0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Shibasa Funeral Services leyi i sosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavharaka wena na vanhu va 14. Laha a ku na joining fee kumbe age limit, naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela, kasi va ku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, 200 rand airtime, grocery leyi endlaka 3500, va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand, va tlhela va ku endlela na death certificate. Va ku tekela na mufi va n'wi veka e storage xa vona, kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand.

0: Commentan, what minutes mix it suka kahle ka wara yenwe eka hle ka suka na munhla awara ya mbiri yana na ko Jesus talk kase swinene remember ngobeni maungu ya awara yanwe lungile ka malepa nta itise kahle hloko maka eka misho suka na munhla ileka 0608875942 hlikani mix it nomamkerile
1: hashtag sharamkan batukulu mpukini na bashomi
0: efukile kokwani khosa kusuka la ka nwaminto a ximowini ngo hlakanisa na vona na dyambu kokwani
1: Jambo batukulu ri tsakisa hi ku ri a ri sawuli munhu a ri na mazondzo ri ba un'wana na un'wana
0: ko va nkarhi wa kona kokwena
1: batukulu na yi twa milandzu lahubyeni yo hlomula mbilu
0: mi ri yini n'wina kokwena
1: xivutisi xi lavaku ku tiva ku ri mavandla lama ya nga tala laha South Africa ya karhi va lavaku ku hlawuriwa xana va nga va va tiyimisele ku tisa ku cinca va tirhela vanhu kumbe vo ti lavela swa voho va hoxa aswikhwameni na mi nge ni yi veka hi ndlela leyi
0: okay
1: a hi hinkwavo va ti lavelaku swa voho va hoxa aswikhwameni va to hoxa hi ku a ni ri a wu nga tirhi i nga holi ene a swi nge endleki loko i hola wo cukumeta kumbe wo kuma ke famba elo khoma inga hoxana a xikhwameni mina na ri na woho ntshembo wa ku va koho vanhu lava va nga swi kotaka ku tisa ku hambana hi maendlelo la tikweni
0: i khale va ri kona kokwani lava mi va vonaka kumbexana vo va koho sweswi na loko ku ri i khale va ri kona nkarhi lowun'wana a va ha yimeleyi
1: mo ni kombeta ku ku na mhaka leyi yi nga hi tumbelela hina vanhu va laha South Africa hikuva a ni ri ku vota swa ha ku hi fikela vanhu va laha South Africa a hi si swi tiva leswaku ku vota hi ku thola va va va ri koho nkarhi wo leha mara yi va na mhaka ya ku onge mavona xinyenyani loko xi phasiwe hi vurima xiphasiwana tintiko letiwana tidyondzo letiwana na nomo xi nga ta ku xia suta xiphasiwana woho se swi dinga swi tikomba onge ti ku vhota ko va ku herisa nawu kuve ku vhota hi ku thola loko i thole munhu a nga endli ntirho lowu i nga wu tholela woho a wo rilarina a wo famba iya pfala mapatu hi ku ni kwatisa hi ku a ku na mati kumbe a ku na mapatu kumbe a ku na mitirho i milungu hi mhaka leyi mi vonaka va nghena muti na muti va kombela ku vhotiwa hi valungu va voho vanhu lava va vhotiwaku leswi vulaku va fanele va twa hi hina loko a hi tiva leswaku hi hina valungu va voho ni nga vutisa ku i mani a nga tshama kuma valungu va pfale patu va ku hi pfarisa hi ku tiboyi ta hina a ti tirhi kahle loko a ri koho a nghena la moyeni a vula ku hi va hi valungu va koho a nga vi xikalaveto hi ku ni ta lava a ya ni komba valungu va koho valungu loko va ku thorini i tirha ivi i nga tirhi swona leswi va nga ku thorela swo vo ku hlongola va thola un'wana se hi leswi na hina loko a hi swi tiva swaku hi valungu a hi fanele hi endla swo xitsonga xi ri ndlopfu a yi fi hi rimbambu rin'we swi vula ku loko i endla swilo swo karhi i vona swi nga endleki hi ndlela leyi i lavaku hi yona wa cinca i endla swin'wana laha ka ku loko hi ri maAfrika ha fana hinkwenu vatukulu ni alana na yona ni vo pima hi mehe na n'wehe hi ri vambirhi ni tshika lavo tala loko kota munhu a hi nyika 20 rand ka mehe na n'wehe a ni tshembi ku hi nga hi ya xava swilo swa ku fana ku komba ku a hi fani se mina na ha ri na ntshembo wa ku loko a yo swi tisisa ku hi vathori hi hlongola hi thola hi hlongola hi thola a hi ta va kuma lava va nga ta endla leswi hi lavaka swo hi ku a va ta va swi tiva ku loko hi nga va endleli swona va ta hi hlongola se loko vanhu va zava ku hina mukhoma hi va ku na nsimbi ku fika hosi yeso a za a vuya va swi vonini leswaku a hi tivi timfanelo ta hina nkomi vatukulo xin'wani kahle ni na ku twa van'wani ku va ri yini ku tiva munhu wo tlhariha ku tlula van'wani laha misaveni a nga ri kona vanhu hinkwerhu hi tlharihini ku hambana matirhiselo ya
0: ku ri ku mi nga se famba kokwana lava va nga koho ku nga khale va ri kona hi vatholini vo ka va nga swi voni leswi hina hi lavaka swona na tanihi vatholi
1: ayi va swi vona mara va hi tolovele ngopfu hi ku va tiva leswaku a hi nga endli nchumu hi mhaka leyi mi vonaka loko hi heta ku va thola ne a mi nge va voni va fambafamba laha mugangeni va mi vutisa swa ku mi ri la hi yini
0: nemetwele kokwane
1: ene loko ntamne ka xikombi xo olo va vatukulu
0: okay
1: me kuma kuri na ti what committee ane
0: mm
1: yo me va tola ku inwani ya magezi inwani ya mati inwani ya mapato ane
0: mm
1: a ti tam sama komi tsama mungu bona unwana akara jikaji ya kwa la malaini a ku hi mina eh what committee hi mina lo ninga yimela ta magezi ni lata tiva ku gezi ri mitira la kahle na
0: ane
1: tsama ningu bona na unwa jikajika no hetelela ni vona loko va hendle timithini va ku hayi ku na report back tanani n'wina ka masipala loko va lava roll call ku lata vona ku ya ha swi ta va landzelelake
0: ni mi twile kokwana
1: xumani kahle vatukulu
0: hlayisekani ku dya ku engeta mbana hlekana wunene
1: thank you
0: 20 minutes mixer suka ka hle ka wa rangwe awara ya mbiri yana ngona wako jisa talk eka hle ka no suka la muhlo angula ku yini ka hloko maka mixer ta teka mkanziso ya wela ka fitness pile ka hle wa ra ya nwanda ka hloko maka na mtrekolo ndungulo ya kamale fana kuna mixer la hle ka mixer
1: aye baba
0: aye
1: dzumba na dambuleri ma
0: e dzumbi ni ngo putsa bona mi dzumbe njani
1: ah na thula zere ku ngwise ntamba
0: mm
1: baba kuna timhaka timbiri la
0: tananato
1: e government of national unity na opposition ti ya ku voteni sweswiwani me va hlamarisa lava government of national unity ku why va tshike xiunity liya ya vona loyi un'wana na un'wanyana tisemanjheni a va independent a tiyimela loko lava sukaku kona laya loko va heta lava tlhelela kwa laya ku kombeta ku ri vanhu lavawani number one na number two a ti kahle wa vona ku ka ti nkarhi wa ku kahle ka tona na lava van'wanyana lava va nga va sala ndhaku va lwa na yini va lwa na phati yin'we or timbirhi leti nga ka opposition leti nga ku va kaneteni hi ku leti nga ku va kaneteni hi to tiana ntiyiso lowu misava a wu fanele yi nangutisa ehenhla ka vona ku lava va ala ku va nge swilo leswiwana a hi swona leswi swilo leswi a hi swona leswiwana hi laha hi fanele hi ta hi ta vona kahle ku ri hi mpelampela lava va hi yimelaku hi vani na lava lavaku hi va na mati hi vani lava va phelele vona ka government of national unity kusukela hi 2024 ku ta fika namuntlha va hi endlele yini lexi va hi kombetaku lexi hi nga kaneteku na namuntlha hi ku hayi ku phela a va le ku ndleli ka nchumu vanhu lavawana mara sweswiwana va avanile hi kun'wana na kun'wanyana i emutini wakwe ku ri a ya ku ri ya ku kukuleni ka muti wakwe waye va nga kukuli muti wun'we ku ri hina hi ta swi vona ku himpela vona loko va ri ka government of national unity a va ri ka unity yini leyi ngaku hi ku phela va tikomba ku lava ka government unity of national unity va le ku hi kombeteni ku va le ku tsandzekeni hambileswi va nga 20 va ri a parliamente va ri 20 va le ku tsandzekeni ende hi vona va nga ku ndleni ka yini hi vona va nga ku tekeni ka mali va lava hi vona lava loko van'wanyana va ku a hi va nyikeni 5,000 hi n'hweti vakhegulu na vakhalada va alaku va ku a va nyikiwi mali a hi teneni hina hi vona va alaku ku na moyanyana nkarhi wun'wana wa ku hlupha tindleve hi vo va nga ku aleni va lavaa ku ri no swilo swi nga fambi kahle hi vo lava va nge hayi vanhu lavawani ku a va lava yaku kona la nona a hi va tshikeni kwalaha hi dya mali government of national unity hi yo nga ku dyeni ka mali ku tlula liya yo sungula liya a yi dya yi ri yoxe se ti dya ti ri 20 something se a ta ha ri ku dyeni ku va muwanini he vava tile ku dyeni ka muwani mun'wana ya karhi ku hopi a tidi to hlakula himpela ti le ku hlakuleni se manje loko ti ya ti ya suka laniwani yin'wana na yin'wanyana liya yi qacha bazi ya ku zameni na liya yi qacha yiniini va ya ku tleni ka yini va ya ku a va ti hi ta ali hina hi khale kari ku lavawani hi ta va chucha siku ro ri Jesu a nga ta vuya n'wina a mi va yimelela se manjheni hi ku mi tihaleni a hi va yeni mahlweni hi karhi hi va rhoma se mina lexi ni va byela swi lava ka yena tiphati timbirhi kumbe i tinharhu kumbe i mune yin'wanyana ya ha ku ti joyina sweswiwani vana va nga ha ku joyina va ku hayi kona hina ha ha vhoti na vanhu lavana i ku vanhu lavana va ndla yini va dileta vanhu va ka hina vanhu va dlayisa vanhu va ka hina ndlala wena endla zone ta munhu loyi a ku vulavulela kwa ku ey phela va le ku mi robeni vanhu lava va le ku onheni wena i tlhe ku hayi a nga lunghanga la nga lungha hi wini hi loyi nga a hi yeni hi ya dya loko hi dili hi sula milomo hi ku a hi dinchu tibati leti nga ka unity to ti nga ku hi dlayeni letiya hinkwato ta endla ti lunghangi
0: emitwini
1: va lahleka lowunene vava
0: swi va tani eka n'wina
1: ndange
0: nkomo hei ti le ku vuyeni ti le ku vuyeni swinene ti le ku vuyeni swinene va kombisa timhaka ta ku a yi khona phela laha i va sweswi swimbirhi hi langutisa kahle timhaka ta GNU hi langutisa kahle na ti-opposition 060-875-942 25 after 1 o'clock na mingisela nhlikani
2: njani
0: hi pfukile mpfukile
2: makuwani
0: ni mi twa ku antswa ba makuwani
2: loko wo kuma munhu a kha a xavisa mirhi giyapexiya kuma a kha a xavisa mirhi ka malamulele ku nga ku na ku hambana ka munhu luya ni vula ku tiphakeli ti nga kona hi to ti humaka kwala ka liya ti nga tiri nchumu ku na yin'wana yi nga endliwa phaki sweswi ya mukhondozo a yoyo kwala phani ka mfumo lowuwa leswi nga ku nga tirhi nchumu ka hina vanhu va ntima ni loko hi tsandzeke ku tirha ya ka phati ya heri ka yona hi endla phati ya hina loko hi ndla phati ya hina tlhe hi kokelela liya tlhele ku nga tirhiwi nchumu leswi vaku tiphati na wa tsaka swi va wu wiki tiphati a ku fanele ku a yi fanele ku ri phati mbirhi ka swiphataphata xa kona ku na vanhu lava a va ri varhangeri ka phati leyi nga ku fumeni loyi o ka a nga se tshama a ta a ri ka vurhangeri na siku na rin'we le n'wheni tshamaku a ta mi vutisaku mi ri la hi yini na leswi a ri matimbeni sweswi i sukile ka matimba lamaya se i ta ka n'wina a ta mi vutisaku mi ri la hi yini why a nga swi tiva nkhaya a ri ka phati yaliya a ri ka yona ku n'we mi ri la hi yini na a tlhe a va vula ku ya hey ve ri vanhu lavavele ku dyeni ka mali loyi na yena a ri kwalaya nkarhi wun'wana i rhane mo dal 10 years a ri laya a nga se tshama na swi na rin'we a ta ka n'we va ri a ta mi vutisaku xirilayo xa yena i yini ene leswi nga tivekeku xirilo xa laha South Africa i yini i ku mati ku hava na mapati ku hava ri a va le ku tirheni loko tiphati teti mfumaka a ti kwa ti khripa timhaka ta tinanina yi ti kona timahini to tala mayina a yi nga byi lava munhu va ku veni i na diploma ya yini aswo a ti fika va kuma mitirho vanhu va tirha a timayini va khrieta mitirho ku hi khrietela vanhu va ntima leswi vaku hi ndlela yin'wana hina vanhu va ntima hi wiki ngopfu loko mo kuma munhu loyi a nga mi khaselara sweswi a swi tivaku hi November swa hela ni loko mo twa leswi a tsakisaku swona phani leyi a ri ka yona mara vanhu a va rhume yevu yena va ku eta famba ya hingisela ku kulava ka yini vanhu lavan'wani vona va ku vhuthi va ku va kota ku dyela ntsena a ni swi voni swi leswi swi nga ku ndliweni hina loko ngongo hina vanhu va ntima vanhu va ntima hi langutela hi ri vatsoniwa hi ku sweswi loko mina no va.

0: avatholi loko mi vona munhu i tholiwe hi nkulundzwani se mi vula ku swi sweswi tiso a hi le ku tsakeni ku hava mati a ku fambeki hileswo a ni swi titwisi kahle kahle vo huwa hi hina inkomo brano
1: hlayiseka
0: hi swo mhana mikateko
1: inkomo mhana mikateko
2: Mlandza ndawini na vaxumi Mlandza mo mina no vula leswi andeka ku lehisa loko ka hari phati leyi rhangelaka hi munhu wa ntima mo mina ni swi vula ku a ku na phati leyi nga ta tisa ku antswa ezilongo ka hari phati leyi rhangelaka hi munhu wa ntima ku hava ni vula sweswo ni nga kanakani mina kumbe ku tipfinyinga ku hava Mlandza so a ni nge lehisi Mlandza a no lava ku hlamusela sweswo swa ku loko phati ka hari leyi rhangelaka hi munhu wa ntima ku hava a nga kona munhu wa ntima loyi a nga endlelaka un'wana munhu wa ntima so lulama a nga kona inkomo Mlandza ingomani tangi
3: ende ngalowunene na vaxumi va Mlandza a xiticini a tshemba mihlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana va Mlandza nhlokomhaka leyi tlhe yi va na xivutiso xa kahle xa ku xana tiphati leti nga tata tiku leri ti lava ku tirhela vanhu ke moya ni hlamula ya mina ansara a ti lava ku tirhela vanhu muhaxi ko va ndlala na vugevenga byi nga nghena byi hindza ni le matsolweni byi ya fika yisutini loko mo langutisa vandla ri ra mayivuyi wun'wani wa museketeri wa rona wa ha ku dlaya vantolo vantshwa va ANC a hi xihundla xexo loko mi ta swi vona ku vanhu va ka hina a va swi koti ku rhangela xa vona i makwanga na ku dlayana na ku loyana ni byeleni loko sweswiwani va ku va ta rhangela tiko va lava ku rhangela tiko va ri endlisa ku yini va kha va tsandziwa na hi rhekhodo yin'we va endle hi ntikweni hikuva mavandla lama hinkwawo ma suka ka ANC loko mo langutisa hambi yena penipeni tlwe tlhe swi ni swirha timbilu mani i ni kolota 300 rand for 7 years loko a ri munhunene a ta ni nyika hambi a ko va 3000 i nge a ni nyike khale ku ni nga bi huwa swa poyila ka loko a yena a kha a rhangela vanhu kumbe a kha a lava vanhu va ku va n'wi vhotela ku hava meyara leyi nga nghenaka xitulwini ni byela lava n'wi salaka ndhaku sweswi mi swi twa u na mukoka wa ku tindleve na tinhompfu meyara a yi fani na vukhanselara va ngo to kuma porosini va ku kokakoka va ku a hi fambi ya tekiwa xinepe ta ku vekela polwini vumeyara byi lava u ri na maphepha ya ka tanga 10 hikuva swi tiva ku u ta sayinela na swi swin'wana kasi u xavisa doroba tidyondzo ta pfuna that's why mi vona mavandla lama hinkwawo ma sala ANC hi le ndhaku a va nge sali valungu a ni va swi tivaku valungu va tlharini ende a va swi tivi xilungu that's why mi vona DA va nga vulavuli hi yona va ta vulavula hi ANC ku ri ha maphosa wa tiva tindzimi letin'wana hinkwato loko mi ta vona ku ku na ku phuta hambi a ko va n'wansati a ha ta tekiwa hi mani leswi va nga fambisa swona suka ka ANC a ya ka manimani a suka ka manimani a ya ka manimani laha nga kona sweswiwani i yo xaviwa ku xivambu wa vanhu a ta kota ku kuma xitulu a ni tivi hambi va ma swi twa n'wina vanhu vutisani lava nga dyondza ku hava meyara leyi nga ta nghena a ku na nchumu lexi lava ku endliwa laha hi matshopeta ntsena mina loko a yo ni nyika 300 rand ya mina a ni vuli ku futha a ni ta n'wi vhotela a ni nga ta vhota a ni to tshama kule nhleka ku hava vandla leri taka ku tirheni na kan'we loko mi langutisile mo langutisa tirhekhodo ta vona EFF na yona sweswi yi na rhekhodo mayivuya na yona sweswi yi na rhekhodo ene ya ha to vona rhekhodo loko u heta ku vhotiwa mi ta n'wi vona ya loyi a ni kolotaku 300 rand i ta suka ku ya pfula ra yena vandla loko mi ta swi vona ku vanhu va ntima va phutini i pfula vandla ra yini nkuri yi le sadoma na sifasoke na tomi veri ve nge vhoti hi ku i va langele mukhaselara u nga langela vanhu mukhaselara veri ve nge n'wi vhoti no n'wi vhota se mhani voni xin'wana mavandla ya mambirhi vanhu va hosi leswi a hi ri mi vhota mani ANC na DA mataleni hi mina ni ri kwala Venda a hi xumeni mona
4: ahee n'wana boti nhlokomhaka ha yi tswa ubyeni a ku vhota hi ta vhota mara a wo vhotela ku hi vhotela ku va ta hi pfuna ho vhotela ku va nyuhela va fuma na vana va vona na miti ya vona a ku na nchumu ku hava munhu wa ntima loyi hi nga ta n'wi vhota a hi tirhela swa tsandza n'wamilandzwa mhamudlovu hi mina kwala ka gym nkomu
1: hlikani milandzwa hlikani a hubyeni ya ya twakala nhlokomhaka ya n'wina milandzwa momo hi kombisanyana hi ndlela leyi hi ku hlamulanyana xivutisi xa n'wina milandzwa ku xana mavandla lama sweswiwani ma nga ti tsarisela ma tele ku ta dya kumbe ma tele ku ta hi nyiketa sevhisi na mo mi ni hlamula ni karhi ni nga tipfinyingi khalanga milandzwa lexi mina ni twisisaka xona hi mavandla lama nga ti tsarisela mene ku swi voneni va dyondzini hikuva n'wani va humaka wona mavandla lama va kota ku swi vona ni no pfumela ku a hinkwavo lava nga ta fika va ya tirhela swikhwama swa vona hikuva swi vona ku vanhu va le vusiwanini vanhu va swi vona ku vukorhokeri a va byi kumi me ni vulavula ni nga tipfinyingi ku mavandla lama ku mi nga se tshama ma nyikiwa chasi ma nga tshika ma hi cinca ma nga tshika ma hi humesa a Babylon ma nga tshika ma hi teka ma hisa a Kanana mumo ni kombisa ku lexi ni xi ndlaku ku ni vula so hi milandzwa mo ni vula ku va swi tiva ku loko vo tshika va rheta va ndlame stik vo fika va nghena va nga ndli swona hi ta hleketa le ndzhaku ende loko hi hleketa le ndzhaku swi nga ndleka chance va nga ha yi kumi mo ni vula ku vandla leri ngo to hlula mo ni mi byela ku ta vona vukorhokeri byin'wana bya xiyimo xa le henhla khalanga i nge blame mu sorry milandzwa i nge vulavuli hi munhu e milandzwa i kombisa ku ri i ta hluleka i nge seza i n'wi nyika a tirha munhu hi n'wi jaja loko se a ta va tirhile hikuva swi vona ku kachini a wu yi tirhelangi swona mara munhu a ku nga se tshama a ku tirhela hi n'wi vhothela hi n'wi vulavula hi ku hluleka hi vulavula ku hluleka njhani why hi nga vulavuli hi vanhu lava nga na 30 something va kha va hi rhangela na namuntlha hi rilaku hi mati namuntlha hi le ku rileni hi vukorhokeri namuntlha hi le ku rileni hi mitirho vona a hi va voni vanhu lava va nga na 30 something years va karhi va hi rhangela hi ta hi ta blema munhu loyi a nga se tshama yinani why hi nga va nyiketi chance just 5 years hi langusa ku hi milandzwa ku vanhu lava nga ndla yini mo ni vula ku mina hi milandzwa ni vulavula ni nga tipfinyingi ku mavandla lama nga ti tsarisela mo ni vulavula ku hambi ku nga ri hinkwavo mara mina ni na ku tshemba ku kulukumba ka vona why ni na ku tshemba na ku ri va swi tiva ku loko vo ndla listi mistake swi nga ndlaka va nga ha vuyi ende hi nga tlhelela kwini hi nga ku back to zero wona ku nyikanyana xikombiso xin'wana hi milandzwa loko hina hi kula lomu switarateni a ku ri na tiphayiphi a ti huma mati a ku nga vulavuli hu mati wa ni vula ku loko ya ha kula a ku ri na mabazi lama ma hamba ma famba hi voma 4 na voma 5 nampundzu lama a ku ri na vatirhi a va tirhela government wa ni ku byela ni ku nyika xikombiso hi laha mi ni tshama kona ka ri ya munhu a pfukaka khoma bega ku mi tirhela mfumo a ku tirhe na Giyani mitirho yaleyi ye kwini na vanhu lava tirha swivandla swa vona swi pfale hi vamani na loko na ku swi vona ku vukungundzwani byi kona mina hi ku twisisa ka mina a ni ta ka hi pfulekeni matihlo a hi sunguleni ku pfuleka matihlo hi sungula ku langusa swin'wana a hi ringeteni ku zama van'wana mina milandzwa ni vulavula ni nga tipfinyingi vanhu lava nga ti tsarisela va ta va hi tirhela ntirho mi nge pfuki va ndle xihoxo va swi ta loko vo ndla xihoxo back to zero hi milandzwa swi tele a va yehli ku na le kingobeni
5: hlikani hlikani va landzwa kwala xitibyile ha yi twa milandzu hi le ku yi tweni hubyeni mina hi ku twisisa ka mina mabandla lamo tala lama mo lava ku ti dyela mali why ni vula leswi na i ku loko ku ri ku a va lavi ku tirha a va fanele va tirhi nkarhi wolowuya a va ha ri kwele a ka bandla riri nga ku fumeni sweswi laha a va fanele va ndli matshalatshala kona va tirhini swi tikomba ku hayi murhangeri wa bandla leriyani u tirhi soso sweswa ku taniya se a ni voni va kha va lava ku tirha mina no lava va ti sungulele bandla leriya hikuva va voni mbhovo wa nayiti lowu va lavaka ku nghena hi wona ku ri na vona va ta kota ku kuma timali leti leswi swi nga endla mfumo lowu tsandzeka ku tirha hi kota ku kuma vukorhokeri bya hinkwaswo leswi lavekaka ngopfungopfu mati i ku va fike va tshika mepe lowuyani lava vo basa a va famba hi wona. Loko a vo famba hi mepe lowuyani lavo basa a va famba hi wona a hi ta va hi ri swikukani sweswi vulavulaka, a hi ta va hi ri na swa hina, a hi nga ta rila nchumu, a hi ta dyela henhla ku kota tinhundzu. Se va tshiki mepe lowuya a wu famba hi lava vo basa vona va humelerisa tikontiraka tithendara leti va nga ti humelerisi, va teka mali va fumbela munhu. Hi yo mhaka mi kumaka ko hluphekiwa hi ku loko se va fumbelanini hi vuxaka bya vona va teka va nyikana tithendara leti matshan'wini yo va tirhela tiko vo teka timali leti ya va phakana. Loko va sungula ntirho va hi mphutisa wu fika wu helela xikarhi, ku fana na sweswi va ngo veve hi va vhothela va ta hi endlela vukorhokeri, ku hava lexi va nga ta xi endla. Vo lava ku tidyela timali, vo lava ku tidyela timali, a ku na nchumu va nga ta hi endlela. Lexi mina ni xi vonaka i ku va ku hi tlhelela ka valava vo basa, hi vona va nga ta hi pfuna hikuva va swi kota ku hi hleketelela. Lava ka hina lava wana a va hi hleketeleli, vo ti hleketelela vona vini. Loko vo ka va nga dlayangi tithendara hambi ko va na yini na yini a ku na nchumu hi nga ta xi kuma, hi nga ta xi endleriwa loko tithendara ta ha ya mahlweni. Hi leswi ni swi vonisaka swona valandza, leswi ni swi vonisaka swona, a ku na nchumu va nga ta hi endlela. Vo ndlela ku tikumela timali hikuva ti vonini ku ti tisiwa ku yini. Leswi ni swi vonisaka swona, mi hlayiseka kwala xiticini inkomu.
6: Inhlikani, inhlikani DJ Happy, jaha ra valandza. Hi ze hi nghena na hina hi nga tivi politiki mani. Vanhu lavawani kahle kahle va ta ku hi xanisini lava. Mavandla vana lamo tala lamawani va swi vonini ku no madyele ya mali i madyele ya njhani. And va swi tiva ku na va hi khoma njhani ku hi kota ku va hindla leswi va lavaka swona. Se hi ku twisisa ka mina hi va vonerile ku ri no vona tipulani ta vona i ku va va dya mali hina hi hlupheka hi ya mahlweni. A va chavi no nghena le mitimitini ya hina va zama ku yi robaroba ku ri ku a va tivela ku vanhu va njhani. Se hayi kona hi pfuleke matihlo hi ta endla leswi swi nga ta endla ku no vona va suka hi vona bandla leri nga ta kota ku va ri endla ku ri hi fambisa kahle. Mara munhu wo fana na mina ni i ku tidyela nkarhi ka sweswo hinkwaswo i ku va hi vona ku no endlisa ku yini vakulukumba. Dyambu ri perile hi karhi ku hlupheka hina. Ni khese ngopfu mativa na akatika la mzazi la. Vanhu va tolovelile ku va va hi khembetela se sweswiwani hi na ku khemba vona va huma hi mfana wa goxa.
7: Enhlekani, enhlekani vahaxi, minjhani? Mina ni pfukile, ni hlayisekile, Xikwembu xi ni pfunile. Ni ri happy birthday eka Dzunisani.

0: 12 wa timinete being said suke kahle ka wara yambiri ka ngona kwa jisa thoke kahle ka no sukela na muhle suke kahle na ngona ko lika wara 12 sweswi ile ka wara ketelele khensa swinene kusuka kahle ka mtrikuloni lungule wa kamale pfani ku ba inike kahle mahungu ya wara mbiri ile ka wara ketelele na ngona ko jisa thoke hloka makati ko la ka finance kupile kahle wara ya mbiri kambe ke leka wara naru ya gimeta being said ngona kwa jisa thoke eka hleka lo sukana munthe Spanish bambara loaded tabashi rikona na MK navigator matons na nwa honwane avara na Africa fika lika wa rantsebu ka ku fumela being said akufana kola mme nga tshama ko la nga tshama ko me ku kahle swinene ngopfu man ka veke na switiva na me nita ku dzabeleni loko ni humala immediately ni huma inyangwala leswi ho nga ku switweni sweswi na mme nita ku switweni kule ku fumela na ku bona kunene fastere la yakho ayikho karu kufumeleni khensa swinene hi vena nhlokomhaka mingiseri ya kahle swinene ngopfu ka tiawara timbirhi leti hundzeke kambe ke hi le ka awara ku ya telela kona nhlokomhaka leyi lavaka taka va hi kha hi langutisa swinene ngopfu vukheta na hi vuronwani hi mhaka leyi lavaka taka hi langutisa mingiseri sweswi u nga pfa u ri ya ku bela riqingho eka 060 8875942 mhaka leyi lavaka taka hi langutisa eka nkarhi wa sweswiwa swikambelo swa ku hela ka lembe swa ka ntanga khume swi sungurile kwala vhikini mingiseri xana hi ku vona ka wena kumbe xana u bona hinga ku milawu liya ya ku radio a yi chayi lomu ti tavene na mitlangu a yi endliwi hi minkarhi leyi u bona hinga ku swi nga tisa mbuyelo wa kahle eka vadyondzi ke leswi nga ta ku hlamarisa ku ta va na nkosi wa vutlhanu ku kha ku chaya radio midlivela va kha ku chaya radio ivi ya ku fika sota ku yiwa kerekeni hi leti ogene ti le ku beni i twa va ku hayi a ti swantswa ti chayela hansi ti ogene mara lava va nga va nga ku ndleni ka mabindzu leyi va byela ku a ti tlangi ti-radio total lava va kereke va nga na tikereke va byela ku ti-ogene ta tlanga kambe ke to tlangela hansi lava nga na mitlangu a yi fanelanga endliwa hi nkarhi lowu xana vokwana hi nga ku milawu yaleyo yi nga koho mingiseri yi balanse kahle na nako swi na xiave xo biha ku fika kwini ku va kha ku tlangiwa radio tavene vana va ri ku tsaleni swi na xiave xo biha ku fika kwini ku va ku endliwa ntlangu vana va ri ku tsaleni mingiseri ka nkarhi lowu hi nga ka wona i ku van'wana va ta ku byela ku loko ku ri kun'wana va tsandzeka hi ku ti-tavene ta chaya kwala lembeni vana va kha va pasisa sweswi se sweswi ku hela ka lembe ti ta va ti kha ti onha yini mingiseri la ta ku hi langutisanyana milawu leyiwa u vona hi nga ku mingiseri milawu leyi nga kona yi nga tswala mihandzu ya kahle ka vana na swa ku hayi ti-tavene ti yirisiwa totally swipikara swi bohiwini sweswi va ha ku nulini swipikara lowu makhumbini a ka ha ri na ntlangu sweswi wa u fanele u ndliwa mara a kerekeni i ta twa ku ti-ogere ta chaya to chayela hansi a yi vuli mhaka leyi mingiseri ka 060 8875942 kumbexani ku vona ka wena mingiseri loko ri ku ri n'wana wa tsandzeka ku va kha hlaya radio yi va yi kha yi nga onhi nchumu ke 060 8875942 hi ku valwa valwa va ku hayi kho ta teka music loko kuma mi kuma ku le ku tlangeni ka music a tavene kumbe xa patata va ta rhwalela se hi la ku tiva ka wena mingiseri ku tanihi maakatiko i vona ingaku nawu leyi nga koho yo ku va kha ku yirisiwa ti-radio lomu ya ti-tavene ku yirisiwa ti-radio ku mitlangu a ya handliwi mara i kuma ku akerekeni ya chayiwa loyi a fanele a ti ndlalaku mali wa yirisiwa mara vafundhisi le kerekeni va chaya tiokene a va ndli mali hikuva kha ku nyikeliwaki 060 8875942 ni pfune ku twisisa mhaka leyi nhlikani
1: njhani valami
0: i pfukile ka mama mi pfukile
1: i pfukile
0: mari ku tshweni na
1: swinene ngopfu
0: mana mina hi leyi mhaka la
1: le ku yi tweni mina leya radio ya ena yi seketela ku a ti timiwi hi ku mi kuma a thavene nampundzu hi ma-7 kho ku chaya greme swin'wana swa ku swi tlhela swi mi karhalisa so loko to kumeka ti timiwa ti va na limitinyana swo va swa xinkarhaninyana va ta chayisa ende na ku vuyeriwa va ta vuyeriwa i minkarhi ya ma-December sweswiwa va ta xavisa va mabindzu ntsena ku hi hlonipha vana lavayani ka lembe ra vona ro hetelela ku va va ri xikolweni va ta kota ku tlhuveka va ya mahlweni va ya vona swin'wana mitlangu yona a swa mitlangu hi swo swi onhelaka van'wanyana hi ku ntlangwani wa midlivela ende vana a va tsali midlivela hi sweswiya swa ku a vo pimeriwa nkarhi ku hi nkarhi wa so a va chayisi va tikerekeni a ni voni nandzu hi ku a ni ko va swa nkarhinyana 9 to 11 kereke ya huma ogeninyana ku chayisa swintsongo va va kha va tikerekela kwalayani ni twa ku nga ri na nandzu mara nandu hi luwa wa ku mi kuma ku greme ya chaya ku suka hi 7 ku fika na madyambu hi le xikarhi ka vhiki hi lero a ku lawuleki mhani mina swona swa greme ku vulavula ntiyiso a hi hlonipheni nyana xinkarhani lexi a xa vana xo hetelela ku va ta tivonela swin'wanyana mahlweni va ta hi hluvukisa makaya
0: se lava mabindzu vona va tithavhene ku va na va pimeliwa loko ku va va pimeliwa nkarhi na vona mi vona ingaku a swi antswi na ku fana lava mi va vulaka va kereke
1: va tithavhene byala bya xaviwa ku nga ri na greme phelani vanhu a va ni greme vanhu va byala
0: na kereke ya ngheniwa ku ri va tiogela
1: ina sweswo swi ngo va ku va nghena kereke va tikhongelela ku nga ri na tiogela mara leswiya swa ku swa thavhene a va xavi byala va tinwela vo lowi
0: a ni ka mhani ni vula hi ku mi kombise timhaka ta ku a va va nyikinyana nkarhi va va pimela se ni ngo what if na le thavhene va endla swoho sweswo ku fana na lo mi ngo swantswa va nyikiwa xinkarhani hi minkarhi ya swo va tiva a mi vona ingaku swa antswa na
1: thavhene a ni mi
0: mi yima na swa kereke
1: ni mana swa kereke hikuva swa kereke swo va swa xinkarhani ma n'wi vona munhu loko a ri thavhene ku hi hambi mo tima va sala va ha ri ku rhaseni se what about loko mi pfulerini
0: swo fana musi na loko nga ha ri ku chayini greme va ta sala va rhasa
1: loko va rhasa va nge rhasi swi fika na lava vana va nga kona hikuva ni sweswiwa loko thavhene ri ka mabomba laha ka mheyi swi nge fiki na le xikolweni swi nge fiki va kha va vulavula kunene hi nomo mara greme yi ta twela na le ka phaphari
0: ni mi twile sesi brand
1: danke
0: ke o mila karvala la kundu wa mali kereke marivala ku tikarakala hi le mabindzwini na marivala lo i fana sika lo wa thavhene lo i fana sika la lava ti ogela va tovetsela va tiphina 060 875 914 nhlikani
2: itikani futhi ndatoko mhaka leya vumbirhi leyi
0: ya moyi gaba gaba hiku hatlisa nyana a hi na nkarhi kahle
2: na yi twa nhlokomhaka ya vumbirhi ya swichayachayani ka minkarhi leyi nga ka yona swi kahle hi tinyika nkarhi hi nyiketa sweswi swi nga vuriwa ku pfariwa mara voni vula a hi swona ngopfu endlaka leswaku vana va mina va feyila kambe hiko va nawu hi landzelela nawu hikuva wu vekiwile hi varhangeri na mina ni nga swi lava siku rin'wana ri mirhangeri ive ni veka nawu ive ni yingiseriwa tatiswa na mina ni yingisela vavana mara na tiyisisa la a hi tigreme endla leswaku vana va mina va feyila a hi tithavhene ti endlaka leswaku vana va mina va feyila vana va mina va tshama na mina la laha ni tshama kona loko va huma va ya leni swala i swala swa xikolo i swa xikolo na khensa swi kahle hi landzelela nawu mara ukusalayo the first remate a tithavhene endla leswaku vana va mina va feyila hikuva a tithavheneni ku na tithavhene leti onaku hi maphorisa ku na tithavhene leti onaku hi mathichara sweswo taniya lavakulu swinene se swi kahle hi landzelela nawu mara ukusalayo the first remate a hi swona swi endla leswaku vana va mina va feyila vana va mina a va ti na mina a ni swi koti ku landzelela tikhesini namuntlha sweswi thank you
0: enko rumela kahle nkandziyiso wa rito ku twisisa mhaka leyi ka nambara 060 8875 940 ku humelela yini mikiseri loko swi taka timhaka ta swichayichayani minkarhi ya swikambelo swa ka ntanga khume swa ku hela ka lembe swi na xiave na loko ko va kha ku tlanga ti-greme swi komba ku nge vi na mbuyelo wa kahle na nakoho swikambelo swa tsariwa from January ku ya fika nkarhi lowuwani vanhu va kha va pasa leti ku tsariwa ti-theme ya March va pasa ku tsariwa June ku tsariwa ti-September va kha va pasa kambe ke kwala ka final kwala mi yirisa ti-greme 060 875 940 Click and mix it. Mam kirit.
3: Aye, mpuki ni maashi.
0: Mpuki le minjani?
3: Mpuki.
0: Hmm.
3: Tuma bwane le ani.
0: Hmm.
3: Shuna sha abe, le shia shara. Ma bwana miri ma kelo ni ape. Shifana ngona kwa lani maashi, kwa lani ngako haashi.
0: Hmm.
3: Loko mwa miri ku haashi, ibu mwan akaba, shungu ondo ala. Miki na miri wana na kumeka nongo no kwa hini ni tingi ni sasoko. Kuri mili ku haashi. Nthe loko miri makhelwane wa travel kumbe akuswana travel thing kuna na vanga na speakara mashi xiba lexiya swa ku mi fika mi kuma ku n'wana a nge koti no hlaya swi nge ngheni ivi swi fana swa kereke loko swi yilisiwa a swi yilisiwi hinkwaswo nga ri na ku akereke na vanhu ku nchapi ya swona loko tikereke ta sweswiwani kereke ta sweswi na tithavhene ta fana ende tithavhene sweswi ti tlula tikereke ti tlula tikereke hi ndlela ya ku tithavhene ti na tax ti na tilayisense tikereke na mhezo ku fika ni ta mukhuku laha ni vitana vanhu va ti ogene hi fika hi yi pa henhlisa hi sweswo se hi ku ya hi mina loko ti pfala tikereke a ti pfali hinkwato loko ti pfala tithavhene ti pfala hinkwato loko ti pfula ti pfula xikan'we ku hava ku akerekeni va ta nyikiwa nkarhi wa swo hiku ku fana na sweswiwani thavhene hi va hi khi switaku letiya ti na maphepha letiya ti na maphepha tikereke se ti nikisanini a ha koti ku swi tiva se loko ti pfala a ti pfala hinkwato
0: a hi langutise timhaka a hi langutise timhaka ta vanhu lava nga tsalela vanhu swipapulani va mitlangu hi mhaka ku a ni loko mi pulana ntlangu a hi nge mi wu pulani hi January mi va timetable ya ku swikambelo swi ya sungula rini va mi kha mi nga se swi tiva hala ku heleni ka lembe se va mitlangu kumbe mi va huma njhani sweswi
3: ko tala va va kha va swi tiva hi va hi khi hi swi tiva ku hi June matlala ya hina ni xoku hi June ha swi tava ku matlala
0: hi nge kombisi hi matlala hi ku a lembeni va hi kha swikambelwani swi ya hi date na swi fana mapfanelo ya xikolo xa lembe leri nga hela na sweswiwa ti-date ta kona ti fana ku na ku xikambelo xin'hweta xi sungula maheleni ya October ku na ku xi sungula emasunguleni ya October
3: n'hweti letiya ti va ti ri kusuhani ngopfu that's why nyika xikombiso ku matlala u nga yimi hi ti-1 ta June xikombiso kumbe u yima hi ti-15 mara hikwalaya mi fanele mi va mi khi mi swi tiva that's why swilo swa i organizing va mi khi mi organize ku loko no swi nghenisa sweswiwani hi nkarhi wa so swi nga ndleka ku va ku ri na vana va xikolo va ta va va sungule ku tsala ntlangu wa mina wu ta va wu nga ri kahle that's why mi ta kuma ku na nkarhi wun'wanyana maxa mi kuma ku na holiday yin'wanyana ku va ku ri na mitlangu swinene ku ri na holiday yin'wana ku va ku nga talangi ku mitlangu swi leswiya swi ya hi ku langutisa swa is a preparation mo swi prepare
0: swileswise mi vula ku vona a va fanelangi va nyikiwa nkarhi va byela ku va nga tima hi nkarhi muni
3: hi nkarhi va nga nyikiwa leswiya swa ku vatala va va mitlangu va hosini a hosini swi va swi khi swi tiveka ku milandzu a va hluvuli
0: hi 9 grama yi ta tima
3: ivi hi 9 mi tlanganyana ivi mi tima leswiya swi va swi khomani mara hayi swa kereke ku bayi leswiyana swa tithavhena a swi miki maxi ko
0: ni mi twile Angola 0600 8875942 right ke nteka kahle mingiseri wa mayelana ni riqinghweni laha ka 060 8875942 balekini mingiseri loyi ni ku languteka laha makume 24 wa timinete suke kahle ka awara ya 2 pfuni ku twisisa mhaka leyi mingiseri sungulini swikambelo swa ku hela ka lembe kwala vhikini leri nga ka rona mingiseri swa ka ntanga 10 milawu yi koho va kombisa timhaka ta ku ti-gram icon ti fanele ti yirisiwa la right enhlekani
4: hi pfukile
0: wasi ya mina
4: hi pfukile
0: mi ri yini n'wehe timhaka leti
4: mhaka leyi futhi mhona yi sungula kwala a hi nyikeni homework leyi for tomorrow loko va tala va xiphorisi because leswi ndzaka ku ni ze ni fika kwalani ni nga swi hlamusela ngopfu loko hi vulavula hi tithavhene ku ti fanele ti pfala hi minkarhi ya so ti tshama ti ri kona se loko ti hi ta nghenisa ku hinkwaswo leswiwa swi endliwaku ku fana na tikereke tikereke nakona tikun'wanyana ti va ti endliwile ti ri kona khale se vona nkarhi wa vona vo va chayisa tiogene wu va wu ri nkarhi muni ku fika nkarhi muni hambiloko ku ri ku ha swi tiva ku tikereke ti nghena hi sonta and then ti huma before 5 xana tiogene ta vona ti bela hansi or a ku na nawu lowu hi nga na wona na loko ku ri ku hi na nawu swi ta vula ku a hi ta va hi veke nawu ku xikolo from now hi ta cinca milawu leyiwa hi ku xikolo lembe rin'wana na rin'wana xi hi byele ku xi ya pfala rini xi ya ndlisa kwini ku na me next year ni ta beta ni va prepared ku hi ti-25 ta March ku ta ku ri Good Friday swi vula ku ni nga endla leswi ni lavaka swona and then hi ti-12 ta December ku ta ku ri Saturday hi 2026 yaleyo ya ka yona ni fanele ni endla swin'wana leswi ni lavaka swona loko ku ri ku a swi lo fika swilo leswi mhe ni lavaka ku swi endla swi ri ti-5 ti-10 ta November ma vona ku swa ku humelela yini ande vanhu ni va rhambi hi April that's why swa mina na family ya mina swa ti-12 ta December from April and luckily because xikolo xi ta va xibarile kambe xi lexi hi fanele hi ndla xona loko hi ri vanhu a ka nkarhi wa sweswi a hi ringeteni ku va na respect that's why emugangeni muhaxi ku na ti-bylaw loko ni kha ni tshamela ti-efe emugangi wa rixile hi twananini ku radio a yi chayi ku ya fika hi 10 hi vula na hambi ko va mi givela ku nga na nkarhi wa swikambelo like this ma ni twisisa se va kona van'wana va tlulaka milawu yaleyo va hundzisa va fikisa va mathefa ene loko se ya n'wi lani n'wi byela mara hi twananini ene se ku gungulagungula na vamani na vamakhelwani ka radio ya mani ya wena leyi se i nga ku rhaseni mara hi twananini hi ri muganga se swi leswiwa hi swi leswi hi fanele hi swi cinca hi ta kota ku loko munhu ko va na swi swa so hi n'wi solvisa ku yini kambe hi nyika permission na vanhu lava va ti-tavhen n'we va tavhen loko ku va friday mi nga chayisa grama ya n'wina yi nga buhiwa ku hundza laha ka next door hi ku tin'wana tilembe ka miti ya vanhu and then na hambi hi hundza yi nga twali ngopfu swi kudani ya taniya until 8 o'clock i friday until 10 o'clock i saturday hi sunday hi ku 6 o'clock slow se swa tikomba ku hi na nawunyana lowu hi nge hi famba 50-50 kuvana vanhu lava nga ri maybe vo tikiseriwa and hi vo va nga na tilayisense loko hi famba laha tikerekeni lano hi sungula laha ti-epe kusukela halaha ka magezi nghena tikerekeni ku hava lava nga na maphepha lava va hakela taxi a hi ringeteni ku va fer mara a yi vi homework ya tomorrow hi ta twa ku xiphorisa xi hi hlamula njhani halaha ka lava hakela na hina ha va twa va bahu hi wi kha hi hundza na xika
0: nimitwile
4: ni hlayiseka dankbar
0: ya 060-8875-942 mixeri ku na tinqingho ta mina ti tshukini la ehlikani
5: ahe mpfukile
0: mpfukile
5: hi pfukile
0: mi ri yini n'we
5: mhaka leyiwani yi na swi swo tala
0: okay
5: a ni lava ku kaneta munhu i mavonelo ya yena mara mi ta swi twa swi nga leswi i magagani ne
0: okay
5: swi nga leswi i tihuwa leti ti hambanile huwa yo sungula i tithekisi leti ya tirhwalaka vana vona va lava va xikolo mahari kona
0: na n'wini
5: okay matitwa ku ta tirhasa ngo thekisi letiya and vana lavaya va ku ri voho va humaka swikolweni lava hi vulavulaka hi vona one mi nge hi nge swi koti leswiya two i ti-tavhen kumbe i kereke i ma ni nghenisa kereke kereke a hi humeni ka yona yi nghena tawara tsanana ya chayisa hani ku vuliwa tikereke ya chayisa kereke a yi ze yi ba vusiku hinkwabyo kereke ku ta ti-tavhen kumbe ku ta leswiya three ku ta leswiya a hi humeni ka tikereke nga katsi na tikereke yi nge tirhi milawu tikerekeni na leyo vathekisi yi nge tirhi ivi three i switokofelatokofela vamhani va lava ku mbalisana a ni mavi swa ku swi endli vona swi hlupha hi mhaka ya ku xi na vhilwa xa jikajika xitokofela
0: khomisani sweswo ya ka nhlokomhaka mi ta vuya mi angula ndzhaku ka nhlokomhaka mi nga dropi tshamisani sweswo layinini tsutsumela kahle ka nhlokomhaka na lunghileyo ka malepfani eka nhlekani wa sukela namuntlha a wona ku hetelela na nongonoko ku hatyisa thokari nhlekani lunghile
6: riendlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM
7: vanhlangano wa ku yimela vatswari eswikolweni kumbe SGB laha tikweni va vilerisiwa hi n'wana ya matikhomelo ya vadyondzisi mutshamaxitulu wa ANC Were Mantashe Sola va nhlangano wa COSATU lawa ni ya n'wana eka awara ya nharhu
6: riendlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM
0: mina mahlweni papa nhlekani a mamukerile
5: kamba ni fike ka yini a ni fike ka tikereke
0: kumbe a mi kha mi ti humesa tikereke mi nga ri ku tihlayeni hela
5: hoyi a hi fikeni tikereke ta xikwembu mani ta hi pfuna ku na swo tala ngona vusiku swi humelelaka na nhlekani a ni hi na vanhu va ntima hi kota swilo swo tala leswi hi swi endlaka vusiku na nhlekani
0: yanani mahlweni papa ta nyika van'wani
5: a hi ti fikeni tikereke ta chayisa ivi hi ya aka switokofela eka ka leswiya swa switokofela ni nge ti va probleme laya va tlanga vhilwa xi ya ka mani u la mali ya yena Christmas ra fika i December sweswi four laha ka switokofela hi nga advisa leswi hi nga advisa mhaka ya ku a va buku lomu ti-guest house amakhwatini lomuya va ya ba swi swa voho va vungunya va rhasa va dokisana kwala ene swa saseka kufana na mitati inwani ndleri wa leli ku advisor amakhwatini tindhawini tin'wani ku na tiphulu va nga yika leti nga ndzeni ka switandi so ya vu 4 i thavhene letiya hi nga kota ku ti controller ti save ngopfu ka CPF hi nga kota ku ti controller tithavhene na swipotso ti-eating house swi kata kwalaya na tibalon nga swi kota ku swi controla hi va byela ku a hi lavi tigrameteto laha until vana va heta hi leswi mavonelo ya mina tanihi magagani swi vonisaka swoho sweswo
0: inkomba magagani ma yitwa van'wana
5: inkomba
0: hlayisekani khensa swinene ya fambisa sweswo mikiseri makumenharhumbirhi wa timinetse suke kahle ka wara ya mbirhi khensile tihlokomhaka kusuka kahle ka mitirikuloni lunghile wa ka Malepfandi ku na mangu xitalo le ka wara nharhu hi ta va yi kha yi gimeta ka nongonoko wa Jesus Talk eka nhlekani wa siku ra namuntlha awara nharhu ku ya fika le ka wara tsevu ku na xipano xa Bamba Reloaded kona ntsaku nwa wun'wani luya na n'wi vona laya a studio 2 na MK Navigator Matonsi va yime ku lungha ku ku save kahle i yeah, afternoon drive Bamba Reloaded mixer like wana naruka afika lika wara ya ntsebo uri ni wana mixer ka makale vaka kha hi vulavula yona eka sikura na vuthla vaka ya ti grebe swikambela swa ku hela ka lembe swa ka tanga 10 sungurile kwa la vikini mixer xana u bona inga ku milawuli ya inga ko yo yirisa timhaka ta ti grebe kumbe xana grand format radio lomiya ti tavern mitlangu ahan ayandliwi kuri ku vanhu already sava prepare timhaka ta mitlangu ya vona va nga swi tivi ku swikambela swi ya sungula rini ku fikela rini kambe ke u vona ingaku swi na xiave swo biha ka vana va xikolo ke a ku tsandzekeka ku humesa mbuyelo wa kahle hi nga ha na kombetela ti-grave leti hi nga ta ti

0: tshika ti chaya ena mitlangu leyi nga kona hikuva i mhaka thavele ya ku ze mbuyelo wa lembe leri u nga huma kahle kombetela mani mikiseli loko swi ri tama nakona swi na xiave swo fika kwini eka community nkarhi wun'wani kuma kuma ku hayi khona ti-organ va ku hayi khona mani a kerekeni ta chat organ mara mi kuma ku mitlangu a ti pfumeleliwi va ku hi mhaka ku kereke ya xikadyadyana or yeli mikiseri 0608875940 hi pfuni ku twisisa mhaka leyi i vona hi nga ku swi na xiave swikulukumba swi tele ngopfu na nakoho u nga vula u ku lava ntlangu a hi va nyikeni nkarhi hi ku already se va prepare-ini ku fika awara ya nkaye na madyambu va nga vuya va kha va tiva vana se va va kha va sungula ku hlaya tibuku i ntlela woleyo tavene mi ba shout down straight na kumbexani antito chaya ku na tavene tin'wana xikarhi ka vhiki tapa loko fika ti-weekend tapa mikiseri i byeli 0608875940 kuma nkandziyiso la botlink hlikani
1: hi milandzwa ya karhi ya twakala nhlokomhaka emilandzwa mo ni kombisanyana swin'wana ku va n'wana exikolweni a tirha kahle swi le ka yena xo sungula ku i lava yini swi le ka vatswari va yena lava va ku va tshamaka na yena va n'wi pfunetaka swi le ka vadyondzisi lava va n'wi dyondzisaka exikolweni loko vanhu lavanharhu vo kota ku khomana vandla xilo xin'we mo ni vula ku n'wana a nga kota ku tirha kahle lexi xi ni hlamarisaka hi swiboho leswi hi milandzwa khale tiradiyo a ti ri kona tigigi a ti ri kona tibesh a ti ri kona vanhu va pasile namuntlha van'wani madokodela van'wani i manese a ni ri nawu lowu va nga wu bohaku kahle mara no kombisa ku n'wana wa pasa loko a tiva ku yena vuton'wini i lava yini hambi radio yi kha yi rasa hambi ku ri na gigi loko n'wana a kha swi tiva ku yena i lava yini wa pasa wo ni vule hi milandzwani vulavula ni nga tipfinyingi wa vona sweswo va ngona sweswo swi yirisiwini hi jikajika ku hambexana dorobi ra giyani ti kha ti nga ri ku dumeni i ta kuma vona vana va xikolo va ri swindzutanini va ri lomiya hi mitlawa va ri ku hungaseni i kuma kwalaya xitandini va le ku hungaseni mara leti swi nga chaya i kuma ku pakiwa timovha ti le ku chayeni se ni vutisa ku lava timovha vona va ndlisiwa ku yini va ta fika va ya tekeriwa timovha kumbe ku ta ndlaka yini hi vona mina twa nge nga ku nawu lowu wo tikisela vanhu lava va nga na ma-business ya vona point ya mina i ku loko n'wana a lava ku pasa hambi radio yi chaya ta pasa mitswari loyi a vulavulaka na n'wana wa yena a n'wi twaka munhu vula ku i ta kota ku va va swi endla loko va ri na ku twana na vanhu lavambirhi mani mi byelaka hambi tiradio va nga tima loko n'wana yaloye a nga tiyimisela nchumu ku hava lexi a nga ta xi endla a va yehli ku na le kingobeni
2: mina lexi ni twisaka xona ni twisisa ku ri n'wana wun'wana wa swi tiva ku ri u endla yini sweswi ka nkarhi wa sweswi cause sweswi a hi nkarhi wo ku prepare nkarhi wo prepare wu hele khale so sweswi i ku vana va fanele va ya a ku tsaleni i nkarhi wa revision so hi nge vuli ku ti-grammar ti timwini because now they are revising so grammar a ti timiwi kumbe njhani na kereke kumbe xana mitlangwini yi nga vi kona a yi vi kona mara ti-grammar ti nga timiwi n'wana wa xikolo sweswi u vulavula hi ku u prepare u prepare khale sweswi i revision swi leswin'wana leswiwana ko va switoritori swa misava kahle kahle a swi twana swi voni swi twana swi ya hela sweswo ku ri mina jaja la ka gon'wana
0: khesa swinene ngopfu jaja kusuka la ndhawini leti ya taleka gong city la ka gongongo la khesa swinene ngopfu mi xowetela va bakani ya Phineas Mayimele mi xowetela na vahosi gongongo na va ka mayindi kwalano mani

rinda ngalo unene valamza a xitichini a tshemba ma hlayisekile nkulu wa munhu ya twala nhlokomhaka ya wumbirhi mani valamza loko a kerekeni ko va kha ku chata wo nghena ivi n'wana a nyenga a tsutsuma ya kerekeni ni vona ku nga onhekangi nchumu a tshika no hlaya a tsutsumela kerekeni ha ni vona ku nga onhekangi nchumu mara loko ko va kha ku chaya greme a thavelini kha ku biwa na makhwela a nyenga a tsutsumela kona swi va swi onheke ngopfu swi va swi onheke ngopfu hi ku layani a ku na ndhuti a kerekeni ku na ndhuti ende mi swi tiva valambya ku kun'wana na kun'wana laha ku endliwaka ntlangu wu va wu komberiwe ndhunini se swa tithavhele ve nge swi kombeli sweswo swi fambisiwa hi government swa ti-police station swisweswo se lava va hluvulu lavayana swiseveseva va vula ku okay mi ta pfala sweswa n'wina hi 9 kumbe hi 10 ntsena lavaya ma swi vona nkarhi wun'wani munhu la n'wi hluvula kumbe ku la ku lovoriwa a ni a hi swa masiku hinkwawo na tikereke leswi ya swi right leswiya kereke na mitlangu a va va endleli mara swa byala a va stopi wa nyenga n'wana a tshika ku hlaya a dlawa kerekeni kuma ku a fane a ri pfuxa muti wa ka vona leswi hi swin'wana swo ka swi nga nyawuli futhi hala ka hina ku tele ngopfu vanhwanyani vo ka va nga hayi xikolweni va tele swinene se loko u jikajikela kona wo vhe swi tiva ku loko u la ku lovola u zulana xuma wo ya ku khombiya famba na vona ku va tele ngopfu alaha molweni alaha va yimeli swona ntsena a va lavi na mugayi wena ku ya na biya ntsena wena va ku tlhakela loko bya byi hela va vuya se ni vona ku sweswi va nga stopa ku to sala yo huwa ntsena mataleni mina ni ri kwala Venda valambya a hi xumini.

kambe eka nhlokomhaka leyi ya vumbirhi leyi, mina hi ku ya ka mina swo fambisa na swa kereke swa ha swi khumbiwa ni swivulwa hinkwaswo. Mina hi ku ya ka mina a hi khumbeni hinkwaswo. Se mina hi ku ya ka mina swa tikereke kahlekahle ku tiawara to karhi, mara swo fana na ti-night prayer hi leswi a hi kombela swona ti fanele ti yimile i swikambelo. Yin'wana yi ta hemba ni ferile mhaka ti-night prayer. Night prayer hi tona leti a ti fanele ti hungutiwa ti nga vi kona loko ku ri nkarhi ku tsala swikambelo swa December. Se xin'wana xa kona hala ka thavhela hala khalanga a fanele ku timiwa ka ha ri na nkarhi, a fanele ku basikisi swi va swi herile, basikisi va pfariwile swa thavhela.

0: tlherisela ku ni vuya hala kun'wana loko ni vuya hala kun'wana hala ka mitlangutlangu. Munhu a nge pfumeli munhu a tshama kha a jiyajiya rindzo ni haya ka mani, vanhu va ndlela nhuvi va ndlela kolomo a va na timali to fikelela kwalano, mi ri ntlangu a va endli mugqivela mara hi ku 6 o'clock ku pfariwa hinkwaswo nga twali nchumu. Inkomu yikimeta ku
1: right ke yi landzeka nambara 060 8875942. It is exactly 44 after the hour 2 o'clock. Mi ngisiyeni ni vona kahle mikandziyiso la ka 060 8875942.

Ya rava landza ya tala nhlokomhaka leyi mi taka na yona mani. Mi ni twisisa timhaka ta ku hinkwenu hi vanhu hi fane hi thetiwa ku fana no matter hi le kerekeni no matter hi lava tithavhene ende i vana va va nga ku tseleka xikambelo ende hi va hlonipha i swa nkarhinyana swi leswi ku ogene yi nga bi a kerekeni. A swi ta pfuna swinene ku mindzuku na loko vana va ku no hina a hi ta pasa njhani ku ri ku again a yi karhi yi ba hi ta kota ku va hi huma na ndlwini swi fana ku hala tithavenini loko va ze va complain va ku no why hina va tithaven hi kota ku va hi pfaleliwa ku va hi nga chayisi mara ku ri lava tikereke vona va karhi va pfumeleliwa se swi vula ku kwalani ku hlawuliwa ndluwa ka hove ma ni vulaku a hi tshetiwi ku fana mani. Lava va mitlangutlangu laniwana hi swi tiva kahle ku no i vana va hina lava nga ku tsaleni ende vana lavawani hi swi tiva kahle ku va tsala hi n'hweti yini se swi kahle ku loko hi tshuka hi va na mitlangu hi date ya ku tsala ka vana hi nga veki mitlangutlangu va ta heta ku tsala munhu le ndzhaka ku heta xikambelo ka ku tsala ka vona leyi hi nga veka ti-date ta ku va ku va na mitlangutlangu hi leswi ni swi vonisaka swona ni ku laka mapongo na pava ku swa tikereke na tithavhen hinkwenu hi vanhu and i vana va hina va nga ku tsaleni laya swi nga langutiwi ku no hi nghena kereke kumbe no hi le thavhenini a hi hlonipheni mhaka ya ku va vana va karhi va tsala swi fana na loko ku tshuka ku va ku ri na hogo a tikweni a va vuli va ku no n'wina va tikereke va na ni ti-organ na loko va tshuka va vulini sweswo ha ku ta va ku nga ri matlala lowa khale ni lowa khale matlala a vula ku no a va lavi xo chaya xi chayisiwa andzi ka tiko ra vona se a hi endleleni sweswo hinkwaswo swa fana matlala na vana va xikolo mhe ni swi teka swi ri swin'we a hlonipheni vana va hina va ta kota ku hi pasela mundzuku va vona something a tikweni i mfanelo wa ku xa danguku.

0: Hayi twa mlandu la hubyeni valambisi. Mina hi mavonele ya mina na matwisisele ya mina, swilo leswi hinkwaswo leswi a va fanele va nga zi va swi pfala. A swi fanele swi va swa mugqivela na sonto. Ni vula ku swi chaya hi mugqivela. Loko swi chaya hi mugqivela hi sota hi na sota, ivi hi kusukela hi mvhulu ku fika Friday a ku chayisiwi nchumu. Hi leswi a ni swi vonisa swo bodon. Hi ku business i business, a va tirhi lava va endlaka business. Mara loko vo va pfumelela ku ri va chayisa hi weekend a swi ri kahle, va yi kuma nyana mali vhele va chayisa hi ti-weekend. Va khoma vanhu lava chayisaka exikarhi ka vhiki. Exikarhi ka vhiki ku fanele ku miyela ku ku hwihi hinkwaswo, ivi hi weekend va chayisa va ti endlela mitlangu ya vona, ivi va ti xavisela mabyalwa ya vona, ivi va ti chayisela ti-organ ta vona. Ni vona ku nga ri na xihoxo la ka weekend la. Hi leswi a ni swi vonisa swona valambisi. Hlayisekani exitichini, inkomu va nga hlawuli ndluwa va siya hove. Nawu a wu vekiwi ku fana hinkwako. Danki va tirhisa machayiselo ya mikarhi. Inkomu.
1: Ta thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA hi rito ra xilamuko.
2: Hi timhaka hi famba mahlweni eka
1: Jisa Toto. Jaa, rambalanja.
2: Jaa, rambalanja.

0: It's 21 minutes being zero. Getting a Willis, but Gagrabu swag. Throwback Thursday being zero. Couldn't get a little Carlia in Aliani.
1: Yeah,
0: you have a casual. Eh, Mom, you could go by one. Hondela Kumum got a focus like a soft to me. You know what I could have.
1: Asum fambele kahle
0: kahle. Asur kahle zwinene ngo khasi. Akunga rina zwo bulavula, akunga rina zwi tshele.
1: Akwani.
0: Ni skoda swa ku ni suka la. Ni ku nini ya dhaka makhelwane ni vula ko.
1: Wa hleketa Christmas ya
0: khasi. Christmas ra kha ina.
1: A u dha ku mona ku one like. Ah, mati wa fika
0: ko. Ka ku bathetiwani. Va ku Christmas loko i fika so swani Christmas wa vhaka ka makhelwane kuna chomu xikumako. And as nga ta lesa ku i pfuka i wayela makhelwane nga ngxewe tangi. Asinta loko papa wa vuya a swi endla hi nga ri hala ka makhelwana kona hi le ka vona a va ta veka tibeke va ndawuta va hundza va kamba swa hala ku vutomi byi njhani hi leswi na hina a endlisa swo sweswo mingiseri na loko ni
1: tlela phela sweswi na hi khasi i tlhe hlangana munhu nkulu ku va nga swi koti na ku va kha xoweta na hambi ku xoweta ku matlhamiyeni loko
0: xoweta ku ahi amiyeni ku hwi no ka ni nga ti ku lava khale va ndlaku sweswo hi lava nga kula xinjhani nako hina hi ku tiva leswi swo khazi khazi na khazi hi ku le khaya swi tiva leswiyaku khazi na khazi hayi khona va hlayisa
1: yo a swi tana swin'wana
0: hi kule hi kha hi swi tiva khazi sweswo ni ku hi sweswo hi sweswo ende a hi swi tiva leswaku ri na loko vo tshuka va nga ni voni a kaya a va huwela ka makhelwani va ku i tlele ku halani va ku i haleni va ku hayi mi va pfuxa va ta va ta hlamba se swi tlela ka makhelwani a yi belo yi nga ta ri kuma i tira vona vatswari a ret mingiseri hi ku amukela kahle ka nongonoko pamparilwate mingiseri is 23:1 yi nge ri kahle ka awuri leya nharhu khensa vuyingiseri bya n'wi dorobeni ra hina ra giyani na la magondzweni kwihi kumbe kwihi lami yingiselaka mi ri kona khazi mumu
1: ka hisa hi khazi khazi a ku le ku tirhekeni leswi va ku swi kha swi koma hi nga ku himpela dyambu leriwa ri ti nyike matimba ene a hi swo sweswi ri nga ta famba ra ha vhakile nyana ka nkarhi wa sweswiwani vayingiseri va xisara fa mama mukele ka nhlekani wa sikrana muthle nhlekani hinkwakunkwaku lambaku mukhambi ri kona bamba reloaded hi fikile ekhensi njara va landzeka nangonoko lowu hundze sartok va ekhazi ve namuntlha hi ti 15 October ne 2026 ku ri 3:24 ve ri i global hand washing day ve ri a hi hlambeni mavoko tijemisi ti tele mani ti tele vuvabyi byi tele kambe va hi kha hi tlangela siku leriwani ku va hi kha hi tirhisa swisibi hi ku hambanahambanana ka swona hi kha hi hlantswa mavoko hi kota ku va hi kha hi papala na vo COVID-19 hi ku hlamba ho mavoko mi nga ri va leswaku nkarhi lowu va hi tsundzuxa swinene ku ri hi hlambahlamba mavoko kambe sweswo swi hi pfulela nongonoko
0: hi sweswo ke mingiseri wa GCR5 va kha hi famba kahle faneleke hi ndlela yoyaleyo eka xiondo 106.0 i le ka rito raxaka loko ma vule sweswo khazile ku vulavula hi ku hlamba mavoko mingiseri a hi vulavula swo mi hoxa mavoko ematini ivi mi n'wantseka mi ku in mi ku mi e a hi hlambeni mavoko mi ti swoswa na minwala loko mi vekile minwala sweswo
1: kuvuriwa mina
0: mi kota ku va kahle.

0: sekani madorobeni ra ra giyane je fakela nga chirivale ikunwa mati na kuva hi languta kahle swa ku vana ava huhwile amunwini ava tangela ndzawini leyi nga na ndzhuti va hlayiseka fereke ndlela leyo
1: ntiyiso helela ku papalata na swilo swo fana na mintongolo sweswi hi ku kahisa loko vana va tlangela a dyambyini wa kuma ku se n'wana i vona hi ngati ku ri heyi se tshukile kambe ke hekhazi mi swi tiva ku se nkarhi wa ku va hi kha hi langutana kahle na swikambelo va va kha va hlamusela ku ri ku na 200 lava nga ta va kha va tsala grade 12 na eka swikolo leswi va ku swi kha swi ri le ndzeni le swa kumeni sweswo hi swibela mavoko swi kahle swinene ku loko ku ri ku va yele va fika va tshama nkarhi wo leha swinene va gweviwa malembe ya ku hlaya le va fika va tinyiketela swo karhi va
0: papalata
1: va vuya va ri na maphepha
0: va vuya va ri kahle ehe wo hlamala munhu loko a vuya va vuya ku kuma ntirho wa vudokodela
1: u hlamala
0: swaku heyi
1: i tlhe ku njhani
0: Simoni nkarhi wolowo ha swilo swi famba kahle
1: handle
0: ka sweswo mi yingisi ri le ku fambeni ha ku bi kahle veleke a wu ri leya na ri lungile male fane ta wa khala ndza kahle veleke na tinhlokomhaka ta mahungu hi leri swimiyingiseriwa GCFM throwback Thursday eka siku ra namuntlha siku yera swikhongelo swa manana i kha ya ku nyiketa kahle veleke tinsimu letiyani keta malembe ndhaku miyingiseri tatis gub bongo mafin ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka ndzhaka leswi tinhlokomhaka ta mahungu ta landa a wu ri kwini nkarhi lowuwani hina a hi ri kona a hi ri ku maketeni hi se hi ku xambila khazi loko hi vulavula hi ku tlela hansi ka mabridge ha swi tiva leswiya hi xambilini
1: Amir
0: Kui. Aur Kui Mixer. Aur Kui.

0: Yeah. Na tsemba simiritu.
1: Number 2 mingi se riliwa ibzeleni ka. Erama na so vitara sumima. Alright. 060-887-5942 rumele kahle nkandiso wona rito 15 wa timinete ingene kahle eka awara liya ya mune e awara wambiri eka nongonoko mingisiri wa chisir fm tisimula itimbiri ilaba wena mingisiri bzira sakuli risimu iramana sona kevi terasimu imani kuna risimu ra number 1 na number 2 kwa wana mingisiri wa kusungula kazi wa ina
2: ayewa kazi
0: ayewa kazi
2: mipukil
0: mipukil mjani
2: mipukil meni kwa wana number 1
0: okay
2: Sion Jerusalem Vako Arle Buen Mojim Melie
1: Sion Jerusalem Ebitran Tawa
2: Vako Arle Buen Mojim
1: Ebitran Tambi
2: Ebitran Sim
0: Right Ko leri ku medaka lo atartiva leri.
2: A rezike.
1: Chapchapu.
2: Chapchapu.
1: Yebo ngibona mona. Yebo ngibona mona. All right. 060-8. Hello.
3: Hello sir.
1: Hello madam.
3: Hi.
1: Hello.
3: Hey, morning nga vulavuli ngopfu mani hiku a ni ni ta tlhava homu ra number 2 i Rebecca Malope.
1: Number 2?
3: Yeah.
1: Okay.
3: Yeah, sweswiwa swi waku yinini swa banyana mara i u swi vulavula ngopfu hi swizulu.
1: Swi rini xizulu mani?
3: U ri oh baba.
0: A na mrhandza. Oh baba. Ani mranzi.
1: Lega mangena kwala.
0: Lega mangena kwala. Ai tikere mwa.
1: 060-8875942. Alala, allo kazi.
4: La, chuba mina batu.
0: Sisi tabiria.
4: Mnjana bashumi.
0: Efukile mnjana
1: bashumi.
4: Efukile. Ni kombela number 1.
0: Okay.
4: Mapiri magoka. Akukonyana.
0: Mitona ni sho.
4: Mapiri magoka akukonyana.
0: Oh. Mitola mitithembini sesithavi.
4: Ah, ni tshembu ngopfu na vanhu vaka malamulele na vayimela malamulele area hinkwayo.
1: Mo vula tano.
4: No vula swona a ni tichuwi futhi na nyana.
1: Ne?
0: A ri tshantsa hi famu. Okay.
4: Okay.
0: Kelsin. Okay. Ah, lako represent.
1: Na vatshemba.
0: A ni tivi.
1: Choko.
0: A ni tivi.
1: Oyi.
0: Nga ku va tshembelani.
1: Ah.
0: Ha la. Wa mbuya na moya wa kereke mini.
1: Va fambe kahle, va fambe kahle sisithavi ko halani. Ah le na kuna mona nga humelela.
0: Akuna mona. Sisithavi va va vule swona himpela. E maphiri magoka loko akukonyana.
1: Okay, kana ba 2 mixeri. Ina Rebecca Malope eri simra kona mixeri nga thwa vitwa ko nkarabe.
0: Mana ave te ingam.
1: Oh baba. Miri ima phiri miri kunteka idirisu.
0: Konyana.
1: Oh, konyana.
0: Konyana.
1: Konyana. All right. Tipita resimu. Barkumin.
0: Resimu era maphiri magoka ebe loko akukonyana. Yeah.
1: Ze so mingi se relate se mtawana timbiri mi himi himi nika kutona feleke kan tlika twasukura na motla so bua su kunzi mi ati phina itona anda ka seso ta ka tlhoko ba ka tama hungwe awara le nthlanu ka skela kuri lungile male fanta ba khata na tona nongo noko bamba reloaded we ama hlweni ku fikela ka hleka awara lya ya ntsebo kesi mingi se re bya nwe tinzawata ka mbana mbana le ri simu ri tshoke bidwa nkonyana

0: kahle kahle swi ya ri hinkwaswo hi ku khomele swona. Xinkwana lexitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Superquick kusuhi a ri Marovela endzhaku Makhoma. U nga va kumeka 068 670 9673. Gajaria Agro. Tsundzuka, hi na competition leyi nga kona laha muwini a nga ta tiwinela 2400 liters Jojo Water Tank loko u tirhisa 5000 kumbe ku tlula, na loko u tirhise hansi ka 5000 ku nga va na nkateko wo tibuketela bara eka lexa. Muwini u ta tivisiwa hi ti 23 December 2026.
1: Stilo famba na minkarhi. Veleka bumper reloaded. 326 nindenga. La. Don't pinch on high hua. Bumper reloaded.

0: tlhava hi ma surprise na loko vo tshuka hi hlamale ngopfu nkarhi lowu nga hundza loko huma liya va ku hayi album yi le ndleleni leswi na leswi dokodela hi niswo mara no i nkarhi wa kona swi tirhisiwa xiswona ni yi nga ku yo tshama hi nkarhi wolowa i hlamala va nghena ku hayi album yi tshamisekile siku ro karhi ni ta mi nyiketa album u twa u nga tshembi
1: i twa yi nga tshembi ya vayingiseri va xisara fm hi vuyele nakambe ku lesala ntsena nkaya wa timinetsis malekhwele ka awara liya ku nga awara ya ku hetelela awara ya ntlhanu hi khensi swinene vayingiseri bya n'wina bya makhoya hi khasi se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma swihungahungwani leswi va ka swi kha swi bampongo ni mbuse xivutiso xin'wana ku kasi mama joy va huma kwihi phela mina a ni twa nga kumbexa va nga va kha va huma tindhawini to fana na vo Soweto mara na swi twa ku mitsonga ya ni vone va va saringa swa mabulu va ku heyi ka hisa la Limpopo ka Malamulele home sweet home ni tivuisa ku swi la ku mi nga kuma ku na le ka ntlangu lowu a wu ri kona eDurban eka weekend leyi hundzeke mi nga kuma ku a va yile mama joy nkarhivali ku ri hayi mama joy va tikumele xikhalabyani mani xa
0: mulunguvahumamatikwenimelehaa
1: tikele handle ya hi khazi wa xihleketa hi to sopi leyi yi nga va kona hi nge yi vuli sopi kahlekahle xitolo lexi nga va kona ka Netflix lexi vula The Polygamist yes lexi nga heta xiduma
0: hi sikunyana rin'we
1: loiiwaniyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lesi nga vana valandzeri vo tala swinene lesi na nkarhi wa sweswiwani mun'wana na n'wana loko a xi hleketini wa ha tlhelela ka Netflix a nga xi vona van'wani vantshwa loko va nge seza va va na ti-Netflix va ti pfula ivisini va sungula ku ya va ya xi vona leswi vulaka ku xi na ti-viewers to tala swinene ya the Polygamist va yi kha yi kuma ku ri munhu loyi a leader kumbexana a tlanga e role ya kahle swinene a ku ri Zidumo Mxhali loyi a ri n'wanuna loyi va n'wi vula the Polygamist ya ba vula ku xitele xa xindle mali yo tala swinene se i va va kha va hlamusela ku Zidumo Mxhali a va a kha a sign a contract ya 1 million rands ku ka role ya nga tlanga ka ti episode leti hinkwato ka tona ya i ti lavela million se va hlamusela kahle ngopfu ku ri a yona le a yi sayinile kambe va fika va yingetela yi fika ka 1.4 million
0: hi leswi yi nga tirhisa xiswona
1: ya hi leswi na yena a nga fika a vadeliver a na xitangeli
0: loko xi swa ku loko xi fika ka n'wansati wun'wana na wun'wana xi na maendlelo ya xona ka n'wansati leswaku ri hayi ku leswiya xi nga vulavula na liyani xi ta fika xi swi endla
1: xi ta swiphinda hayi kona
0: noman swaku xa ku xayaxaya
1: maswona ku ri ti-episode leta 322 va fika va n'wi nyika 1.4 million rands leswi vulaka ku ri ka episode yin'we a holeriwa mali leyo fomo 63,636
0: hi episode yin'we
1: yes
0: aw
1: masitisanyana ku ri
0: so marina mi swi nge ntsandzi leswiya loko luyani o resigna
1: leswi vulaka khazi mi nga swi endla
0: khazi ni nga va polygamist ya mampela hayi swa ku tlanga
1: ya leswi kombaka ku ri a tikweni ra Afrika-Dzonga hina vanhu vo tala lava nga na vuswikoti the polygamist yi hi pruverile ku ri ene phela nga ku a ko va swilo leswi humelelaka avuton'wi tele leswi nga ku humelele
0: xi nandzike ngo xitori lexiya loko wo kha u xi vona nkarhi wun'we u tlhe u hetela u n'wi twela vusiwana u
1: loko sa vabya
0: marandla yini
1: mara mixi lexi nga fika xi ntsakisa swinene ka xitori lexiya hi lowa n'wansati ya nsati lowo sungula
0: gugu
1: tiva hi vitira mamulambo eka uzalo se swi tlangile swinene a ti humesa hinkwaswo mila ku ri a xi ri na vu-emotional nyana ndzi ka xona kambe ke ha ha langutana kambe khazi ku na n'wana Robert Mugabe luya a tshama la South Africa luya va nga hlamusela ku ri ya i balisele munhu swi hete xitori xa kona xi nga twalatwali kahle ku helele ku i khomiwile tlhelele kaya ku humeleleni na ya mi swi tivaka ku ri loko u humela handle swi ti komba hi nga ku a ha ri na matimba ya mutswari wa yena ku veri a va ri
0: presidentene
1: i nga ku na sweswiwani swa ha n'wi tirhela hi ku hi va va kha va hlamusela ku se i vuyini a South Africa mi nga ri va leswaku va n'wi benini va ku a nga ha vuyi a South Africa na siku na rin komba eva kha vuyile a kha a twitter eka swa mabulo swa yena a kha a kombisa ku loko wun'wani wo tshinela laha tshamaka kona ka yindlu liya ya yena leyi nga kona kwala South Africa va swi tivaka un'wana na un'wana ku yi kona vanhu va ta lahlekela hi vutomi
0: washu u le ku xunguteni
1: kaxunguteni
0: South Africa hinkwayo va
1: xiphorisa hinkwenu ku ri wa ha loyi a nga ta n'wi ndla
0: nchumu n'wana wa nyoka hi nyoka No but yeah. I say I have family in Kuleda and Lamfu.
2: She's good. Dimitra Samra General Moose coming soon. Yaga aura anthani.

0: tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlangutiro kari. Mahungu eka Jisra FM na Lungile Malepfane.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu ya rivetelela rima ra Xitsonga eka Jisra FM rito ra rixaka mingiseri rirhengile. Swirho swa vaaki ePetaneng ka masipala wa Greater Zanene lava nga kombisa ku hlundzuka endzhaku ku tshunxiwa ka muaki wa tiko rimbe loyi a khomule ka n'hweti leyi nga hundza mayelana na ku dlawa ka muaki wa tiko ra Pakistan. Vaaki va machile va eka xitichi xa maphorisa xa ritavi ra vunharhu va lava tinhlamulo mayelana na ku tshunxiwa ka muehleketeleriwa na ku nyika maphorisa vuxokoxoko bya laha va ehleketeleriwa van'wana va nga kona. Nhloko eka xiyenge xa dyondzo ka xifundzankulu xa Mpumalanga Lucy Moyana u vula leswaku swikolo swa mune swi ngundzuvanyiwile eka masiku mambirhi exikarhi ka swivilelo swa vuhlayiseki la nga ngetela ku vula leswaku kolomu ka ku tlula 80 wa tindhawu leti nga ta nghozi ta swikolo ti kumiwile leswi lavaka ku nghenelela loku hlanganeke. Moyana u vula leswaku va tirhisana swiyenge swa ku hambanahambana ku katsa na vaxinawu ku vona leswaku eswikolweni hi laha ku va ka ku ri na vuhlayiseki. Vanhlangano wa ku yimela vatswari eswikolweni kumbe SGB laha tikweni lava vilerisiwaka hi matikhomelo ya van'wana va vadyondzisi. Matakanya wa nhlangano wa SGB laha tikweni u hlamusele ku khomiwa ka mudyondzisi wa malembe 41 hi vukhale eka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal mayelana na milandzu mimbirhi leyi ku hehliwaka leswaku ti nghenelerisile ka swa masangu leyi katsaka vadyondzi tanihileswi swa ha karhataka swinene. U vula leswaku vadyondzi va fanele ku va va hlayisekile mavokweni ya vadyondzisi ku nga ri ku va va onheriwa vumundzuku bya vona. Rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya ntlhanu ku tlhela hi vuyelela ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Swirho swa vaaki ePetaneng ka masipala wa Greater Zanene lava nga hlundzuka endzhaku ku tshunxiwa ka muaki wa tiko rimbe loyi a khomiweke ka n'hweti leyi nga hundza mayelana na ku dlawa ka muaki wa tiko ra Pakistan. Yan'wana mahungu ya ta fambisana kahle na nongonoko wa ta miganga na mina ka awara ya ntse.
0: Mahungu lawa hi ku tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlangutiro kari. Mahungu eka Jisra FM na Lungile Malepfane. Mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena.

0: All right, so giving the register of FM is 21 minutes in Geneka, seven and away. Like our Ralia, Yantan, our Lela, and I'm gonna kill Salaka, Felican, and Macumanaron Kay, what minute on 39, he gimme a nungo.
1: And he saw a Lela bank register of FM hug in Slek and Lone, in Quakum Quak, Lambacumka, in Dengan. Intenga lo nene kambe ngisiza ifika kanhlokomaka mengisame kuna mahungu lama afsuka kahle ngoba kha vativisa kahle kuri vanhu va ta hatla va hola ka n'hweti leyi taka khasi ku nge siza ku fika the local government election leswi vulaka ku hlenga ku vakokwana va ta va kha va hola hi ti 30 ta October ivi lava ya va kumaku liya ya ku va pfuna va ta va kha va yi kuma kahle hi ti 3 ivi va tlhela va languta kahle ngopfu mingisa vantsongo va ta va kha va yi kuma kahle hi ti 5 na cinci
0: leswi vulaka ku ri lava va SRD na vona kwalaho ka 19 23 20 something
1: liya ya kwala yi ta hatlisa na yona ku swi nga nkanganyisani hi ntiyiso. All right, nhlokomhaka leyi va ku yi kha yi burisana hi yona eka siku ra namuntlha va yingisela vanhu xana loko sana loko hi ku munhu loyi anga hanyeki hi loko swi endlise ku yini loko hi ku loyi munhu anga na mahanyelo anga hanyeki hi loko swi endlise ku yini hi loko a swi endlisandlisa ku yini ke
0: ena matirhelo manjhani
1: ya
0: 060 87 5942 bula na yena mingiseri la ku twa hi wena leswaku wena ke loko i ku hayi loyi wani loyi nono
1: nono
0: hayi ka loyi hayi hi loko a swi endlise ku yini
1: ya
0: hi beleri riqingho eka 060 87 5942
1: Hello.
2: Epukile kazi.
1: Nee, epukile kazi.
2: Loko munhu anga hanyeki swi komba ku i munhu wa mbilu yo biha.
0: Mbilu ya biha yo senjhani na endla njhani?
2: Mbilu yo biha hi loyo buta yo fanele fana na noyo.
0: Ah. Yesenjhe.
1: Peri anumta anvatanga.
0: Hello.
2: Mbukile wa kazi?
0: Mbukile mjani na?
2: Ah, sometimes ke siku ya lwa iku mbu da mbu wa ka na
0: mbu. Eh, ya era khata ri ntingo ra nwi na hi.
2: Ah, a business ke apne siri yo
0: no mothe mi buyela u tlhala mi buyana kambe. Vo hi buyela ni kambe sinje.
1: Okay. Yeah. Nana a ingari ku vatheni kahle. Okay. 060 87 5942 loko hi ku munhu anga na mahanyelo anga hanyi kahle loko swi ndlise ku yini ji sala fa mama mke
3: hayi va khazi njhani
1: i pfuke mjhani va khazi
3: hayi pfukile na mntu asala kahle na khazi ka xinuna va ri kona
1: masikona ma
0: kahle kahle hi 2x2 swi kahle
1: swi famba kahle ngopfu
3: hi kahle 2x2
0: mi famba na mani kwalano
3: mi famba na maxibumko hi kume ri kwala river plan
0: oh hi na mi wexe na
3: anyway.
0: Una 2x2.
3: Anyway, mana ku pandiswa so komu mulo.
0: Ima.
1: Ai ngena ka hlo koma.
3: Mbe ngena ka hlo koma.
1: Eh.
3: Eh loko ba ku munha ka hanyeka ni.
1: Mm.
3: I munhu luya wo we ita lava ku ta kwana siku na siku. Avishe. Ai xene nanga ku tshewe.
0: Mm.
3: Yalo ya anga hanyeke. Itwa kumbe tani iri na problem nyana iya ya ngudzele kwe na problem ya sona so ah. Ika mutuku ita ku ma river plus le hinkwa ika iningininga.
1: Mm.
3: Na sisi
0: anga hanyeke anga hanyeke loko a dzela vanwanani mahungu ya nwi.
3: Eh anga hanyeke kwa ni mhani ngurumangi kuri a dzela vanhu.
0: Oh mamunga ngudzela mama ra mangudzela u nga dzeli munhu.

0: nkarhi wu veka kahle ka timinete leti tiendlaka tinharhu ri karhi sukile ka awara ya tsevu loko mi swi twisisa sweswo nghena kahle eka nongonoko wa ta miganga eka madambu ya namuntlha hi siku leriya ra vukhumentlhanu hi le ka n'hweti ya nhlangula ka lembe ra 2026 eka nongonoko ka madambu ya siku ra namuntlha hi ta va hi ri karhi hi languta eka khoto liya ya vumbiwa loko hi languta eka xiboho lexi nga va ri karhi hi xi teka eka siku ra namuntlha exikarhini ka vandla ra African National Congress ku nga ANC ku komisa na khomixini liya ya swa nhlawulo ku nga IEC leyi nga ta languta na mavonelo kusuka eka swiyenge swa ku hambanahambana hi ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka ku va masipala wa Greater Giyani ka siku ra namuntlha vo ri karhi u tivisa mukontraktara le ka ward 1 eka muganga wa Noblehoek eka siku ra namuntlha loko ku langutiwaka ku antswisiwa ka switarata xa mpfhuka wa 5 wa tikhilomitara hi ta va nakambe hi va ri karhi hi languta eka conference ya vuvekisi leyi nga va kona eka xifundzankulu xa Limpopo ka siku ra namuntlha laha va ri karhi hi rhangeriwile hi xandla xa president ku nga nkulukumba Paul Mashatile ta languta nakambe ka swivilelo eka vaaki va muganga lowuya wa Petanenge ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen hi languta nakambe eka ku va va xiphorisa ma kombise leswaku ku na vabohiwa vambirhi lava nga baleka loko hi languta le etindhawini letiya ta Waterfall na ku va hi ri karhi hi languta eka leswi swi va ka swi ri karhi swi khumba eka ku va muehleketeleriwa loyi a nga va ri karhi a khomiwa eka mhangu liya ya le Katlehong u va ri karhi a ti vonakarisa swa xinkarhana khoto eka siku ra namuntlha ni le ka sweswo ta languta na le ka n'wangulo kusuka eka vanhlangano wa vantshwa eka vandla ra African National Congress etindhawini letiya ta Joni sweswo na swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languta eka siku ra namuntlha nakambe ta va hi languta eka ku va tanihileswi vadyondzi va nga va ri karhi va sungula na swikambelo swa voo swa ku hela ka lembe languta eka vadyondzi va ka matiriki eka siku ra namuntlha hi vone MEC wa ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo ku a va ri karhi a endlela eka xin'wana xa xikolo kasi hi tlhelo lerin'wana hi vone na holobye wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo manana Siviwe Kgwarube a ri eka swin'wana swa xikolo etindhawini letiya ta Thembisi sweswo na swin'wana hi leswi hi nga ta va ri karhi hi swi khumba eka nongonoko eka madambu ya siku ra namuntlha khensile swinene eka xipano lexi a xi nga va na n'we kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswi eka awara ya tsevu ku nga xipano lexiya xa Bumper Reloaded va ya tlhava na n'wina eka siku leri landzelaka ku ta va ku ri ra vuntlhanu ehundzeni la loko hi vuya hi ta languta eka hungu leri nga ta yi sungulela eka nongonoko eka madambu ya siku ra namuntlha ri perile
1: la u le ka nongonoko wa ta miganga.

0: tingwenya ta Afrika kahle kahle ni bolo ikona aka team leyiwa yi phakamisa mjiko wa tikurero yize inga swenda ali ali hi ku landelelana yi va yona yi vhumaka ali ali so hi ku bona ka wena ka nkarhi wa sweswiwani i va mani va vhumaka va nga ti kings of Africa loko swi ta ka bolo ya milenge miyingiselo wa mina tsumela ka WhatsApp ya hina 0608875942 u siya nkandziyiso kwalayani ta tlhela ni teka na tinqingho hi burisana mina na wena hi team leyi we u twa ku nga ku hi yona leyi ka nkarhi wa sweswiwani ku vhumaka yona yi leswaku loko u fane ya hlangana na yona u fanele ku tihleketa kambirhi ka nharhu leswaku ni ya hlangana na team leyi hi yihi team leyi a Afrika hinkwayo hi salutaku yona miyingiselo mina ni ta ku nyika leyi mehe ni vonaka yona leyi leswaku hi yonga ku hi salutaka yona Afrika hi yonga ku vhuma yona Afrika miyingiselo ya mina so loko ku ri ku hi swi vona hi ndlela yin'wana tsumela ka Facebook page ya hina u nga siya kwale ka Facebook hungu ra wena nakona ya GCRFM miyingiselo ya mina so namuntlha hi tshama ka team leyi u vonaka hi ku vona ka wena i vona ku nga ku lava i tingwenya se kahle kahle ni bolo yo va kara hi le kaya aka vona loko u fanele u ya hlangana xipano lexiwani u fanele a wu swi tivi leswaku u na headache kahle kahle ya panda nhloko ku ta maka mani tshika mani tshika mani miyingiselo ya mina so ta va karhi hi vulavula hi sweswo ka majaha masiku ra namuntlha a hi sunguli nongonoko wa hina hi ndlela leyi miyingiselo ya mina mitlangu liya ya curling knockout ti panile miyingiselo ya mina when you look at fixture ya curling black label knockout ta kota ku swi vona leswaku hayi a kolovanga ka tika miyingiselo ya mina Orlando Pirates a va ri vona a va teke khapu leyi aka lembe leri nga hundra a na va ta swi kota ku va va yi sirhelela cause MTN 8 se yi fambile a na yin'wana yi la ku famba ya khalingi yi la ku famba na yona ka leti a va nga teka ka season leyi nga hundra miyingiselo wa mina a ni swi tivi mara khapu leyi the defending champion i the Buccaneers Orlando Pirates so a ka siku leri ra tolo ni ve ku byela leswaku ku le ku thosiweni ta va yi karhi hi tiva leswaku i va mani va nga thosiwa hi ndlela leyi hi ndlela leyi hi ndlela leyi miyingiselo wa mina last 16 ya ti-team leti nga thosiwa ya curling knockout Kruger va na AmaZulu Sundowns va na Marumo Arrows va na Chippa Durban City va na Stellenbosch Pirates va na Milford Polokwane City va na Sewelele Skukune va na Richards Bay Chiefs va na TS Galaxy hi leswi ti nga panisa swona miyingiselo wa mina ni vulavula hi mitlangu leyi ya curling knockout miyingiselo wa mina hi yin'wana ya ti-cup leyi nga ta va yi karhi yi sungula leyi nga ta va yi karhi hi langutisa leswaku yi fambisa ku yini loko wo langutisa miyingiselo wa mina i va yi karhi hi va hi karhi hi endla hi matimba hinkwawo leswaku wena u va u karhi u tiva u kuma mahungu lama ma nga ntiyisweni lama ma nga ediwangiki nchumu miyingiselo wa mina so loko ha ha ri ka curling knockout hi ya vulavula hi ti-coach leti ti nga va ti thosiwa lava nga va va karhi va vulavula vambirhi vanharhu lava nga ri va nga va va karhi va vulavula aka endzhaku ka loko va thosiwini kumbexana ku va na thosi ya kona miyingiselo wa mina so mina loko swi ta ka timhaka ta curling knockout kumbe ti-cup ta la locali ni languta ti-cup letiwani hi ndlela ya vurhon'wani swinene ni languta ti-cup letiwani hi ndlela ya ku ya kahle swinene loko wo langutisa miyingiselo wa mina u langutisa MTN 8 u langutisa Nedbank Cup u langutisa hinkwayo mitlangu leyiwani ti-cup leti ti nga kona laha Afrika-Dzonga swi ta ku byela kahle miyingiselo wa mina leswaku hinkwato ti-team letiwani ti va ti karhi ti hi ti hi nyanyula kutana swo tala nkarhi na nkarhi miyingiselo wa mina hi vona ti-team ti vhumbunuka loko swi ta ka timhaka ta cup ya Nedbank cup ya curling black label cup ya MTN 8 na cup ya le ya Premier League miyingiselo wa mina mara ni la ku hiya tsutsumela aka thosi leyi nga va kona aka majaha masiku ra tolo hi twa kusuka ka vadzaberi va ku hambanahambana leswaku va yi teke njhani thosi leyiwani miyingiselo wa mina naswona hi tihi ti-team leti u bona ka ngaku ka thosile yona kahle kahle ngani voni ti thosile yin chafsaka ka thosile na ka ka TV xero ami and voni thosile yin chafsaka no bona ti team leti tinga hangalaka hangalaka a ni ta va ni swi tsakerini ku va ni vona xipano xa Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates ti thosiwa swin'we hi ku ya hi mina hi ku ya hi mavonelo ma mina thosi ya xipano xa Orlando Pirates na xipano xa yona Mamelodi Sundowns it was going to make sense ka mina so a hi swi tivi mara leswi swi tivaka i ku timhaka ta bolo ti vangela tora a hi tsumele ka xipano xa Kaizer Chiefs hi ya twa kusuka aka mudzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina nkulukumba Fernando de Crazy leswaku va ri yini hi ti-competition to fana na calling knockout ming seri wa mina na swo va tiyimisele ku fika kwini loko swi ta ka ntlangu lowu va nga ta va karhi va tlanga na xipano xa TS Galaxy a hi ti kusuka ka vona leswaku va ri yini.
1: C'est important de jouer les autres compétitions.
2: He says that this Calling Cup is important as the other competition as well. All the competition are important for Kaizer Chiefs, but our main focus is always on the next game. When you win game, after you are able to win titles. He says that the expectations of the fans in this club are very high, and we want to give a lot of pleasure to our fans in every game.
1: C'est important d'avoir la Carling Cup comme c'est important.
0: Yeah, inkulukumba de crazy vala va karva vulavula na va vulavuleriwa hi ntoroki yavo ku hi kota ku vatwa mingiseri wa mina va kombisa leswaku Carling knockout hi yin'wana ya ti cup leti nga important kumbe xa ni nga ra nkoka aka xipano xa Kaizer Chiefs va tlhela va kombisa leswaku aka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku va va nangutisa leswaku va va karva tsakisa ti fan va ku kuna ndwalo ngopfu kusuka ka xipano xa Kaizer Chiefs ku va uri mudzaberi i ndwalo na ku va u nga ri ku seni ka tikhapi i ndwalo aka xipano xa Kaizer Chiefs va va kombisa leswaku game ya vona TS Galaxy i game leyi nga ta hambana swinene leyi va nga ta va karhi va kombisa leswaku na vona va tsakela ku va va karhi va rhwala khapi ya muxaka lowu va tlhela va kombisa leswaku ka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku va hi nangutisela ku va kha ku xota kona tanihi xipano xipano xa Kaizer Chiefs xi fane xi va xi vuya aka mitlangu leyiwani handle ka ku va va languta matlheletlhele cause loko va languta matlhele swi vula leswaku va ta va va karhi va luza tin'wani ta tikhapi i nkulukumba de crazy mingiseri wa mina lava va karhi va vulavula mudzaberi kusuka ka xipano xa yona Kaizer Chiefs a hi twi kusuka aka xipano xa yona Orlando Pirates mudzaberi nkulukumba Abdel Salam Odo leswaku va ri yini andhaka loko xipano xa Orlando Pirates xi va xi kha xi kote ku va xi hlangana kumbexana xi thosiwa na xipano xa yona Milford aka mitlangu leya Carling knockout last 16 draw mingiseri wa mina a hi twi leswaku va ri yini.
1: Important is they can play football. They can play football and they can unbalance any team in the PSL. We saw it after us. And for us, the positive point, of course, is to play at home. We will be supported by the 12 men, our fans. And hopefully we are looking forward to go through that stage. But we know that it will not be easy.
0: Nkulukumba Abdel Salam va va karhi va kombisa leswaku a ku nga vi wo olova ntlangu lowuwani mara mhaka leyi tsakisaka i timhaka ta ku va ntlangu lowu ku ta va karhi wu tlangeriwa le a rivala ra mitlangu ra Orlando Amstel Arena mingiseri wa mina va kombisa leswaku va ta teka ntlangu lowuwani ku fana na mitlangu yin'wana na yin'wana leyi va va karhi va tirha hi matimba ku va va karhi va hlula va kombisa leswaku valandzeri hi vo va nga ta tlanga xiave xikulukumba le Amstel Arena ku endlela leswaku xipano xa Orlando Pirates va va kota ku va va hlula aka ntlangu walowo loko xipano xa Orlando Pirates xi hlangana na the newcomers Milford aka cup ya Carling knockout mingiseri wa mina loko nangutisa xipano xa yona Milford mingiseri wa mina a hi tsutsumele ka xipano xa Milford hi ya hi ya nangutisa leswaku Milford why Milford na swo why Orlando Pirates yi fanele yi va worried hi xipano xa yona Milford loko va karhi va thosiwe na vona aka mitlangu leya Carling knockout mingiseri wa mina loko nangutisa xipano xa Milford hi xin'wana xa swipano leswi loko swi hlangana na the big three kumbe swi hlangana na swipano leswi la Afrika-Dzonga hi ngo hi swoho swikulukumba swi lava swi tana swi khedzakhedza leswi swi fikaka swi hi hlamarisa ku hi vona Milford lava va nga ku tlangeni hi ndlela leyi na loko nangutisa aka tafula ra mtlangu ya Betway Premiership Mix ro mina 2026-2027 season uta swivona leswaku vele ka xiviyimo xa vunthlanu vona xipansha Milford swiku byela hini sweswi swiku byela leswaku they mean business aka lembeleriwa ni vulavula hi mtlangu ya Betway Premiership they mean business so Orlando Pirates ya fanele kuva yi dya n'wana n'wa xiyima yi mani loko va hlangana na xipano lexiwani because i xipano lexi xi tiyimiselaka nkarhi na nkarhi i xipano lexi andaka 8 wa mitlangu va koleke 12 point loko u languta swipano leswi a hi ta ku swi fanele swi va ka number 5 a swi kona kwalani mara Milford yi le ku hi kombeni ka leswaku yi kona bola aka xipano xa Milford naswona vatlangi va tiyimiseli ku va va tshama aka mitlangu ya Betway Premiership Mix ro mina so cup leya calling knockout hi yin'wani ya ti-cup leyi xipano xa yona Milford va nga ta va karhi va tshama va langutisa leswaku va nga ti revive njhani hi yona loko u langutisa MTN 8 a va tlangangi cause hi ti-newcomers a ku tlanga number 1 ku ya fika ka number 8 so far va na hope ya leswaku loko hi kota ku tshama ka top 8 hambiloko hi nga teki league hi tshama ka top 8 swi ta hi endla leswaku ka nguva leyi taka hi kota ku va hi tlanga MTN 8 mixer wa mina leyi ya 2027-2028 so xipano xa Milford hi xin'wana xa swipano leswi loko u fanele u hlangana xona u fanele u rhanga u xi langutisa u xi stada kahle xipano lexi xi nga mudzaberi wa xona ku nga nkulukumba kumbexana dokodela Shati Pupuma hi xin'wana xa swipano leswi vatlangi va kona va tlangaka ku hi tiyimisela vatlangi va kona va tlangaka va ri na nkhikhi ku va va voniwa na ku va va kota ku va va poporiwa hi swipano swin'wana leswi swi nga kona aka mitlangu ya Betway Premiership mixer wa mina so it's going to be an interesting game loko u langutisa xipano xa yona Milford majahana lama nga kona i majahana lama ma nga na vuswikoti swinene i majahana lama loko i ma langutisini ma swi kota ku va ma tirha under pressure loko u tlanga na xipano xa Orlando na Orlando Pirates u tlanga under pressure mixer wa mina u tlanga u nga ri na ku tiyisiseka leswaku nga hlula so loko u hlula xipano xa Orlando Pirates swi komba kahle leswaku kona ka mitlangu leya Betway Premiership naswona vatlangi va wena va fanela ku va va karhi va mpopuriwa hi swin'wana swipano mimingiselo wa mina so I think loko u tlanga na xipano xa Orlando Pirates u fanele u humesa matimba lama hinkwawo lama nga na wona ku endlela ku ka van'wani va nga na ku mpopolo loko u langutisa ku na vatlangi vo fana na vo Lungile Nkosi vatlangi vo fana na vo Sikhumbuzo Siyaya hi van'wani va nga kona ka xipano lexi yona Milford mingiselo wa mina i xipano lexi xi nga na vatlangi lavatsongo i xipano lexi xi nga na vatlangi lava va nga na nkhikhi loko swi ta ka timhaka ta ku va va tlanga bolo ya milenge la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina ku byela leswaku va le ka xiyimo xa vuntlhanu aka tafula ra Premier Soccer League la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina so Orlando Pirates va boheka ku va karhi va vilela loko va vuriwele kumbexana ku vuriwe leswaku va ta va karhi va tlanga na xipano lexa yona Milford aka mitlangu leya calling knockout loko ni ri mudzaberi na mehani ta vilela loko u langutisa xipano xa Orlando Pirates xi fanele xi va xi pfuka as the defending champion ta cup leyiwani va fanele va pfuka ndzhaku ka ku boha hi xipano xa yona Mamelodi Sundowns I mean like you must revive yourself mingiselo wa mina so a hi tsutsumeli aka nkulukumba Cardoso Miguel lava na vona va nga va karhi va vulavula hi timhaka ta ku tiyimisela loko swi ta ka timhaka ta calling knockout a hi twi leswaku va ri yini nkulukumba Cardoso loko va vulavula na va Black Label.
2: It had been longer and over playing. So yeah, the boys are giving answers to the challenges we put. We tell them to trust that their moment will appear. And I was so pleased to be myself unwrapping the trophy from the plastic where he was and giving it to Fawaz. Because he understands the message when we speak with them. It's be ready because when you go inside, you can perform. And he was an example among others of how they can perform, even not playing for two or three matches in a row.
0: Yeah, vale vakurukulu kumba Miguel Cardoso ba kar kombisa hikuva va rotheta va tlanga kwala ka xipano lexi xa yona Mamelodi Sundowns va kombisa leswaku swi ta va tani ka mitlangu ya Betway swi ta va tani ka mitlangu ya calling knockout ku va va karhi va cincacinca va tlanga va kombisa leswaku fa wazi un'wana wa vatlangi loyi va nga ta va karhi va nangutisa leswaku u va karhi a perform njhani loko swi ta ka timhaka ta ku va a karhi a tiyimisela aka xipani xa yona Mamelodi Sundowns. Hambiswiritano i va kombisa leswaku eka nkarhi wa sweswiwani i ku va va karhi va nangutisa leswaku va lunghisa kwini na ku va va karhi va kandziya va ya mahlweni loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge la Afrika-Dzonga. Mingiseri wa mina kusuka kwalano aka mitlangu ya Carling Black Label, mingiseri wa mina.

0: the wings. Wishoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance.
1: Xana u nga va ri ku laveni ka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku ladumadwe giyani na malamulele va kumile swi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 yona 1000 sika tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa ilaw la dumadwe yitaba ipfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti social media platforms ta la dumadwe.
2: La duma,
1: where you save and score.
3: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special low swi ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters steel casing i 2,500 rand, transport i mahala. Loko u hi nyika custom u kuma 2,500. U nga hi fonela kumbe hi WhatsApp eka 062-792-4318, 062-792-4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
4: Ya wisa sasa mixer wa hina nkarhi wa hina uvekela ka 20 minutes to 8 loko ku edit talk down kana ngoma la tindle ntani ata vhashi a hizitsumeli ka mitlangu ya UEFA Champions League. One thing leswi ku fanele ku xitiva hi mitlangu ya UEFA Champions League i ku yi ta ku siya ku hlamele hi swikoro swa kona, nga ko va tennis, so nga ko bua tennis, nga ku va Serena na va Venus la va Roger Federer va ka va tlanga tennis mixer ya mina. The goal ta tola a ti tele ngopfu lava va nga beja ku ta va na ti-goal. I think va yi olele ngopfu mali. A hi sunguli hi ntlangu exikarhi ka xipani xa yona Fenerbahce lexi kumekaka le a Turkey na xipani xa yona Aston Villa lava kumekaka Nghilandhi mingiseri wa mina. Hi vone xipani xa yona Aston Villa xi bukutela xo mbeyetela, ku na ku ba, ku na ku bukutela, ku na ku mbeyetela. Leswi xo mbeyetela lexi mingiseri wa mina, xipani xa Aston Villa xi kota ku va xi hlula xipani xa Fenerbahce hi tibolo ta ntsevu eka tandza. A va gandangi no ganda xipani xa yona Fenerbahce mingiseri wa mina. Hi vone jala leri va ritaka Mazimbi ri va ri kha ri kora bolo ya ku sungula, kasi jala leri va ritaka Jackson kora tibolo ti ri timbirhi aka xiphemu xo sungula xa ntlangu, kasi ka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu hi vone jala leri

ritana ka Buckley ri va ri kora tibolo timbirhi na rona, kasi Abrahams a va karhi a kora e bolo yi ri yin'we ya ku tiyisisa leswaku tibolo ti va ni tsevu eka tanda eka mitlangu leyi ya UEFA Champions League. Ni ku byele leswaku loko i twi ngaku ku na thenisi i thenisi ya UEFA Champions League, ntlangu karhala va vanhu va ri na ntama yi lava vanhu va swimbilwambilwani. Miyingiseri wa mina ni vulavula hi mitlangu leya UEFA Champions League, nte a yi lava vanhu va swimbilwambilwani, yi lava vanhu lava va yi tekaka kahle. Ku tlhela ku va na ntlangu wa matimba swinene ka siku lera tolo, vone xipani xa yena Real Madrid. Kahlekahle ni ka Real Madrid swi tikombe ngaku ku na concern nyana ya backline. Yima na mina miyingiseri wa mina loko ni ku byela leswaku kuna concern ya backline. Loko nangutisa back four ya vona na goalkeeper ya vona va pfuta vanhu va hisa lava, a ni swi tivi leswaku kulukumba Jose Mourinho u lava yini ku va a pfala mati lama nghenaka ka xipano xa yona Real Madrid. Tolo a va tlanga na xipano lexa xa yona xa Roma, miyingiseri wa mina, laha hi nga vona xipano lexa xa Roma xi sungula kahle ka mitlangu leyiwani. Miyingiseri wa mina, ku na ku u va u sungula kahle mara timhaka ta kona ti nga koxometi ngopfu, mara ku na ku sungula kahle mara ti koxometa timhaka ta kona. Xipano xa Roma xi sungule kahle mara ti nga koxometi timhaka ta kona, ku va na ndhasundhasu lowu nga ndleka the last minutes. Noti nga ku ni ta vulavula hi yena mudyani loyi laa ku vulavula hi yena, a hi rhangi nangutisa mimbuyelo. Xipano xa Real Madrid xi kote ku va xi hlula hi tibolo ta mune eka tinharhu. Swi ku byela yini hi xipano xa Real Madrid hi vatlangi va vona? Swa ku byela kahle leswaku na loko va kota ku kora va koreliwa. Miyingiseri wa mina, that's the problem. No ka ni nga tivi leswaku backline ya vona ku na problem ya yini, because a va swi koti ku va va pfala tibolo leswaku ti nga kori aka xipano xa yona Real Madrid, va koreliwa va hisala vona. So I don't know, a hi swi tivi leswaku ku ndleka yini kwalaho ka xipano xa yona Real Madrid leswaku va nga va karhi va koreliwa mudzaberi nkulukumba Jose Mourinho the special one. U fanele va karhi a langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini, miyingiseri wa mina, because xipano loko xi kulukumba xo fana leswiwa xa Real Madrid loko xi va xi kha xi tlanga hi ndlela leyiwani, ku va kha ku ri na ku va koreliwa hi ndlela leyiwani, a swa ha tshamisekanga. Miyingiseri wa mina, Jaleria Endrick ku yona nghena rona, miyingiseri wa mina, swilo swi sungula ku cinca ri tlhela ri kuma na bolo yi ri yin'we na rona tlhela assista aka xipano xa yona Real Madrid. I think vadzaberi vo tala mudyani loyi a humaka le tiko leriya ra Brazil a va n'wi twisisa, a ni tiku why ni le ka xipano xa rixaka xa Brazil a va n'wi tlangisi misa loyi, ende wa kora. Hi vone xipano xa Real Madrid ka nguva leyi nga hela leya 2025-2026 va karhi va n'wi lombisa xipano xa Lyon lexi kumekaka le Afurha, miyingiseri wa mina, mara loko a ri le furo a koretela, cause a tshama a ri ka starting 11 a tshama kha a koretela. I think a nga va ri na more than 12 goals leti a nga ti kora loko a ri ka xipano xa yona Lyon, miyingiseri wa mina, hi matlangelo lama tlangaka wona. Mara ka nkarhi wa sweswiwani i tikuma a tshame benceni hambiloko xipano xa yona Real Madrid xi nga ri ku performeni ku ri ku ye wa swi kota ku va a kora. Miyisa loyiwa a ni tivi ku na vodo kwahala ya Spain, a ni swi tivi ku ndleka yini, miyingiseri wa mina. Kasi a hi swona swi ntsena ni nga khomela swona loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge. Hi vone Manchester City na Paris Saint Germain PSG, hi vone ti-defending champion ti hlula xipano xa Manchester City hi tibolo ta mune aka timbirhi. This was a very nice game leyiwani, I think yi fane yi hlayiwa ka ti-game ta kahle leti ti nga va kona aka mitlangu ya UF, miyingiseri wa mina. Loko o langutisa u ta kota ku swi vona leswaku xipano xa yona PSG na xona xa swi kota ku kora mara xa koreliwa, miyingiseri wa mina. Hi vone ntlangu wa karhi wo sungula xipano xa yona Paris Saint Germain va sungula va kora hi nenge wa Jaleria va ritanaka Dot, kasi Dembele hi n'wi vona a kora bolo ya vumbirhi, Vatina a kora ya vunharhu. Aka xiphemu xo sungula ta ntlangu xipano xa yona Paris Saint Germain a xi va xi kha xi leader hi tibolo tinharhu aka tanda. Aka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu va vuya va kora hi nenge wa Jaleria va ritanaka Akliche, Jaleria ri ve ri kora tiku 4-0. Xipano xa yona Manchester City xi ve xi vuya hi nenge wa Haaland, ni ri vitana ri Cyborg leri ni n'wi vitana ri Cyborg Haaland, miyingiseri wa mina. Haaland u kote ku va a kora tibolo timbirhi ta ku tiyisisa leswaku hi ku hi le kaya la swa antswa va hi korela mune na hina hi va hi gandini, miyingiseri wa mina. So xipano xa yona Manchester City va kote ku va va ganda hi tibolo timbirhi leti nga kora hi Cyborg
rush pancha na Manchester City mlungu wa Manchester City mixiro mi hi minute ya 53 na minute ya 75 ava karatisisa yena Erling Haaland kuba akara akora kwalani kasi swin'wana leswi nga khomela swo loko hari ka timhaka ta UEFA Champions League hi vone Dortmund va vuya na vona aka mitlangu ya leyiwani mingiseri wa mina Dortmund loko u langutisa ku na ku fluctuate ku na ku ya hansi ku ya henhla aka season leyiwani na season leyi nga hela a va ri quiet ngopfu a va miyele ngopfu ingaku a hi xona xipani lexi hi nga xi langutisa xi tlanga kahle xona xa xipani xa lexa xa Dortmund vanhu vo fana na vo Jude Bellingham va huma kwale phela vanhu vo fana va Erling Haaland va huma kwale ka xipani lexiya Jude Sancho u huma kwale ka xipani lexiya mingiseri wa mina so a ni koti ku swi twisisa leswaku ku endleka yini loko swi ta ka timhaka ta xipani xa Dortmund aka siku leri ra tolo va kota ku va va vhakachela xipani lexiya xa yona bodo akaya ka bodo leri va leri ra mitlangu leri nga duma leri va ri vitanaka Aspiama va kota ku va va hlula xipani xa bodo va hlula xipani xa yona Dortmund hi bolo yin'we eka tanda ja leri va ri vitanaka Jovoldo a va ri kora bolo yi ri yin'we ya ku tiyisisa leswaku hayi xipani lexiya xa bodo va va karhi va hlula hi bolo yin'we eka tanda hi swin'wana swa swipani leswi loko swi langutisini xipani xa yona Dortmund u nga ti vutisaka leswaku ku onheke yini because they are the best team leyi kotaka ku skota vatlangi ku scouta vatlangi lava va nga na talent ya matimba loko u languta Haaland i mutlangu wa powerful u languta Jude Bellingham ntlangu wa matimba Jude Sancho ntlangu wa matimba mingiseri wa mina ende xa producer vatlangi va matimba Dortmund ni vulavula hi xipani xa Dortmund mingiseri wa mina lexi kumekaka le a Germany a hi languti yin'wana ya mitlangu leyi nga tlanga ka siku leri ra tolo Stuttgart va tlangi na xipani lexi a va xi vitanaka Slovan Bratislava laha Stuttgart va nga va karhi va hlula hi tibolo tinharhu ka tanda kasi hi tlhele hi vona ntlangu eyi a wu ri kahle ngopfu na wona exikarhi ka xipani xa Porto na xipani xa Real Betis laha ntlangu wa kona a wu tlangela akaya ka Real Betis leri va leri ra mitlangu leri va ri vitanaka Katuja laha hi nga vona xipani xa yena Real Betis xi va xi xupula xipani xa yona Porto hi tibolo tinharhu eka timbirhi kasi hi tlhele hi vona vatlangi ekusuka ka xipani xa yona Betis mitlangu loyi a va n'wi vitanaka Zoli karhi a kora bolo yo sungula kasi ya ku ringanisa hi kore hi jaleriya kusuka xipani xa FC Porto va ri vitanaka Viega kasi ku tlhela a kora bolo ya vumbirhi jaleriya va ri vitanaka Howa hi minute ya 61 kasi xipani xa yona Real Betis xi vuye xi ta hetisisa ntirho lowu wu nga sungula hi Porto hikuva xi hlula hi tibolo tinharhu eka timbirhi Hernandez na Isco va kote ku va va kota ku kora tibolo ti ri timbirhi ku tiyisisa leswaku Real Betis va va karhi va hlula aka ntlangu wolowo a karhi wu tlanga aka mitlangu leya UEFA Champions League mingiseri wa mina so mitlangu ya UEFA hi leyi yi taka na swi vavi yi taka na ku va vanhu va karhi va tivutisa leswaku hi yo mitlangu ya UEFA yaleyi ya ha ri yona hi yona mitlangu ya UEFA naswona ti-team ti cincini a yi sa fani UEFA leya ya ku tiva ku xipani xa Real Madrid kumbe xipani xa yona Bayern Munich swi ta va swi kha swi wina hayi Viking yin'weni ta le xa kota siwa mingiseri wa mina loko game yi ze ku 3-3 swi ku byela yini swi ku byela kahle leswaku bolo a yi sa fani a ya ha fani bolo mingiseri wa mina so i mitlangu leyi a yi ri kona ya UEFA Champions League aka siku vana ntshembo na ku pfumela ku kumbe xani ka le ti-champion ta mitlangu ya UEFA Champions League mingiseri wa mina we are looking forward a hi lava ku vona xipani xin'we ntsena xi tshama xi ri xona xi vitaniwaka tingwenya ta mitlangu ya UEFA Champions League xipani xa yona PSG va phindaphinda khapi leyi a ku ri khapi leyi a yi va xanisa swinene ku va va yi kuma ni vulavula hi xipani xa yona Paris Saint Germain mingiseri wa mina a hi suku kwalani hi languta man'wani mahungu lama ma nga kona mingiseri wa mina mabaku bembele la Afrika-Dzonga loko u langutisa aka mahungu man'wani ma nga kona mingiseri wa mina u langutisa mitlangu leya Soweto Double nga ta va yi karhi yi tlanga hi ti 31 ta October 2026 Soweto Derby, I think it's one of the biggest derby in the world. Loko nangutisa Soweto Derby, i derby leyi nkarhi na nkarhi ku va ku sold out. Ni vulavula hi stadium. Handle ka nkarhi wa COVID a ngo tlanga ku nga ri na vanhu. Mara xipani xa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs i swipanu swi ri swimbirhi swi kota ku tata Soccer City swi yi tata yi ku hontlo. Leswi endlaka ku ze ni vulavula hi derby ya ti 31 namuntlha ku nga ri ti 31 ta ha ri kule i timhaka ta mathikithi
ya leswaku loko ku ri ku a wu ri na makungu ya ku va u tsutsumela a computer kit vo Shoprite ne

0: can pay. Yeah, lava matigti malam. Hi. Ama arkona. Ma sold out. Lesu vula kula shagu. Etava ekare inan sayu yo ringana woma 95,000 kwa halaya. Kuya henta. Le soccer city mingsirwa mine. Lava yako a soccer city. Rival leruwa niro rukota ku accommodata. Wala nziri wa shpansha ondo Paris na Kaiser Chiefs. But some second mara vanga tami va helela cause vanga nva var makaya mingsirwa mine. So, ma ticket ama arkona. Sold out. Ma sold out ma ticket. So, loko kuri ku awuhlekete swin'wana swa ku va u tsutsumela ku hala hayi hi ri hi ku calm down mathikit ma sold out kasi swin'wana loko hi suka ka xipano xa Orlando Pirates na xipano xa Kaizer Chiefs Soweto Derby hi tsutsumela ka xipano xa Mamelodi Sundowns hi kuma leswaku ku na mujahana loyi xipano xa Mamelodi Sundowns va nga n'wi tlhoma tihlo the defending champion kumbexana the crown champion ya MTN 8 na CAF Champions League mingiseri wa mina Mamelodi Sundowns vele ku mpopoleni ka mitlangu ya le xikarhi njhani la nga na 19 wa malembe a tlangelaka xipano lexi xa na swelele ni vulavula hi Lazola Maku ku vuriwa leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns hi lava va lavaka na kona signature ya yena leswaku a tikuma a ri le a Mamelodi mingiseri wa mina va na tihlo ra vatlangi va kahle Mamelodi Sundowns let's give them credit vana tihlo ra vatlangi va kahle so mitlangu loyi hi wun'wana loyi xipano xa Mamelodi Sundowns va kombisaka leswaku va le ku cacaneni na yena naswona xipano xa Mamelodi Sundowns xi nga ha na n'wi kuma jaha leri ra 19 wa malembe ni vulavula hi Lazola Maku xi nga ha na n'wi kuma hi free ku nga ri na mali leyi va yi humesaka ku na swikhorokhoro leswi va swi humesaka miyingiseri wa mina so a hi swi tivi mara leswi swi tivaka i ku what Mamelodi Sundowns want Mamelodi Sundowns get va xi kuma leswi va xi lavaka mingiseri wa mina se ni ta va karhi hi vona leswaku a na Mamelodi Sundowns va ta hetelela va xi kumini leswi va xi lavaka kumbe ku to fana na kwala na mara mhaka ya kona i timhaka ta ku Mamelodi Sundowns va le ku n'wi laveni naswona va tiyisisa leswaku va lava ku sayina jaha leriwani a hi suki kwalani ka xipano lexiya xa yona Mamelodi Sundowns hi tsutsumela aka xipano lexiya xa yona Cape Town City chairman ya xipano xa Cape Town City nkulukumba John Committees u va a kombisa ka nhlekani wa siku ra namuntlha leswaku ku ve na mbulavurisano kumbe ntshamo lowu a wu ri kona exikarhi ka xipano xa yona Orlando Pirates na xipano xa yona Cape Town City mayelana na jaha leriwani leri ra ka Witboy ni vulavula hi Emily ku vuriwa leswaku i kombisa leswaku ntshamo wa kona a wu fikelelanga laha yena a lava kona cause jaha leri i jaha ra vuswikoti timhaka ta macheleni hi toho ti nga va ti collapsisa mbulavurisano wa kona leswi vulaka leswaku xipano xa yona Orlando Pirates a va n'wi lavini ku va va n'wi vona a Orlando jaha leriwani mara hikwalaho ka mali swi va tsandzini mingiseri wa mina a swi ti leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela tora ri ni langutisa leswaku ti-comment ta n'wina mavambelana na ku hi swihi xipano lexi xi nga ti-king ta Afrika aka nkarhi wa sweswiwani ri ni langutisa leswaku i va mani va nga hi tsalela ku na n'wana a nga hi tsalela ka WhatsApp ya hina u ri minjhani muhaxi obvious Mamelodi Sundowns and a ni favi yona ni le ka makhosi a mi ri na brapet kwala Giyani section F vero Mamelodi Sundowns obvious a ni tivi miyingiseri wa mina wena i vona njhani a ni ri ni twa la leswaku va ri yini vayingiseri aka nkandziyiso lowu nga la
1: riperini Ntombozenya ya hi mavonelo ma mina Ntombozenya team leyi ni vonaka ku ri ni nga yi byeka nkarhi wa sweswi yi le ku hlupheni hi yona ni nga ta byeka hi yona king laha Afrika Ntombozenya ni vona xipano xa yona Mamelodi Sundowns ka nkarhi wa sweswi Mamelodi Sundowns hi yona ni vonaka ku ri yi le ku hlupheni laha Afrika yi le ku perfomeni swinene team yin'wana na yin'wana leyi thosaka na Mamelodi Sundowns laha Afrika Ntombozenya fika yi hlekela kambirhi ka nharhu ku ri heyi team leyi yi le ku karhateni swinene ku ri mavonelo ya Eric Sokola 146
0: kesi ngopfu Eric ri hi twa miyingiseri wun'wana lani leswaku yena u ri yinjhisa ra feme lowu
2: Ntombi
0: hi mina loyi
2: hayi no ya ni vona ka nkarhi wa sweswiwani ha Sundowns ya rhanga mahlweni
0: yi le ku buseni a ku na team leyi kahlekahle ni yi khompitaka na yona laha Afrika
2: laha Afrika Sundowns ya ha ri mahlweni
0: ya ha ri mahlweni leswi vulaka hi nga na swi vula leswaku Sundowns loko i fane i thosa na yona i dya n'wana n'wa xiyimayimani
2: ngopfungopfu ti-team ta le Afrika ta swi tiva ku loko va zaka ku na Sundowns heyi ta tika
0: okay
2: ku le ku tikeni
0: ni dankisa swinene a ni ri
2: hayi no hi swo a hi tirheni
0: Okay. Right, very Mamelodi Sundowns. I vo hlaya lava va kombisaka leswaku I Mamelodi Sundowns leyi kahle kahleni yi va ke karhi yi busa la Afrika mingiseri wa mi loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge u riperile ntombi yo zenya hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani stadium hi mina coach Mabukuta le Makesh Bongani Mbetsa wa xigubu na bolo njhani laha coach ya mina Jisara Femelo
2: ntombi yo zenya
0: hi mina loyi bava
2: minjhani na
0: hi pfukile minjhani na
2: obviously, Sundowns.
0: It's Sundowns, logo. If any thosa na yona, if any ranga iti legata kambirika naro.
2: Kambirika naro. My wala na pole ya kwa nisegan kangwe.
0: Cha. Ya di da Sundowns.
2: Sundowns, ita mbeka. Ita msasa kumwa ni mfikita kumwa.
0: Okay, ndangi sila niri.
2: Masemza kamdawula machele pefimete.
0: Danke la kamdawula la. Hey. Ro ka mdavula khensa kuva mi yingisela la ri nteka wo hetelela hetelela mtlangi Jisara Femelo
3: ahe ntombi
0: ahe mana mina
3: ah nkarhi so fambi moya vulavula hi nga tipinyingi ka vuyelo hayi kho yi famba moyeni
0: ka vuyelo hayaya ka vuyelo masamba okay all right the sky is the limit
3: yi tlanga bolo liya ya ya hala Brazil bolo ya le henhla ntombi vona ku yi tlanga bolo liya Hai banyana nkarhi wa famba mi ze mi vona ku yi tlanga bolo ya le henhla mara ka vuyelo
0: yi tlanga bolo leyi nga na ni nga na ntikelo
3: la ku vula ku yi tlanga tibolo leta ta le henhla la tinjamba
0: true yi na ntikelo bolo ya yo
3: a yi beti swibolobolo leswi hi swi vona vonaka hayi ka vuyelo na i salute
0: ndakisiswinenedanku okay kokona ku hlula veri tlanga bolo ya le henhlahenhla yi tlanga swibolobolo swa le hansihansi a hi swi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela tora va tele lava ni tsalelaka laha i ri ni vona lava leswaku va ri perini to bezenya hi swin'we ni ri kwala ka nkomo minjhani na la ka nkomo a ni nge heti ku wun'wani mi yingiserini kesi ni n'wina mi nga ni tsalela ka Facebook page kwala ka nkarhi ni nge vi ni kha ni hlaya comment yin'we mara ni khese swinene ni khesini na n'wina mi nga ni bela tinqingho la aka foyini ya hina ya xitexini ma mi kha mi tsala na message yin'wana ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikundzi swa maleza wa zinjhevu ntsasa loko ka hlungwana tukulo mamjhani nwa risimati na sirio mamjhani nwa matholo ka mavuza ka yambuye vapfukile vanhu no va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfukile a hi saleni hi tiphina hi milongonoko hinkwayi leyi nga ta nghena aka GCRFM u nga rivali leswaku i radio yi ri yoxe yi vhumaka muyingiseri wa mina
4: Rula kamehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

sungula kahle ri ta ri suka ka Dr. Thomas Chauke va ku randa van'wani 20 wa timinete ku bile awara liya ya nhungu leswi vulaka mina na wena va ta hi va hi sungurile ndzi rhandza ku amukela ka nongonoko lowu na mina Posha H kola ka GCR FM u nga rivali loko u lava ku streama nongonoko lowu a fonini ya wena kumbe u lava ku rhumela van'wani lava nga le kule i www.gcrfm.co.za wa mune wa kahle swinene ni tshemba leswaku ri ve siku ra kahle swinene na ku hi ta va na madyambu lama kahle swinene tanihiloko mi swi tiva leswaku ka siku ra namuntlha hi le swikambelweni nkarhi lowu i nkarhi wa swikambelo so hi ta va hi karhi hi tshame na vadyondzisi va hina hi karhi hi rivala.

R50. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika R4,000. Plan B R4,500. Plan C R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo. Ntsena u

0: 0851-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the charge.
1: Hi sweswo mingiseri wa hina. Seri wa hina makhumembirhi wa timinete haye ya mahlweni na timhaka ta hina ta tidyondzo wa yingisele ku rhumela kumbe ku tirhisa audio streaming xa hina ku nga www.gcrfm.co.za leswiwa swi tikomba yi nga ku network ya vona ya hluphanyana Revance Paper 1 lambilu mudyondzisi wa hina hi ta va kuma u nga ri khale karhi hi ya emahlweni. Kasi ni buye ni bula leswaku ri u nga ti u chava mingiseri wa hina ku hi byela leswaku ri u yingisele ku antswa yini emkuleka a ku hi xin'we ni ri kwala ka nhlanike a khegela nguvu mi nga suki tshamisani sweswo i khomisani mukhurumbu nata sweswi inkomu khomisani kasi Faith Colbert Siphuma a ku hi xin'we ni ri inkomu Faith Simatisteri xin'we ni ri kwala Hamucha Thawarani inkomu swinene MDK kasi Mafesi Mlandza a hi xin'we ni ri kwala a B9 a mi ri na Mafesi Mlandza inkomu Mlandza kokwani Makapuli va ku hi swin'we kwala ka xikukwani inkomu swinene ku va mi tshame na hina kasi Brenda Murimi a ku hi swin'we ni ri ka Rivala hi khense swinene kwala ka Rivala kasi Nes Nkuna a ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingidzingi inkomu Nes hi khensa ku va mi dzumbe na hina mani Makhuvele Grace va ku hi swin'we ni ri kwala Gandlanani ka Khani kasi uyisani J Makamo a ku hi swin'we hi ri la Ndambi inkomo swinene mani Makhuvele inkomo swinene Wisani Phuluso Thenga a ku hi swin'we ka Mashila Judgment Mwabanyisi Chabalala a ku hi swin'we ni ri kwala eRisinga View kasi na Web Chabalala na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani Chabalala Oscar Rijomba a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani na yena hi khensa swinene inkomo Christina Manyike a ku hi swin'we Christine Bina hi khense swinene ku va mitshame na hina hi ya ma na tidyondzo BH karhi va hiyisa phepha ra hi ra agle hi vuyeriwile commercial mudyondzisi riperile mudyondzisi ex swi tikomba yi nga ku hi le ku ti hi le ku tikeriweni ka ku kumana na mudyondzisi na mudyondzisi wa hina ri ta ri suka

0: Alright, okay, risimura kahle swinene mani swa kahle ka kuzi ya mchangani album ya kona vele ithiwe kahle ubuthi risimura kona rithiwe kahle hahlwa kumbexana halwa ra jaburisa risimura kathiwa swona vele risimura kona loko beka ri langutisa ka risimura kahle swinene ri teka kahle ka ri susa kahle leyi ka awara ya khume ta fika kahle leka kotara ku bile awara ya khume eka madyaba siku ra namuntlha kasi na siku ra namuntlha vele papila hayi hina rona leri nga ta va ri karhi hi ri tlhuvutsa kusuka laka awara liwani ya khume ku fika kahle awara ya khume mbirhi eka madyambu siku ra namuntlha i makume kumbexana khume tsevutsena timinetse beka risiwa kahle awara ya khume yi bile loko hi beka hi fambisa xisweswo kambe tshami kahle na mina i nomen jikijela hi ta va hi ri swin'we kusuka sweswiwani ku ya fika le aka awara ya khume mbirhi eka madyambu siku ra namuntlha karhi ni vona kahle kusuka etindhawini ta ku hambanahambana lami ni khomaku kahle miri kona ni karhi ni ku hayi mani a hi tshamisani sweswo until 12 o'clock. Ya kasi loko beka ri fambisa sweswo vhele ni moni langutisa lawani ka beka ri bona ku ri ni bona kahle kusuka laha ka xigalubasani ka mphakati ka xikonela rodeis la gandlanani ka mavambe ka makumeka mafanele la ka nyavani ka phaweni ka simbi loko langutisa lawani ka xikonelo ka la pfalanoma ka xikundu ka gonani ka magomani salema matiyani boxahu kuma kuleke block hd na singa kavele ka ngezimani langusa kahle na la ka makhaza la ka bobo ka xibangwa la ka madosi grain farm kovani ngomungomu bevula na la ka mashobyelani va ri karhi ni bona kahle la ka magona la ka govu ka peni ka gijamandi ni ka mchipisi ka malamulele ka matsakali ka halahala merve A ni le merve B a xisasi lombati ka planji a new olis ka jilongo alten miyeshe ni le ka mhlawa vilemi ni vona karhi ni vona kahle ka mnyingenisi block 2 block 3 ka thomo ni vona kahle kusuka la ka khakhala ka gawula ka hlomela ka ndindani vuhehli na la ka homu laha ni vona kahle ka hala ka n'wakhuwani ka mapayeni gian bellevue ni vona kahle kusuka la ka makoxa la ka xikukwani ka mavalani bongwani mbatlu ni la ka xipulani n'wadzekudzeku ni vona karhi ni vona kahle kusuka la ka mphambo ka xibaka ka xigamani na la bulwini la ni vani karhi ni vona kahle la ka mlamula ka mdabula ka mbalati dakari vuwani la ka ngezimani ni vani karhi ni vona kahle la ka papazela la ka mkhomi jimmy jones mahoni simswani xosani na la ka nhombelani ka jim ngalalume ni vani karhi ni vona kahle kusuka la ka kuri ka tomu sodoma sifasoke ka mapuve na la ka siyandani la ni vani karhi ni vona kahle la ka dzingedzingi ka bode ka maswanganye basani ka hlani ganya na la ka khani na la ka gongongo la ni vona kahle la babangu ka ndengeza ka phikela ka rivala majozi ngomatatani chavani ni nghena kahle ntsutsuma mina luya ni gonya tshava mina ni nghena ka nkuzani ka mbokota sheli ka bungeni ka njhakanjhaka ni vuya kahle la boxani ka mcetweni laha ni vuya kahle la ka wayeni ka mashamba vandelzia elimi ribungwani ni le ka mahlaa ni vona kahle la ka tshuxi ka magorolo fana rotterdam blink water no bloku ximawusa la ka mapapila ni vona kahle la jamela n'wamankena sikhunyani bambeni xamfana ni vona kahle kusuka la xawela ka ximbange maphata mageva ndhambi ni le ka mphagani ni vona kahle la ka n'wamarhanga ka khaxani xitlakati silawa matsotsosela makhuva ni le mbawula xawela block 23 xikhumba sawulani ni vona kahle la phala ubeni ni le phala urani vanekana ni vona kahle kahle ka nkomo a b na c ka ngove tsanini kowakowa litsitele loko nomsiyala ka mhlawa vilemi ni kanendla xihoxo la marivini la ka jopi la ka n'wamitwa ni le ka mandlakazi ni vona kahle kusuka la jamela la ka mulati zangoma la ka xihoko la ni vona kahle kusuka la a sevendelani la ka plk ni le jhb ni va ni karhi ni vona kahle kusuka la thembisa na le alexander la pl la pta la pitori la ni na n'wina ka hi tindhawu ta ku hambanahambana ka n'wina vhele la soxanguve na la sechuri yona mafikeng ni mvona kahle mani mi ni khoma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za a ndzi la ku dakari mina mani a ta fita ni nghena kahle la ka papila la ni va ni karhi ni mi nyiketa rona vhele papila rero hi ndlela yona ya le ka leswaku hi ta va hi karhi hi vonavona ku ri xanaki hi va hi ri karhi hi swi fambisa ku yiniki ni mvoni kahle la ka manchukela la ka xitlhelani la va ku hayi mani ni xeweti mani hayi ni mi xewetile mina kusuka la ka xitlhelani hi ndlela yona ya le ka a ivi ni va hi karhi langutisa ku ri eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va hi ri karhi hi vulavula hi yiniki loko lakusakari wa kona vhele 19:10 hi va hi karhi hi suwa kahle awara ya 10 yi bile se hi leri papila hi nge ze hi dakarhi eka madyambu ya siku ra namuntlha va ku mina ni tatana wa malembe ya 59 ni na vana va mune ku nga va khomela vayeni leswi swa ku ri ingaku i vanhwanyana vana va mune va titombi kahlekahle ni tirha joni kwala ka hulumende muti wa mina wu le ka majozi hale joni ni na mihlekisana kumbexana ni hlekisana na sesi wun'wanyani loyi a nga hetelela a hundza misaveni eka nghozi ya movha kusuka ivi a sukela n'wana wa mina wa jaha ro fana na mina swinene loyi a nga na malembe ya 10 a ni yile kosini wa yena sesi luya loko a lova endzhaku lahla va va karhi va khoma mithini na mina va ni vitanile leswaku ni ya ni ya vona ku ri ni va kona eka mithini walowo eka Eka mithini walowo ni vini va kona vhele va mbyele leswaku hi December ileyiwani ya 2026 va ta va va ta le kaya le ka majozi le va ta tisa n'wana ximfumo eka mina hikuva mutswari wa yena wa xisati u lovile nakona a ku nge vi na wo un'wani wo hlayisa n'wana eka maxaka ya yena ya mihlekisano leyiwani wa yena laha nga hetela va kara hundza emisaveni hi ndlela leyo ka hikuva van'wani va kona va maxaka ma kona va tshama kule problem ya yena hi leyi. Malembe hinkwawo sati wa mina a nga swi tivi ku ri ni na muhlekisani nakona ku na n'wana wa jaha a ni tivi ku ri sati wa mina ni fanele ni n'wi byerisa ku yini ku ri ku na n'wana wa jaha laha handle halawani ene va le ku n'wi tiseni la kaya lava va ta hetelela va va karhi va ta va fika va n'wi tivisa se a ni swi tivi ku sati wa mina ni fanele ni n'wi byerisa ku yini because i munhu wo hlwela ku twisisa no karhata swinene wa caca swinene ni kombela ku pfuniwa mati ma nga se nghena ndlwini a kamareni ka danki swinene mani i tatana lawani ka va la ku pfuniwa kahle swinene va ri va na n'wana wa ntombi hala handle halawani ka va vula leswaku ri loko va na n'wana wa jaha mani then na sesi wun'wanyana ngetela va karhi a hundza emisaveni se voko ntombi liya yi nga hetelela yi hundza emisaveni lava papa lava nga na n'wana na yena se va hetelele va ku loko se ku heti ku lahliwa va khomithini va ku vele ku tiseni ka n'wana ka va papa yena ene minkarhi va loko papa lava tiseliwaku n'wana va na nsati na vona se a va nga se tshama va byela nsati wa vona ku ri va na n'wana kusuka kwihikwihi ma swi vona se va na problem ya ku a va swi tivi ku ri va fanele va ku byerisa ku yini nsati wa vona ku ri heyi phela mina a ni ri na n'wana halawani ku endleke 1, 2, 3 ene va le ku n'wi tiseni n'wana loyi la kaya se hi la ta va khela ku tiva ka ka n'wina ka la ka nomboro 060 8875942 ku ri xanaki va swi endlisa ku yini papa lava va nga n'wi byerisa ku yini nsati wa vona mara ku ri heyi hala handle hala ku na timhaka hala handle halawani hi ndlela leyo ka hi swi endlisa ku yini ke nkarhi wa kona i va kume 2 ntsena timinetse hi va hi karhi hi suka kahle laha ka awara ya ku sungula swinene mani ni va ni karhi ni mi amukela kahle kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana laha ni mi khomaku kahle mi ri kona kan'we a ni fambi na n'wina halaka a ni veling halaka a swifa sonke hayi ni kombela mi ni khomela a ku na loyi ni nga n'wi teka phiki hi 1-1 ni twa mi kha mi karhata mani makhuvele mi ku ve mi le ku laveni ka tiphiki hi 1-1 ande va ni byelini na ku i va mani lava nge le ku va karhateni mi a no titwela phela ni titwela hi ku ni fambi na n'wina hayi ni mi teka hi foni ya mina se a ku na loyi ni nga n'wi teka hi 1-1 hikweni ni mi teki kwalaya va leswi swo va nga mi sendela swona hi swona hi nga na swona ku mi voni mani a nga one swi ku yini ha swi tshikiseni sweswiya swi ti lavela yena u yo vona laki ra yena ra ku va kha tekiwa a ri wexe hi ndlela yona yaleka a hi rhangeni hi twa van'wana lava nga hetele va va karhi va hlamula ku ri vonaki va hlamule ku yini ke mi ta kota ku va mi karhi mi twisisa ku ri papa leri rowani va ri karhi ri fambisa ku yini a hi tweni lavawani ku xana vona va ri va swi hlamurisa ku yini ka papila leriyani ke
1: ahe Mr X ni twisisa mhaka ya ku papa va ha ri na yona chance yo va nga tshama hasi va burisana na nghamu ya vona va va kombisa sweswi a va na choice vo boheka ku hlamusela ku humela rivaleni ka hinkwaswo leswi swi nga va kona muhlekisani loyi va nga va na yena na nkuku na n'wana na mhaka ya ku n'wana loyi u fane a ta tshama na vona hi wona nkarhi wa kahle sweswi ku va burisana na vona ku endlela ku loko ke mhani muhlekisa i nghamu ya vona va nga swi twisisi va ha ri na chance ya ku va nga endla yin'wani pulani ya ku va vona va kota ku va va tlhogomela n'wana wa vona kumbe va va va ri na yena ni pfumela ku papa va nga va va ri na maxaka lama va nga yisaka n'wana wa vona loko vo twanana na vona maxaka ma vona ma le kusuhi ku a tshama kona loko mhani va nga swi twisisi ku va tshama na yena ina himpela a swi twisiseki swi nga endleka kumbe xana mhani va nga twisisi nchumu va nga n'wi amukeli hambi loko vo swi twisisa mi kuma ku loko se n'wana a tina ta tshama va nga n'wi khomi kahle hi ndlela leyinene se ku na possibility ya ku mhani va nga pfumela kumbe va nga pfumeli se papa a va na chance ya ku va nga kuma wun'wani munhu loyi a nga va hlayiselaka n'wana vona va kha va va sapota ntsena mhani va kha va va swi tiva ku ku na n'wana loyi papa va nga ku n'wi hlayiseni inkomu
0: ya hiso sweswo ka papila ra kona vhela vangetela vha vakari va hlamula swinene kuri hayi vona vha ivonisa ku yini hi ndlela yona yele ka 0608875942 sa ibeni vakari ngena ka minzwela kuri xana ke nwina papala vha wani kahle kahle va fanele va swiendisa ku yini va swi sungula ku hi kahle kahle ku ya byela ngamu ya vona kuri hey mfu hala wani mina ni na xinwanani la ene nwana loyi wani vhele vhele ku ngutiseni u ta ku tshameni la swa olova le riperile ka
2: Ahey. Mokuhana.
0: Okay. So and then ngwina mi va sungula njani ngwina?
2: Ba ba loko mla ku nwana swelo ka kula a dadi dasbina ne.
0: Yeah.
2: We said a tsama na mhani ya loye o vanga ri ku mhana yena.
0: Okay.
2: Mara lexi mfuna ku mi endla xona ngwina maluya esatu wa ngwina. Mm. Lo ngandisa lo ngandisa mhani a ngudzele ntiyisi ngoku hey. Le ane ri kona ni retail mhani hlangana na problem le na le na le. Yi holovi wa dzaitsi ka makuma anga seta na nwana luya anga seta na nga vhara vhathu sa nwana luya ko vata ku komba la kai
0: ene minga ri bali ku rimisa loyi uri satwa yena hi munhu nwana wa hlela ku twisisa ene wa chacha
2: sweso a khela ku twisisa swi kahle ku dzhela a ri na nkarhi ku kota ku tani wana machaka la manwana mo tala yi ta tingiwa loko a va hlela ku twisisa nwana wa wa sati a ngo to tshika ku ina swi rhai ku swandeka emutisela vana va dzwa ku 10 emhaka ku ngweta ku twisisa Ya le ga ga guti kutisa e mwasa le wa street ya loyo. E fana e fana mashaka ya yena. E fana ga ga ga nwana e fika tsama hanzi ku le a ndiri kon retine. Kuna nwana so ina malembe ma 10. Mara la ba ba ga le very. Ba la ta mutisa ku ata kombiwa la khako ata kota ku tivela. Se nyimpi ya swuwa ku suka nyimpi mara. Ba nwana ba la ba mashaka ya sisi. Ba ta ku khalima. Wa ku nwana uri loko a ku komba nwana u hloniti mhaka ku a tola se loko i file twa mali ala ku huma va ku veri ku na nwana ka mina se loko a za ku byela va ta ku byela van'wana ku hlwela ku twisisa ka yena swa right se a swi twisisa ku mara impela loko munhu a za ku byela swaswo swa kala hi ku vo tala a va byeriwi swi tsandzana na vasali va vafundhisi va nga swi tivi ku mfundhisi wa support ka magistrate loko mfundhisi a fika lova laha va ku hi tala hlayisa n'wana va ku a yena lowa mina hi ku a ri mfundhisi va ku vula lowa mfundhisi wa wena se va chona loko a sayinela timali ti za ti teka nkhai ndlala yi nga ndlala mara to bya yi sayina mara swi kha swi vava ma swi vona se lexi nga kona bahari bava va tshava va nga tisa emhaka leyi
0: ya
2: bava n'wana wa n'wina a a tshama laya ka sati wa n'wina tlhela ku twisisa loko n'wana wa n'wina o ya tshama laya loko o famba na luya n'wana mhani luya ku ya ku ya yiva n'wana wa mhani luya veri i byeleta helo wa ku tshama leti kombe luya wa n'wana mhani luya a nga na mhani laya mara ku yiva swi ta i ta va a dyondzisiwa hi n'wana wa n'wana loyi a nga lovela mhana yena ku yiva ku ri ku tikhamela ti komba luya a nga na mhani a nga yiva ri yexe xin'wana na xin'wana lexi nga ta ndliwa ku ta ku ri n'wana wa n'wina luya Hey, ba ta ku byela ku u byela n'wana wa n'wina leswi a ndzi lava ku swona hi n'wana wa mina a lava a dyondzisiwa swi suka swi nga ri kahle ku hava munhu na wun'we laha hanyaka ka misava leyiwani a nga ta pfumela ku n'wina mi ya teka n'wana wa n'wina mi n'wi tshamisa yena a tlhaya fika ri ri vutlhari exikolweni mathichara mata laha ka n'wina va ku hi lava ta ku i December hi lava ta ku nyika nyiko ya n'wana lowuwani i tlhari hi ngoma kuwana exikolweni loko va tlhela mathichara nyitile nga ta suka laya yi ta va yikulu ngopfu ku ri a va ngotela ku rhuketela a vo ta ku khesini va ku heyi le xikolweni leyi e yi tisele n'wana wa wetlhari ya ngopfu yi ta va yi ri nyimpi yikulu kuma ngopfu luya mi nga ta mi n'wi tekile n'wana va ya lava i fanele a nga ri na nchumu lexi nga ta va xi humelela xi xa kahle ma swi vona n'wana luya n'wina mi nge n'wi kumi n'wana luya a nga lovele mhani a ri hamaxaka kumbe ka vakokwa wa kona kumbe kwini mara vuxaka bya munhu masiku lawa leswi mi nga ku tirheni maxaka bya munhu byo tiya i mali loko mo teka xihlange xiya xi ya tshama ka vasesi wa makuhani xi ri na mali swi lava ku xi tava xi hanya kahle ngopfu hi ku loko n'wini mi heta mi teka mali mina ka sesi wa mina eka tshama kahle ngopfu na vana va la wanaka vasesi a kula kahle mi n'wi monitara mi vona ku wa nghena swa xikolo eka tlhava vula ku heyi mina ni pfune hi hahani a ri mali yi koho ku vulavula mali masiku lama ma swivona mara mali loko leyo a ri n'wimi le ku tirheni bro mi nga n'wi tsateka jari wana n'wi i ku lexi mi nga tsaka ku xi mi karhata mi teka n'wana luya mi ku i ya tshama na swati wa n'wi ta mi hlayisa ku ri ku na n'wimi tlheriwa na yindlu mi nga ngheni mi nga ri na n'wana wun'wana laya se n'wana luya i ya pfuneka njhani Loko loko mpfukana mpundzu mi hlaswa timovha va ku e n'wana lowa laha movha wu rhandza ngoku loko mo pfukana mpundzu mi vona a kha hlaka sa mi tlhele kwalaha movheni mi khiriwile nyangwile a mi tlhela nkona vamakhehaya va vona sende mo rhandza ngo movha ka sa mi tlhele kwalaha mi chava ku voniwa ku mi khiriwile leyi se loko u kha ku khiyeriwa n'wina mi nga ngheni mi tlhela leyi n'wana lo mahata mi n'wi tekile ya pfuneka kwini hi ku na n'wi mavula ku phela nsati wa n'wina i tlhela ku twixisa ma swivona swi vula ku wa mi tsandza na n'wina nsati loyi hava na ma swivona se buti mi nga teki n'wana wa n'wina mo huwa yena n'wana i nyiko ya xikwembu xin'wanani xexo ni loko mo xi hlayisa xi ya mi komba example yin'wana leyi mi nga ta ta se loko mi tshame ma n'wana loyi avaku i MEC wa ka public works kumbe wa ka agriculture i n'wana wa mina va tele lava nga huwa hi vana va suka vana va va va humelela mara loko mo teka n'wana mi n'wi yisa ka mhani wa wun'wana madarivengo leri ra kona va suka va lava ngoi va mhani ntsongo kumbe hi ku va mhanikulu a nga ri ku n'wana wa mhana n'wina a nge pfuki na suna rin'we a teka n'wina a tele ku hlayisa n'wina loko mo fa mi n'wi vutisa sweswiwani a ri mhani ntsongo wa mina loko i njhani luya makuwana a nge pfuki a valavula na suna rin'we ku ya siku rin'wana i vuyela xikotela xa hlapata ta ni nyika i ta valavula leswi i ta valavula leswo biha swo ka swi nga ri ku swona a swandza swona a lwa rivengo ra yena na vanhu lava van'wana ku loko va ku languta a va ku languti ko va nga ri kahle hi wo ntirho wa munhu wa ntima wolowo mi nga pfuki na swina rin'we mi teke n'wana wa n'wina a ti a ta kombiwa mi tshama kahle na vakon'wana wa n'wina mi va komba ku ya mahlweni va tlhelela n'wana lowuya mi tlhela n'wina mi vasela ndhaku ku va kota ku tshama na n'wana wa n'wina mi kota ku a hlayiseka kahle bro swa tika hi mi byela swilo leswiwani a swi vona ku ya ku hanyeni kwalawani hina lomi tshamaka kona mi ta va ku tekiwe matshengwe matshengwe lama nga kona sweswi loko va fika va lova vinyi va lowa a nga teka matshengwe lamaya ku tlhela ku hundzuka n'wina vana va mitswari mi hundzeka va ku va loyi simani mi hundzula va va loyi kwalaha loko un'wana o khuguriwa hi xibikiri ve ri luya wa n'wana mhani ntsongo kumbe lowa n'wana mhanikulu a ka humeleli nchumu leswi munhu i mabyala a fika tlumba hi movha loko mi ya le a nga fika tlumbiwa kona hi movha a nga haveri swindlehi hi mhanikhulu wa kona a ku ri na byala movheni movha wu buluke thayela wu huma wu ya wela nani mi kha mi wu vona mara a va handlangi yena vanhu va tlhela va fika emankosini va ku ya laha nkosini ve ri e hi vuya ku enkosini ve ri swindliwe hi makuhana i boti wa yena a nga ndla swo swa nkosi i hlamba e va wu vone na movha loko wuwile vanhu kumbe na doctor a tsala ku heyi wasati lowa hina HIV a nga tekangi tiphilisi a va hlayiswanga swa tiphilisi mimitile va ya karhata loko mi lava ku ndla sweswo brur mi lava ku homba ri na nsati wa n'wini no mi la teka vavasati va bya va ku 20 hi mhaka ya n'wana yaloye n'wana yaloye loko o ya aleka muti wa n'wina mi ya n'wi tshamisele swi nga ndleka na vukati bya nsati wa n'wi byi ve byi va byi file futhi lava sweswi wa vatsati va ti tirhelaka loko a fikele i ra mina a ni tshama na makwana a ni hleketa ku ri nge pfuki ndzave munhu leswi a nga ni komba swona i ya ni komba n'wana wa wun'wani a vuya na yena laha a ta ni komba se lavan'wani va nga hava vanuna va ku vaya lava n'wanuna wun'wani va onha mimiti ya vanhu vanhu se buti tlharihani teka leswi mi vonaka swi va right leswi nga le ku right mi nga teki mi nga teki n'wana wa n'wina mi xarivisa ka mhani wa wun'wani mhani luya i languta vana va yena a nge dyi nchumu wana wa n'wina a tlha a nga vuli ku a nga dyangi nchumu hi ku i ta byeriwa ku loko wo byela ba wena swa so swi vula ku ni ku hlongolini ya hanya vuhlonga kwalaho ya hanya matachi ku tlhela vanhu lava nga pfaleriwa va boha na tinsimbi se n'wana a mi ta kuma ku na mathichara a ta mi vitana n'wina ya ta mi kusa kasi n'wana lo i yo yini na n'wana loko a nga ri kahle kahle na mathichara mo tlhela va n'wi vona n'wana lowa a kaya eka problem se va ta tshama kha va mi vitana tekani n'wana wa n'wina mi n'wi yisaka rixakelera ra ka vona a nga tswala yi nga ngati ya ka vona i ta hanya kahle ngopfu mi tlhela ku famba mi hluphekisiwa vana hikuva vanhu va famba vanhu va nghenela tikereke va famba va nyamisana tikereke ta vanhu va ku mi le ku khongeleni i khongela yini munhu a ka gimela hansa ku lowa makwaleni ni nge n'wi hlamula se va nyamisa vafundhisi i sweswi ndlhaku na xikwembu xi hi tshika ku nga handleki chomu sweswiwa wo vona vanhu va famba va xavisa na mimiri rani wa hlayisekani bru hi nga vanhu va na bya rixa vatsoka ni mali va nga ta randzi vanhu i bima na nenga ku a luya ni nge n'wi hlamula a nga ku nghenisi ri helo hambi ya fambi ya xindlwani a wu yeli yena wu yi helo wu n'wi languta munhu n'wi tshika i ku nghenisela yini munhu i tiva hi xikwembu loko mi hanya mi kha mi zonda vanhu mi na problem ku loko mi n'wi vona kha hanya i n'wi mi nga ta vaviseka se mi nga fambi mi huwa hi n'wana wa n'wina bru n'wana nyiko ya xikwembu leti ngangirile ka mafundisi vana va tswala ngwana swisi hlayisekana
0: danke hlayisekana ngwina man ya famisa sweswo ka halaka nombora 0608875942 hila papa la bana problem la abo swi tivi ku va fanele va swi endlisa ku yini kahle kahle ku byela sati wa vona ku ri mina hala handle hala wani ku na n'wana mani ene n'wana loyiwani vi rivela ku n'wi tisa la kaya a ta tshama la kaya laha muntwa lava wani la ka nombora ahe riperile ahe
3: Edzumbi.
0: Hila edzumbi swinene kahle hingovo.
3: Ah, the original na vito puke ngopfu.
0: Ni mitwa kahle la thema ka mashamba.
3: Na kuna kunwanyana.
0: Kasi n'wina mi endla yini la ka mashamba kahle kahle?
3: Ah, nova munhu, nova makatiko.
0: Alright, okay. Get out of my kid.
3: Nova shocha nyama chatiko kwa.
0: Alright.
3: mo ingena makena ni.
0: Mhm.
3: Mavona ndoda leyi nga ku huma sweswa
0: ya
3: hi vulavule mhaka yin'wana yikulukumba ngopfu
0: mm-hmm.
3: mara mina ni ku bota ni a teke mete i na vatswari boti leyi a sungule a teka mhaka leyi a yi ndlalela vatswari vakwe loko a yi ndlalela vatswari va vatswari vakwe va ta huma hahani wakwe va ya le a nga teka kona va hlamuseta xitori xa boti leyi va kombela na ku a hi kombela mi ta mi ta hi vulavulela na yena loko mi swi twa kahle boti loko a za ku tati wa mina i xikiripoto wa hala masitwisisa ene plus yena mhani loyi i na tintombi ta yi 4 i hava
0: ja
3: monta vuya ni kusana yiherile
0: Alright, okay. 0608875942 abari kuteni kahle ka and then monta ni tekela bawani ka riperi
2: riperi za n'wana mpokeni
0: hi pfuki swinene hi ngo vona
2: hi pfukeni
0: tima redi
2: loko u fonerela xivongo tirhisa masiri
0: kahle kahle
2: a ku na xigangu ku na mihlekisana mo ni nghena mhakeni la mhaka leyi ya vava swinene yi mani hi rheta ka nkarhi wa sweswi mina na n'wina hi nga ka wona ni yisaka gender based violence i ku nkama wun'wani byela mhani loyi ni nga tshama na yena laha ndlwini la loko ku na sesi wun'wanyana ni na n'wana na yena a nge pfumeli hambiloko ku ri ku a nga na vana va fova vanhwanyani hambiloko ku ri ku a hi ximitana made na mindyelo mara a nge tsaki ku ta va na nyimpi kulukumba against mina na yena laha kaya before na ha tlherisa mahungu lama ni nga byeriwa
0: ya
2: so swi vitaniwa gender based violence se right leswi papa va nga swi kuma aka mihlekisano wa vona loko a ta va hi siyini ka family liya va nga va byela ku hi ku nyiketa n'wana loyi n'wanuna loyiwani a nga zanga report-a kaya ku fana na me ni byela nsati wa mina ku vana lava va mhe va fone na un'wana wa 5 kun'wana a ni report-angi se swi ta vula ku loko lava vo ni tisela n'wana luya wa mfana aka vanhwanya lava 4 swi vula ku mhani loyiwa a nga longa famba o s hi ku i ximitana mindzeko a nga dlaya kumbe dlaya ene ku ri ku mhaka yi kulukumba a ku hi hlayisa n'wana luya hi ku i loveriwe hi mhana yena loyi a ri mihlekisano wa mina mhana yena loyi no ka ni nga swi report-angi a kaya se i yini leswi sweswiwa hi fanele hi xi endla ku hi pfuna boti i xin'we ntsena i ku boti swileswiya swa vona swa le xihundleni le tlhelo leyi a swi ri swa vona lava va va report-elaka va report-ela vona a va report-ele family ya vona va report-ela vona percent ku wena laha hi ku tiva hi ri swivari hi ku tiva hi ri mukon'wana swi ku taniya tanihi se n'wana luya a wu tshama na i lovile se ku sele n'wana wa wena la teka n'wana wa wena heyi ni kombela ku khomeriwa ni ta mi hlamula ni vula loko ku ri mina ta mi hlamula
4: se ne langutisa va mali va nga ni pfuna ku hi ti-bills vhele hi fane hi tivana laha a ni fikaniteka munhu un'wana na un'wana se hi ya leyi va byeku swilo leswiwa swi ta hi holovitana muti le kaya swilo leswi a ku ri xihundzi se a swi na mhaka n'wina laha ka family leyiwani laha mihlekisano wa mina a nga lowa kona ku nga sala n'wana wa mina a ku na un'wanyana loyi a nga tshamaka na yena na hambiloko ku ri ku i hluphekile mina mina
0: yerani mahlweni
4: hambiloko ku ri ku i hluphekile loyi a nga tshamaka na yena ni nga zama ku ni xava 12.5 a tshama na yena a n'wi hlayisa kwalano until loko mina kama wun'wana ta va ndlela because some of my asset or my benefit ni nga va ni na tona ka yena ni vulavula hi mina muhaxi loko ku ri ku na tirha a ka 100% ya ti-benefit ta mina ni fanele ni swi tiva ku ni na vana va ngani ni fanele ni va xerhela before I die including my wife se swi ta vula ku luya ni ngongokatsa sometimes hambi no nyika 5% so sweswo swi ta saa swi contribute hi lava van'wana mara lava va ta kota ku twisisa ku himpela ku hi nga dlaya muti lowa wa halaa ka muchavi a hi hlayiseni n'wana loyi wa heta n'wi nyika mali ti va twanane the family a hi holovi bele hi mhaka ku na mina a ni swivara wa le xihundleni a ni nga ri swivara wa permanente ku fana na le ni nga teka kona vana va koa va vanhwanyana a ni ri wa le xihundleni loko ni ri wa xihundleni ni hlayisele ni n'wana yaloye ta vona menta ndlisa ku loko ni pfuka mundzuku hi wa mitlhanu hi vutomi byebye hi ta va hi kha hi famba hi kota ku hanya swi ta vula ku ta va ni kaha ni n'wi hlayise hi ndlela leyi mhe ni n'wi hlayisisa so fane swa ni hlayisa mhana yena loko va hanya va nga swi kuma accident se hi ndlela yaleyo swi vula ku hi le ku hanyeni na family ya mhe hi ta va hi kha hi hanya laha ni vula ndyangu wa mina and hinkwenu ta va hi ri ku tsakeni swi vula ku loko ku ri ku na swin'wana swi nga sala swi humelela va ta swi vona ku ha no hele a hi nga ta va na xin'wana mara loko va hi tivisa ku loyi wa bele n'wana wa yena mucato swi ta vula ku i n'wana wa mina because i kona laha nkosini so swi ta humaka ku mina ni ndlise ku yini laha ka swihi swa mina
0: antiloko mina u ta ni vutisa xivutiso xin'wana hayi swi twala kahle swi twisiseka kahle leswi mi ka swi vulavula ndzi la ta vutisa nchumu
4: se a swi bohi ku va tsutsuma va va byela family ya vona bawa kumbe va byela nsati family katsa na nsati i ta twa ku vava ngopfu ene ku nga va na nyimpi yikulukumba leyi hi nga ta pfuka mindzuku hi nga yi solvanga ha va vula swibamu leswi ku nga kona mara loko o tirhisa system ya ku sweswi mha ni tumberisa hi swo sweswi ni nga vuyala ni huma kona mi ni suke laha kaya hi 3 ni vuyini hi 7 se loko ni vuyini hi 7 sweswi a ni ye kona laha hi 3 o'clock until 7 o'clock swi vula ku mhani loyi wala ndlwini i fane a swi tiva ku ni kona se loko o twa swin'wana swa different swi ta n'wi hlamarisa a va tirhisi system ya ku vulavula na vanhu lava a va tivana na wolo va kha va xavela va tivana biyana codring na swin'wana na swin'wana na loko va kha va hlayisa n'wana loyi na sesi luya a va hi tirhisi hi ndlela yaleyo va ta va solve ti-problem hinkwabyo leti nga ta fika ka exiya ku mhani loyi a nge tiku wava a heta ya timeka ni xaviseka timaredio loko fonele ya xivoma tindlu ta masivi mhani se va yimeni lava va le ku ni yingiseleni
0: kesi swinene
4: na vana na vana ku vana i ta twa hi xikwembu ku humelela na loko ni tlela
0: danke
4: danke
0: ya fambisa xisweswo ka i 10:17 ntsena timinetse i va ri karhi hi kongoma kahle leyi ka awara ya 10:10 hi ndlela yona yaleyo ka mi hi pfa hi kha hi twa hi fambanyana hi pfa hi twa hi twana hala ku
5: riperini mina ni nga yi veka hi ndlela leyiwani va ka n'wana a va fambi va ya vulavula na nsati va n'wi hlamuseta ku ri ku vuye na ti-mistake leti ti nga endleka papa va tibyela ku vo yivela kamba va nga swi hleketangi ku ri xihundla xi ta gina xi humele erivaleni, kambe va kombela ku ri a khomela nuna, n'wana a nga tivi nchumu, a va n'wi hlayisi tanihi n'wana wa vona ku ri ndyangu wu ta kota ku kula vhele. A va rivaleli na nuna, vutomi byi ya mahlweni, va hanya ku ya mahlweni va hlayisana.
0: Alright, okay. Ya hi ndlela leyo ka hi van'wana lava nga hetela va va karhi va rhumela kunene va hlamula kahle nhlokomhaka ya hina leyi nga na yona eka madyambu ya siku ra namuntlha. 060-8875-942 ya mahlweni kahle kahle va kate kahle tiqingho ta n'wina hi twa ku ri xana la ka riqingho la n'wina va mi karhi mi swi vonisa ku yini ke. Papa hi lavawani ka va endlele swihoxo nkarhi walowo va nga swi endla and then va rhandzana sesi wun'wanyana. Loko va rhandzana sesi wun'wanyana va katekisiwa hi n'wana wa jaha, loko va katekisiwa hi n'wana wa jaha sesi luya a hetelela hundza misaveni a siya n'wana luya wa jaha. Loko ku endliwa swa kosi hinkwaswo swi hela papa a va ri kona le kosini leyi. Va hetelele loko se ku khomiwa mithini va vitaniwa na vona va ta mithinini va ta va ta byeriwa ku ri loko se swi herile hinkwaswo leswiwani n'wana loyi a nga na vahlayisi hi ta n'wi tisa kwale kaya. Problem leyi papa va nga na yona a va nge se tshama va byela nsati wa vona ku vona vana n'wana handle, se va n'wi byerisa ku yini nsati lowu wa vonaki ene wa caca ri perile.
6: Hi
0: pfukile minjhani?
6: Hi pfukile. N'wana wa ko o va wa malembe mangani?
0: 10 years.
6: 10 years.
0: Ya
6: n'wanuna musi.
0: Ya u kurile.
6: A nga famba a vutisela ku a muti wa ka vona lava nga kona va yena ku ni lava ka swimanimani a nga va n'wi byeli ku le ka mani.
0: Totwanani papa yena va kona va hanya. Wa swi tiva ku papa yena i mani mara papa loyi a nga se tshama byela nsati wa yena ku yena u na n'wana le handle, se n'wana se u le ku vuyeni la kaya a ta tshama la kaya laha a nga swi tivi ku nsati wa yena u fanele a n'wi byerisa ku yini ku loyi i n'wana wa mina i khale ni ri na yena. A wu swi vurisa ku yini papa loyi?
6: A xi xa tivuli xoxo xiya xi ku ni famba xifamba xi nga xi nghe mutini wa kwani ngi dzore xiku ni vutaka mani.
0: Twanani hi lava le mutini wa lexi tshamaku kona mhana xona se va lovini va lava ku xiya xiya tshama na papa xona. Papa xona a nga byelangi nsati ku ri ni na n'wana handle, sweswi u na problem ya ku loko se va n'wi tisala kaya n'wana loyiwani ni ya n'wi byerisa ku yini nsati wa mina ku a ni yi na n'wana le handle le.
6: Va n'wi byela kahle hi noma i swa biha ku byela ku mhani mina ni ri na munhu le handle loko a ni nga ku byeli ni swi ta ku nyenyetsa. Ku na n'wana hi loyi wa mina mhana yena va lovini va tsandzeka ku n'wi hlayisa laha a tshamaku kona le ka mhani wakwe a nga ha ri na mihlayisi se swi fanelini ku ni n'wi hlayisa hi ku vona ku i ngati ya mina.
0: Ene u ri nsati wa yena ene u ri nsati wa yena i munhu wo hlwela ku twisisa ene wa caca.
6: Ku caca yini a ni i to caca ta miyena se ta chika n'wana a hlupheka ku ri ku n'wana wa mina. A hi nandzu sweswo swi ta caci ta miyele loko a caca voyi a caci ta miyele loko swi tsandza va vitana va ka vo va ta n'wi byela ku mi na problem a ni nga n'wi byelangi eze ku ni na n'wana handle eze nsati wa mina loko a swi le mahlweni a ni nga swi tivi ku ta ndleka yini kumbe swi le ndzhaku n'wana loyi a ni na yena a ni nga n'wi nyika n'wana i lovini se n'wana i le ku hluphekini se va ni tisela n'wana loyi a ku a vuya kaya ni ta hlayisa n'wana. Se ni nga ta ku n'wana ni nga fika ku ni byela nsati ku heyi ku na n'wana
0: esana a ni alata va vutisa xivutiso a ni alata va vutisa mani ku ri loko vo fika va hlamuselisa xisweswo ivi n'wansati loyi a ala va lata hi huma njhani phela swa endleka mhani luya a fika a ala ku hayi mi a ni lavi vana vo ka ni nga va tivi laha nkarhi lowo leha why a wu nga ni byeli ku ku na n'wana. 060-8875-942 riperile
7: ala gacha
0: kokwani mateka bevula
7: kokwani mateka ntlaveni ka bevula mohati
0: hala ka vomatsolo
7: namuntlha a ni twangi masunguleni kambe hambi swi ri tano laha ni nga yi gadela kona na yi twanyana
0: hayi ni nga mi hlamuselanyana yona swi tsanana
7: ya
0: okay i papa lawani va tshami va va na muti kumbexani munhu ku va na muti and then va rhandzana na sesi wun'wanyana kolomu va nga rhandzana kona va kha va tirha joni va katekisiwa hi n'wana wa 10 years and then sesi luya a hetelela a hundza misaveni loko a hundza misaveni sesi luya ku na n'wana le mutini phela mi nkarhi vale lava le mutini leyi va hetelele va khoma mithini va ku se n'wana loyi u fanele a ya tshama kaya le ka papa yena se papa lava ya va na problem ku loko se va tisikutisa un'wana la kaya la mhani la kaya a ni nge se tshama ni va byela ku ri ni na n'wana handle se ni fanele ni n'wi byerisa ku yini nsati wa mina. Ya. Mi sungula kwihi?
7: Na yena mukhalaga loko a za a ya le a mutini u yimbile yo pata.
0: ene nele kosini a bari kona loko lahliwa mhana n'wana luya
7: no loko ku endliwa meeting ku endli ku khokhasiwa na yena a ri kona kwala tlhelo ku ri n'wana loyi phela sweswi ku nga famba mhana yena ka ha ri hava muhlayisi wa n'wana
0: loyi
7: u fane u teka goza rin'wana ra ku a kumeka a kha a tshama na
0: wena ku u papa yena
7: ivi papa loyi a vuyela ndhaku ivi a nga swi explain le ka nsati loyi a nga na yena nkati na le masungulweni a nga n'wi byelangi ku ri na n'wana a tlhela
0: a nga vulangi nchumu
7: ene ti ta tika
0: se a nga swi tivi ku sweswiwani u fanele a yi sungula kwihi ka nghamu ya yena la kaya ku mina na n'wana
7: Hey, a gomola, a ti gomolani, ko ane hambo zama ku wa trika, n'wana na yena u tata.
0: Yeah.
7: Hey, a ti gomolani, hayi, a ti mameli jasi, tindlopu a ti hlangani loko ri ku ri ku hava ntwanana. Ene a nga pfumeli ku ri n'wana a za a fika laha humelelaku hakunene a nga se n'wi byela. Iku swi ta tika phela leswa so ni za ni vona hi n'wana u nga ni byelanga hambi u lo ni bya hamba swo la ta hambi swi nga bihangi swi ta za swi biha a gomole a hayi swo tira ngwenya swo cinga
0: phela swa endleka loko se ti gomolana lahaya mhani loyi a fika a la ku hayi la mutini wa mina laha ku tshama vanhu vo ka ni nga va tivi hi kona u ni byela namuntlha n'wana a ri na 10 years se mi fanele mi huma njhani
7: ene ntwa kuna ku tsaka wa tata
0: ene u hlwela ku twisisa
7: a ti niketeli a yendi swa mampela swa vununa a tika swa ripara a tirhisa swa vununa muti i wa yena ni ri hi tshama swin'we mara muti wa mina mara nina xiphiqo katara nina xiphiqo u ni kuma ni te tani a ni ke ni nga a swi teka a swi veka straight a tafulina hey la ku hanyeni ku na mhaka leyi na leyi na leyi na mina ni ke ni pontwa ni kumeka ni ri na munhu wo tani se hi ze hi kuma n'wana loyi se u na 10 years mara kambe a tshama na mhani wa yena a ni nga n'wi a wu voni a za ba 10 years a nga ti a hi nga ha kumani swona na mhani se ni za ni teka wena se hi loyi mana wa yena u lovile se ene a nga ha salangi na munhu i n'wana wa mina se a ni tivi a ni navela ku a nga ta la kusuhi ni ta kota ku n'wi tlhogomela loko a nghena xikolweni ni ta n'wi yisa xikolweni loko a ri munhu wo yini ni ta n'wi qhuvekisa ni n'wi yisa mahlweni a wu vona njhani ka taka leyi yona ya ku ta vona hi n'wana yi ta tika mhani
0: ivi loko mi heta ku hlamusela sweswo kwani mathe ivi a heta a ala mi huma njhani kwalano mi cukumeta n'wana wa n'wina kumbexani mi sevha n'wana wa n'wina mi feliwa hi vukati ku endleka yini
7: Ni na vana vangani na yena iloyi
0: lo wa la kaya la
7: loyi lo pala gedo lo ka nga lavi ku twa nakwalani a nga se byeriwa a nga se hi pala gedi nga ha no n'wi vulavulela hi mina ni bohaku hi ripfalo ku n'wi byela ku ri ni na n'wana
0: ene nakona swi nga ri na mhaka ku u na vana vangani hi le mutini wa yena hambi a ri hava n'wana loko se a fikile ha mutini mi ku hayi hi leyi yindlu ya wena hi leyi xitandi xa wena a hi tshami swin'we hi le ka yena u na ti-right ta ku loko swilo a nga xi lavi
7: hayi mara hayi a gomoli swa mampela a gomola u ta tihinga phela a vona ku teka masi u veka hala u teka nyama u veka hala ivi u teka ximanga u xi veka xikarhi xo fa hi ku nyama xa hi lava na masi xa malava
0: xo fa hi mbitsi
7: xi fa hi mbitsi
0: ni mitwile kokwani mathe kusukala ka bevula laha a hi tweni van'wana kuxana vona va hi lekisa kuyini
7: a gomoli ta huma ritura yi nga humi ngati mani
0: a yi kona
7: kokwani mathe thank you.
0: ya indlela leyo ka loko langusa nkarhi wa kona vhele ntsevu ntsena timinets yi va yi ri karhi yi kongoma kahle leyi ka awara ya khumen'we loko langusa kahle la na ceka na teka tiqingho teto le ku ti voneni kahle kani loko langutisela va nga hetelela va va karhi va ni tsalela kunene la va hlamula kahle hlokomhakaka va ku papa a va hlamusele va hani ku ri na n'wana ku ri ku na n'wana handle se va hani va ta hlamusela sati ku ri papa va na n'wana le handle leyi va hlamusela kahle xifumo va nga swi endla sweswo va hlamusela ku ri va na n'wana handle mara loko munhu o fika ala ke mina ku swi endlisa ku yini ke va ku xo biha i xihundla lexi papa a nga xi endla wa caca a nga caci n'wana u fanele a ta hlayisiwa a kaya loko a ku ri n'wana wa vona ke i mama Emily Chukela kusuka laha ka xitlhelani la va va karhi va hlamula sweswo ka monteka lavawani karhi perile ahee
8: kasi va za va xavelela yini ki vo n'wi hlamusela ximfumo va n'wi byela wa swi lava a nga swi lava tlhela va n'wi laka tindzankani va ku a ni ku byeleli ku swi holova ene a nyimpi wa swi vona ku a nga tlanga ri ri cece i munhu nkulukumba a ha ri na mutswari wo n'wi hlayisa kusuka tlangini ku fika kwala nga kona mara sweswo i xiyimo xi n'wi xi bohaku ku na ka njhani na swibe i fanele a fikalaka kusuhana mi
0: ivi a ala mani luyani a ku hayi mina ni n'wi lavi laha mutini wa mina
8: na mina n'wana wa mina na mina na n'wi lava na wena ku lava se wena ku tlula n'wi kuvala kusakutisa kuyini loko a ku ri wa wena ke i hlangani na swo sweswo wena u lava ku ndzisa kuyini
0: ivi a ku eyi na swi twisisa sweswo mara 10 years yi tele ngopfu a wu fanele u ndzi byerile
8: a ni nga ta ku byela ku na sweswo na khana ku byela i ra wu swi lava ku ri ku ntswana taka ni wa ku byela ra ha ri cece a wu ta ndzisa kuyini
0: ivi swi vula ku loko ku ri ku loko mhana n'wana loyi a va nga lovangi n'wana loyi a ni ta heteleli nga n'wi tivangi musi
8: a mi ta n'wi tiva hikwaswo swa tikela ta ku over kha ta vona swipakwana se a ku a wu ta n'wi tiva ku kha ta famba lava ku ni lava kaka swimanimani ku ri ka nga vutivi ivi se yi ta fika n'wana loyi n'wi xewe ta vutisa ku i mani a vula ku hi mi manimani wa ka mani n'wana a nga na nandzu i na nandzu wa yini n'wana ni ngo n'wi amukela a ni a endleriwa timfanelo a masaku i xandleka n'wana yelo wele nhoveni a tata ni hlayisa mina tshani mhaka yena kotela ni ri hayini
0: swi tala ku va tano
8: se ku levaleva ku a ni n'wi lavi a swi vuli nchumu swinoto amukela ni swini ku n'wana hanya kahle su ku rhula n'wana ni ta tshama ri hava swi ta swi pfuna yini n'wana ni tshama ri hava kumbe se a hamba teka malayisa kwele a swi tlula ku mi dyana yena n'wana luya ku loko ku ri chepisi mi ta dyela yena ku ri ku i yini mi ta va swin'we kwala loko a xi a swimbala xavela vana va n'wina i va xavela na yena ni khe ni swi vona kwala a swi fanela ku mali yi khipa va mi nga yi voti ku ti nyika problem hi sweswo i noto hi ku se ku ta moxekeliwa n'wina mali yi hamba yi ya kwele a nga ta yisiwa kwala a hlayisiwa kona
0: ya ni mi twa kahle
8: a swa ndzi ku n'wana luya loko va n'wi nyika mali ya 10 rand ya xikwa hi xava xikwala ka hi ta dya swi i xitb hi ta hlatswa na yena i buruku u ta xavela n'wana a nga xavela na wona ya luya hi to hanya ho ya mahlweni a ndzwali sweswo a na ni n'wi bekulu ya yena
0: ma swi vona va ri
8: ni tivavisela hi nkahle ku voniwa vo tala vana mani hi famba hi va lava kolomu va nga kona hi va vuyisa kwala hini va hi tiva ku na vamhani hulu hi vulowa vamhani hulu leswi ngete fane saka hi hana problem
0: heyi vanhu a mi fani phela
8: ku ti omisa hloko n'wana kokwani na khongwana loko a ri han'wana handle han'wana u na xixexe swi ri mitsoniwa mani n'wana ni fanele a navi n'wembe a nandzu sweswo
0: ku
8: kumba ku hlonipha mina la mutini ni dya ni xurha ni tlha ni hlamba ku va a famba ya maka vana handzi a nandzu u ta kuma swo n'wi lasa na yena swin'wana na n'wana wa fana e hava wo ri kelepa ntsena i ta kuma no n'wi lasa loko a fa wa ha ti karhini
0: se mina ta vula ku hi ringeta handle a ku na problem
8: i problem loko mi na futa kaya mara ku mi nga ri na futa kaya ringetani mi kombetela swa ta nga swi voni mi nga n'wi dyisi mbini
0: ai marakwira ni valala na mani lawani
8: n'wamu one ni mina kwala ka miningisi kutimeli
0: ni khesini mani ai wina mara ai timbirhi tsena timinets i va yi karhi yi kongoma kahle leyi ka awara ya khumen'we mo langutisa van'wani ka ya lava nga hetela va va karhi ya va ni tsalela kunene laha kusuka laha ka WhatsApp lava ku ri perile muhaxi papa a va tshame hasi na nsati wa vona va ku byela ntiyiso hinkwawo ku wa rhuketela kumbexana ku caca kumbe ku yini va nga swi languti u ta kwata but u ta vohla mani swa fana hi vona nhloko ya muti Eh, hi vona nhloko ya muti mara mi fane mi twa hi liya yin'wani muti. Hayi a hi ringeteni ri perile.
9: Minjhani vamani na vabava laha hubyeni?
0: Hi pfuki swinene hi ngo vona va.
9: Hi pfukile vabava na vamhani laha hubyeni. Xo sungula mativa loko n'wanuna a ha tirha.
0: Ya.
9: I va a va a wela ngopfu le kuleleni a rivala le ndzhaku. Loko se ti ya n'wi hundzulukela le mahlweni le a tlhela na hala ndzhaku hala. Nakona hala a nge mukeriwi swona mi ta kuma nakona tlha a rhurha a ya tshama ri yexe le kuleleni. Na mutlo wa hala a wu sarisa sweswiya hala na halava va nga ha ri na mhaka na yena se a dyiwa mali kunene a tlhantlha ximputa lexikulu. Ka ha ri hava laha n'wanuna a nga ta hlayiseka kona va bava na vamhani laha hubyeni mina ni mi byela na karhi na swi vona ka vanhu sweswi. Va nga huma tipetieni vanhu vo tala va le ku hluphekeni. Ni khensile danke he vanhu va Joni.
0: Ni khensa swinene mihlayiseka vanhu va Joni mani. Loko ti vonani kahle ti-voice note laha hi ku hambanahambana ka tona ka swi nge endleki ni nga tlangi tshamisani sweswo. Swo boha ni va ni kha ni tlanga ka hamito ku ri xana ke swi va swi karhi swi fambisa ku yiniki loko ni sakarhi wa kona vhele awara ya 11 a henhla ka nhloko ka nakona ka njhika so khoni titiho ta tona loko ti vonani kahle mani. Ni ta vuya ni va ni karhi ni ti teka hi va ni karhi hi tlhuvutsaka hi ya emahlweni.
10: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
11: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
0: Alright, ni vuyisa xisweswo vhele nkarhi wa kona hi lowu ngo i timinetse timbirhi ntsena hi va yi karhi yiso kahle la ka awara ya 11 munhu ni rhanga ni teka lavaka ri perile
12: kurula
0: ku hlangana na vazalwana minjhani na
12: hi pfukile minjhani n'wina
0: na ne ndo vuwa nga maanda man.
12: Ngwana na kokwana ngolweza la ka xikundu ka xifaxani.
0: Ni mitwa kahle kusuka la ka xifaxani la.
12: U nga ni changuta yena mhakanyana switsanana.
0: Alright, hi loyi jiki jela kokwana ngolweza u tshame a va na muti kumbexana u na muti and then a va na mihlekisani ku hala a nga tshama tiratira kona and then mihlekisani luya va vi na n'wana wun'we wa 10 years and then mhana yena a hetelela a lova. Loko a lova ku hetelela ku va ku endliwa kosi a ri kona papa luya a kosini and then ku khoma mithini va n'wi vitana. Loko va n'wi vitana le mithinini leyi va va kha va n'wi byela timhaka ta ku ri hi la tatisa n'wana le kaya leyi mhaka ku mhana yena se va lovini and a ka ha ri na maxaka man'wana lama nga ta sala ma hlayisa n'wana loyiwani. Se hi lava ku ku tiva kahlekahle ku ri papa u lava ku tiva ku ri u ta n'wi byerisa ku yini nsati wa yena hi ku a nga se tshama a n'wi byela ku ri yena u na n'wana le handle.
12: Hayi swi simple sweswo.
0: Byelani hina hi twa.
12: Swi tele ngopfu swi swa humelela swi nga ti swi humelela ka xikundu mara nga ku swi na matiko hinkwawo sweswo.
0: Ya.
12: Swi endlela ni va n'wi byeli mara se a fikile se ni fanele ni tshika ngati ya mina hi mhaka ya yena ku a nga swi twisisi ku n'wi byeli ku na nsati le na n'wana handle.
0: Se mi huma njhani mi n'wi byerisa ku yini?
12: Ni byela kahle loko n'wana lowani khale ni na ni rhavela mana wa yena ni va ni nga ku byelanga se na ku byela sweswo. 99 yo hambi ya ku byeli lewala nge lungi mhani lowani.
0: Ivi a ala ku hayi mina mutini wa mina a ni lavi vanhu vo ka ni ka va tivi la.
12: Hayi muti wa yena i wa mina swi nga ha swa ku famba yena ku sala n'wana lowu loko a ri kokwani ngoveza ka xikundu.
0: Oh swa bya ku famba yena ku sala n'wana ku n'wana yi le ka vona.
12: Yes ni le xilungwini a nge wini. Ya ya le magale ya yi sembulela ni switele.
0: Hah.
12: Iko kwa lungoveza ka xikundu ka xifashani. Thank you very much.
0: Ligeza switele kwa lungoveza kusuka la ka xikundu ka xifashani la hi ndlela yona yaleka. Vakwa obzeriwa man cash and carry. Kuri lawani hi le ka vona nwana lwe na yaleka. Vakwa obzeriwa man cash and carry. Kuri lawani hi le ka vona nwana lwe wani. Loko ri nga ngulavi a famba yena ke nwana lwe.

0: Harry Potter lexi. A va fika a va hahani va fika va hlamusela mhaka hinkwayo hi xitalo. Lavaya va ta hlamula sweswi va nga ta hlamula swona. Kumbe a yi ta va ta ku hi ta n'wi vitana a ta n'wina fambani hi ta sungula hi vulavula na yena. Hi ta n'wi vuyisela nhlamula. Masiku lama ni ku na tifoni na. Va nga ya namuntlha va kwale loko va swi twisisa loko n'wana wa ka hina hi ta n'wi byela ku mistake i mistake ya ndleka yi amukeli. A vulavula na va ka vona. And then loko va hetile va ta n'wi fonela va kutana ku na swo karhi hale kaya. Va ta fika va n'wi tshamela hansi va n'wi hlamusela. A ni hi chava xikiripoto laha kaya laha ku hlamusela. A rhumele hahani va ya hlamusela loko va hlamusetile vatswari vakwe va ta n'wi vitana va fika va n'wi hlamusela. And loko va n'wi hlamusela lexi decision lexi i yena a nga ta yi teka va ta yi vuyisa va ta n'wi hlamusela va ta hlamusela hahani wa mudyani ku ri va i pfumerile kumbe njhani yena a nga za a yi nghena hi ku loko ni langutele wa chava a ka nsati. Wa chava ku kupiwa ku i ta vula ku n'wansati wa ku i ndlela ya kahle leyi mina ni n'wi byelaka yona ku a yi le hahani a rhume hahani va loko va hete ku hlamusela va vulavurile na yena va ta vuyisa nhlamulo loko nhlamulo leyi yi nga n'wi anerisi loko o pfumela ku ri a ni ta tshama na yena kona a ni ta fika loko a vuyile loko va a nga fika vulavula nchumu i to fika miyela a yimbelela tinghoma te ta ni nga ta ti yimbelela leyi va ta fuhani va ta ta va fika va ku no n'wana boti nhlamulo yi vuyile yi ri hayi iri wa swi amukela mara i fanele ku n'wi hlamuseta kahle hi nomo wa wena ku ri ku a kota ku n'wi hlamuseta kahle hi nomo hi ku swilo swi onhiwa hi nomo swi tlhela swi lunghisiwa hi nomo ene loko o ndlisa sweswo na i ta va andle mhaka ya xitswatsi ngopfu a ni le i ta va a vulavula na mhani wakwe na mhani wakwe kumbexana ku va hlanganile naswona swilo leswi hi ku loko yena o yi veka hi yexe a feyisana na nsati loyi nsati loyi i na vana vanhanyani va four masitisa ku hava mfana ene to za swi tiva ku vana ku hava xidandaka laha aka ka braka masiku a ku no swi vula ku vana va mina va nge hi hlayisi i ta hlayisa i ta damarhela ngopfu lowa mfana a xanisa vana va mina se a yi teke xitswati a yi khrosa halaya ka vona va ta n'wi vuyisela nhlamu loko yi swi tsandza a tsandza na vatswari mina no vula loko vele a hlayisi loko ve ni ko va mina loko a tsandza vatswari vakwe mina ni teka decision leyi ni vona ku loko no vulavula na hahani kumbexana un'wanyana wa sesi kumbe sesi wa mina ni vulavula na vona va swi tiyisa ku va nga ni tshamela na yena mina na 8 ni nga xava every month a ni na tirha va ni hlayisela yena loko yena a nga swi lavi loko ve ni vona ku na va sesi na yini ku hava na wun'we hi ku le ka mhani wa n'wana loyi a nga lova ku kombisana loko va zaka ku hi ta ku tisela n'wana loyi hi December swi vula ku hava la nga ta sala a n'wi hlayisa ma swi vona
1: obvious
0: obvious ku hava munhu loyi nga ta n'wi hlayisa se loko yena a fositele ku andle sweswo a nga yi hi yexe a ka nsati a jiki hi halaya ka vatswari vakwe vatswari voko va tala va ta yi lunghisa mhaka loko va ta fika va vitana na vakokwana va malume hi xivona leyi va tshama va vulavula na yena loko a tsandza swi n'wi onhantswa yena a huma n'wana loyi a tshama na bawa wakwe mazona i ku vona ni nge tshiki ngati ya mina ku ni ta ni bisa hi xikwembu loko o tshika nhlangu lexiya xi hlupheka mhana xona xi va ta n'wi pfukela mudyani loyi a ndlise yena a ndlile a langi leswi a vona ku leswi i system ya kahle leyi a faneleke a yi teka loko a teka ya mina i right loko a teka ya makuwani kumbexana ya van'wana a yi teki mara a karhi a vona ku leyi nga ta n'wi pfuna hi yini maswona mara loko u ringetela tindlela letiwani ku yena a nga feyisani na nsati a nga n'wi feyisi a nga n'wi byeli nchumu.

0: utiliser ceci.
1: Yeah.
0: Et c'est comme ça, il y a comme un social worker, c'est comme ça, ma social worker, ma tango vitana, ma vitana, nanana, wap, wat saman, si bon kombis. Le côté de l'année, comme un social worker, wat on zèle, wat, ma lisse, y a mon rôle, y a il est star. Nana, lui, ta sapotiwa. Baba la voine, il est un tel, batang, il est allé à la couche, il s'en va, la boucle, malaba, man, batale, ma soeur. Ma social worker matharengo matang jela go tsamo e sale go tlhaisa go batswara mara nuna wena mali ta share le xikarhi ange pume e ta za pumela ma ande tindlela tembiri tsa hahani vayale kumba aya ka ma social worker a mahlamuseta hi xitalo ma social worker matandza leswaku matsala papila loko a goloza ma ze ya ka magistrate va va tsama hansi va hlamusela va lavuwa loko futhi loko a wena ka magistrate va ta tlhela va n'wi tsalela papila ro sirhelela n'wana loyi va ku xin'wana na xin'wana lexi nga ta humelela hi n'wana loyi hi ta khoma wena hi ku no cheleriwa kumbexani a nga xi chelela ku a ni mangutwa va ri xikripot a nga xichelela no xichelela exilangeni ku ri xi va save a yimele ka ma-social worker va swi tiva ni le ka magistrate ma-social worker loko va swi vona ku i na nkani kani va ta hunguta hi magistrate. Ah, mary not the original moita lava nga ndaka mina ku vona va yi vona njhani.
1: I know ni khese swinene hlayisekani
0: mara loko bota pfunekile a tlhela vuya a centareni a ta ta hlamuseta ku i ringetile i pfume nsati wa mina i nga pfumela hi mhaka ya mihleketo ya n'wina va ka Jesu vaseketeli va ka Jesu a ku ri a nga hi pfali swifuva hi ta pfuna ku ya phambeni maswona.
1: Ni khese swinene hi swo sweswo ni khesile ya fambisa xisweswo ka loko langutisa un'wana laha a ku i DJ Maroza a ku veni na vanhu hinkwavo un'wana wa munhu i n'wana wa munhu a byeriwi ku loyi i n'wananga ni lava a ta tshama la kaya va ri ya va swi tsarise swin'wana mara nga ku veleka hlaniki va ku swin'we ni ri kwala ka majozi laha mina hi mina Wisani Mixaka alright okay a va hlamulangi lava ya hlokomhaka alright okay moni vona moni teka lavawani ka ya mahlweni kahle ka riperini ahe
2: kasi loko va pfa va famba va ya kuma n'wana loyi a nga ri kona n'wana tilo hiya kavula mutini
1: a ri kona mara a ni a nge byeriwi ku sweswiwa ni la ku famba ni lava mihlekisana
2: se loko ri swongo i karhi ya ngopfu hayi va nga chaka nkuya le
1: va
2: ta chachiwa
1: a ni loko va ya a nga swi tivi n'wansati luya ingi va chachiwi khale
2: sweleswo swa va yimele xitori vo boha mijikisa kasi
1: va fane va swi endlisa ku yini
2: va bohe mijikisa na a va n'wi byeli 99 ku i n'wana wa mina dyambu ri bya ri ya pela a nge pfuki a xaniseki ni kini hanya
1: se ka mhani mi la ta ti yingisela ka radio
2: mina bohe mrazan a kisi ka ba yi le kule na mina ni tiva ku a yi twani
1: ma ha ri ku twaleni na sweswi alright okay 13 timinete se vekari hi suka kahle laka awara ya 12 kumbexana awara ya 11 muni ya mahlweni kahle muni ni tekanyana ti-voice note timbirhi tinharhu lawani ka hi tetelela va hi ya kahle amahlweni kumbexana ni nge se teka ti-voice note munhu rhanga ni famba hi lavawani ka ti-voice note riperini a ku tlangana na vanhu
3: DJ Maronza loyi ma vula swilo
1: swi endleke okay na ku heta ku mi hlayanyana sweswiwani leswi mi nga swi tsala laha ni nga swi twisisi vhetani mi hi byela swona
3: a ni ku loya bror
1: ya
3: a byeli ya loya nsati leswaku nkata mina a ku bava ku va ni nga ku byela mchumu leswaku ni na n'wana kumbe nsati na ku rhandza nkata mina
1: hi leswi na n'wi hambi ta swi endlisa swona loko a ku ri n'wini
3: leswi nga tita ni na n'wana a hanya n'wana wa mina a nga na muhlayisi ni kombela ku ri n'wana wa mina a vuya la kaya ni tshama na yena, i n'wana wa wena, i ku ri nsati wa mina hi wena, hi kota ku n'wi hlayisa na vana lava mina vitomi byi famba, i hakeleriwa school funds, ku xaveriwa mpahla, ku endliwa everything lexi fanelaku xi endleka ehenhleni ka vana va la ndyangwini. I mavula swilo swi endleka i jara ka nhlaniki a tikweni ra Ntsomba na Vulombe mahinyahinya emakoti vana va Ntavasi, King of the King, a ni tatisi a ni hunguti hi vito ra hosi ya hina Yesu Kristo wa Nazareth, kurhula a ku ve na.
1: Alright, okay, ni khensa swinene ka vafambisa xisweswo ka munhu nghenanyana ka ti-voice note, ni ta vuya mahlweni ni ya mahlweni kahle ka ni kha ni ta kahle tiqingho ta n'wina hi ya mahlweni hi ndlela leyo ka munhu sungula hi lavawani twa ku xana vona va ri va yi hlamurisa ku yinike.
4: Ku rhula ku ve na n'wina malumeni wa mijikijela kwala ntirhweni wa n'wina wa ka GCR na vayingiseri hinkwavo lava nga yingisela, ni ri ku rhula ku ve na n'wina hi le hubyeni buti u nga zi mi karhateka n'wina. N'wana luya n'wi vuyiseni kaya i n'wana wa n'wina ku fana na lava va lava nga kwala kaya, mhana yena se u lovilani ku mhana hi va hundze misaveni a hi ku hela ka misava ka ha ri na mundzuku ka n'wana luya ka vutomi bya n'wina na vatswari va n'wina loko va ri kona hala kaya na vasisitere lavo mhani va ya kariha ngopfu a va kari loko ku ri ku va dya makalandi loyi a va dyi loko ku ri ku va longa va ya kaya va ta vuya va ta swi vona ku a kaya a ku na ndhawu ya vona yi pfariwe khale va nga vuyisa hi mhaka ya loko n'we mi tise n'wana va ka vona ku ze va mbitana va ka vasati wa n'wina va ku tana mi ta teka n'wana va ndla kahle a va lavi n'wana ku va n'wi kurisa hi voxe va la n'we mi n'wi kurisa i ta hamba vhaka le ka vona ka mhana yena loko xikolo xi pfarile a ni a nga tanguteke ka vutomi bya munhu laha mutini i tele ku tshama ku fana na van'wani vana va nga tswariwi swi sungule hi n'wina swisweswo swi tele ngopfu vavana va kahle ni ko va ku hina vamanani a hi koti ku swi twisisa n'wanuna loyi a tswalaka i n'wanuna lowunene a handle n'wanuna wo vuya ku rhukurhuku masiku hinkwawo nga ku lo dyisiwa swin'wana dasiwa van'wana va tswaleriwa na vana kwala kaya hi ku va ri valunghe ngopfu va ku tirha ku i vana va vona ku nga ri vana va vona tekani n'wana wa n'wina a vuya mutini n'wini a ta tshama na van'wanyana vana kwala mutini mahachaa ku kariha kumbe a mi va byelangi swi hoxekile hambi va byelangi loko mi va ku why mi nga va byelangi khale mi ku a ni chaa sweswo kariheriwa ku fana na sweswi nga ku kariheni a na wu ta karihisa sweswi munhu wa kariha a nga karihi so la nga n'we mi khe mi tiva ku ma tirha ni ma va tirhela vana lava loko munhu a kariha huma ni mi famba mi n'wi siya loko mi vuya a vulavula swona huma ni mi nga ha swi hlamuli sweswo xikulu i ku loko a nga n'wi lavi n'wana mi ya n'wi nyika vasesi wa n'wina rixaka ra ka n'wina leri nga kona n'wana wa 10 years wa swi kota ku hlamba hi yexe musi a nga ha hlambisi wena a nga ha dyisiwi mukapu o swekeriwa na hi ta dyondza swin'wana leswi nga ta va swi ri kona vuton'wini hi ku a ni la ku hanyeni i nga zi cheleleriwa na n'wana hi vanhu vo karhi hi nga ku volo dya mindzilo ndzeni ka milomo ya vona vavanuna va kahle ni va hlayisa vana va vona vavanuna va kahle ni loko va rhuketeriwa va huma va famba va hlamuli swona sweswi hi ku swi nga ze swi mi fikisa kule ngopfu hi hanyani vutomi bya kahle vavanuna kwalaha mi nga tswala ku vana tlhanani mi va hlayisa e mara a wu swi hlohletela ngopfu hi vula ku loko swi onhakile swi lunghisiwa kahle naswona hi ku a hi vuli ku loko n'hwembe yi nava yi to tshama tike ti navetela ti hala na hala swin'wana swi pandzisa na nhloko hi leswi i mhaka i nhlokomhaka hi ku mi lo hanya na munhu ivi mi tlhe mi tswala n'wana na yena se ku vuya laha kaya swa mi tikela michako wu karheriwa a tshama ni hansi mi vulavula na van'wani va ka n'wina loko mi chaa ku karhiheriwa loko mi chaa ku mi nge n'wi vuyisi kona mara mi n'wi byela mi ku na n'wana laha i vuyini a ni hi vona ku mi kariha ngopfu se hi n'wi yise kwihi kwihi ma swi vona swi antswa ngo sweswo naswona hi ku a ni leswo pandza tinhloko mi ta tshama mi khe mi pandzisiwa tinhloko hi hina va ka manani hi ku hina loko hi tswala vana ha mi tumbetela kwala siku rin'wana hi tirha ku i xaka baloyi ku ri ku ni xi kume kwale nhoveni na mina a ni lo lungha vavanu va mhani lava van'wana va lunghanga va tiva hina i khale vana va kha va vuya lowu mitini ya vona ka vona van'wani va vuya va mhana vo va lovile van'wani va vuya va papa vo va lovile va famba va ni ta khumbule khaye laha va kha va hlupheka laha mara hi mhaka ku tsandzeka tipulani letiwa ta n'wana loyi tindleni tipulani ta n'wana ndlanani pulani boti pulani yi kona hi yaleyo va kha va mi nyika vayingiseri lava kotaka ku hlamula nhlokomhaka ya n'wina Hi ku vona ka mina, leyi mhaka a yi lavi buti va byela nsati wa vona ku ri vona hi voxe. Buti va fanele va rhanga va tshama hansi na family ya vona, va hlamusela family ya vona xitori lexi. Endzhaku ka sweswo hi kona va ka buti va nga ta rhuma family ya vona ku va va ya vulavula na nsati wa vona. Ende loko va fanele va vulavula na nsati wa vona, ku boheka ku na lowo n'wansati ku va ku ri na family ya yena. Swi nga ha va ku ri vanhu vambirhi vo huma ka family ya vona. Swi ri kahlekahle ku fanele ku vitaniwa meeting, laha vasesi wa buti ku nga ta va vona va nga ta hlamusela xitori lexi emahlweni ka nsati wa buti. Ivi buti va heta va kombela ku rivaleriwa emahlweni ka nsati wa vona na family ya vona na family liya ya ka va nsati wa vona. Ni twa ingaku hi swona swi nga olovaku hi ku ya swona swa tika, a swi olovi ku buti va nga vheli va hlamusela nsati wa vona ku ni na n'wana a handle ende leswi nge ti tani. N'wana luya mhana yena va lovile, se family ya ka va mhana ya n'wana luya va ri va la ta n'wi tisa laha. A xi nga va caca ngopfu tanihi sweswi va vulaku ku nsati wa vona wa caca ende wa kariha swinene, a yi nga suka kwalano swinene. Se at least a alangati ya yena u boheka ku swi amukela ku va le mutini luya a va n'wi tisa. A ku na leswi va nga swi endlaku se. Hi ku vona ka mina bote a va hlamuseli va sesi wa vona va rhuma vona ku va vona va nga ta va va rhumela na nsati wa yena. Sesi va ta boheka ku swi amukela hi ku n'wana i kona i la ku hlayisiwa ende ku ta tlhela ku va vona va fanelaku ku va mutswari wa xisati ka n'wana luya. Swona swa tika swa vava mara va ta swi tolovela va ta swi amukela ngati ya.
5: Muhaxi wa mina hambiloko nkuku u nga ringiri tahxa ni ku mingisele na nhlokomhaka ni le ku yi tweni. Loko papa va ze va chava nsati wa vona va ku i xikiripoto ya ntala wa kari ya mhani lavaya. So papa lava ni malume kumbe hahani wa n'wina hi vona laha mi nga ta va rhuma va ya va ya hlamuseta mahungu lama aka nsati wa n'wina. Andani loko se va vuyini va mhani lava nga ta va rhumiwini mi ta twa hi vona ku va ta va hlamurise ku yini mhani lavaya. Swona loko mi ze mi chava swa karhata, munhu i tiva munhu wa yena i ntiyiso. Loko mi va ta ku va karhi hayi na mi twisisa mina rhumani hahani kumbe malume va yisa mirhandzu leyi aka nsati wa n'wina. Mavonelo ya mani khotsa ka njhakanjhaka mandela nkomu.
6: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito ra xilamu. Mhaka hinkwato yi ololoxiwa kwala ku le ka nongonoko wa xintshuxo 12-3.
7: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka. Mina ni nga ku aka buti hayi wa caca a nga caci n'wansati loyi, a va n'wi byeli leswaku n'wana i kona laha handle. Xana i n'wanuna wa njhani o ka a nga navi na? N'wanuna swo boha a nava a swi amukeli leswi va n'wi byelaka swona. Ku ya na ku ya n'wana loyi va ta n'wi endlela xitandi xa yena loko se a kulini va kota ku n'wi sapota. Hambi va ri swin'we kwalaho va kota ku n'wi sapota va nga n'wi tshiki a hlupheka. Ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyendani Mapuve block 18 khatsa.
6: Mr. X. Mhaka hinkwato yi ololoxiwa kwala ku le ka nongonoko xitsundzuxo 12-3
1: ya 2023-24 ikarhi wa kona Afrika-Dzonga makume mbirhi mune ntsena timinetse yi vekarisiwa kahle awara ya khumenharhu kumbexana khumenharhu yi bile ya awara ya khumen'we ya khumenharhu ya le kwihi kasi awara ya khumen'we 060-8875942 mwini ya mahlweni kahle ka ni fanitekanyana na tiqingho la tlhelo la pa hi tlanganyana voice note yi nghenanyana hala ka riqingho halawani hi ya mahlweni kahle hi ndlela yona yaleyo ka
6: Mr. X
1: ni vamukerile ri perile
8: ahe mahlo
1: ahe
8: mi pfukile
1: swinene n'wina
8: ahe valavo
1: ehe
8: uri la nalo mfowethu a chava ku nghamu vhela
1: u tshivele ndzilo munhu hi loyi u tsandzeka ku wu tima
8: a wu yimeli hi loko u lo wu tshivela mara lexi ni na ku vula xona muhaxi i ku vei a hi hlendzeli xa munghana
1: ya
8: xa vumbirhi i ku misa lowani a chiki le ka vansati leyi a nga lova le kaya ka n'wana loyi le ka vakokwa wa n'wana loyi ku hi ntiyiso thota loko ku hava munhu loyi a nga salaku na yena ki leyi a kambisisa ku hava munhu loyi a nga salaku na yena ku a tshama le ka vasati loyi a nga lova liya
1: swi tikomba yi nga ku swi kambisisiwile ende ni va hetele va hlamusa timhaka ta ku ri maxaka ma yena ma le kule swinene va nge koti ku va kha va hlayisa n'wana loyi
8: lava va nga n'wi hlengeleta vona ku hava na un'wana ka kusuhana sweswi loyi
1: sweswi mi nga vula ku a xi hletele xa mungana a yi hletele xa mungana
8: a ni vula ku le ka ka sweswi luya na hala ka vasati loyi wa yena a nga na yena hala mahlayiselo masati ma ta hambana man'wana ma ta hambana
1: ya
8: n'wana loko u ta hala ka mhani hulu i ta hlupheka
1: kahle kahle
8: kasi loko u ya le ku nga na vahambi ku na va mhanitsongo ku va mhani hulu kumbe va mani ma ka vona swi nga antswa mahluphekelo ma kona a ni yena lexi nga kona i ku vona ku n'wana loyi swilaveko wa swi kuma a ri kwele a nga ta va kha a tshama kona ivi yena hala kaya n'wana i fanele ku tiveka n'wana mhani a nga tumbetiwi i munhu
1: mara i think xa kahle musi lawani hi le ka vona musi n'wana loyiwani
8: loyi n'wana
1: a ni u ya ka papa yena
8: laa kaya hi le ka vona mara papa yena a hi yena a nga ta n'wi endlela swilaveko swa ndyangu swo fana na swakudya na swin'wana swin'wana leswi fanele swi ya
1: a ni a va ta n'wi endlela mhanitsongo la kaya mhanihulu la kaya
8: mhanihulu
1: ya
8: ayi swi nge loki swi laveketa ya yi hlete xa munghana n'wana ma swi xixi sweswo va vone yo mhaka swi tsandze ku kwalano hi loko swi tsandze vo tala ka xiyenge xexo se a langutisi leku ku hava munhu a nga n'wi hlayisaku lendza le muti lowu ya wa hala sandzeriya loko ku ri ku a ri kona ivi a heta a vona ku hala swi tshamisekile a vuya hala ka vona hala hi ku tani loko a ka n'wi vona ku wa ridimba a lava mufana vahahani wa kokwani a va hlamusela mhaka leyi a nge se ku nge se byeriwa saka ivi kusuka kokwanano ivi vanhu lava nga ta va hlamusele loko va zangunela tipulani loko swi tetani ivi va kota ku ya hlangana na sweswi loyiwani va n'wi hlamuse xitori ye yexe va ri kona lavan'wani ku loko u byi vona va mhani ku vahaha va ri laha mhaka hi leyi na leyi na leyi na leyi ni vona ku ni nge ku hlamusele u ri wexe eyi va twa yena ku i ta vulavula yini mara ntixo u nga kona i ku yini n'wana loyiwani ni ku byelaku yena a ngota a ta tshama laha na wena i ta va ka tshama le ka vakoko wa yena ta n'wi hlayisa a ri kwini laha va kha va languta mhaka yale yaleyo ya ku a yi hleteli xa munghana n'wana ku n'wana loyi a kota ku kula kahle a dyona xikolo a endla leswi nga ta swi endliwa hi vana van'wani hi loko a nga ri laya n'wi tshame ku nuna loyi nuna loyi u ta va nga ri kona because wa tirha swi nga famba xikolweni xi rahara zuka n'wana mhana swi nga famba xikolweni xi rhanga xi hlantswa tindhi xi endla mihlohlo hinkwayo landza hi ka jarata leswin'wana swi fambile xi rhanga xi kukula xi ri mfana xi endla timfanele ti nga ndliwi hi xona hi mhaka ku xi hava vuyo and xi ta xi byeriwa ku loko xo vula a ka ha swi twa tindhawu to tala loko xo vula xi ta xiri xi ri nghozini se no twenga ku loko a ri le ka vakokwani van'wani ku hala va mhantsongo kumbe va manimani loko ku ri ku va kona va lava nga va kumekile no twa inga ku swi nga antswa swi nge fani na laha na ku hluveka ka yena hi ku tata wa leta va ka mi hluva nga a n'wi hlayisa hi tindlela tihi na tihi leti a kota ku twala wa tirha misa loyi eyi wa tirha loko a nga tirhi a heta ku va ta hlupheka mara hi ku wa tirha i ta endla timfanelo nuna leyiwani n'wana loyi a ri leyi mhani loyi a kha a swi tiva ku ku na n'wana a nga leyi loko a n'wi lava i ta vhaka hi minkarhi leyi a nga ta vhaka hi yona minkarhi ya ku ri bhaku i kona tiholiday sweswo sweswo i ta va na ibaku ro kari ku ri ku langutisa a kha a vona ku xitiripoto lexi n'wi khoma njhani n'wana loyi ya swona
1: hi swo sweswo
8: mara a kha a suka leyi a kha a tshama loko u hela ku pfala xikolo a tlhela xiko xi pfula a tlhelela ku yena tshama kona a kula ntil a za va a va n'wanuna ku fika la nga ta va na vutihlamuleri hi n'wi hi yexe ma yi vona no yi vona ingaku hi ndlela leyi ta olova mara ku u n'wi wisa laha Swita tika ngopfu laha n'wana loyi a nga hlupheka ngopfu a vuyisiwile n'wana mhani loko a pfumela ku a vuyisiwile a ngo pfumela ku mhaka yi kumeka yi fika yi hela yi fika makumu mara xi ta vona maxaka
1: ni
8: mtwakaaniiamaxi
1: okay no ni khesa swinene
8: se loyi vona hi ndlela yaleyo ku a yi sorvi mhaka hinkwaswo n'wana a va leyi mhani loyi a swi tivi loyi mara n'wana a nga tshami na yena laha i ta n'wi endle timfanelo a ri le ka vakoko wa yena leyi inkoma
1: tankeni khesa swinene hlayiseka ndlela leyka va fambisa xisweswo ka la ka nomboro 060 87 5942 impela mani impela mani twanani lawani twanani lawani ka twanani la

0: twa vara ri sivuleriwani vara kahle kahle marala i hafu tsena timinetse veka ri kongoma kahle le ka vara ya khumembirhi ti kona nyana tivoice to ri ta va kumaka ni ri ni ti hetisa munhu rhanga ni tlanga leyiwani ka and then ni ta vuya kahle i ya mahlweni kahle ni teka tiqingho ta n'wina. Alright, okay. Mwene ku iwani, shita kota kuba shukari, shi saseka, indela leyo ka.
1: Hey, Mr. X. Papa, ababa la vule na sato wa wona, kari na kari. Wangu jela, nishunga umelela. Matle wangu jela, kwa nga taku jela, luku ashwe nga fika angila. Sishis nubona kusha boyek, na boyek, kunu ku jela. Yoko vanla, baba li, ile kutini va ntisela n'wana wa mina va twa ku mhani ve ri yini loko va ri n'wansati mhani tshimbi ni nga ha vilelela n'wana n'wana a nga tivi nchumu swa vatswari loko va ri n'wansati va ta tsemeka nhlana va vilela va ku loka ku ri mina ke inkomu mavonele man'wa milandzu a mamilofini kwala ka gym tanku.
0: Alright, ni khensa swinene kusuka la aka gym la ni ya mahlweni kahle kani va ni karhi ni mi tekisa sweswo kambe sweswiwani ni la ta mi twisanyana swin'wanyana ka mi twa ku ri xana ke hayi mpela swa vava swin'wanyana twanani.

0: Ha bakhola abantu bangwane. Bakhola abantu bangwane mana. Hayi mari somora kahle swinene mana so kahle ka Dokotela Thomas Chauke ka va ku tuwa tuwa. Swa yelana nyana na leswi nge le ku swivulavuleni kahle la eka madyamba siku ra muthla mo hi twa ku xilahla bona va ri yinike loko hi vekela ngusa hlokomaka.
1: I am Mr. Jigjela. Hawa madyamu lamanene mahaxi. Hawa ya twara nhlokomhaka Mr. Jigjela. Ya twara nhlokomhaka ya bava kwalani. Hayi ya twara nhlokomhaka ya vona. Hey, yona ka vula hawa se hawa sweswiwani i ntiyiso yi ba nhloko ya bava sweswi. A ku na lexi bava va nga ta xi tsutsuma loko swi titani. Na ku vhela mahlamuselo kunene nkosini hawa a va yile ku ya ta hlamana n'wana. Mina hi ku pfuna bava Mr. Jigjela bava ne a va kholi mithini kwalaha kaya loko swi ri vana va sesi na va buti a va va vitani before va vitana a va byeli lavaya va le mutini ku ri no va ta va hlamula se buti kwalani bava va khola mithini na va ndyangu wa ka vona va sesi wa vona na va buti wa vona va vulavula na vona va va hlamusela hi mhaka leyiwa ya n'wana loyi ku ri no loko swi tetaniwani va va pfuna ku ri no hi ku nsati vhele mihlamuselini ku wa caca a va vulavula na va ndyangu loko va vulavula na va ndyangu then va ta vitana nsati ximfumo va ta tshama na ya hansi va n'wi hlamuseta hi ku swi endlekini n'wana ka vulaku na laha a nga ta ya kona a va vitani va ndyangu ka vula va tshama na vahansi va vulavula na vona va vulavula na vona se va ta vitana lowa nsati then va vulavula na yena na ka vona va ri koho lava ka vanuna loyi va hlamusela nsati loyi wa ku ri no sweswiwani ku na n'wana loyi a fanelaku a hlayisiwa se then ha ni twisisa ku ri no i ta hi twisisa loko va va n'wi hlamusela hi voxe i ntiyiso i ta va caca se ku holoviwa sweswi nga ha tshamiseki lava va ndyangu Mr. Jigjela loko va ndyangu se then va yi vulavule hi ndlela yaleyo hawa hi leswi yi nga ta va hi xiswoho loko swi ri mhani loyi wana a tsandza va ndyangu hawa swi ta vula ku bava ku to hlamusela lava leyi vukon'wa bya voho ku ri no i mani loyi a nga tshamaka na n'wana ku va kota ku va ta n'wi hlayisa a ri kwale maxake ya vona hi leswi mina a ni hi vonisa swona Mr. Jigjela hamuhlangene na xilahla ri tsadzamukile ni ri la sadana lonje ntirho laha a kaa ku ri ka Nsavulani block 25 leyi muganga wa tana kahle Mr. Jigjela hawa muhitwan'wa va yi vonisa ku hi ta va na n'wina until kwale ka 12 o'clock muhaxi wa mina bye bye
2: Very but no man. A yi twa nhlokomhaka a kha yi twa nhlokomhaka ya n'wana loyi. Papa va hi endlini mhaka laha. Hi mavonelo ma mina a va fanele va byele mhani leyi a ku sunguleni loko n'wana loyi a ha kumeka. Na loko va nga va byelanga va na munhu va hanyaka na yena mara loko se ku kumeki n'wana a va fanele vo yo tshama ku emele xilungwini ni nga kona ni retile. Ni na munhu ni hanyaka na yena se swi nga leswi munhu loyiwani se u na n'wana wa jaha maybe loko se va ya sweswi va fika va ku n'wana loyi a ni nga tshama ni ku byela hi yena mhani wa yena u lovile se vakokwani wa yena va ri va lava ku ta n'wi tisa a ta tshama la maybe a va ta hlamula mhani lavayaku hi ku na n'wi tiva a rezi a ta tshama kumbe va ku a va swi lava a swi ta huma ka vona mara sweswi mi ya va byela n'wana la nga na 10 years hambi mhani va ko va na mbilu wo olova ka njhani swi vula ku na n'wina a va ta hanya va nga mi tshembangi va ku papa lava va ni tumbeleli ngopfu n'wana loyi a nga na 10 years va nga ni byeli hala tlhelo va va kha va n'wi sapota mhani va nga swi tivi se laha yi nge chayi kahle laha a ni yi voni va tlha va vula va ku ende mhani loyi wa karhata hambiloko va nga karhata yaleyo a yi nga ta olova munhu u hlamuseriwa swa ha suka hansi na loko swi fiki laha a va ta swi amukela mara hi ndlela leya sweswi a ni voni ku va ta yi amukela a ni voni papa va vitani vahahani na vakokwani loko va ri na vona kumbe maxaka va vitana nsati wa voho va ri na vanhu lava loko vo byela nsati wa voho va ri voxe hayi mhani va ta ba huwa yi kulukumba hayi swi nge lungi leyi a yi olovangi leyi a yi olovangi n'wana lowu se i kulukumba va tumbele malembe mo tala. A hi mavonelo ya kokwana Marhamaka ta n'wi sala kumbani a hlayisekangi but no man ta nkulu.
0: Alright, okay. Makumembirhi 2 minutes ku kuma kahle awara ya 12 yi nga se ba 060 8875942. Loko ri kuma la ku va karhi mi nghenisa mavonelo ka hi hala ka riqingho halawani ka se i karhi wa kona vhele mi nga ri fonela kahle 060 8875942. Hi va ri karhi hi vulavula ka mi ni byela ku ri xana ki papa va fanele va swi endlisa ku yini ku byela nsati wa vona ku ri hayi mani mina ni tshame ni fohla hala handle halawani ku na xin'wanani ene n'wana loyiwani u fanele a vuya ta tshama la kaya la hi va hi ri karhi hi huma njhani kahle kahleke munhu twalavuwani ku xana vona va ri yini.
3: Ahe Master X, nhlokomhaka hi le ku yingiseleni hi le ku yi tweni. Lexi mina ni lavaka ku va pfunisa xona buti loko va chava nsati wa yena nsati wa vona leswi va vulaka ku veri wa rhuketele munhu wo caca a va vitani vahahani wa vona na vatswari va vona va va va ri kona va kota ku hlamusela family ya vona ku ku na munhu loyi va nga n'wi nyika n'wana ene munhu loyi se i lovini va ka vanhwanyana luya se va lava ku tisa n'wana la kaya ivi mi kota ku yi vulavula mi twa ku nsati wa n'wina i ri yini. Loko a nga pfumeli n'wina mi byela lavaya va ka va xintukulwani loko va ta mi ku a ni kombela ku mi tshama na yena n'wana n'wana ni ta va ni kha ni n'wi hlayisa ni n'wi endlela xin'wana na xin'wana ene mi nga va hembeli mi ku mi ta n'wi hlayisa n'wana mi tlhela mi nga n'wi hlayisi hlayisani n'wana hi ku kwala mutini wa n'wina a ni voni ku n'wana u ta tshama kahle a nge dyi byi rhelela n'wana waloye a nge dyi byi rhelela n'wana a tshami le ka vakokwana wa yena n'wina mi n'wi hlayisa a ri kwile i mavonelo ya kokwana wa xingwavila la ka xihosani inkomu.

Ya, ngwinywa muthi, ngwinywa muthi. Kasimbula mani na, ungobamba bamba wena la. Kuhle kutwana na swigingi kahle kahle la. Ukho hi muthi wa mina lo one. Mwana ngisela bangetela ba bakari bantsala kuna yena loko langsala ka WhatsApp la, bakuriperele mo hashi, xiyimo xa muxaka lo one, xi humelerile eka boti wa mina 4 years back. Mutswari wa nwana loyi a lova xiri na 8 years, hina vosisi na mhani wa boti na vosisi na mhani wa skoni. Hi tsame hasi hi vulavula na skoni. Ni va kote ku switwisisa kusukela 2023 n'wana kha tshama na hulu sati wa papa yena ku fike sati wa papa yena ku fika sweswi n'wana wa hlayisekile i tlhe a vula ku ri mhani swi suka mbilwini hi ku xi hlayisekile se hina mune wa malembe n'wana a ri kwala and a hi se vona xo biha se boti a va lavi ku vona sati na a va lavi vaka vona sati na vasesi wa vona va ya vulavula na ngamu ya vona inkomo exikalavito va ku na vona hayi swi va humelerile na vona na sweswiwani vhele and loko a ku mhani ka mhani lava a nga hetelela va khasala muxana a hlayisiwaku hi vona swi va swi tshikini vhele loko hi va hi ri karhi hi langutisaka hi ndlela yona yaleka hi leyi example ya kahle leyiwani va ku swi humelerile ha swi tiva na hina hi ze hi ku hlangana na swona sweswo se yena ke swi tsandza ku hi ku a tshama kahle hasi na vaka vona va khomisana kahle mani va tshama na sati lowu wa vona loyiwani va vulavula phela n'wana i n'wana a nga tivi chumu n'wana i nyiko ya Xikwembu.